congratulations nga to ni Jason Berriar Mente. Jason Berriar Mente, ikaw yung magkaroon sa 200 pesos na GCash. Kaya nasakto ang imo ang tubag. Plus, nakafollow pag ikaw sa ito ang promo mechanics. Ang tubag, alas 2 sa hapon. Congratulations! Ana lang ka sayon ha, pag-appeal sa ito ang DYHP Answer to Win promo. Matagaroon na gunya ato ning ipasupot diri sa mga programa. Ay, mo na ito mga pamagisan nga mapalipayan o mapasalamatan ng ato mga suki ng mga tingpaminaw. Sa

0: ang mosunod nga hugna aning DYHP Answer to Win promo. Nya atong balikon na ang atong mga winners karong adlaw nga adlaw nga Sabado kay warbatay opisina nya adto na dito mag-send no sa inyong 200 pesos nga premyo adto na niyo sa Lunes madawat ha ang inyong premyo. Congratulations. Yede na malihog sa DI kay na wadan syaga. Dunay nakakita ID nga nataga kini kisa may nakakita ni ini. Naisakay ni siyang jeep kagabi ikas punta Inganyo paingon sa Lapu-Lapu Terminal. Pink nga jeep ang nasakyan. Either driver, conductor, or pasahero ba niyang kauban may nakakita. Malihog lang taga uli ha or paibaw ni adto ka importante kaayo to. Angan adto Erica Albar. May na name sa ID niyo niya. Doon ay naka-attach po nga UBI key. Please lang sa nakakita, no? Asa man ni siya panalitan ug naay makakita ani i-turn over. Pwede tingay paibaw lang ni DYHP kay ra mapaibaw sad nato ang tag-iya ani kay pwede ra man siyang ipaibaw pud kuno sa Facebook mo PM lang adto niya. Or kung mapabor ninyo, pwede sad i-dalhon niyo diri sa DYHP kay pagitan lang mo paibaw pud dito sa tagtungod or ang tag-iya ni ini. Ang nakabutang Erica Albar, ID to siya nga dunay nakabutang sad nga key. Nya doon na sa USB. Ganun ba nagtapos at sa ato mga balita ni mga orasa, yung standby karotantoras pabalik ni Attorney Rufil. Aron ipadayo na yung mga isyo o mga komentaryo o guban pa ng mga balita. O ba na ako din sa control kasama Nestor Homicilio, Nemskin Yonas o Gerald Albios dito sa atong transmitter, Sir Rebella Boyser o Jerome Yap. Ako sa aming Radio Mankan Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:05 na.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm, tap, corn, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangloob kumakabloob sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang ato sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo ng protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na. Ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3.

0: Life Extension Clinic for longer life.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga protection ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
3: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angelique!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula,
11: ngipin ay Max talaga, Max protektado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 8:16 na sa atong mamanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Alas sa tamay gilas itong mga winners, no, sa dilipatang padayon, mga kagalaan sa atong mga issues karon ng buntaga. Yeah. Kini mga nasakpang naminaw sa DYHP o AFM. Busa magkadawat mga palipay gikan sa atong sibyaanan. At sa tagang pagtagas, dili patang balik mahigala sa atong mga issues karumbutaga. O mga reports, mga stressful ng ubang mga reports, mga sukit ng paminaw.
15: Balita klaro, wala libog-libog. Subo.
13: Gastolin niya karon, kasama ang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasama ang Lailin.
14: DYHP.
16: Mayong puntag ka sa mga regimen Atty. Rufiel, mayong puntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Live ito ka ron sa Cebu City North District. Sila lang sa maswerte makarawat sa itong mga pahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Agapito Sabat Junior, Baby Villarte, Lolo Alicante, Rosita Humawat, Maria Lorna Ikban, Billy Aligato, Lani Lareba, Tisan de la Cruz, o Ima Jaime. O karon sa ikasingit ninyo sa DYHP.
13: Okay! Salamat! Nasakpang naminaw sa DYHP o FM. Busa na rin mga pahalipay gigan sa itong sibyanan. Ano si kasamang Idol B o kasamang Julius Balili? Ala na, sige kumbate!

0: Okay, dengan salamat sa itong mga nasakpang naminaw sa DYHPO Gay FM. Busa na kadawat ng mga palipay, gikan sa atong sibiyaanan. Aska ngilngiga, mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Salamat ka, pakusgilang giganunay ninyo ang inyong mga radyo. Aron sa ingon mga higala, makadawat kanunay oga mga pahalipay gikan sa atong sibianan dili sa DYHP, RMN Cebu og IFM. Oga, kini nga portion mga kahigalaan. Hatod ka na to sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon, sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved mga higala. Bisan sa bagong karton o bagong formulation, advanced nga formulation, nagpabilin kini. Katag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao ka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Balita init pero klaro ang baruganan. Ang katahaman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang program. Okay mga kagilaan, ato saan ko ng update no kay kaganinang buntag mong sayo. Usa katong haan sa dakbayan sa Naga, kaganinang kadlawon ang nasunog. O sabay hinungdan ang imong sunog, may gala. Eskwilahan, saan naman ang kalaki haroon ng mga estudyante na klase na punin nila sa ilawam sa kwan, manggahan ang kalaki ha? Dugay para ba ni mahigala maayon ni mga classrooms? Katawit ang mga classrooms ha, biktima ta sa linog, mahigala, guban pa. Daan patang kuwang o mga classrooms, dapay mga katalagman. Pwerteng paita kayo mga sukit di paminaw. Unya mo dili pa na maoy priority ron sa gobyerno mahigalan tagaag pagtagad kay nabisi pa mga kaigalaan dunay laing gikabisihan ang kwarta mga higala gikickback pa gikawat pa mga sukit di paminaw. Atong isgutan kalong ato tol standby lamang og dugang pa mga report sa man lamang sa pipila ka mga mahinumdanon nga mga pahinumdong. Alas 8:23 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Di man sa'yo pang okay ra.
2: Pero,
3: sa start.

0: diet and exercise, dahil jud ka. Star Nutrimeans Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart!
3: Tanggaling for everyday!
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
3: Tanggaling-galing mo!
4: Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy duty linis, bawat pahit!
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Ipanong bagong digyug ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo.
15: Pino Kulabu!
16: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
17: Drink responsibly.
18: Ano baon bukas ng chicken ko?
19: Ay, este ng chikiting ko!
18: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
20: Basta baon! Bounty Fresh!
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point!
22: Atong attack na medyo alas 8:26 na kini nga portion mga kaginatod ganato sa XL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa panalabihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
23: Straight to the point.
22: At sa kwaon, may galang update sa pagkasunog kagalinang buntag sa usa katunghaan dito sa Dakbayan sa Naga. Dastong linya karon si Radyo Man Paul Lauro. Paul?
23: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
24: Tuman, Attorney Rupil, ang tudgaron para igisubay sa Naga City Fire Office ang hinungdan dyan ini pagkasunog sa Placido Senior National High School. Nga may mutang diya sa barangay Langtad sa siyudad sa Naga. Yan, yalit kining sila o mga pasado alas 3 kaganiang kadlaon. Ang atong Naga City Fire, nakadawat sa maong alarma alas 3:44. Nakadispatch na yun sila sa ilang mga pasiula ng mga fire trucks. O alas 3:50 na abot na yun dito. O automatically gi-raise nila ang first alarm status. Ikumbati nila ang nagdilaab na nga kayo, Attorney Rufil, alas 4:00, gisaka pa yun nila ang status alarma ngadto sa second alarm. Inungdan nga na ngayon na sila abagikan sa kabumbiruhan sa lungsod sa San Fernando o mga barangay fire engine brigade. Alas 4:49, may deklara na sila o time control. O alas 5:11, hingpit na nila gideklarar ang fire out. Pito ka mga classroom sa maong tulungaan ang hingpit yun niya naugdaw. Duha sa o usa sa duha ka classroom sa grade 10, dito nakita ang pagsugod sa pag-ulbo sa kayo matod ni Fortunato Pacquiao Jr., ang watchman sa maong tulungaan niya atong na-interview atol sa live coverage kaganiha sa programang Unang Radyo, Unang Balita. Ito paminaon, si Fortunato Pacquiao Jr. sa atong interview sa iyang pamahayag na ito, Attorney Rupin.
0: Okay.
24: Asabi nyo nagsugod ang kayo?
1: Nga, kanabili nga taas.
24: Akin yung second floor?
1: Taas, o.
24: O, grade 10, no? Mura grade 10, no?
1: O.
24: Nga, asama na yung kinimpirmiro, katun dito yung kandua?
1: Katanagin, kanabili.
24: Katanagin siya?
1: O, kandua na karong dato, gatupa.
24: Ah, nagtapad din. So, nga, nako lang ulbo?
1: O, pag gali kayo kayo, kung mga plus media niya, ang tawag, mas please nga, punta kong bumbiro sa, kung mas please.
24: So, nakatawag din kag bumbiro?
1: Kung ang mga radyo, mga kuguang radyo.
24: Yun sa manay mo. Oh.
1: Guna may motor to gawa na dako lang kayo. O to sa barangay ng tawag tanot. Radyo pa rin yung bumbiro. Una pa, oh, na, dako na kayo.
24: Dako na kayo. O sabi to oras ah?
1: Hapit na mga stress na.
24: Hapit na mga alas stress.
1: Alas,
24: oh. So alas dos pasado pag yun eh.
1: Dos pasado na.
24: Huwag kayo na dungog na buto before sa labantayan ni mga nikayo na siya.
1: Magtanaw ko yung fiscal.
24: Oh, pero nagbuto-buto na pagka kusog sa kayo.
1: Oo, wala na kusog.
24: Diyan man ka, diha ka sa imong guardhouse.
1: Oo, oh,
24: na. Wala imong guardhouse, diha. Oo.
1: Wala ko ba? Wala na, dalhin kayo. Botong taga-gawa sa kapon. Suno ko.
24: Wapo kayo cellphone, makadaya.
1: Wapo kayo cellphone. Na, saktit mo, sir. Kung taga ko, sir.
24: Isa mo na yung balay? Isa na yung balay?
1: Sir, kung taga, diha. Dilipay.
24: Ah, so naanin sila yung mga telepono siguro diha. Cellphone.
1: Ah, ano kali na wala nang guna may gagawa ng moto ko to ta. So, barangay ito tanong pun to biro.
24: So,
1: moto ba? Tulong oh, bitaw. Sir, sir.
24: Ko na na ko nga. Oh, so ni abot dire ako bumiro ko ana kay so kay mo na katawag.
1: Kaya ko dito abot.
24: Unsa na alas 4 na?
1: Dugyo abot ta luyo.
24: Oh, so alas 4 na.
1: Oh.
24: Abot sila kay alas 2 pa pasado ng sugod. Sige ani mo tay.
1: Senyor Pacquiao.
24: Unang tinadgan?
1: Fortunato.
24: Fortunato
1: Pacquiao.
24: Pacquiao Jr. Ilan na edad mo tayo?
1: 36.
24: Dugay na ka din rin watchman?
1: Mga 10 to eh.
24: Umuling yan. Placido L. Senior National High School. Inigwana. So, pilam ni ka building din eh. Naghani?
1: Gani, napatuloy yun.
24: Dugay na ni nakuha na tukod. Dugay na? Dugay na tukod? Sa nito higa na tukod?
1: Kuha
24: na yung manong idong.
1: Idong manay.
24: Pagkaon na din. Ikitay, no? Salamat, no? So, mo to ang watchman diri sa lugar, no? Ining maong niya sunog mga higala diri sa may buntag sa langtag.
22: Okay, Paul. So, moto, ang iyang gisulti mga electrical wirings ang hinungdan, pero kumusta man ang sabig sa kabumbiruhan? Sa may ilang initial findings?
24: Papa sila mo hatag yun ato o ga kuan Attorney Rufil o ga Daniel Sabahog sunog kay padayon pa ang ilang investigasyon kay kinikong origin sa kayo kining gipasabot ni Tatay Pacquiao nga nagigikan yun ang kayo si Ken Floor ni siya na himutang kining duha kalawak sa grade 10 o niya luyo ana Attorney Rufil doon ay ground floor type nga upat sa kakamangalawak lawak sa grade 9 ang ugdaw sad, totally burn sad, no? So, hangtod karon ang ato kabumiruhan, wapa mo ata kung sa iyo'y hinungdan sa maong sunog, apan matod ni tatay, nagduda siya ng kuryente. So, unsa kang pagkitabuhas kuryente, dapat kayo wa, maibot or unsa, no? Kay klase man yun kahapon, adlawa, kay Bernice, o niya, ang mga appliances ka, watakay baw, pero ibisigar pa yun noon sa atong kabumiruhan kay matod pa ni tatay katong gwardya private guard to siya watchman hindi naman dyan niya nakita sa usas sa duha kalawak sa grade 10 sa second floor ang pag oilap sa kayo kay washer radio washer cellphone nadugay-dugay yun ang kasayuran nga nadawat sa itong kabumiruhan. Imagine wapay alas 3 nagsugod namang ulbong kayo niya nadawat sa itong kabumiruhan So, emergency 911, alas 3 na pasado, Attorney Rupil. So, mapuano yung kayo, kabot na lang responding fire trucks, dako na yung kayo ang pag-uwirap sa kayo, ni kaon ninyo sa tibuok duha ka kwarto sa grade 10 o kining upat ka mga lawak sa grade 9 yan na sa ground level Attorney Rupil. So pipila ka mga maestra kung nainabi dito ubay-ubay yun sa ilang mga gadgets sama sa laptop uguban pa ang gamit nila nga ilang ikumdiyansa lang ay gibilin sa ilang classroom ang na-appel yun sa maong sunog Attorney Rupil, no? So, ato ka pumiruhan, himo pa ang dugang pakisusi, wa manoy na angol sa atol sa maong sunog na ginagadlaon na eksklusibo sa nato nga gitubag Attorney Rupil.
22: Daplay naman sa kasada po, no?
24: Pagkakas siya kamay, Attorney Rupil, gikan sa National Highway, southbound ka, right side, doon ay gamay iskina niya, unahan na yung gamay sa eskulahan yun sa ng Tadnaga Elementary School kay lahi na sa eskola niya. Unahan na gamay dahil gamay ng eskinita makasood naman noon ang fire truck niya doon ay simbahan niya anak ka niya musood Attorney Rupil anak nini mo ma dumduman kining maong Placido Hill Senior National High School Attorney Rupil.
22: So, kanya, kinini ang, kung atong tanawon, Paul, di ba ni makabot sa kinini ang kwan, kinini ang South Gen Hospital?
24: Lapas na kayo ni Attorney Rupil kayo.
22: Lapas na.
24: Last man is yung barangay sa Laga, kining Langtad, humanaan ni lungsod na San Fernando.
22: Ah, okay. So, meaning, miagi na ta sa lungsod sa Laga, kung gikan ta Cebu City, padung ta South, miagi na ta sa lungsod sa Laga, padung na sa San Fernando.
24: Oo, padung na ni sa San Fernando, muna yung last barangay sa Laga, kining Langtad sa di pa na tumabot ang lungsod sa San Fernando, Attorney Rupil.
22: Mm-hmm.
24: So, Manny, ang update sa maong sunog sa eskulahan.
22: Ako magsulti, Pilay Danios, tanan, Paul?
24: Wala pa, kaya ang ilang investigator, Attorney Rupil, panayin pa nagsusisusi dito kay kada classroom, iyalang isubay o kung sa'y mga nakasunog dito para ma-appeal sa pag-estimate sa Danios gawa sa structure. Kay mostly, declare ni sila damage ang structure pa man, pero doon lang mga belongings dito sa asod sa mga classrooms, yung mga gadget, ma-appel to nilang Quinta Attorney Rupil mo na yung ilay na ikuan ang Danios, no? So, kapa sila kahatag na pag-update sa Danios, so na yung atong ipaluap kining maoga pagkasunog sa eskulahan niya sa Langtad Laga Attorney Rupil. So, mo na yung update, no? Ako inyong radyo man, O Lauro, DYHP, Tatak RMN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
22: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Aratas tunduga mga iskutanan, mga sukit di paminaos at napapadayon sa mga issues. Atong hatagan o kapagtagad, may gala si Presidente BBM pag bisan pa man o dunay rally sa Iglesia ni Cristo, pag primirong adlaw sa rally, wa mga higala makadayon sa iya mga appointments. Dunay kabalaka mga higala. Sa ikaduhang adlaw, muraog na control na to nila mga sukit di paminaw, o kunya ni larga siya dito sa Canada. Dunay mga appointments dito sa Vancouver, Canada. O niya, kinini ang duna mga higalay, blessing ba to day sa Jollibee? Dito may gala sa Vancouver, sa Canada. Niya, sa gawas na may mga nag-atang ang mga tao nga nagprotesta mga kigalaan. Ang mga Pilipino nga to dito sa Canada. O muna yung pagkanaog ni BBM dito mga higala sa Canada. Mga sukinti ko minaw. O niya, kinini ang diha ni mo masabot ba kinibitaw mga surveys karon nga negative 15 kinis BBM survey na mahigala sa Pulse Asia o SWS tong latest no social weather stations ilan ang survey mga kigalaan wa man nila maapil og survey ni mga OFW siguro dai pero nganong lahi man ang mga OFW og mga kwan kanyo kanay na say kwan dong na say audio dong diputistahan sa BBM.
6: Oh,
2: support.
22: Tuas BBM, okay, payungan sa BBM. Asya rin nagpayong. Isundan is mga Canadian police. Corruption ang ilang giprotestahan. Naprotesta ng mga ako nito, Pilipino. Marcos Layas man niyang lakad.
4: Makakabog.
22: Nahilaw taon sa BBM dito.
4: Makakabog. Makakabog.
6: Pana. At galit na galit. Dahil walang kawalang hustisya sa ating bayan. Mariin namin kinukunti na ang pagbisita ni Bongbong Marcos.
22: Uh-huh.
6: Ang king of corruption dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaking...
22: Rallies na yun. Isang tuas Canada, giputistahan sa Marcos. Corruption na ilang isyo. Shame on you. Shame on you. Giputistahan yun. Oh, nag-rally mga Pilipino dito. Giralihan na higalas BBM. Oh, Marcos Layas. Saan ko na? Nisibat siya sa rallies iglesia dito. Pag-abot dito, gisugat sa siya lang laing rallies. Abuin natin pa na yung tuntataon. Humalamang mahigalas pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby. Alas 8.42 na.
15: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
17: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
10: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
11: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
9: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
11: Dito na buo ang confidence ko.
10: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
12: easy maging best me.
13: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ipanumpa kong digyo ko.
5: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
6: Drink responsibly.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galas 8:50 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Kining a portion of the may galas sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagbaligon sa itong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumayang itong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar ug sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City kanimutang sa Osminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building, igman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Balagay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
11: Straight to the point.
10: Ogonya mga kaigalaan, kana sigaday ato sa sigurong pwede na mapakita siguro lang sana. Unsa man ko ana or di na lang kay murag na ay commercial value. Unsa man siyang ko ana? Sige karon to taon lang mga higala. Kini nga portion sa batod nato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang kini paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini ra malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigob nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang humas pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga colon cleansing plada karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwala kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutaon mayo, i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
11: Straight to the point.
10: Alas 8:52 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Katong gibuhat mahigala ang BBM dito sa Canada usa ka to ka state visit, no? Unya iyala sa mahigalang giduaw to mga Pilipino nga to dito, nya adto sila mahigala sa Jollibee. Ah, kay kini Filipino magindi nga company ni Jollibee, ha? Ah, mao ni, no? Bisita sa mga kagilaan dito mga higala sa Canada. So, gi abi-abi sad siya mga higala dito. Kauban niya si First Lady Lisa Marcos, no? Mao niya pagkanaog dito mahigala sa Canada. Og unya pagkahuman do na sa mga activities nga tuwa dito og gani molgi na mi atol sa lali may gala sa iglesia ni Cristo ni adto sa Canada pagabot ito gilalihan maday gihapon sa Indeken. Atol na pinaagi katawa-katawa, mahigala bilateral meeting to iyang gihimo dito. O gani, to apahantod garon day, ah, si BBM. Ah. Doon ay bilateral meeting with the Prime Minister Mark Carney. Unya pagkahuman ni ana ni kwan po siya bisita sa mga sa ka fast food chain Filipino fast food chain amo ni ang pagbisita dito mga sugiting paminaw og do na mga higalay ko ano kay kini magong kini ni ang maong fast food chain medyo nana po ni sa laing mga nasod no ang mga Pilipino mangita ini ni mahigala kay tungod sa Pilipino nga timplada ikaduha bubarato-barato sa nistoro although mulahi ang presyo gamay. Pero di kipariha sa ilang mga pagkaon dito. Ha? Kaya kini mahigala, inani, palago na lang sa airport, mamahal mga higala. Okay, so July 1 to July 4, ang iyang pag-visit dito mahigala sa Canada. So until karong adawa na indekin. Bisita sa dito. Paggawas niya ining maong ilang activities dito mahigala sa Jollibee dito mga kagilaan. Giprotestahan man mahigala sa BBM.
11: Straight to the point.
10: Unsa ka no, usulbihon ni mga OFW, unsa makay rating diyan ni BBM mga sukit di paminaw, makaingon na sa taba. Kaya niyang rating nila sa SWS, dili na akong survey, ako nang ipaklaro nga igurutan ni Code sa SWS survey, negative 15 ko day. Asa maka mangita na negative 15, gilubong mangka nagmaayog tagaliog. So dito sa gawa sa nasod, mausa day hapon. Amo ni sitwasyon na may galaw. Beato paminaw, balik ko na doong names me. Performance rating, negative 15. Og dito sa gawa sa nasod, imong pa-evaluate niyo na mga OFW, maroon siya po nito nga liday, gamay rin siya pong score sa BBM, basta rin ma-negative siya po ni. Kaya nga itong mga OFW, tao. Gamitan mo yung microphone light. Lanog kayo. Unexpected yun eh.
6: Makabog. Makabog.
12: Pana. At galit na galit. Dahil walang kawalang hustisya sa ating bayan. Mariin namin kinukontina ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang king of corruption dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaki.
10: Okay, so muna lang ikundinar, Marcos Layas, oh. Akin eh, mga video niya ito nakuha may gala dito sa Canada. Dili ni atong video sad, with due respect, may kagalaan ito lang acknowledge may gala ang mga tag-iya ini, ang mga video, mga sukit di paminaw. Dili ni ako, no, dili ni atong kwan. Ato lang nang kuha may gala courtesy sa mga nakakuha ini mga video. Mauni ato nakita, no? So, kana na ang, imamanggong makumparar may gala, doon naman ko yung nag-chat na ko nga, kana na ang ngano kuno unsa mang hitabuas kang Duterte nga dili man inana ang kang Duterte dai mga Pilipino dito inadto hangop man mga kagilaan No, hangop ka ba nga ni ay atong presidente ni bisita na to? Mohangop man kini mga higala, medyo protesta may nasugatan hinoong BBM dito mga sukit ng Paminaw. Inay may likay sa protesta sa Iglesia ni Cristo, pag abot dito protesta, maghapot. Tingali kini ato mga OFWs manggod, tungod lagi karon sa internet, tungod mahigala sa social media, tungod mga kaigalaan sa television o uban pa mahigala, radio, TV, mga newspapers, mga media outlets, lain-lain lang, makamonitor sila. Bisag asa kadapit nga suok sa kalibutan, mahimo nimo monitor unsay mga panghitabo sa Pilipinas. Sumuna nga, pag adto pa mahigalang BBM, di ba yun alalim nang naa mahigala inyong presidente, nga tuago ka sa gawa sa nasod, o makakita ka mga higalag isig ka Pilipino dito, tinuray lang, murag muhangop ka mga suking tigpaminaw? Kita ka isig ka Pilipino dito, Nestor? Muhangop ka? Kay lahi ko sa mga sinultian. Labi pa unta, kung dunay mo bisita, mahigala nga, official ba, Pilipinas, knowledge than the president ang naa, nga muhangop ang mga Pilipino dito. Pero unsa ba mga Pilipinos, Vancouver, Canada, mga sukit tigpaminaw nga, protesta may ilang gihimo batok ni BBM?
9: Straight to the point!
10: Ah, di po na to sila mabasol, no? Nga, kana, part, man po na sa ilang katungod mga higala. In fact, dito po may higala sa Canada, gitagaan na sila po mga higala, ga, higayon nga mohimo protesta, kay kaning Canada, may higala demokrasya, mga saguningan nasod, napod nila ang freedom of expression. So, kinigalanog-lanog ang tingog, oy, kay mga buildings, ang naadag call, ba kay mga buildings? Nga, sulti ni mo na sa microphone, mga kagalaan, nga gamitan yung mga trumpa o mga bapols, ha? Ah? Mauna nga maglanog-lanog mga higala. So ilang gikundem ang BBM administration o matod pa BBM king of corruption? Oy.
9: Straight to the point.
10: Yawa ng kalakiha mga higala. So din sa Pilipinas, tanaw na ko may sulubi gi-appeal ang mga OFW pero muna iyang nadangatan dito. Magkapangutan na ta kung sulubihon ka ng OFW. Unsa makadi ay to ay rating ni BBM?
9: Straight to the point.
10: Kaya kining survey mahigala, ang performance rating niya negative 15. Dili naman is Pilipinas yung mga survey. SWS may survey ani ha. Dili ni ato mga sukid di paminaw. Ato lang gi-acknowledge ang SWS sa ila mahigalang trabaho. Hmm? O niya, ang Marcos Administration satisfaction rating negative 13. Tia mo na. O kana mga higala o inigtaak ni mga ito sa field. O sayop ng survey dahil itaak ni mo sa field, hangop ang mga tao ni mo, makaingon ka murag lahi man ang nigawa survey, lahi man ang actual nga incident. Ha? E taas ka mahigalag survey, inikabot ni mo sa ground, mahigala mo, sugat ni mga tao, muhangop ni mo. So muna makaingon ta kining surveys, indicative ni mga higala. Doon naman tayo mahigala, igitanaw nga mga credible nga mga surveys. Good. Ay itong apila tong ubang survey nga, why Clarex day? Arita lang sa SWS, kini mga Palace Asia, inana. So sa survey sa SWS, negative 15 ang rating, performance rating ni BBM. Ang Marcos Administration satisfaction rating, negative 13 po. Nag-adto ni BBM sa field, kung lain ang reaksyon sa mga tao, nga nihangop ang mga tao, makaingat na kining survey ha, binuang ni nga survey, di man ni mga ODI. Kaya mga tao hangop man, pero kanan yung di katagdon nito sa pag-abot ni mo sa field, murag labaw pa na sa makaingon ka mapanaminan, tanin mo ba? Unsa may buhaton sa BBM administration, mo ship up mo. Tingali o muhimo og mga projects o guban pa. Tingali o unahon mahigala kining ang action ba? Labi na nato mga eskwelahan panalitan nga nagkuwang o mga classrooms. Ha? Mooy trabaho on ba? Kay tingali anang paagiha, makakita man mga tao mana mahigala na buta na mga tao bungol. Ah, mga bright mana, kahibawa mana sa gibuhat. So pagkakaroon magod, ang utatak sa mga tao, ang project ni BBM, mauma lang ang impeachment ni Sara. Kunting sama agyod, kanang maong project. Pero miingon ka kanang concrete nga mga projects, medyo wa pa magod. So mo siguro nga ang mga tao, negative 15 ang iyang score. Hasta niyang performance rating, negative 13. Pag-abot ni mo sa gawa sa nasod, kining video ha, di ba ni ato, di ba ni gama-gama nga video kay may manag kuana. So kini, di pang post ni sa mga Pilipino nga to dito nga ilang giralihan may galas BBM pastilan.
9: Straight to the point!
10: Alas 3:03 na. Muna ko gingon, inay nga mag kuan ka na ang muhangop ka sa imang isig ka Pilipino, labi pa ina ng presidente ni mo ang naa, wa pa sa mo hangop day. Protesta may nisugat. So, nana, kakuha na gyud ay ang ilang perception mahigala kang BBM. Na ito nga kanang puntuha, dili na ikasakit ni BBM. Although, muragusag na hilaw-hilaw, pero iyan ang himuon nga kanabang sumbanan o himuon niya ang cue o ganmol kuwang pangatong performance, ngitatag pamaagi siguro nga ang mga Pilipino

0: langa muadtos Canada iyang gibiyaan din na protesta sa Iglesia ni Cristo pag-abot dito eh. Makaingong ni amang yapon protesta. Oh, paggawas niya na sa Jollibee, paggawas niya sa Jollibee may higalab, gisugat og protesta. Oh, lagi iskutan siya may galas mga Canadian police. Ah, para makuan ang iyang may higalang seguridad. So muna yan hitabo mga sukit di Paminaw sa iyang pagbisita na. Ah, na July 1 to 4. Moni ang iyang schedule sa pagbisita karon mo pauli mahigalang presidente unsa kay madama mahigalang presidente pagpauli no at least mo na iyang ipa-press conference sad no moni nakakuha ta mga investors ana no nya kini ko mga investors sad mga sukid di Paminaw day tinuray lang ganahan ang musod ang investors imbitaro nimo pero maniid mag-usa sa political climate sa nasod moni tinuod
1: straight to the point
0: maniid sila sa peace and order sa nasod. Ang political climate sa nasod, una sila musod. Og malinaw ng usa ka nasod, stable mahigala ang political structure, ganahan mabubuk-puhunan ang mga kuan, kinini ang mga investors. Pero imong imbitalo ng mga investors unya nagkagubot din ang mahigala, medyo kuan, delikado kay ang kanamang investors, maniguro sa nanistor. Basin unya inoonog, malkansing ilang investment, why klaro ang stability sa ilang leadership niya. Muna makuyawan sana sila. Muna mahigala nga kwan. Kay lahi man og si Duterte sa una mo adtos gawas nasod, sugaton man mahigala hangop. Kani Ron Marcos nga to gawas nasod, gisugat man og protesta.
1: Straight to the point.
0: Kung saan naman yung kalakiha mga kagalaan. Okay. Ato sa dawaton ang laing report usa sa mga kaubanan mahigalas dili pa tawo balik sa tundugan pa mga komentaryo. Kini nga portion na itong galato ang mga kaitsunan sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati, mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine muna nga epektibo nga makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, high blood o inuman makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Maong sama kanato matag adlaw nag sugar troll.
1: Straight to the point.
0: Alas 9:06 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon inyo nga tulumanon.
1: Straight to the
0: ato sa balikan mga kaigalaan sa dili pata mo aray sa unahan sa atong dugang mga discussions may gala gahapon ang IT park nakadawat sa bomb threat naunsa naman yung kalakiha may gala mo niya kung giingon nga challenge ni in the part sa NBI challenge ni in the part sa atong cybercrime unit sa kapulisan nga mailhan kinsa kining likod ining mga dunay mga Facebook account nga magpost-post o mga pagpanghulga.
1: Straight to the point.
0: Kay Rizal man kayo, nainang hulga para to sa Cebu Eastern College. Nya bag-o na hitabo tong takloban. Og imong ibaliwa na simbakog matinuod ni Stor. Di mabasol unya ang mga kadaguan sa eskwelahan, mabasol mahigala ang mga otoridad. So ang gihimo, gipadtuan gyud, gipacheck mga higala, dahil nahago silang tanan. Ha? Unya niingon pa nga magpasalamat mo nako og way klase kay mamusil ko sa mga freshmen. Kinsa may nangasa likod, ana. I hope ma-check na mga higala. Kana maghimo-himo bitaw mga Facebook account ng mga, kuan, mga, way klaro, kana bitaw mga, isa ka na mga trolls good? O kana mahigala maghimo mga Facebook account na gamiton sa pagpanghulga? Sagdi na lang mga trolls usahay kay kana ila, politika lang sa ilang mga opinion at wala sang respetaran. Kay doon naman po iuban, may gala yun nga, magkalahi na itong opinion, at wala saan silang hangupon. Kay lahi po ng ilang opinion, basi lahi po ng experience. But doon na po yung mga trolls, may gala, himo kag mga troll farms nga naa, maupo na ila mga higalang gihimong panginabuhi sa ang atong pinaka-concern nga maghimog Facebook page, maghimog Facebook account, nga gamiton sa papanghulga. Nga doon ay bumba diha, mo ni mauna. Muna hitabo sa Cebu Eastern College. Kinikaroon din sa may IT park at tagag pagtagad. Unsa may nahitabo mahigala sa bomb threat gahapon. At ito paminaw una ang report o ba ni Radyoman Paul Lauro. Paul?
1: DYHP

0: Radyoman Attorney Rupin, nagabidaan yun tungod kay diha po ang presensya sa atong city mayor nga si Nestor Archibald, no, ni apil o nagapakisusigod sa maong hitabo. Pero wapay alas 4, Attorney Rupil, doon ay tawag ang atong base control sa Cebu City Police Office, gikan mismo ni ining establishmento nga nagpahibaw nga taga-admin siya. O niya, nakadawat sila o tawag yun sa pahibaw nga doon ay bumba nga mubuto sa maong Central Block, no? So dali na yung dispatch sa Cebu City Police Office ang ilang SWAT team, o niya ilalang ipahibaw ang Command Center o ang EOD. So dito na yun ang atong puwersa sa Command Center, ang atong mga quick response team, kini mga disasters team o mga medical team, o ingon man ang atong SWAT o EOD, abot na yun dito ang atong taga BAP, no? So deploy sila dito tanan, ay simbakog, doon ay yung mubuto ng bomba, doon ay yung mga samaran. Sa unang hugna, sa pag-siksik sa atong
1: EOD. So ulas agad exactly na dawat ang alarma ni Paul?
0: Mga alas 3 ni si Attorney Rupil, pero gi-disseminate ang information, mga alas 4 pasado na to, Attorney Rupil.
1: So natugaw in town ang mga trabahante dito, Radyo Man Paul?
0: Pag-abot, ikuan pa, awa pa, ikisaw kayo, Attorney Rupil, pag-abot-abot pa lang sa ato mga responders, di alas sa vicinity, nagplano, naghimo o mga briefing, command post, o niya, dayon na pag-abot sa EOD o SWAT, ila rin giunag siksik ang second o third floor niya. Mga dayong alas 5, ilang gi-declarar ang pag-cleared ni ini sa area. Pero pagka dayon ng alas 6, Turner Rupil, dahil yung giyom na niabot ang presensya ni Mayor Nestor Archibald, Ilonggan nga, nagabinaan dyan ang pag-siksik sa kinatibuk ang bahin sa maong building, ang resulta kay Y bomba. O niya, Y eksplosibo nga na sigpatan. So, tungod ini, ang atong kapulisan, ipuno na po ni nila sa katong eskwelahan nga kuan. Ilan na sa niso taon, o ilan naman itong ipatawag ang nakadawat dyan sa tawag, o niya, ilatuntan ako dito ang klase sa number bakaha. Wa pa kay nila i-detali, Attorney Rupil, kay ila pang padayon pa nilang gitrace kinsa na sa ding nagbinuang na dunay bumbang nagibutang o gitanom diha ni Anang Maong Mall, Attorney Rupil, nga na may mutang sa barangay Apas ning Atundak Bayan sa Sugbo kay Duhamanguning Ayala Central, Attorney Rupil, no? So, ay Ayala sa Ayala, yun doon niya. Tapoy Ayala Central Block sa barangay Apa sa IT Park. So, kining sa IT Park, maoy giulga gapon na doon ay mo ulbo na bumba sa maong mall, Attorney Rupil. So, maoy lang, huwag kumpiyansa gapon na itong kapulisan. Huwag yung matanawang sa mga video ni kasamang Gikyo, guys. Kasamang Gikyo, na yun ni follow-up sa ay ni na yung pagkahapon. Makita ni mo diya iyang video nga, mura yung gadrill. No? Gamit kayo ang ilang mga quick drill, fire drill, o ka ng mga pump treat drill. So gamit kayo, pahimutan kayo. Naalay yung kumantos, ipastada na yun dito. Niya pagka apunapon, pag-clear na sa second or third floor, ipagawas na yun ng mga empleyado, empleyada, Attorney Rupil, hinahinay lang, lakaw, o gibutang sila, o area niya sa ground mismo, palibot sa mall, doon sa specific location, nga ipahimutan sila niya. At mga sakop sa BAP, o mga taga Cebu City Disaster, naghimo po o command post, no? So, onya ang atong SWAT o EOD, Explosive and Ordnance Division, mao ini penetrate yun dito sa building, mao ini siksik sa giingong nga bomba, Attorney Rupil, pero wag yung bomba nga nakita hangtod nga nagabinana dito sa maong mall. So, ano nila, okay na, mao itong back to normal sila karong adlaw, Attorney Rupil, no? Pero ang problema ron, ang investigasyon sa itong kapulisan, kinsa man yung mga tawhana nga nagsunod-sunod naman. In fact, doon ay kuan gani sa kuan sa kanang replano Attorney Rupel suga japon sa no so murag ni CEO ba oh nigara
1: well, nanungog po niya po nanungog po gisungog atong otoridad no wa gisuy capacity ba nga kanabitaw maka check nga kinsay na asalikod ani po
0: oh na gisungog yun niya mag kuan activate biya na to ani atong Facebook account Attorney Rupel gamit biya ni Simpak gamit pa yung gaani. Anong, mo niya ang pangutana, usaw ni nila pag-trace, no? Considering registered man siya, pwede siya mag-alias-alias, maulag itong nahog lagi ko kumidyator ni Rupin, na kinidig magpa-registered tag simpat o maghimo tag Facebook, pwede rin naong sunggoy mo yatong kudakan. Mautoy na itabo ato. So, pwede rin eh. So, nahuko ko medyo.
1: Basta naalay ko nuhay, naunaw nga nabutang niya, Apol. Mulin na anak lang, pastilan.
0: Ang kinisimpak, o niya, sa mga nito pag-trace, kung kalilitan, iyan na ninggibali, iyan na ninggisunog. So, sa mga nito pag-trace sa atong kapulisan, o sa NTC, once nga mag-register na ni, ma-verify ba siya, asa, o kinsay owner, ane. So, mauna, trabaho na na sa atong kapulisan Attorney Rupil no kay dili naman sama sa unagud nga abi sa unsa simpak wa may mahitabo nga pag-register mo mo ka pagkuan na ka sa imong simpak no so karon registered na ba yan
1: karon registered samot mahinog kadaghan ni mga scammers Paul napay mga hulgag bumba na daghan man daghan may noon
0: nga mura mag naglisod japon ng atong kapulisan so ilan na ng trabaho Attorney Rupil no kasi sila may authority na kapag trace aning mga klase sa bugal-bugal o tao o pagpanghulga o kinumidya baka ning iya inamaw baka ning iya ay wa pa masadyod sila ikuan nagpadayon pa man ang ila kunong pakisusi ni ining maong klase sa binuang Attorney Rupil. So, mauni, okay raman noon. Wa manoy na nga lamba. Wa manoy na nga sukamod. Dinaganay. Maayo raman ang pagpagawas sa mga empleyado yung piyada sa maong nga mall Attorney Rupin sa Dangi. Cleared ang second or third floor gahapon. Hangtod nga ilan na yung giurot o siksik ang facility kay matong pa nila ang bumba kung ano yun siya. Either CR o kanang basurahan. Ay, di mo na mahimo nga, ibutan niya yung bumba, musood siya dito sa lingkuranas manager. Di man pwede nga musood siya dito sa cashier, dapit. So, mostly sa mga bumba, matun pa sa taga-IOD, ibilin, madali nilang bilin sa basurahan, CR, kay maumay, dali na yung masudlan sa mga outsider o mga tao nga musood gawa sa mga mall at Attorney Rupil. So, hopefully nga maundang na ni og mahibaw-an po ni sa itong kapulisan aron mapatubag ning maong klase o matang sa mga binuang Attorney Rupil. So, gikan sa kapulisan, susubo, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Okay, salamat Rajiman po Lauro sa imong report. Nagkatosong oras, may gilala sa 9:17 na atong isgutan mga kagilan kay kagahapon, nagkaukos na mahigala ang mga senator judges. Kay karong Lunes, magsugod ng impeachment mahigala nga kaso ni Vice President Sara Duterte. So doon na sa gihimong caucus kagahapon, niya doon na mando ang impeachment court signed by Senate President Win Gatchalian ngadto kang Sara Duterte mga suking tigpaminaw atong hatagag pagtagad kinimong mando. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdo mga kagilaan. Alas 9:17 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuod.
4: Basta Baon Bounty Fresh!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So,

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
11: Idagan na ko siya sa ospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
10: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
13: Mami, undangi ang drama.
12: Angeline,
13: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustos.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe.
9: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na sa 9:31 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
3: Kini nga portion atong ganito mga kagalaan sa Sid Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, mga biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
4: Straight to the point.
3: Alas sa 9:32 na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Okay, sa Lunes pohon, July 6, nalantawa na to medyo dunay pagkatensyonado mahitabo ining Senado. Kay mauna ka na mahigala ang pagsugod na sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Ugunya, malagmit kanang adlawa kay na file naman sa ombudsman ngadto sa Sandigang Bayan ang kaso ni Senador Rodante Marcolita, malagmit anang adlawa, malagmit lang kay pwede man mahigala sa Sandigang Bayan mupagawas na dayon og warrant of arrest. Opsyon na sa Sandigang Bayan mahigalag ilang i-evaluate na makahuman sila basa sa kaso di pa nila mahuman o evaluate depende na. Na inig-evaluate nila o mo-issue sila warrant of arrest pwede nga madakop si Marcolita sa adlang Lunes sa dili pa musugod ang impeachment case batok mahigalang Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Muna ang mga mahitabo man ng dunay 6,000 police nga giandam na nga maoy mumaan mga higala unya sa Senado inig-adlaw Lunes. O kunya, gahapon nagkaukos ang mga senador, doon na na'y mando ron si Senator Win Gatchalian isip Senate President. May labot mga higala sa appearance ni Vice President Sara Duterte kalong umaabot nga Lunes kay magsugod na magyot ang impeachment. Mao ni ang mando ni Win Gatchalian aton ni pasabot ha kay para maklaro may galado na mo ginangutana nako unsa may but pasabot ani gid aton ni so atong ipasabot kining maong mando signed by Win Gatchalian isip Senate President mga suking tigpaminaw labot mahigala sa mahitabo karong adlaw Lunes. Asa man to dong atong basahon sa dong kononims kay mao ni ang kwan mga pangutana mahigala. Okay. Sige, katong iyang gipirmahan kasamang ni Will Kaunakane kani. Okay, pwede na to ni ma-zoom dong sa gilagdi maklaro na kung naong dong unahon taos na mga higala basahon taos na ni Hakay unsa mga higalay mga buti pasabot mga sukit di paminaw ani o katong i-discuss mga higala mo ni ang sugod pa lang Republic of the Philippines Senate Impeachment Court muna kani, order na kini sa korte. In the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, case number 004-2-2026. Notice. So, gitagaan nag-notice may gala si Vice President Sara, Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President Republic of the Philippines, Fortun Narvasa and Salazar, Council for Vice President Sara Zimmerman Duterte. Mao niya yung address mga sukit di paminaw. Unya moni ang gi mando ni Win Gatchalian. Okay, ato basahon ning unod sa maong kamanduan mahigala matod pa. Pursuant to rule 7. Amo ni ha. Pursuant ako ni gipabaglisan ang importanteng mga portion, no? pursuant to Rule 7 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, and in accordance with the writ of summons issued on 19 May 2026, directing you to appear before the Senate of the Philippines upon notice. So sabi ni Saya, paano may gala, subay sa Rule 7 sa Rules of Procedure sa Impeachment Trials o pinasubay sab sa writ of summon nga gi-issue na itong 19 Mayo 2026, nagmando ni mo sa pagpatimaw dito sa Senado apan na notice nini mo pahibaw and to abide by, obey and perform such orders, directions, judgments as the Senate of the Philippines shall make in the premises according to the Constitution and laws of the Philippines. So maning gisaysay may gala nga pa timaon, pero gipaklaro ni dire sa ubos-ubos na ha. You are hereby notified, ikaw gipahibaw, that the trial will commence on the 6th day of July at 2 o'clock in the afternoon. Ikaw gipahibaw nga ang trial, ang husay, ang buruka, magsugod na karong pizza size sa Hulyo, alas 2 sa hapon. Dili dalas 3 day, alas 2 day ni day, 2 o'clock in the afternoon. And are further directed to appear. O ikaw gimanduan nga mo patimaw on the said date, nga nang maumpitsa, in person or through counsel. So, ikaw mismo in person or pinaagi sa imong abogado before the impeachment court at the session hall of the Senate of the Philippines, Pasay City. So, papatimawon ka or ang imong abogado, so doon ay option ha, si Sara Duterte ang mapatimaw or ang iyang abogado sa impeachment court diya sa session hall sa Senado sa Pilipinas, Pasay City. Issued this second day of July 2026 at Pasay City, Philippines. So, gi-issue ni second day of July. Ano ba na itong Huwebes ni? Gipirmahan may gala ni Win Gatchalian isip Senate President, mga suking tigpaminaw.
4: Straight to the point.
3: Okay. Kung sa may bot ipasabot, mga suking tigpaminaw, maong gimanduan si Vice President Sara Duterte nga mo patimaw ngadto sa Senado or through counsel. So not necessarily nga si Sara maugyod personal nga muadto, mga suking tigpaminaw. Pwede nga muadto siya isip maumahigalay respondent ining maong kaso or pwede nga represented siya sa iyang abogado. Namo ni pasabot in person or through counsel. Pwede ra nga siya or pwede nga ang iyang abogado nga mo-represent niya maoy mupatimaw dito sa impeachment court.
4: Straight to the point.
3: Now, doon na magunin sui generis magunin kasuha may galang impeachment lahi man sa ubang mga kaso. Sa milabay nga mga impeachments, ang duha ka mga impeachment cases la so far, ikatulunin kang sararon, nga nalandig yun sa impeachment court. Ang una, katong impeachment ni former President Irap Estrada nga naabot gyud sa impeachment court, although wa tumahuman, pero kadto mahigala, kinimagong impeachment, naa mga higala sa defense team ang option kung ilang ipresentar ang respondent ngadto sa korte or dili ba. Pareha kini sa criminal cases, mga kaigalaan, sa atong husgado, nga magdepende na, depende sa strategy sa defense kung ilang i-present mahigala ang accused or dili. So, sama ining impeachment, naara karon sa defense team kung ila ba mga higalang i-present si Sara Duterte as witness or dili, inigabot na sa actual impeachment trial.
4: Straight to the point.
3: So, karong adlang Lunes, pwede nga si Sara mo adto sa Senado. Pwede sab nga dili. No? Mauni ang mga mahitabo, mga sukit di paminaw. Kay ang panahon ni Irap, oh, amanto si Irap ang patimaw dito day. bisag panahon ni corona, mapos corona mo ato. Atong time na nga, i-present si corona. Kaya nagka-desisyon man mahigala ang defense team. Pinanguluhan to ni Serafin Cuevas kanito nga ilang i-present si corona. But actually, dili na mandatory kung imong i-present ang akusado or ang respondent or dili. Depende ka na mga higala sa strategy sa defense. Because ang mga kaso manggod, labi na inanang criminal case o sama ini mga higalang impeachment, so sama man ni mga higala o ang treatment ani mga higala, so we generis manggod eh. So ang treatment ani, pinasubay man sa rules of court. O na ang mga higalay, supplitory man ang rules of court ani sa impeachment nila nga doon sila ilang kaugalingong ruling sa diha mga higala, doon sila ilang rules kaugalingon. But mahimo may galang supplitory ang rules of court. So may tabo niini, ang akusado sama ining respondent, ila na mga higalang, depende nila kung ilang i-present tungod kay ang evidence manggod sa pagkumbikto sa usa ka accused, wa na mag-agad sa ebidensya sa depensa. Nag-agad na sa ebidensya sa prosecution.
4: Straight to the point.
3: Kung ligon bang ebidensya sa prosecution, mao sa ning impeachment. Wala mag-agad na sa ebidensya sa defense. Nag-agad na unsa ka overwhelming bagyod ang ebidensya mga higala dire sa prosecution.
4: Straight to the point.
3: So, mo na nga depende na unya kung tanaw nila mahigala ang ebidensya sa prosecution huyang la no need niya ilang i-present mahigala si Sara. Tanaw nila wa makadot ang mga ebidensya, may bawaan man ni actual trial na ini-present sa evidence, ini-present sa witness, muagi man ni cross examination, basta tanaw ko aligre ni day. Ah. Bisan pa kini mga senador unya oga unsa na number ini mga senators kay panggukod na ning uban, tanaw na to. Unsa'y mga mahitabo sa actual trial. Although kini mga bugadong sa Arawa, mga kaita makakita gin ane. I don't know kung unsa'y mga kalibre ane. But nag-presume ko nga nakakuha gusalag mga manglaki day. Ha? Kini si Fortun, okay masan is Fortun o record noon. No? So far, Fortun mahigala, naka-appeal mo sa impeachment ni Estrada kaniadto. So, muna ang mga mahitabo. Atong tiwaso gisgot, ha? Huwag lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.44 na.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
10: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
11: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
9: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
10: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
15: Set Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
15: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kas tayo akong tiyan nga grabe gato duwad na kusir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagid po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: Quali Coffin, Saman Cha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
3: Atong taknala sa 9:50 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini nga portion mahigala tod kanato sa DTX 500, taas bang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, nya wala ka mahibaw. Ang taas nga liver sa blood sugar kung glucose ang paggahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pagani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalang tingi ka sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batang adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: Straight to the point.
3: Sa akong maliko na, kalong Lunes, opsyon na ni Vice President Sara Duterte kung mutunga sa dito, sa Senado, or dili. Monigingon, mo appear ka personally or through counsel. Sagad sa mga kasagaran sa mga respondents impeachment, di na mutunga sa first day. Si Irap, huwag magito mutunga. Kato si President Irap Estrada, huwag magito mutunga. Si Corona, pag first day, marugwa mas tunga, no? Dito to siya mutunga, kadugayan nga ila mahigalang didesisyonan sa defense nga ilang i-present si Corona. Strategy na nila na, pwede magdili nila i-present. Kay ang pagkonbikto sa usa mga higala ka-accused, o ang pagkonbikto mahigala sa usa ka respondent sa impeachment case, wa na mag-agad sa ebidensya sa defense. Nag-agad na kung doon na ba'y ligon yung ebidensya ang prosecution. So kung matanaw mahigala sa defense nga ang prosecution ng ilang ebidensya dili enough nga magkakonbikto, mahimo nga dili na sila mahigala mo present sa respondent. In fact, sa criminal case gani mahigala po, hindi gani mo file ka demurrer to evidence. O abot ipasabot mahigala wa makaprobar ang prosecution. Nakasuway ko na kaniadto mga sukit ng Paminaw, ha? Wa makaprobar ang prosecution, ka-file kag demurrer. Ah, i-dismiss sa court today. Tan-aw wa may hinungdan ng kasuwa dismiss. So man ang pasabot na ko nga wa magagad sa strength sa ebidensya sa defense kundili sa ebidensya sa prosecution. Ayuhon gyud nila na sa prosecution. So, muna, anindot ni nga ang mga tao mahigala makatanaw gyud, maka-observe gyud, unsay performance sa mga senators, unsay performance sa mga lawyers, mga abogado. Tanaw na ko, ako na nang gihimadlandaan, kining prosecution mahigala ang mga congressmen. Di kinugsilbi nga sila sila rito dahil magpatabang kining mga private lawyers kay kining mga congressmen. Lahi manis na itabo sa House Committee on Justice. House Committee on Justice, sila'y haod tanan. Ah, may tabo may gala, sila may mangutana, sila may mukan haud sila tanan. So, inig object wala kay kwan. But kini mahigala, ang may tabo ini himo man kang objekan. So tan-aw nako manguha nig mga private lawyers patabang gini kay ma-equal footing man dito ang debate. Sa defense o sa prosecution nga mga abogado. Lahi mag abogado ka may gala, abogado kang saram adto kamo appear sa House Committee on Justice, pwede kang bulihon dito.
4: Straight to the point.
3: Kaya di man ka maka, wak man mo equal nga lingkuranan. Adto man ka sa likod sa imong kliyente. Pero og ari ka mahigala sa impeachment court, tanaw na to, obserbahan na to ha, ang fairness mahigala o niya. Ha? Obserbahan na to, ang fairness mga sugit ng Paminaw sa pagpadaga na ani. So mo ni ang akong forecast, doon na sa mga abogado mahigala nga mga private lawyers, mo ilang ipapresent, gaday, kaya di ni ka, tanaw ko, di man yung mga partisado ni mga congressmen sa aktual mahigala debate sa kurte mga sugid ng Paminaw. So patabang ni mga private prosecutors nga maoy mo argue dito. Nga maoy mo salang dito mga sugid ng Paminaw. Kay tan-aw ko mga higala bisag kinis Luis Tro. Wa ta kasabot on sa practice experience ni Luis Tro pero lahi man gyud, no? So may tabo ani, doon na sila yung mga lawyers niya, mga private prosecutors, mo ilang pa sa gangon. Unya, kinini ang, mauna ni ang katuyuan ha, kanang kamarkulita nga isyo, may gala nga, gituyok-tuyok pa ng kamarkulita isyo, mauna na isay, sa lakton ba, ato ni, sa marais ba, ang tuyuan ng markulita nga pasakaag kaso, akong gi-evaluate, nabalikon ko, gi-evaluate na ko na, ang kasong markulita, pinasikad po sa plunder law mga higala, lisod kung biktuhon sa markulita. Pero ang antuyo mga kagalaan ra ana, nga di sa ka-appeal sa impeachment trial, mahimo lang buhato na. Kay kini mga higala, pasaka sa ombudsman, naman sa opsyon sa ombudsman, ipasaka ba nagkaso dili? Unya, kanamang pagpasaka kaso sa ako naging on, that is one thing. To prove that case in court is another thing. Because ang quantum of evidence sa pag-prove ana nga tos kurti lahi man sa pagpasaka lang o kaso. Ah? May maingon, may higalang umbuso, pasaka na mo kaso, wala ng kurti sa ilang desisyon na na. Oh, mahimo na mga sugid, di paminaw mo na nga kining kaso ni Markulita ang mahitabuan ni Mone ang kinitibukan nga sa Mari. Dili na daghang pangyay mo, dahil pagkag kay Kuno, Mone, sa susi, ang salin, may nana, daghang ka-istorya. Ang usalig ka-istorya, anak day. Aron nga di ka-appeal sa Markulita sa ipahigayon ng impeachment trial.
4: Straight to the point.
3: Eh, kining iyang kaso sa ako nang giingon, ang basis ani as a general rule, dili mahimong mudawat o kwarta kana mahigalang official kas gobyerno. That is against the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019. Di pwede. Muna general rule. Mulapas gani anak, kanang plunder nga kaso, tungod na sa amount. O nidawat lang ka mahigala, ginagmay-ginagmay lang, 1 million, 100,000, 200,000, o 10,000 na igo ka sa kaso mahigalang RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mudako na gani ng kwarta, 50 million na gani ang amount. O 50 million above, manang igo kag plunder, non-billable.
4: Straight to the point.
3: So, as a general rule, dili pwedeng mudawat o kwarta ang sibisan kinsa nga public official. Nga naman, bribery na. Corruption ka na. Ang exception, panahon sa eleksyon, doon na exception. Nga kanang maong kwarta, donation ka na para sa imong campaign. Muna nitabo kang Rodante Markulita.
4: Straight to the point.
3: Yang gidawat na kay ang campaign ato may galang 2025 election. February, magsugod ng campaign. Kanang January, gihatag na sa iyang mga friends. Kanang maong kantidad. Dili na usa ka tawo, tulo ka tawo gitabangan la na. Nga gidawat may galang Markulita para sa iyang kampanya. Campaign donation ba? O kanang mga senador diha tanan. Hasta gilas BBM, dawat ba na mahigalag campaign donation? Muna nga, huwag imong i-evaluate ang plunder law ng ill-gotten wealth. Huwag imong i-evaluate mahigalang gikan na sa private person ka ng maong kwarta. Huwag imong i-evaluate mahigalang campaign donation ka na. Dako kayo mahigala ang punto nga dili pang konbikto ng ilang tuyo rani. Ang ilang tuyo rani dahil nga bahala ng conviction total. Pila pa man ang katuig. Importante lang, papriso talaga sa Markulita. Ah, igo-igo mahuman ang kaso ni Sara Duterte. Ibutanta mahuman ang impeachment nga wag yun sa Markulita, wag yun katunga. Di okay na dako ng kadaugan pala nila. Mano'y tuyo. Kay maglalisunon man, donation ba ni or kickback? Kanang tanan niya nga mga senador, mga higala, pagdagan, anak, doon na ni mga donations. E di ba na magkadagan ka lang, mabita na, karon si Risa Ontiveros, bitaw, nagsurisuroy naman na mga higala, kaya alam mo taas iyang rating. Kaya importante masagod, niya mo taas iyang rating. Importante kayo ni Selene. O mudagan ni Selene, doon na yung mga donors, ani. Daghan may ganahan sa mudunit ni Lini. Nga naman, si Lini, doon ay chance nga mudaog. Kanay plangka ba lang, nga pagka-istorya. Pero kini Sara, mas daghan po ni Og mudunit, kailamin na nag-una sa survey. Karon si Risa Ontiveros may gala, back up man eh, kay urgaling dili mudagan si Lini Robredo. Kay daan naman ito, nagkabuhig statement, dili na yun siya. Og dili mudagan, di at least na-ready ang ilang grupo nga na'y mudagan. Muna si Risa Ontiveros, sige na rog, suri-suri. Kaya giyong ni Risa, mara December ang gihatag niya ko to December. Kung pagkabot sa December, taas ang rating ni Risa. Sa ilang grupo siya taas, siya may ituboy. Siya may atong kandidato. Unya ang uban, wala na kinilita pwedeng magbuwag-buwag noong panahon na. Otherwise, wala mo'y chance against mahigala sa mga Duterte kung magbuwag-buwag mo.
4: Straight to the point.
3: Kasabot sa isa, anak. Kasabot sa isa mo na nga, usalang ang atong kandidato. Kung kinsay taas o rating, suportaran. Muna nga, tuyok na sa isa, panalita nung mutaas ang rating ni Tulfo, ibutanta lang. Di si Tulfo mo ilang, kung lisod kayo, kung magkabuwag-buwag, na ibundagan spikas, ibundagan spikas, ya, kusog man yun si Sarah. Kana, kung dili ma-impeach, o ma-impeach si Sarah, doon ay laing Duterte nga mudagan, o kusog yapon. So muna nga, mo, sinahinay na yung kaog, suri-suri. Kay once mo taas ang imong rating, ikaw may ituboy, nga naman, daghan mag-sponsor sa Demonistor.
4: Straight to the point.
3: Muna sa campaign donation ba? Pwede na mong dawat to na. Muna sa exception to the general rule, nga dili pwede mo dawat o kwarta ang usa ka public official. Ang exception na kung campaign period na, donation na mga higala para tabang sa imong kampanya. Na may mga mutabang ana. Bisag mga friends bitaw ninyo managan, bisag kanay nga sa local bitaw dagag mayor imong classmate. Marisa classmate nimo inday Marisa, dagag konsehal. Oy dagan ay konsehal oh, magpatabang nimo di man akutob lang labi pa og amiga mo, depende sa levels pag amiga kay magsansiking lamano nimo adto nimo. Oh, tabangi ko inday Marisa, oh, sige tabang. Pero og amiga mong amiga gidi na akutob sa lamano. Sige ako li bahala sa imong mga t-shirt. Ano na? Ako bahala sa imong mga posters. So kana mga gasto na mao nang gabantay mo inig even advertisement sa radio mingon paid for by friends of Kwan, paid for by friends of Congresswoman Ken Galinia, ina na ba ya kun taas ka rating daghan mahigala ang mo sponsor ya kato ta grispo sa una taas man to mahigala rating daghan ni sponsor ng grispo pag sugod ay oh, mo na importante nga mo taas mo rating kay daghan mo sponsor. Di man kakagwanta og campaign ining tibok nasod mang higala og mo campaign kay imo ra ni Store Hesus Ginoo ko. Unsa man imong pagkampanya ang pliti-pliti pa lang nimo daan? Malisod ka sudo na gyud mga campaign donors. Kisama na man donate og mga kwan. Kay di man gani kusakti. Labi na yung mga insect. Ay sus, kusog ka na mo donate na mga insect. Napagani uban mahigala mga insect, marukoy nang uban, mo donate sa pikas, mo donate sa pikas. Mo na ilang gihimo. Nga naman allowed na siya atol mahigala sa campaign period. Muna na itabo kang Rodante Marcolita. Ang campaign period at tumusugod February, January, nanang January, iyan ang gidawat kay sugod na mga higala sa pag, mga materials mo. Ah, magkanto na kas February, magprintas imo mga t-shirts, imo mga campaign materials. Sugod na kagpamprinta, asa magkakorta. Sumuna nga campaign donation na. Na ang dipin, ang problema mo kung niya karon, mahingon sa Marcolita, campaign donation ni mahingon mas buhing lemon yan, ili na, kickback na. So, pasakaan yung kaso, bahala na ang korte unya, o mahingon ang korte nga, dili makonvicto sa Marcolita, bahala na, basta pasakaan lang kaso daan. Kaya kung tinutanay pa nga pasaka, kana tanan nga mga kwan, Hesus Marusip, kadagko ang mga donations. Talawa, ang campaign donation ni Marcolita, 75 million, kadagong technical mo gina nga, ang susi, ang sal-in, technical na kina, ang tuyo gina na, para makibaw ang mga tao, no? Aron nga karong Lunes, dali-dali yun, aron nga dili mag-appeal sa Marcolita sa impeachment trial ni Duterte. Kay ulas mag-appeal ni, dako makay gamit ni mga sungit ni Paminaw. Kuyawan sila ni Marcolita, kung muna yung ma-argue dito, ha? So, hipuso na landaan ni Nestor. Why patas nga kon ba, ha? Tanawa ko na, balik ko na ko, si Erwin Tulfo, pila may nadawat ni Erwin Tulfo nga campaign donation. Gikan pa yun sa contractor nga involved sa flood control. Naba investigation ni Erwin Tulfo, wag yun. Wag yun, play lang ko balik to dong, katong sa millionaryo dong names, naman to na yung name names. Kay kinin ka Marcolita, 75 million, asa man nagikan sa iya mga friends. Nga ni sponsor ba, nituo ni Marcolita, nga sige, dagani dito. Ano naman na, ikaw doon na kay classmate nga mo dagan, ako doon na kay classmate dagan.

0: gyud ka nga kanang imong classmate ron, imong amigo, angayan gyud nga kuan na may mga mutuo uban. Nya mingon ka daw wa mo gyud kwarta. Ha? Ako bitaday na may ningon ako padaganon ko. Ingko di lang gyud ko, bahala na. Wa ko nokoy gasto dai. Kami ray bahala na tur ni. Ko di lang ko gyud ko apil. Sige na lang. Ay mo lang okay ra man ko maka serbisyo ra mo ganang kuan lang. O chill-chill lang ako. Udagan ka, daghay mo ingon nimo, ako wadyo kay kwarta. Nga udagan ko sa may kong kwarta hinaguan ako ni kong kwarta igo-igo ra man taw ni. Ha? Nga maka buhan maka kaon-kaon sa tagahi, ha? Usahay lugaw-lugaw sa tanisto. O doon na may mga mutuo sa imong krusada ba? Nga mo ingon nimo, wa man kay magamit nga mga sakinan. Di ako akong sakinan ipagamit. Wa ako'y pang kuan, ana. Dali kami lay bahala sa mga campaign materials nimo. Kining kuan t-shirt, ha? Mamrinta mi. Na may nana day. So, kana siya mga donations. Pwede na. Muna kinas markulita na kadawat ni donation nga 75 million. Agi imbisigar. Na maguna sa mahigalay, diha na magun musod ang teknikalidad ba? Nga, ang susi, ang sell-in, donation ba ni, o kickback ba ni? Kung si Markulita pasuntiyon, donation ni. Ha? Campaign period naman sa February. Nga January, mahigala na gidawat. Kaya aron nga, magsugod na sa pag-February. Wa man na dawata ka ng wapay, layo pa kayong election day. Di po na by reason of his office. Di man. Ah, pero kung sabuying papasulti yun, adedele, kickback na. Kanya, Kantulfo, wa man bisigara, bisagikan mahigala sa kontraktor. Tawag ko na pila ang Kantulfo, ang Kamalkulita 75 million. Ang Kantulfo pila 120 million. Wa, okay, imbisigasyon Tulfo, yahaya, ha? At balik ko na kining sa Billionaire Channel. Sige ko na doon.
1: 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionaire News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba.
0: Pause lang, oh. Ang donors manghigalang Erwin Tulfo gikan sa kontrobersyal na Yap Brothers. Nganong kontrobersyal? Contractor nga involved sa flood control. Kanya, nabay investigation, Erwin? Wa. So muna, ayaw na lang yung libog-libuga nga. Nga naman, yung technical kayo muna. Kay ando sa plunder law, di ay sal-in, di ay susin. Wala na, usara. Kada sa Markulita, mabali na, may gala mo, ingon si Buying, na di man dahilaw, di man dahinog na hilaw, pamanday ay ano nga may investigation ni Tulfo sa gamay? Nga kinig ka Tulfo 120 million o nga gikan sa contractor nga involved. Controversial contractor ha? Mula na siya doon. Nga paibanan yun lang maayon ng sa minority. Kung mahimo, mufollow mo tanan sa imong gusto. Mula na yung mando to sa katas-taasan. Sige, balik-balik gamay dong. Balik gamay dong. Play balik dong. Okay, sige. 120 million. Gikan sa controversial pag yun nga source. Ha? Pero why investigation? I say, proceed on.
1: 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionaire News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
2: Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Tulad ng Silver Wolves Construction at Skyyard Aviation.
3: Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH.
2: Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals.

0: Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador, 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura.
1: Okay, pause. At na, 120 million ang Tulfo. Niyang anong ang investigasyon? Akinin kang Markulita, bahala guko din. So, ay na lang yung libog-liboga pa. Then, kung magod kay ang kinaniang sa election law, niya ang plunder law, ang susi, ang salin, daghan pa matutuyok na, eh, usara! Umbalitok sa Markulita, mahilaw ng galit ng kasuhan. O gay, umbalitok gani, madayunan gina. Madayunan kahinog, ha? Simple, anak. Magsugod na karong Lunes ang impeachment, daliun gina. Igo-igo, tanaw na ko ani, di pa mga higala makasugod sa alas 2 sa hapon impeachment, delikado dakpo na sa Markulita. Dakpo na di pa makasugod. Malagmit na ha, ako ng forecast na, malagmit. Pero pwede po niya, Sandigan Bayan, kasalamay mo evaluate, nga dili, usa mo pagawas o warant. O di pa ganit mo pagawas o warant o balis ng Sandigan Bayan, pwede pa mag-appear sa Markulita sa first day. May nalang makalingkod sa Senator Judge sa first day. Pero ilan ng kanon yun, dili makalingkod sa Markulita bisag first day pa lang as Senator Judge.
2: Straight to the point.
1: Unsa may hinungdan? Ayaw na lang ka nalibog-libugon pa ni mag-istorya nga kahit tungod sa technicality, ha? Kay Kirigos Buying mahigala, kahit siya may mapahinog o mapahilaw ras kaso. Ang sabi tayo iyang ingon, mahigala atong kang Jinggoy o kang Jewel, hinog na, ha? Nga nung nagpa-preskon ka man, ugwa pa man di ay na mabasa ni mo ng kasuhang tinuray. Ha? Tiya mo na, sa nagpa-preskon ka na, ni anunsyo na ka nga hinog ang kanjinggoy hinog na gikayo, na tinuod yung kahinog. Dakpan kanjinggoy. Yan ang pag-ingon niyang hinog. Dunga na, pag-ingon niya nga, astag kanjuel, hinog na hinog. Niya nga nung nikalit man nagkaroon, pagbalinan Jewel, wa man, ganang nakulangan kami. Sa laktod ba di ay sa pagsulti na yung Markulita ni Buying Remulya ang pirmirong press conference, wala siya magtuon daan day. Wala niya basahin ito. Pag ingon niya hinog na hinog daw, wala ito'y o saan mo dito? Wala niya basaha nga, hinog na. Katong pa yung naghinog, mahimo na itong Jesus Marosip, ang mga tao nagtanaw ba ya? Ang mga tao. Ibalik lang ko ito doon, katong ingon siya kang Jinggoy daw nga, kang Jinggoy o kang kuan, hinog na. Nagdungan-dungan o kahinog ang kang Jinggoy o kang Jewel. Ano sa man to? Junuan man to? Junuan man to Jacob Jinggoy. Dungan-dungan na to kahinog. Naap to yung video ni mo dong, names. Tanawa. Kani. Sige. Sige. Andam sa ano video ha? Gamay lang kayo. Kayo mga nabuhi sa gamay names. Kini nga portion sa may galatod gato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na dinhi may galang mga sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English po na mga higala no or mas giila natong Makabuhay usa ka life-giving plant. Ang pangan palandaan mahigala nga Makabuhay makahatag kini og kinabuhi. Gisagulan pagyud sa Ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o inguman vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika, alang sa mga mangutana, mga higala, doon na po yung cellphone number, pwede makatawag o makatext sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
2: Straight to the point.
1: Alas 10:14 na. Timan Aragon ya, ang sulti ni Buying, ingos Buying, hinog na ang kang Jinggoy. Anya kang Jewel pod, hinog na pod. Og si Jewel mga higala, ako malikon na, di ko mabasol sa kang Jewel ha, in fairness Jewel, Bilanoy ba, mga higala, kay grabe po yan nagiano eh. Di ko kuno lalim sa iyo lagi anday. Muna nga, kana si Jewel, asa na cheese ba ya, achole? Dipiit ko sa magmayo, good. Muna nga kay Tano may galingon nga good luck lang Joel no. Istorya mas nag heart to heart gyud nga kwan. Heart to heart talk gyud sila. Tanaw ha, unsay insulting buing? Paminaw lugod balikan to gamay. Sige sige dong.
3: Pinaka malapit na. Hinug na at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jingo Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan as soon as possible time. Hopefully Thursday, we will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses. Hindi lang lang Senator Jingo, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yung kay Senator Joel Villanueva. Pinakamalapit na.
1: Sa gamay lang. O si, kaya napalihan na, nindot ang pagkahinog. Unya karon sa pagbalitok ng Joel Villanueva na hilaw man, asama tong video pagkabalitok na dong, nato no? Kane. Ingon ka na, hinog na. Abebe, balik. Sige.
4: Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva for in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso.
3: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own.
1: Okay, boss. So what niya ko no? Katong ba ingon hinog na kan Jingo kan Joel? Nadayunan ko si Jingo yung kahinog? Akan Joel, wa pa? Pagbalitok pa Joel sa kawa, hindi namin tinanggap. Buti pasabot kayo katong yung pirmirong priskon, wa din niya tumabasa yung tibuok doon sa kwan. Nipapriskon din siya rin nga, kuwang siya sa information. Kung sa may pasabot niya, yung kahinog ng kan Joel. Gibasa na to niya, kasabot na sa nga hinog na. Kalon mga higalik, kalit na magkahilaw. Kaya nibalitok ng Joel Villanueva, nahilaw na. Pero kana Joel Villanueva, maghilom-hilom mo na ganyan nag-impeachment, ay. Pariya ng chisis, kudiro nga naman. Huwag mo tingog siya nga, pabor mahigala sa gusto nila, sa Gatsalian Black, okay la. Pero mo tingog siya nga, murag mo, pabor sana, mura man nag-itiunan. Maingon si Buing Namulya, well, o chis, kiningin nyo no, nahilaw man eh, pero karburuhan ko na yung rung totoo. Ayaw gi mo ha, tarong mo diha lingkod diha as impeachment Senator Judge. Mura ka naglingkod Senator Judge ba imo physically present ka diha pero wa na kay git ko na maka. Kini ra ba inyong kaso Joel Villanueva og Chase? Anytime mo hinog ni kalburuhan ko. Bantay kang kalburo, ganini ang nistor ka ng kalburo mo na butang ni Mugwan. Kana na ang maahat o kahinog ang saging na day. Sa ka ng mangga, o tanaw ni mga hilaw-hilaw pa. Butang yung kalburo, di ba? Ahat na kahinog. Ano ibutang mga higala ito? Maruko yung mga negosyanteng saging niya, Kwan. Gusto kag tanaw ni mo, hilaw-hilaw pa yung saging niya. Gusto pamaliton, hinog. Di ana, kalburuhan na ni mo na. Yan sa may pasabot, DOJ ko na, Department of Justice. Umingon na may nakakuan sa Department of Justice kay medyo nakuangan mi. So, sa man ng Department of Justice, incompetent sila. Nilikomend sila nga for filing na. Sa ito pa, wala, lain paminaon ha. O sa man eh, sa ito pa, pag-evaluate sa DOJ, wala magkalimao ilang evaluation. Ha? Kana, kung ato bang subayon, magtinarong ba lang. Pero umingon lagi ka nga, naaragyod ni Crispin Remulya mahigala, siya lang nagbuot o ipahinog o di, muna nga doon ay mga komedya ron nga, dako yun o matabang kung imong himuong dalangpanan, manluluwas kini si Jesus. Jesus Crispin. Ato lang yagi kato katawa, ha? Tarawa, katos bunuan mahigala sekretaris DPWH, himuon ng state witness. Adong na magagawas, trillion ang involved nga ko na. Siya ko'y pinakataas nga. Wapay labot sa Marcos, ha? Kisunod niya, Marcos naman. Ultimido ko sa Marcos. Kisa may ang ipindaon, kinalan mo pindaon sa mas taas niya. Himuon sa state witness. Ah, pero kabubot ko'y mahigala ang buyeng, pag-auson sa ibunuan. Ah, trillion to kabunuan. So, ang mga tao, take note na ang mga tao daan, kinimuram na ipadoong sa pagka-house show naman ni Nagana. Ah, mahimo na ilan ang puyok-puyok kung tanan din na, naman nila tanang gahom. Ah, kutob silang mahimo, mga sugitig paminaw, pero tanaw na ko ang mga tao, mahigala, adto na ni mo baos, bakay, muna ako ngayon, ang katauhan, kausara man ta mahimong haring lungsod, timan inyo maayo kung kinsay angay na tong ibutang hari. Angay na itong ibutang diha nga kuan, kala na ang mga officials kay mahimo tang haring lungsod panahon naman sa eleksyon.
2: Straight to the point.
1: Ayon nyo sa ipagyod, ha? Kana panahon sa eleksyon. Elisod man kayo tani gihimo-himoan ang kanin jewel ug kuno, purihin si Jesus Crispin. Ay, timing mo sa kuno si Jesus Crispin, well, Jesus sige iyangan. Muna yung imog yung dawaton si Jesus, isi personal nga manluluwas, ha? Kaya, og sa mga Katoliko pa ni, nagka-problema ka, masangpit ni mo tanang Santos. Og dili ka Katoliko, masangpit ni mo ang tanang Jesus. Ato lang ni Agi, katawa-katawa, mga sukintig paminaw, ha? Kini nga mga panghitabo. Pero karong adlaw Lunes, atong sundan mahigala ang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
2: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Okay, mahigala. Pero ako balik ko na, o mutunga si Sara karong Lunes, okay na. Kay mutunga siya, o di sa mutunga, okay gihapon. Part na sa strategy sa defense. Kaya... ang order mahigala ni Win Gatchalian mo appear in person si Sara or through counsel. Ayaw na paglangay kasi ato ni Rufil. Oh, sanay proper mahigala. Okay, wala naman tayong uras mga sukitig paminaw, no? Ato sa tagang pagtagad ng ato mga winners ron. Lai mga winners, nasakpang naminaw sa DYHP o GFM. Busa makadawat ng mapahalipay, higi kasatong si Biana, nasa linya karon si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP, RMM Report.
1: Yes, Lin. Okay. Yes, go ahead.
5: Sa Cebu City North District, dinay grupo na usab makadawat sa atong mapalibay. Iti pasalamat sa ilang kanunay pagsuporta sa atong istasyon DYHP. Sila Ima Jaime, Teresita Kapugan, Mabestil Arayos, Sara Melia Flor, Jennifer Dito, Oganita Aligado. O karon sa igasinggit niyo sa DYHP. Kabala ko si kasamang Julius Balilikin ni si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
1: Okay, salamat Lailin Ramanes Aligada sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan na naminaw sa DYHP. Busa na kanawat ng mapalipay gikan sa itong sibianan DYHP o IFM. Kini nga portion sa mga galatod galatod sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailan nga kadunan na mga toksin sa imong lawas mundili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw dugay kang mahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya kanunay nga magsakit ang imong ulo panakit sa kalawasan lutalutahan dili hamis ang kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa dibog lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Pero puno sa kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanah. At ayun yung gabi ang sincerely Ate Arlene last week ito sa Jess ang tagnas kagabion o last Jess ito sa 12 ang tulaman ng Street to the Point Evening Edition maray kasamang Buen Alguno. Sangan sa ganitibok ang puwersa sa DYHP RM and Sibokos kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagin sa pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Diyos. Maimbuntag Pilipinas, Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
6: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
7: Tata RMN!
8: All the time, RMN kami.
7: Tata RMN!
6: One radio is favored by all.
7: Tata RMN! All the way!
8: Loyal kami sa RMN!
7: Tata RMN!
6: One radio network conquers all.
9: Number one!
6: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
12: Kun ako'y pasul tihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
13: Kung ako sa magpusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
11: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out for DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
5: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Tas pang imo blood sugar.
7: Ato na kamay diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500
6: ato na kini anti-diabetic properties.
7: Sama sa
6: charantine,
7: nga kapamubo sa glucose,
6: visine,
7: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
7: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTX 500
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mabalik sa mga
6: katulog sa DTX 500.
8: Good day, si Mario. Nakoy diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
9: Fictive, wujud kayong DTX
6: 500. DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi! Hello mga kasama! Kinigapang inyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaniyong tanan? O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong kakamong nga magamit gud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Conjig Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga duris. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Doris.

Kina akong problema bahin sa kumbana nga natakdan sa iyang mga barkada ba na hambugiro naman yung kanahan? Manya gawas ka hambugiro, but-buton pagyod. O kung nga nung nakaproblema ko, no, ingon mangod ini ang mga paghitabo.

0: Good day. Ay, hala pare tibor! Hala na saag lagi mo! Kisa nang kauban ni mo, pre? Pre, kisa nang kauban ni mo?
1: Ako tao ni man eh, si Pete Rockstar.
0: Oy.
1: Ang Hans na Lutupan.
2: Huh?
0: Oh, ikaw di ay na... Draw?
1: Ako tao ni eh.
0: Adali, oy! Suod mo nga rin eh.
3: Why iro, bre? Why iro?
0: Ay, mo kahadlok, oy! Di na mamaak ang among iro, basta gwapo. Kala ng mga batig naong mo ay paakon, ana.
3: Thank you. Mahikir, kailan siya gwapo, no? Masood, may mali.
0: Dali, suod mo.
3: Mari, uus ko ninyo iro. Kambat to na lagi na.
0: Ay, mukahadlok lagi. Ay, mukahadlok. You welcome, Ramo, ana.
3: Kuya, wag ko ninyo iro, amari. Pero, dili ni mamaag, mari.
0: Dili ki na mamaag lagi. Mangulatar, ana.
4: Bungot ito.
3: Mari, doon ni asam di pare, dudot, mari.
0: Ay, naaman, pre. Pero, lingkod lang sa mo diha. Kaya kung tawagun, ha, akong pahibawon nga ni amo.
3: Oh, ay na maray nga, ni ay taga FBI, nagdaog warrant.
0: Na? Saka mang kabuhi at tukon mauna. Ah, sige pre, akong ariyon ha, kadiyot.
4: Day, balitira sa kahong beer ito, day.
3: Ayaw lang sa kahong pre. Maglabat itong uwan ha. Lima ang kahon. Madawat mo sa credit card, pre. Madawat
0: sila. Na, dili. Gcash noon, madawat na sila.
3: Oh, ha?
4: Gcash. Madawat ka? Madawat sila Gcash.
3: Oh, wala ba nung madang akong cash na. To ato iso, 50 mil on that. Pero, wala ka madawat?
0: Sugod na na.
3: Ikaw, ustoy, ikaw prince. Oh, may Gcash ka niya, pre?
4: Wala ba, pre? Kaya akong gilabay, akong Gcash, akong gilabay. Kaya ano? Naglagot mo ko.
5: Nga naman, ha? Ano?
4: Ha?
5: Basta gipunduhan 1 million.
4: Gipunduhan doon ako 1 million. Dili man sila musugot. Aw, wala na lang ko, di.
5: Mabaka mamugos.
4: Wala na ko mamugos.
5: Ano nga taon ka musugot, taon pa? Iprobida sa nimo, eh.
4: Ambot o sa ilang rason, eh. Mau, naglagot ko. Ako na lang gilabay, ha. Ang card, gilabay na ko. Kaya di man magamit.
5: Excuse me, nyo doon, ha.
4: Ay.
5: Ni Amos kong teritoryo, pre. Mga yung problema, ha, taon. Ako, Roy, bahala ng inom na to, sumsumar kong sapa. Pareserve lang kong mga one track, ha.
0: Utong ko ng buto ng banan ako. Kapait ang mag-anis.
5: Ako, Roy, blahaan, eh. Ha, day? Pagkuha nitong fetcher wine. Kring. Kau, kuha mo nito. Kau, usak ka case ka fetcher wine, kau. Eh. Ay, palista lang sa, ha? Ipalista lang sa, ingas ng salud, lista.
2: Huh?
0: Ano di, ha? Lista ra di ay, kring-kring, paka. Pagkabot-buton, gininyo. Sa maning inyo, reunion eh.
5: Reunion, good town.
0: Reunion sa mga buriton.
5: Abang, kakigot, pre.

0: Pre-pre, sultihan tong pre. Sabuhi pa tong akong lulo. Pagkatugaya, yun ato mahubog niya, oi. Mahubog na lang, gudbo. Mahubog na lang, guguna. Nga ako pa'y ganir. Pero siya, pero ha, mura lang. Murag ilimugmug lang ang biro, oi.
1: Wala na sa pangululo, pre. Makiginom to, ha? Makiginom ganito. Tagdaan pagkagpartida to.
0: Yabatan, usa may partida to niya, pre.
1: Mainom si Daano ko sa kakaubir. Ha? Una pa mainom ang iyang mga kaatbang. Aho. Mauna lang gigihapon ang kahubog ang iyang kainom. Siya, dili pa.
2: Mga pare. Pik-pik ka ta siyong manaw.
0: Pero ako lolo, panang hubog. Og buhi pa to kong lolo og inyong lolo pre no? Ah, kuyawa ka ato nila. Og maoy mag-abot no? Nga mag-inom. Pero looy kayo ang apong akong lolo pre.
2: Ngano man?
0: Kay tungod sa kapalahubog ato, napudoy in taon to. Nga. Namatay na lang gud in taon nga wa gisud sa lungon.
2: Huh?
0: Wala gisud sa lungon.
2: Ika na matay kay may sud ang lungon.
0: Wala isud sa lungon.
2: Isud sa lungon.
0: Naragutan tos among luyos bay gilubong.
1: Mas luoy akong lulo pre. Tungod sa kalisud sa panahon. Tungod sa kapubre. Pertigod taong luoy. May gani mong lulo pre. Kay nalubong yun. Katong akong lulo. Wa magyutaw ikabayat menteryo ipaybarog na lang ko taon tong ang gilubong.
2: Huh?

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mao pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.

0: Lagi pre, matay ang tinuod yun na. Pait yun kayo. Kay gabarug na nga gilubong katong lolo. Katunga pag yun ang lubong. Ang katunga ng gimaw taon.
1: Ha? Gasas ng lolo pre. Uy, looya bitaw. Pero swerte ka rin yung mga lolo. O sa pre sila, doon na rin yung mga lucky charm.
0: Ha? Nga nang kutawal ka, sulti ka man na pre.
1: Ay, kaswerte na nila. Di na pre sa kong lolo. Nga mas malas ka ito. Kay bisan kung saan na mo... Abisan og amo nang gipamarinate.
0: Unsay marinate?
1: Oh, kada bang sunugon ba marinate pre?
2: Krimit na pre.
1: Oh, lagi. Okay,
2: di krimit man.
1: Oh, kada sos. Kadaghan na kayo akong lolo taon, ha? Daghan man day kay utang akong lolo slinding, ha?
2: Nya.
1: Dili wa day kwarta. Ha kay mahal mo ganyang marinate.
0: Marinate.
1: Why ka bayad?
2: Marinate. Krimit lagi, pre.
1: Lagi. Krimit lagi. Mahal mo ganyang krimit, ha?
2: Yeah.
1: Huwag ka nakabot mo nga sa 60 mil siguro ang pangayo taon. Yang kwarta sa akong lolo kay 30,000 naman nabilin.
0: Unyang giunsam lang taon niya, pre. Wala ito mamarinate, pre.
1: Ang uban, gihapkok. Ang uban, gihimo, ginalig. Gisot sa rin.

0: Oh, asa naman yung mga ka-perks ng mga bot-boton?
1: Oh, huh? Saka. Ayan, sa pag-aon na rin, bidasan din mo.
0: Oh, mulaban, good ka kay parehas mo mga bot-boton, mga hambugiro. Ako na, minaw, ragid ko ninyo. Ang inyong mga istorya, no, pulos yun, mga bot-bot. Di mo takaingon anak, Dudut? Dili takaingon anak, bangano, da ikah. Pero murag natakta naman ka na yung mga barkada ng hambugiro.
1: Gisakyan ko to sila, naon sa. Istorya naman ito nung amua taon, istorya.
0: Istorya lagi, pero ang makadungog, hilasan kay maminaw ninyo ay.
1: Masagdi lang, good, ha? Huwag sa mga hilabutan na nila. Magbuo sila, mauna yung mga istorya-istorya, pataas ay padonan na, ha? Naon sa. Pasagdi sila, kay dili mo na ilang life, amuning life!
0: Dudut! Kanahan ginitawhana kay imbisultian nato para maundang anang sigilang paghambog mugara man hinuon halos kadali ko kada sultis panuhak pulos na hinambog unya
1: ah say palito na to
0: magpalit patag lamas pangitaon kay mga lamas ito sa ato eh ay dire ay dai pila ni Bombay dai
1: dai
0: hala do na sila putas ay
1: oh no bitaw no ay ay tupila ni mumbungon
2: ay. Di man na buong yung si Roy, limang sito man na.
1: Ay, sito rin.
2: Oo, nga no, day.
1: Limang sito rin ninyo, probida. Saki buong yung si inyo, day, no?
0: Kadi siya, day. Ilsa din siya, day?
2: Kamuti na.
0: Hala, dut. Awa ilang kamuti, dut. Hala, no?
2: Kaya nga no, day, ma'am. Unsa may problema sa akong kamuti?
0: Ay, wara man, day. Kuan lang, kanang kaning imong kamuti ba? Mahinom duman sa kuani, oy?
2: Mahinom duman sa unsa man, ma'am.
0: Mahinom doon ko sa itlog sa kumbana.
1: Huh? Taro na doon. Probida ka nimo.
2: Mahinom doon ka sa... Saan sa ma? Sa gidakon?
0: Ay, dili, uy. Sa kabulingot.
1: Bungos ito, eh. Probida bauli ka doon, sir. Inahaw ka ka na mabauli na.
0: Kadiyot sa oy, kaya may palito-paliton ko ni.
1: O say, palito ni mo?
0: Kaning itlog. Oh, itlog naman, ah. Unsa ba, ay. Kaning kamuti. Ah, huh? Tagay ko ng kamuti.
2: Pila ka book, ma'am?
0: Tulo.
2: Hala. Tulo di ay kabuok ang imong itlog, sir.
1: Ah, ilaw!

0: Ram, pre. Motambo ka karon sa meeting sa kapelya, pre. Happy trabado pista. Kinanglan nga ito ning kapangandaman kay kitarabay pasyalis nga itong kapelya. Unya, ikaw, rabay presidente. Unya, ako ang vice president. Napinumdum ko na ako ang itong sekretary kung may tungod na ning meeting, pre.
1: Anya, ang sa problema. Tambo ko, pre. Di mahay mo nga mag-meeting mo niya. Wa ang presidente, di ba? Kanoon sa meeting!

0: Onsa?
1: Si Onsa dahi, ha? Mao na, kinano pa tawag kong meeting kay Happy trabang pista sa to, ha?
0: Ay, mao ba? Niyang sa may kalingawan, nganyang naplanuhan para sa fiesta.
1: Ay, mao bitong mag-meeting, aron mag-sabutan tao na mong mga activities ba, panahon sa pista o kung sa'y kalingawan.
0: Ay, doon mo, tambong ko, ha?
1: Ah, sige, tambong. Ah, masa, mas mayo hinoon nga na, kakay makasuggest kung sa'y ngayon buhaton sa pista. Ikaw, may treasurer, di ba?
0: Ah, sige. Kanya ka na sa mag-meeting.

0: Okay, Kap. Unsa plano ning atong maabot nga pista, Kap?
1: Ah, excuse me. Kap, isa tingog ka pa. Ano tingog, Kap? Gusto na ako, kaya ako yung presidente, no? Gusto na ako nga ako yung buot. Ha, buot yung bisabot. Palahi ito ba? Sa may algi kay kanya to, discord man to. Atong kalingawan, discord ha. Nga na'y lumba dagan sa mga buta, di ba? Magpalahi ta, kontista.
0: Ay, mayo, huwag magpadrama, taga sa taga 2H.
1: Oh, kara! Nindo sana. Di ba? Kamu, tingog mo. Ano, hindi mo tingog.
2: Kita, Kap. Ganda, nindo na, Kap. Mas maya, malingaw kita na, Kap. Kung mga tao na, malingaw ang disco. Ang mga bata na rin malingaw. Malipay ang disco. Kanya, kao man, magkagobo din. Bitaw, Kap. Sakto, Kap.
3: Oh, bitaw, nindot na, oy. Malingaw pang tanan. Labi nagtaga-DYH, pigit ang mudrama, kalang naas guliyat pa.
1: Ayos, maguliyat.
2: Bitaw, nindot na. Kanang naas guliyat.
4: Onya.
2: Singguliyat.
1: Inga sa das, Pedro.
4: Mahal ng drama. Mahal ng drama sa Spex, sa bayad.
0: Ako'y bayad na.
5: Ako bayad na.
0: Dili, ako rin bayad na.
5: Ako lalaki.
1: Ay, sa mo pag-ilog. Ay, mo pag-ilog. Ano mag-ilog? Oy, bida. Unsa man taon mo. Kamu, presidente? Ha? Ingon mo, kamu mo bayad. Presidente ko! Ako'y bayad! Ano sa

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Oras, hatod kanato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin B3.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabuhin na bis ka.

0: Uy, Dudut, naibaw ka sa imong gipanulti.
1: Ay, ilom na, ilom na. Pabida, sibra ka bala.
0: Naibaw ka pila bayad ng magpadrama.
1: Ay, sus, unsa mataon ka, eh.
0: Sa unsa ka man, pataka lang yung kagtabi, dada.
2: Oh, saman, pre. Ikaw rin may bayad na, ha? Ito lang po na lang. Kayo, down na na lang ko.
1: Ay, down na!
2: Mo down na yung pagbayad na, eh. May asam na sa sulit
1: down na ko. Ay, kabo, igumis down na ko, ay, igumis ko muna ko down mo tanaron. Ako kayo mo bayad, ha? Tina daunan, fulan na kong bayan tanandaan!
0: Oo,

0: Aday.
1: Sige.
0: Aday, kaduha mo ni Mong Sira.
1: Butlang, kaya bago na.
0: Eh, bago na niya tumultahan. Kaduha mo ni Mong Sira, usuri, pultahan na.
1: Ray!
0: Suko ka?
1: Kisa may di masuko? Nga ko may niangkon sa bayan sa mga artista sa DYHP ng hanggawa ka? Kung sa manalik kay kabayan, ha?
0: Ay, bikang.
1: Ikaw dunot, no? Ay, pahamak kay kandako, eh. Bantay ba itong maproblema ta ng beranlan sa mga dramaturg ko, ha? Huwag ba itong kwarta?
0: Ay, makal ka lagi. Noon sa mayak taon ka.
1: Di lagi naman ang kalma lagi. O sa may kabayan na to, maproblema ta ng animal lang ka.
0: Makal ba, ha? Noon sa mayak taon. Di kakasabot, may ingon ko niyong makal. Makal ba, kalma lang, kalibot ka na?
1: Di, pasabta ko. Pasabta ko, aron dili ko mabalakang hanggawa ka, pasabta ko asa kang ibayad anak, kay wa kay pundong kwarta, maghinambog man ka, nga kaya ni mong budget. Uy, umagay kay kapliti hapit, yan ikaw na mong bayad rin sa mga dramaturgo.
0: Makal ba, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal,
1: makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, makal, mak

0: Punta?
1: Oh.
2: Blaka mo ka.
1: Blaka mo ka nga namin mga opisyalis, barangay, o siyudad. Ha? Budukul ta nila. Ato ta mga yung probaya nila.
0: Bantay bitaw ha. Tagain niya kong problema, ana ha. Tagain niya kong problema, duduta ka.
1: Ay, hili lang eh. Ang kuring bilaha, ana.
0: Na problema gid ko kay nahitabo naman ko ni sa una nga na problema may sa bayranan sa sound system. Ang ako gyapong bana mo'y nagpasalig, nagpaalig-alig nga mo'y mubayad sa sound system. Karun sa drama na sad. Pero na man siya giduol nga mga politiko sa noon. Unya, maoni, may abot ng adlaw sa pasundayag, nakuha gyud na mo ang taga-DYHP. Dung, nanang taga-DYHP, asa man sila i-house sa ilang paritibor?
1: Arela na baka na mga naturo.
0: Unsa kitay mo pakaon? Hoy, wala pa ta maghikay ha? Og labas sa tanang watay budget kita nang hikay-hikay.
1: Ay, gamay ra ka og usay ang uban na mabutor man.
0: Ha?
1: Mabutor ra.
0: Mabutor ra mapas?
1: Apas ra. Ha? Di man mabutay yon kay mga unda sila. Are lang ni pa kanon. Ngarto sa tu pagkaon, nami mato pagkaon ni pasalig sa Pedro.
0: Si Pedro?
1: Pedro ba?
0: Wa mas Pedro.
1: Asa si Pedro?
0: Hala, oi, tuwa, oi, nipaulis silang probinsya in town, oi, kaya na-emergency!
1: Sa? Style na tao, oi. Budahan ka siya kung siya alas natupan niya ang polisya. Siya ni angkaw ni panihapon sa artista
0: doon. Patay, pagklaro in town mo diha. Oi, unsa ba ipakaon na to sa mga damator mo nga naanara ba?
1: Eh, palitong noodles ka.
0: Noodles?
1: Ay, tapotos. Katulang chicken. Unya, pakiawa tong quick-quick ng salon.
0: Hala, no.
1: Ignan nga, pribayad.
0: Di ka mauwaw ginoo ko pagkanong pikwik na maturgo. Pakauwaw lang yung ka. Nagpresidente mamagang kapilya. Oy! Ano lang presidente mamagang animala ka? Nauwaw ko atong adlawa. Oy, kay hapit intaw na nga pas mo ang mga dramaturgo. May gani kay misugot tong among silingan nga na maligya og barbecue. Ako lang giutang iyang barbecue. Pwerteng away na mo sa kumbana pag humans kalingawan. Unsaon kumantaw ni siya, oy? Tungod lang yun is iyang hambog ba? Mag-alig-alig ba? Bisag walang-wala. Paita lagi tawhana. Unsa kung buhaton ani, ipuspos ko ni, bastrokon ko ni. Unsa manog ka mo ang pasultihon, Doris?

0: salamat sa mga pag-ampo, Ate Pres. Good morning, Ate Pres. Bob, good morning, Bob. Dong Pedro, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, Sir Natagal Natupan.
1: Good morning sa, kung ano, hindi, anisla pinamungahan.
0: Anisla?
1: Si Inting Rapols.
0: Labi sa Gimhuaman, o
1: sa? Sa Gimbawian.
0: Gimbawian.
1: Ni Alberto Pungasi, o labi na sa mga si Kuya Ilang Ramahan.
0: Si Kuya.
1: Si Sario Lodi. Naos na po yun, ingon si Alvin. Ano, Sario Lodi.
0: Sa tanan mga taga Kamulinas, ay mong kalimot din ha, kumusta mo diyan tanan? Sa Nico Geldo, Dong Katskio, o ni Inday Lera Katskio, kumusta mo diyan tanan? O sa iyahang pamilya. Tanan ni, dato mga suod ya, si Dodong Delo Largo, ang atong amigo nga taga Buangsong. Good morning natong tanan. O sa tanan natong mga suod, labi na yun ni Cap Earl Tapayan, dito sa Tulo-Tulo. Thank you kay ni mo Cap Earl Tapayan. Salamat kayo sa imong pagpaanha diha namo. Salamat kayo ninyong tanan diha. Okay, unya Ate Jinjin.
2: Yes, Kuya Alan, ako sang i-shoutout ang akong iyaan Kuya Alan nga permigyong naminaw buntag hangtod na sa
0: gabi. Dinadan gagoan kadtong lang bay.
2: Yes, si Ate Wilma diha sa Ulanggo, Tukuran. Wilma o Guyuyoy Bagyo. Dahagay, salamat Ate Wilma. Unya magpasalamat sa Takuya Alan sa mga mama nga permi ni Palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Unya ang mga dagko happy na sad. Kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugom-ugom sila Diamond Yema o Biyema Espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Dito ka Ulanggo, eh?
2: Yes, Kuya Alan. Sayang-saya. Happy, happy.
0: Happy, happy. Happy birthday mo na ito, Inday Janina, no? Belated happy birthday, Inday Janina. O niya, happy po kayo. Salamat kayo ni mo dihapod, Sir Elmer Canoy. Thank you kayo ni mo diha. Sa Ulanggo, salamat sa iyo mong pamilya po. Morag si Sir Elmer, morag naam siguro sila po lapo po yun. Babag siguro. O morag, basta na aras sila po lapo si Sir Elmer. Kaya naam na siya magtrabaho sa City Hall. Thank you kayo. Nya, sa mga bata, kinalam, inom yuta, og dun pipi, tabliya mga bata. Ini kabuntag ino gitang dun pipi tablia. Muna inindot kayo pakondisyon sa ito ang kilawa sa paningtong gitaan ng mga bata. Kaya lang may kaya itong dun pipi tablia sa mga bata. Pangkondisyon na ninyo pa doon mo sa eskwilan, pa bright sa inyong auto, ma-absorb ang inyong klase. Kung may inyong mo dun pipi tablia, kaya taas man ninyong energy, happy man ka. Sama sa pag-antunin mo sa Happy Mart, waluna, kuluta, buno, kumaktan. Happy you ka dito. Kay naa ang tanong mga school supply dito. Og barato ra ang ato ang mga palaliton sa Happy Mart, waluna, tabunok kong magtan. Do not forget, do not sir ask kilid sa Happy Mart magtan. Unya kita mga dago, kung mag-chat-chat ha, ang atong sumsuman, ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Muna nindot kay nato. Unya, mga bata, samtang magdua-dua mo sa inyo iskilan, mag-bound yung tao, kining ato ang ugum-ugum, ubi yema espesyal, ug diamond yema espesyal. Muna bauno na to, ugum-ugum na to sa tang magduwa ta. Unya sa mga tao ni former Kapitan June Ramos kada buat siyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Muria Cap. Unya sa mga tao po ni Basta Tulino, Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, ni Ma'am Shen Pipito sa Bromitz PH. Good morning ninyo, tanadya, mga trabador sa Bromitz PH nga kanuna isang binom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Maom ko na inindot kayo na ito imnon samtang magtrabaho ta kay dita magdukta daghan mga ingredients sa tuang makuha or daghan mga vitamina nga ito makuha nga tuang said Panyawan Coffee Mix. Kunya tambal pag yun siya sa ato ang sugar run ta. At tambal ni siya. Mga nga kinalan mo inom yung kag said Panyawan Coffee Mix sa mga tao ni Ma'am Shen. Paimnagin ang said Panyawan Coffee Mix, Ma'am Shen. Kay para mahuman ang trabaho sa balay nga ilang trabaho, libyo ano kung sa pay gusto sa tagbay nga buhaton sa Brumit Spits. I-type lang nyo sa Facebook, makita nyo ang number o tawaga kung unsay buot ninyong pagbuhaton sa inyong panimay. May isang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning natong tanan dihangang ilahang mga tao sa bisina. Gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Ate Pres?
3: Okay, ogar ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ibna na nato ang sepaniawa normal capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa sepaniawan herbal capsule. Iripaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa sepaniawan herbal capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ang sa kakapsula sa sepaniawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ayaw na mukahadlok, tugod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usan na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney of UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: O sa tanan at mga kaisunan, salamat, salamat, salamat, salamat kayo tanan sa paghimog number one kanunay sa tuang haplas na tinunuang tang sa tuang panut, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul kutu sa kabataan, ilikay pagyuta sa ringgi, kagid-kagid sa tuang kapanitan. Unya, kanil atuang yung bikog sa tuang tiil, atuang paa o asa panimikoga na to. Ato na ng haplasan sa tuang number one nga plus ang said limit well kay mao gini tinuod nga mutabang nato said limit well mao tabang sa ato ang mga padakit sa kalawasan pero sabota anarata palit sa butika di ba din
4: tinuod na sa butika na kita makapalit pero nagi Facebook page ang said marketing incorporated ang Panyawan Herbal ilalangi tayo pang Panyawan Herbal niya makita

0: ang panyawa ni Hubal Capsule, Kugo ni Hubal Capsule, si Delimentuel, o Celebrity Beauty, sobla binang panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukila nagpuyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee-Shopee lang kay hatun pa sinyong panimay. Bob!
1: Kumusta, Kapitan? Honorable ba kay Captain Bebelen Lumbog, Santo Niño, Ilongos, Leyte? Ano kuno sila magpadrama gulyat? Ang kaning barangay Santo Niño Ilongos Leyte, doon sa bunto niya overlooking sa daga.
0: Narindot kayo?
1: Oo. Kumusta ka diyan, barangay Captain Bebelen Lumbong, barangay Santo Niño Ilongos Leyte? Mga kabanan mo sa council? Okay, pag misis lang niya, misidi lang niya ako, Charles. E kumusta ni Alice Antolihaw, nagpalit yung kunog radio gulyat para makadungog sa DYHP kay waman sila sa Facebook. No?
0: Thank you.
1: Yes, Freddy Sabino, Dane Radores, Virgin Sabino, diha sa Magsinga, Ilongos, Ilongos Leyte. O gingon man kanin mo diha, Mr. Pablo, sing asawa ka si Mrs. Andreng Lumapas, Bantigi, Ilongos Leyte. Ayoko makalimutan inyo mga apo, no? Ang kini si Mrs. Andreng o si Mr. Pablo Lumapas Gulyat, dito ko nakakita at tanom nila nga atis nga tapol.
0: Aha. Atis na tapol. Naman na yung atis na tapol. Gyapon ba? Naagi ka na sa mga sa Indonesia na atis na tapol sila dito. Kanumro tapol ug kulor nga atis na ana.
1: Akong gipang hikap.
0: Karon, diri sa tuwa. Basig na na ba? Naabot na siguro.
1: Dito sa ilang Sir Pablo, dito sa Bantigue, dito sa ilang nakong kay bayang anak kay Farender.
0: Murag bayan na ay Mama Gloria, nanay Gloria sa una.
1: Oh.
0: Sa tagiya sa Gloria J. Dako mong kintong ilang lugar rito nila sa market.
1: Di akong gipang hikap ko. Nga ano maning atis nga? Buhi magpunuan. Kanong pati man yung mga bunga?
0: Oh.
1: Kuan mo ito man?
0: Paghikap
1: na ko. Nilubo na kung kumagko kay hinog na.
0: Hinog na?
1: Buong tapol na ibunga.
0: Ang isamis kay ba? Dalawa ni mo?
1: Ang iso na ba? Uy, ako sa kandiso, gihuyong na buhi ba ya?
0: Ayun.
1: Salamat. Uy, ayaw kalimutan sa inyong mga podi ha para sa itong pagpangaligo sa iyong buntag. Celebrity Cotique Beauty Soap with gluta tayo ng papaya extract. Ayaw ka malimutan ka na nga to ang mga bata ilabi na sa itong ka na itong mga ginang sa panimala ilabi na gusto kita nga hami sa itong naong way itong way why may naman ibang guwapa mag-ugnan yung mga foundation? Nindot kayo itong panit? Wala yung mga black kids? Why white kids ba? O unsa mga up-up? Unsa ba niya? Ang Sid Celebrity Cotique Beauty Soap. Diin magpabili di ko matanoon. Cutis artista, cutis porcelana. Apan mga tala lamang sa butika, ha? Mas maayong yun. Kato ako nagkita sa ako nag-ingon din sa niya mga adlaw. Adunay tatak nga Sid Marketing. Unya, tanang litra sa Sid, puro yun capital letters. S-C-E-D. Sid Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam Unya. Kinintoksin, maugyo ni mo daot sa blood cell sa lawas sa tao. Ang daoton aning toksin ang cover o putus sa blood cells nato. Ang atong blood cells importante kayo kay tigatud sa oxygen, nutrients, tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot aning cover putus sa atong blood cells mo sticky, mulapot atong dugo. Mauna nga mag poor blood circulation ka tungod niya na tungod sa imuhang mga toksin nga ni pundo din na major nga mga sakit. Ang ato ang bation gyud. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis uban pa natong balatian mo nang kinahanglan gyud ka buinom og GD Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy tigwagtag sa balatian puno sa nutrients nga maoy makapaligom sa atong vital organs. Simple kay pag-inom nato ani atong GD Detox. Kung wapa kay balatian o sarag yun kakapsula, murag maintenance na nimo o sa kauras sa di pa ka mukhaon. Pero doon na nagilik kay gibati, kinala katulog yung kainom, ani buntag o tuwapon o sa kauras sa di pa ka mukhaon niya, imna na to gwalo. Ngadto sa dusik kabasong tubig matag atlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan, nga mga hinungdan sa imong balatian o karun, ligon kanunay ang atong vital organs, sinom kita matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one, kini mo tangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press!
2: Okay, ang senyo na ito karong adlaw.
0: Si Inday Dores, Ate Press.
2: Dores.
0: Oh, si Inday Dores, partera ko na nilang mga kanang iyang bana na ay sa amigo nga bugiroon sa kayo mga amigo sa iyang bana mga bugiro po mga

0: pabili ba karon pag pista sila ha nagkuha sila dramaturgo taga di WHP karon na botang higayon nga sila kuy bangkod ana bayad pero wala problema kay gitagaan man si Dodo sa katong kuan Dodo sa kanang taga mga official siguro sa syudad or unsa pa na diha sa barangay. Ang problema ang gipakaon sa mga artista ati press kay si Pedro di ulis lutupan. Kay doon na kuno'y gibati eh ang 16 anyos na sakit kuno. O niya, mauto nga, why kaon ati press? May galit taon kuno, nakautang sila tawag barbecue dito sa ilahang silingan. Kay papakanon naman lang tatuno taon si Yambana og quick-quick niya palitag noodles 30 kuok. Mao na nga mao ni problema ron sa iyang hambog mga hambogiro kuno taon kayo ang iyang bana kauban sa iya mga barkada saon man kuno niya iyang bana sa may maayo niya buhaton niya ang bana ate pres huwag ako para nako ikaw na laydaan ng presidenta diha sa inyong kapilya dahil kay para matarong na kay mo bana ma bugiroon man, madaman siya sa iyong mga barkada. Pero yung ba, nagod, dili ba kayo na bugiro? Pero nadalang yun na siya ang barkada, nga mga hambog ba? Di kasabot, dili sila magkakuan, palabuan na sila sa hambog nila. Mauna di ate pres, ikaw, ang sa'yo may ikasulutin mo ate pres?
1: Nadama sa hambog ni Pedro, nga butong na ako.
0: Ate pres?
2: Oo?
0: Oo. O sa imo hang masulti aning atong sender Doris. Oh.
2: Kana kay iya manamba na may katungod gud siya pagbadlungan ang sa buhaton. Dili iyang iya gid follow up pon sa mga lihok niya. Nya iyang isumpuan oy dili ha dili. Ina na ba para yeah. Di makapadayon sa inting uha. Kalisod lang ka namang hambog ka niya wadi ay to.
0: Sakto ginati pres. Pre Pedro, hambog nga siyang pakaon. Yan iuli din sila.
2: Mauna.
1: Yung lusutupan.
0: Lusutupan.
1: Hindi kinakadakon siya. Kaya ganun nga muna ito kahit. Hindi
0: kinakadakon siya. Bam! O sa mga kasulutin mo na basahir, bam?
3: Kining iyang kahimtang karon. Doon ay panurtihon bitaw nga na kailan mo kataguliat ka ng magpamisa bito sa simbahan? Ang ubang paat, malitan, buta ito, pamisa ka sa ka ng mga imong mga mahal sa kilabuhi nga may taliwa na. Doon ay ubang pari nga dili mo sugot nga nagpamisa ka nga dili ka mo tambong.
0: Nabi ito, kinangalang mga yun na
3: naman. Panulitan, pamisa ka sa imong lolo, sa imong lula, unsang orasa na misa, sir. Ugma lang, alas ay sa buntag, unsang kuwan na alawa, Lunes. Inigugma, inigmisa, gusto sa pare kanang nag mga gidetali mga ngalan na apo ka ni tambong.
0: Mao gid sakto ba?
3: Karon. Karon ako sa pambitan ha. Habakuk.
0: Habakuk. Ang habakikuk.
3: Dili kining niya sa prophet ni Habakuk. Karon ba kadungog ka ni propetahan. Habakuk.
0: Propeta na siya.
3: Pero tara mo niya sa Old Testament. Habakuk Kapitulo 2, versikulo 4. Ugmao kiniyang mensahe, kadtong mga dautan, dili mabuhi. Apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Diyos. Laom ni siya.
0: Laom.
3: Laom ni pagkasulti.
0: Aras ba ba?
3: O laom ni pagkasulti. Yeah. Ang ako ning gibasa tungod kay siya, isip presidente sa kapelya, wala man siya magtamod sa mga kalihukan sa simbahan. Entonces, ang iyang pagka-presidente sa kapelya, sa gulan pa niya hambog, ingunaan nga doon na yung mga entertainers na hapit kayo mapasok. Matagman man ka. Matagman man ka sa imong giimitar.
1: Siya pa may musalida.
3: Sa ato pa, ang iyang maayong dungog, patay. Ang iyang maayong matagman siya. Munang gingon ako dili nga. Dili nga mamatay nga wala din na mo ginhawa. Ako ang bupasabot pa nga. Nadaot ang iyang dungog. Tungkol sa iyang sobra ka pang hambog paruma-ruma siya kasi mo bayad, siya mo kuhan.
1: Tato yung kumpari mo bayad, di mo niya pa bayad.
3: Mauna nga, yun din rin nga. Apan ang matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Diyos. Isip presidente Gukos Kapilya, ganun, mahibang magkakon sa kalihukan. Novena, day 1, day 2, doon na ba'y kandila magamit sa binaryo, doon na ba'y painit sa manabtan.
1: Doon na ba'y ihasa ka ng mga buwak sa kapelya.
3: Oo, oh, ingulan na kung presidente ka sa kapelya. Ingulan na mo, dapat kang mga maglilingaw niya o magklaro kayo, malukupag pangutang dito sa mga silingan. Muna akong ibasa din, Habakuk. Makarungkadungo ka nga.
1: Habakuk, nabakun mo kayo maluto, Habakuk.
3: Ay, gulukal kayo kung bibigyan itong ibasa. Gani Goliath, doon na yung ban, dila yung magpag-
1: Dila, nung saan mo ba?
3: Okay, so, ah, Mike, nanawag, okay. Ah, hello, ma'am. Oh, kani Goliath, nanawag din. Katubak mo yung Goliath nga, katutagiya ba sa tinda? But, napasalamat na may ma'am nga, kanang ang amuha bang kiko ni Goliath nga panyawan, pwede malaghana, di si mabutika di ay. Salamat kayo na si Ma'am Pamela. Nag-recording mo Miss Goliath, ma'am niya. Among ako siyang gingnang, pagkanan ko sa imong butika, akong ipungutan ng imong kuan, kanang imong mga staff nga, nga nung manang mubo man naglawas ang panyawanang, yung gulia, tagas siya, dira speakers na istante, oh. Matupla sa imong staff, nga ang lugsong kuno sa bukid, kusog yun ang halin sa tanang haplas nga dahil sa imong butika, kanang kuno mga panyawan. Si Goliath, pero, oh, si Goliath man may endorse nung sa Ate Priscilla. Salamat kay Ma'am Pamela, ha? Thank you. Thank you si Ma'am Pamela sa Woodsville Pharmacy sa Usop. Thank you. Mauto Goliath, kanal ang kaning ingon aning is si Presidente ka sa Kapelya. Naagyod ni mo pareha ng dunay meeting sa sip. Uy, naibaw ka ba Goliath na dunay sa kalugar ng Kapelya gisira?
1: Nga naman, gisira ko saan.
0: Pwede na na.
1: Mura di tindahan.
3: Di lang kumusultik asa, ha? Di pasira sa paro... Pa, pas... Paro, di na kukalit ako.
1: Pastor.
3: Sa, pa, dili. Kanang
1: sa... Parokya.
3: Kura paroko. Ah. Di pasira kay ang presidente, wala man yun o'y power.
0: Ano ba?
3: Ang tresurer na may magbuot.
0: Unindo ta?
3: Ang tresurer na may magbuot. Unta. Di limang po ng tresurer. Kilupigong na sa itong mga... Yala mga hinanib.
0: Ah.
3: Dili mo pa huwag po bangko. Ayaw ko nung ihaya ang minatay diha. Kay madaot ako mga siya. Kami yung... Ano ba?
1: Tulas lang kung naihaya.
3: Wala na lang ipa... Ipa siras pare. Di lang misahan. Kay gubot. Dili man sila maminaw.
0: Pero ka nabi ako nung kapilya, ma'am. Dili magiging ko nung pwede hayaan. Si Father Josue gisulti ana kan kapilya ampo ana na siya dili ayaan lahi man giunura la nang ana ayaon kuno tungod kay way lain kanang mga pobre kayo tungod kay wanay lain kayaan gamay balay so ana lang ibutan sa kapilya pero og kuanon gyud kuno dili gyud na pahayaan ang kapilya kay anha man din ha ta musangpit magampo tas Ginoo.
3: Pinatingal yan ng mga simbahan nila, no? Magbutang yun sila, driskili doon ka ng para, o si Taon, mortuary.
0: Mortuary. Dili yun sa suot sa
3: are, no? Yan na tingal. Balik ta.
0: Karon.
3: Kasi ito nga na ni Cinder.
0: Duris.
3: Ma'am Duris, kanang, katong ingon ni Ate Priscilla, kanang sumpuag yun, wala na mahasubay yung kalihukan sa imbana kay siya, mga presidente sa kapilya. Gawas, anang wala maandam kung magplakaon sa mga entertainers, ang inyong kapilya, ang mga donasyon, natarong ba?
0: Mana?
3: Oh, natarong ba? Ang inyong monobinaryo, nag-meeting sa parokya, tawag na ba ng presidente? Ito ba siya? Huh? Salamat sa pagpadala tayo naman noon!
2: Kula ko ang Pasol Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ganin ni mo timan eh. Dini ilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahong na lang ang daog-daog kung yun ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
6: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Unsa di ibong iampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
5: Unsa?
6: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong ati manon. Dili laing tao!

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghangkay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabod magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: o karong mga higala, aniya ang sumpay ning nang ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Nganong happy man kayo kung ano message siya ini? Nganong kahilakon man ko? Naunsa di ay ko? Naunsa bitaw git ko eh? Wala ko kasabot yun. Wala ko yun. Di ba ko ingon ini sa una? Hagpira man may kailan ni Mervyn. Pila naman katuig. O inana naman sa siyadaan nga maingon. Amping, pahuway, etcetera, etcetera. Pero dili magyo ko affected. Pero wala masatun ako. Ngunong karon, ako naman gitagaan ng pagtagad. Nausa di ay ko.
2: In love naman ko kang attorney, good. In denial ka lang.
1: Tinuod ka ang gisulti ni Irene? Pero sa may nasuod sa akong utok? Ngano'ng nainlaman ko niya yung taon? Uy, for Diyos, for Santo!
3: Hinay lang, ha? Okay. Gunit lang na ako.
1: OMG! OMG! Nainit ang akong aping ugdunggan!
3: Ayaw paglihok. Akong pahiran ang ketchup kaya naabot sa'yo mong ilong.
1: Marug naman niya akong balihibo nga naguna ako na.
2: Sharo naman, Sad. Huwag yun ka makakita sa F40, attorney. Huwag yun ka makakita sa yung tinanawa ni mo.
1: Oh, nakakita man, uy. Pero, ingana naman yun na siya sa una nga rin ako. Pero warang magyun na nakaupansin, ha? Anya karoon, ha? Nausa naman, eh. Mura naman kong nayabag in, eh. Pero, No. Bisag tinuod pa rin tanan, di ko pa da, inis tama, di ko pa da. Ibutang na lang, be, nga tinuod yun nga. Nga na-inlove na sa kuni, ha? Ew! Di ko pa da, uy! Hey, asa naman itong sa amin, ha? Asa na to, ha? Oh. Ha? Oh, Angel, ha? Oh, ha? Naa, nag-atubang ka na gano'n ang dako kayong samin. Klaro git kayo sa imong dagway nga mura na kang nayabag. Sultihin mong kaugalingon! Pagtarong! Oh, wala. Muna'y na akong dagway. Muna'y nainlaban ni Mervyn. Nagkayano ra ng dagwaya? Napaybuhok? Nga mura kaaway sa sudlay? Napainaw nga galuspad lang? Hinuon, pagwaro mas akong gawa sa ospital. Pero, murag mawa naman gud na akong dagway, bisan wa pa ako ma-ospital. Oh, no! Kataas na ba'y niya akong monolog, ay? Mura naman yung kong napraning ining kanakiha. So, kung tinuod yun nga na-inlove na ko, tinuod sa di ang panultihon nga ang kugma, makabuang!

0: Han! Ang dam ng pamahaw!
1: Mmm! Kaumots kape, oy!
0: Una-una lang, Han, ha? Kaya ako pa nga tuon si Angel. Paniyo na lang to na ako.
1: Tuwagin na lang.
0: Ganin na rin ako nagsigpa na wag. Magsigira, Gring.
1: Awa pa magmata.
0: Pero, kinahanglan naman good siyang mumata. Kaya doon na besito maroon niya tambal after breakfast.
1: Ah, oo, day. Gitugon na bigday kang attorney, no? Radong mo check ito niya. Na, huwag ipalibak. Nanawag na.
0: Tubaga lang, Han. Ing na nga, padoong na kong Anthony Angel.
1: Ah.
0: Patawagan lang niya balik.
1: Hello, attorney?

0: Angel! Angel! Uy, buntag na, uy! Mutumar pa kagtambal after pamahaw! Angel! Hala, uy. Wa pa mang gikisaw sa suod? Sa iyo, magkita na itong magmata itong bayhana. Dugay kasi ang nakatugabi eh.
1: Uy, uy, ganong cry-cry mo na among baby. Hmm? Ayaw na cry-cry, baby, ha? Tora mo si mami sa imong mami ni ng Angel. Pubalik ka mo to dahil, baby. Hmm?
2: Han, naghilak lagi na.
1: Lagi, Han. Ang pagmata niya, hilak mo dahil.
0: Puno na tingaling diaper, ana. Dali, Angel, Marie. Dali, tanaw ni mami imong diaper, ha?
1: Ah, mo dahil tingali. Puno dahil tingali ang diaper, ana.
0: Na, puno na gyud.
1: Haskang. Pangaag din ni daddy ni mo, baby. Uy, huwa mo dahil ka, guys.
0: Tagay ko diaper, handi.
1: Tod, nagmata na si Angel.
0: Uy, ala.
1: Saman?
0: Mauman din ni balik ko kay magkuha ko si Awi. Huwa pa man magmata si Angel pag, kuan, pag ato na ako. Mingaw pa man kayo dito.
1: Uy, ala.
0: Ikaw na lang tiwasog ilisog diaper ni Angel Marie, oh.
1: Kau... tiwaso na lang sa gunahan. Kadiyo, trabito kayo na.
0: Ah, sige, sige. Tiwaso na lang ni Nako. Oh. Oh.
1: Kinsa may... Oh.
0: Si attorney?
1: Wala. Mian higit si attorney?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaybo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
0: Ato, aday yun, Han. Ablihing gate. Tiwaso na lang din akong ilis o diaper si Angel Marie.
1: Han. Lagawasan ni attorney. Ni Ari, manggad.
0: Siyempre. Na-worry gitsa siyang mahal. Diba, Angel Marie, no?

0: Mao na ini hitabo attorney. Alangal gyud gamay tungod sa bata.
1: Okay ra. Way problema. Nya palihog lang ko si Awi be. Ako na lay po kayo ni Angel.
0: Ah, okay attorney. Sige. Uwat ka dito ha.

0: sama nih. Wih, siapa, Pak? Kesulah. Ketugun pa kita. Ang namay manutok. Ako raman utang usa din eh. Ah, si Irene tingali. Doon naman di siya yaw eh.
1: Ay. Ay, kanayot. Nana.
0: Mukaw na tingali ni Pamahaw.
2: Good morning.
0: Oh. Uy. Meron naman ka.
2: Good morning, uy.
0: Kaumot niya samtang ako. Ha? Diyos ko. Ala no. Ala. Kikulbaan mong kong galit. Kakusubay ni kulba. Di ka ko atakihon nini. Ha? Self. Self. Kalma lang. Kalma lang. Self. Ah, kalma. Si Mervyn Rana. Kalma lang, self. Dili na si Andres Mulak. Kalma lang, cute, self. Kalma lang, cute. Relax. Kalma lang, cute.

0: Naligo pati nga lito, attorney. Adun lang tas bahay na aron makapamahawsad ka.
1: Wato na lang ako siya.
0: So, nalagbalik dito para makalingkod ka. Nagbarog ramang ka din hiyo.
1: Ay, okay raw eh. Magsige naman sa kuglingkod niya sa opisina.
0: Sige, attorney. Kaya ako na lang sa tong... Uy! Umot na to, sino?
1: Nagluto siya?

0: Mga una.
1: Diretso-diretso ra man kagluto. Uy nga, apil man unta kas giandam na kong pamahaw.
0: Oo, pero...
2: Uwa man kunin mo maapil, Irene.
1: Ay, di ay no. Sige, uy, pamahaw na mo. Mabalik na ko sa amo. Enjoy your breakfast!
0: Hoy! Irene!
2: Wow. To see no with sunny side up eggs. Mo na eh. Pirmi ni mong andam sa mansion sa una.
0: Sige na, mga ano ta. Kay, tumari pa kong tambal.
2: Okay.
0: Ikaw na lang timpla sa imong kape.
2: Sure.
0: Nganong ni Ari ay ka?
2: Tubagaw na.
0: Si Rona naman sa niyo. Hello?
3: Hoy, Angel! Next week na nga akong kasal, ha? Tunga ba ya, Giyon? Dad's attorney!
2: Gusto naman sa iyang tuyo?
0: Nagpahinomdom sa iyang kasal next week. Pakuyogon ka.

0: Imagine, bisan sa kaapikis sa yung oras ni Arigyudya para pag-check ni mo. Oh my God! Unsa naman ang gugmaha, uy?
1: Pwede, dili lang ka magsige kisgota na, Irene. Kabuhi, unyo ko basta magsige kagisgota na.
0: Di, manggod.
1: E nga na, manggod na si Mervyn sa una pa. Una man ko makurat, anak, kinaanad naman ko. Wala man ginay Malaysia, good.
0: Hangtod karon, maura kit gyapon na gusto nimong ipatuon sa imong kaugalingon? Unsa man? Ana na gyud kamutuo sa tanan akong gisulti kon uwahi ng tanan? Kon usa ka adlaw ana, makahibaw na lang kang kaslo na sa slain kay gikapoy na sa gukod nimo? Mao ba na imong gusto? Ha, Angel?
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsige, taas akong lugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. Tonight.

0: igala at ang iang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangisgaring, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Jumel Arizo, spinner Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
3: Uguay mo siyagit! Tama! Lahal ka na ang gwata sa banggo! Patali! Agwardya! Grip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Mami! Ayaw! Ayaw! Inapyan ako, anak! Ayaw! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Tano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong gipaon ang musika? Kisay!
7: Down na maskara!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Taya, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: Balik-balik na lang ang sudan.
9: Pongshi!
10: Angeline!
9: Sulayi!
10: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ding! Ihabla yung ding!
2: Ding og ding!
3: Okay, sir!
1: Ihabla!
3: One, two, three, go!
2: Hala! Igo!
1: Oh! Igo, gyapon!
2: Ah! Ah! Huwag katingog!
1: Punggit!
2: Hala! Hala! Igo, gyapon!
4: Paldona! Paldona! Daog ko, kumpadre! Naigo ni Federico, lima ka botelya!
2: Hala, pildi ka, sir!
1: Okay na, okay na, okay na! Mutahan
2: ta!
1: Mutahan ta!
2: Mutahan
1: na? Oh, kumpadre! Mukubra ka na! Dali, padol!
4: Oh.
1: Okay.
4: Kumpadre, sorry ha. Sorry kayo pero nahimo ni Federico, ha? Napunti niya ang lima ka botelya, gagmayng botelya sa soft drinks.
1: Oh, saludo ako ni Federico.
5: Unsa na, Abel? Unsa man? Ha? Makatugbang ka ba sa akong gibuhat? Ha? Makahimo ka to?
6: Lisod kayo to, sir. Ngigo kayo ka.
5: Kamantay ka na. Sa ato ba? Surrender ka na?
6: Kuan, kining...
5: Pagsulti! Surrender ka ba? Saan, magkahimo ka ba sa kong ibot? Ha? Butilya si gagmay soup drinks. May akong naigo! Ang soup drinks, nagingan lang pa yung sakto! Nagagagmay pa kayo! Mugbo pa kayo! Mga 3 inches na ang kitasun! Magkahimo ka!
1: Abel, Abel, may katugbang ka ba?
6: Naunaman pa na ako, sir. Buraglisod matingali nga maapsan ang abilidad ni Senyorito Federico. Saludo ko sa akong igsoon.
5: Ha? Huwag ko igsoon buwang.
4: Uy, Federico, iyo.
5: Ang gawin kinahan? Baya. Mangangkon man. Mangangkon ka na ko.
6: Sorry, Brad.
5: Akalitse! Akalitse! Baya, pikante nga no.
4: Federico, iho.
5: Magkalagot magod na din.
4: Saba.
5: Pabilib ka, ha? Pabilib ka sa imong pagpunting ka ganina sa usaray lungag. Karon, nasuta ni mo. Ha? Kung kinsa yun ang main laki na to. Kay, makita man yun ako. Kita man yun imong pagpunting na ko. Natumba na ko ang lima kabutili niyang gagmay. Ngunsa man, surrender ka?
6: Suway lang kong, di pa kong surrender.
5: Yamatra! Ha? O, sumayin mo ang buhaton.
6: Paabot lang, paabot lang. May kuhaon ako, ha? Paabot rin, ha?
5: Uy! Sumayin ang buhaton.
4: Oh, Federico, iyo. Tanawal si Abel. Tua. Tua, dapit sa may gibutangan sa lima kabutilyang gagmay nga butilya sa soft drinks.
1: Oh, doon, ha? Nakita na ako, kumpadre. Oh, sumayin ang buhaton.

0: Abay, unsa unan mo gagawing butil sa subdex, ha?
1: Ah, gamito na ko, bay. Gamito.
0: O ba? Oh, hindi ko lang yung pinili ko, grabe.
1: O, oh, tiyong, saludo ko, hingin ko kayo siya.
0: Ula, eh, niya ikaw. Giagit pa kanya.
1: Ah, hindi lang tamo tupong siya ng abilidad. Ah,
0: ha?
2: Ako, Abel. Suway ko, bi.
0: Oh.
1: Kung sa'yo suwayan mo?
2: Oh, kanang, palinya ko sa dang lima ka butila sa soft drinks. Suway ko kung makaigo ba ko.
0: Ay, ay, porbida. So, rindo, tinasamot ka, suya, sumarga, di ba, ni Dexterly. Iknat, mga lingkilay, gina.
2: Ma, pasag dito siya, eh, bahala to siya. Basta kayo, masuway ko.
0: Okay, okay. Ah, ako yung pahimutang, ha?
2: Sige, go.
1: Ah, kariyot lang, kariyot lang. Gamit ka lima ka butilya. Kuhaan saan ako sa tabon, ha? Kuhaan ako sa tabon. Tansan ba? Kuhaan ako.
2: Uy, uy, nga naman ang gipang huwam na limon tabon. Kanang tansan ba?
1: Ah, walang guna, walang. Ako lang yung pahimutang. Usaman, kining aking pahimutang, 15 metros kaya po ng gilayon.
2: Sige, okay.

0: On sa? Mucha lin sego si Abel.
1: Dili, dili si Abel, Sir Federico. Aon nyo rito, dili si Charity.
0: On sa? Oh, baya, no? Si Bati, di ay ugnaw?
1: No, saban, ganina yung ah. Oh, pretty lady, purbida. Ibati ko nga prison tandoa niya karon nabati na hinugnaw.
0: Sagil ko, ha? Sagil ko. Pagilabot na.
1: Kalit-kalit, balimbing-balimbing sa
0: dikin. Ay, sahilong lagi niya. Sagil ko.
1: Purbida.
0: Oh, tanawa na, huwag makaigo ba sa charity?
1: Anong nihilong, anong nabati magnaw, be?
0: Ihilong lagi niya, ihilong.
1: Ibong nga nakuhan niya. Purbida.
2: Magira ko na ng charity.
1: Ah, ay.
2: Mutsayan siya ni Federico? Pakauwaw lang siya.
1: Ay, mutrahe lang siya. Mutrahe lang siya challenge, mamarga.
3: Oh, kumpadre, kumpadre. Nakanungga.
1: Ah, kumpadre, kumpadre. Hoy, arigod.
3: Muta na ako na, kumpadre.
4: Oh. Danaw na to, abilidad ni Charity. Guwapa ra bang pagkabata.
2: Alaw ba? Oh, sige. Ato na lang ka ni Rafael.
4: Darling.
2: Namina ko, Rafael. Nagselos ko.
4: Darling, sorry ka. Ikaw ba?
2: Handsaman, mabaya na ako diri?
4: Ayaw, darling. Ayaw. Sama na siya.
2: Ipasakitan ko ni mo, Rafael. Ipasakitan ko ni mo.
4: Sorry. Sorry na gani.
5: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulaypod ang Bagold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Darang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
11: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
10: Original Koi Herbal Capsule.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
12: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
3: Kumpadre, si Charity Murege mo challenge kang Federico.
4: Oh, why problema, kumpadre? Unya on samahan, ha? Makigpusta ka?
3: Walang ko na, pare, walang ko na. Lison, i-break ang record ni Federico. Di ba, Federico?
0: Correct!
1: Ay,
0: pero,
3: mo try lang yun si Charity.
2: Feeling great sa nabayhan na. Pabilidad, sad.
3: Yes, Miss Marga.

0: Oka, oh, jo, oy, dai. Sama ka? Ready na ka? Char.
1: Ready na ko.
0: Ready. Okay. Yap na ko, ha?
1: Okay.
0: 3, 1, 2! Ayay! Fego! Wadi ay! Ayay! Gold punggit!
2: Wow! Igo! Oh, oh, oh, very good! Naigo mo! Tulo na ang igo! Tulo ang igo!
0: Ayay! Ang usa!
3: Para! Sipiat na! Duha na kasipiat! Ha? Ayaw na nagpatugay na lang tugatugari, ha?
1: Tulo na gida!
2: Okay na gina kaya na, Charisi. Okay na gina.
3: So, ako yun ang kampiyon. I'm the champion.
0: Kampiyon. Dili pa tayo, sir, kay napa may lahi mo challenge, si Mayabel.
3: Si Abel Bayot. Oh, come on. Ayaw na lang. Ha? Di na lang tingali siya magpatuga-tuga pa.
4: Abel, ay. Try mo ka ka. Sige na, go.
2: Sige, suway lang ko, suway lang ko.
3: Mo challenge ka? Yamat ha? As God do ko niyo. Ah, sige. Inting, pagtali. Ah, oh. Sige na. Linya, ilinya na.
0: O siya, ilinya
3: dyan. Mga botilya.
2: Di lang gumagamit na ng botilya, Brad.
3: Uy, ayaw lang itong gag-Brad lagi. Binda sa nimo. Nimala mo. Let's in gatas.
5: Abel, ayaw lang sa tao ka o Brad.
6: Sir.
3: Ah, ma-challenge ka? Ayaw pa sige pag-arpar niya.
2: Kanit lang ha. Ako sa'yong paimutang ang akong gamito nun ha. Diyaw na mo.
4: Inting, sa diyang buhatin, di siya magamit ang butilya ko nun.
0: Oo, sa diyang gamito, Nipman. Uy.
4: Nag-usap niya
0: siya.
7: Tanawa niya niya. Tanawa. Iyang gipahimutang ang...
4: Uy. Ang mga tansa mo na sa soft drinks. Hello?
5: Uy. Nagkuha siya og bani sa saging og
7: ang mga tansan iyang giugsok sa mga bani nga pinatakilid og nidot ang tansan na ay ibarog kay nidot ang kilid sa bani sa saging giliniya 5 ka tansan.
4: Lolo,
3: uy, yaw mo tagod saan mo niya na.
2: Okay ni ana siya paingon dere. Si
0: Abel! Bay!
4: Abel, saan na niyong 5 katansan, uy!
2: Bayinting!
0: Bay!
2: Ang bibistula, be.
0: Ha?
2: Ganang, so ayan ako punting kung maigo ba na ako ng 5 katansan.
3: Unsa?
0: Ano? Lano?
3: Grabe!
4: Unsa?
3: Ha! Baya ni mo! Tawang sa sobra, be ni mong hambog, Abel, uy! Sobra! Over! Baya kay ilas ni mo! 5 katansan? Puntingo ni mo? Ayaw patuga ba yun, tay?
2: Kaya lang ha, inaw na akong tubig.

0: Oh, man na makaginom tubig. Sa naman. Ha? Okay na ka?
1: Oh.
0: Ha? Imo yun ang tinudod. Putingon yun yun mong lima katansan.
1: So, ayan ko lang, bainting.
0: Bayo, no?
2: Abel, Abel, kaya mo!
1: Try lang din ako, sir. Kining pawalan stress ba? Lingaw-lingaw lang, good. Patriling ba?
2: Okay, okay. Pero, pag-iturag ko sila, pusanay.
1: Unsa, sir?
2: Mamaway ko. Mapusta ko.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta uban sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
0: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noon kung balik, ana, ha?
0: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Sed Liniment Oil!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ang RMN Drama, Mamasin na usab, magdalit kaninyo ning Sukinano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani.
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ang kamatuuran, Milani. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
0: Kung mahiluna pa.

Sugilanon nga sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

P.S. Love you. P.S. Kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. P.S. Love you. Tag-sulat Martes Parba Albores. Ubo sa direksyon ni John Caracapohanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayat. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagol ini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dagang istorya. Ingat ka, pagpuyo! Pagpuyo! Nakuhaan ka ba? Kim!
1: Ano? Ay! Ano?
0: Ma'am? Nay?
2: Ni asa day ka, ma'am? Maugi akong pag-abot, nay. Eh, pasensya na ka sa kong apo, ha? Dili mang din siya maldito, ba? Ay! Pilo! Onsa man ka! Marika!
0: Nay?
2: Nanay, bito!
0: Nay! Tignan siya na siya sa kong tungga, nay. Ha? Daghag itaw na tanaw na ito, nay.
2: Daghag tao.
0: Kikitawaan ko nila, oh.
2: Ha? Mauaw ka nila, niya. Huwag kang mauaw ni Ma'am Denise na nakakita ni mong nakakita sa taggubot. Ha?
0: Sus. Pitawis.
3: Ma'am, wadyo ko sa akin ni Ma'am, ha? Sige na muna, Ma'am. Kita mo ito, ha? Siya mo'y nanumbag. Mabigyo ko mang hilabot. Trawa ko mga amigo, oh. Oh, kumita ito, oh. Nakuya pa, no? Ang tudron.
4: Piolo, I'm so disappointed.
0: Ma'am, si...
4: Muna
0: si...
4: na ko ninyo, nay.
0: Po.
5: Wa na ka paminawan ni ma'am, no? Giko amang...
3: Aray! Tapos kita gato na si Nizo! Giwitan sa kusab!
0: Lami yan, ibang banggi ko, no?
3: Nagandugo akong... nagandugo akong si Mod! Aray!
2: May gani ka, giwitan ka na! Ako pa ito, gisanta ko na tika! Og ikaw lalaki, ha? Dari ka. Mama, ulit to sa truck.
0: Nay. Kundok ko, nay.
2: Manay mong giingon ganina. Nga manong maundok ka. Pero niya ka sa iskina, nangita kag away. Magpauli.
0: No, nay.
2: Magpauli ka o dali.
0: Tara, nay.
2: Oh.
0: Nanay sa doy.

folket så räcker det innan. Det är redan sila sig tjuva med nagsama. Parihasad silag batasan. Mga init och uon. Makalakot. Dili ko angay mo talikot diritso. Gipag-exultihan ko unta siya. Pero nahinomdom ko ni Paolo. Ingunong sa nakita ko na usab si Paolo nga dunia. Kung giunsa niya sa pagpasakit ang babae samtang iya kinigigamit. Ngano bang bisag nagpalayo na ko ni mo, Paolo? Nagsunod-sunod pa man gihapon ako ang imong itsura o presensya. Papahuwayan ako ni mo, please. Kaya akong sayo kaghikog matika. Tingali. Kinahanglan akong mubiya na usabi ni Napita. Humanon ko na lang ning maong school year. Og bubalhin na usad kog laing Napita. Kinahanglan likayan ta na usab ka Piolo. Pila ka buwan na lang ako antusan ha.

kuma kallar gobe ya inimi duk shi gaba muke funi akan mata shi tungan gabi ina kula ka pagun duk la unta ko daga kwarta unta ko katukis potensial no anaka ingon ini ba kikai gani ko samok pero ang samok magkimayong padul na ko kamakalagot ba ini eh discouraged to samot na ko si ma'am hey huh? Ano ma-discourage man nga umasag kumanguyab niya nanguyab day ko nga man may pwede kagusto ko pero hindi kapanguyab kaya bawa di ko manguyab huwag pa ganit ko kasway-sukad ng manguyab ahak ba yan eh ahak ka yan eh kasagsamog eh hindi eh ganun na namaistra mo sa to siya kalagot ba yan eh piyong tabi basta lagi di pa kumakatugon ay kaliso ba din yung ma-in love eh in love ko

0: Hala ha. Doon ka na kaayo. Pero nagsigire kay kong pakuyap ay. Murabi ako kay kapuhi. Sukad ka naabot kay dindapita. Wa naman hinawon kung mahinom ito nga nakatugog daro. Bisan pa man sa kapuhi sa kong lawas. Wa na ba ito na akong maduaw sa kapitan kanina ta? Maayo lang ang nag-iatiman lang siya ni Potensyano. Ako naman hinawin makonsensya kung dili na kumatiman si kapitan. Kaihiyon na lang hinuon ko, ha? Sa mukha, gininig kaihiyon na ito ang gabi. Yan as kawas ang banyo. Mangihit na lang ko. Bisol na kakuling ang tusong kutob mo hayag. Ang sabasay akong kadlokan ng gawas.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ECS.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Kinuo ko. Dinigito siya tugon sa pultan. O daling bidakan diyan ng abli ko. Unsao naman lang kung sa akong pag-abli may kalitsyagsod. Mayon na lang gani kay bidakan sa ni. Kawatan ka itong tawahan na. Kinahanglan patauran din akong suga din sa gawas. Sa akong gipuyan. Aron dili kayo ngit-ngit panahon sa kagabiyon. Pailisan ako ugma ang punder na suka. Kinsa man siya akong masuko. Bahala na. Nadlok na hinuon ko magawas. Mag-antos ko inis akong kahiyon ron. Kaya para ba muhayag, eh.

0: Naandam na ako ang pagkao ni Kapitan. Gitabunan na ako din isla misa aron. Sayo na lang para niya unya pagsungkap kung gutomo na siya. Natuog pa man. Sayo sa kay kung nakahikay siyang pamahaw kay huwag mo ko'y tarungtog tungod sa nahitabo gabi eh. Magsige mo kong mata-mata. Kituka naman hinuon kong sayo eh. Mubiyan ako din sa ila. Karon ko matog na adlaw na. Unya na lang sa kong magpalit o bumbilya para sa suga sa gawas. Mayo na lang gani kay Sabaduro na. Liliyon sa ako kapit si Kapitan siyang kwarto. Sa dili pa kumubiya. Mayo ang dagdahinanok pagyapon siya. Oh. Wa siya siyang hitaanan. Hain man dis, Kapitan. Abi kong natuwag pa siya kay... Wabi nagtikaw-tikaw kanina sa kong pagsuot din is ila. Milahos malagog suot kay mayawi mong kuspultahan. Wadi siya din eh. Ah, basig na asaban niyo. Suwayan ako. Kang ara ang pultahan sa panyo. Maliliran ako kung may tao ba sa suot. Oh. Wait daw. Hain mo dis, Kapitan. Ay, kinuo ko.
1: Potensyano! Potensyano!
0: Oh, huwag magkit siya makamata nga ganina ramang kung nagsiging manuktok din siyang kwarto.
1: Potensyano!
0: Bahala na. Suwayan akong abli ang iyong pultahan. Kung wabi ilak. Ah, wari di ilak.
1: Potensyano pag...
0: Oh. Wasad siya din siyang kwarto. Hain man di sila. Imposibleng nag-uban silang duha sa pagpanglakaw sa iyos buntag. Mahimong wala sa makaulis, Potensyano gabi eh. O wala sad siya makabantay siyang apuan. Pero, asa kuman ka pangitaon ron si Kapitan? Ha?

0: Hoy, asa man day kas kapitan paingon?
1: Pasensya na, nay ha. Ni ako paingon ninyo kay kamura manggit ang akong suodin higod.
2: Hala, suod ko no, me.
1: Kamura gayo ako masangpit, nay. O, dilisad kayo layo ning inyo sa ilang kapitan.
0: Ay, wala'y problema, Dennis. Wala'y problema. Ay, suod ba yan mo nas kapitan? Ay, pastilan hain man day ka itong tawhan na paingon. Ay, Pilo. Ay, Pilo. Naun siya ka bang nagsige malagag tingsi diyang nagtutok ni Ma'am Dennis?
2: Ha? Nay?
0: Tabangan ta si Ma'am sa pagpangita ni Kapitan kung hain na ron paingon.
2: Sa magkikaprisko ang iyang naong sa priskong hangin sa buntag. Dili makapul tutukan.
0: Hoy, naunsa ka? Oh, naunsa ka? Naunsa ka?
2: Nay, ano makapak magagabaga?
0: Lihok na diha!
2: Ha? Huh? Ngano ganito, nay?
0: Ay, nayabag naman ganyang bataa. Eh, ma'am, pasensya na gid kay ka, ma'am, ha?
1: Tingalig, may buhaton pa si Piolo, nay. Mahimong mangayot na lang kong tabang sa ubang silingan.
2: Ha? Dili, dili ko busy. Si Kapitan to, no? Oo, si Kapitan ang pangitaon. Si Kapitan.
0: Nayabag ka ba yung bataa ka?
2: Si Kapitan.
0: Sige, magkatingsi diha.
2: Ako na'y bahala nga mangita ni Kapitan, nay. Dinhila mo ni ma'am.
1: Mag-uban ta.
2: Oh, sige, tara. Nay, ato namin, nay. Ata na, ma'am. Mangita na ta ni Kapitan.
0: Pag-amping mo, ha?
2: Oo, nay. Ampingan na ako si ma'am, nay.
3: Naamoy kapi. Agay.
2: Clover?
3: Kinuo ko. Santisima! Kadaghag bunog sa imong naong!

0: RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan din ko ba unas magkadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahilo na ang panahon.

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon, Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

Kaigalan, ayo sa'yo pas magpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Galit sa RMN Productions.

0: RMN Drama. Mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran, Milani. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
0: Kung mahilo na.

So kailanong nisanwa ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, kung mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: RMA News. Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa tumabalita, pag-angkat o premium nga imported rice, gihunong una sa Department of Agriculture. Seguridad sa tanang pribado o publiko matunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, ipasusi sa konseho sa syudad. Bagong hepe sa CCPO, dili una mupatuman o lahugay sa mga kapulisan sa Sugbo. Samtang CSWS, prioridad ang paghatag relief assistance sa manasunugan sa barangay Umapad sa Dakbayan sa Mandawi. Mokadto ang headlines.
0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ning oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawat tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapag mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
7: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Poly Coffin sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras sa DYHP, alas 12:44. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Adlaw ang Sabado na sad, mga kasama, Hulyo 4, 2027. Kininyong ubos nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Kumusta man ang ato ang mga kaubanan, mga kasama, mga idol. It's a beautiful, beautiful Saturday afternoon. Nakakaon na ba ang tanan? Inspired kaayo ang tanan? Tungod kay kagahapon, nanambong taon mi sa nindot gyud kaayo nga kasal ni Idol Tweety og sa iyahang kapikas si Sir Kent Toledo. Congratulations sa ato ang newlywed. Nagtag-ano na ko ang pinakabibo kagahapon. Nagpundok yun sa lamisa, pinakaluyuhan ba in town? Pero taga-DYHP. Mailan, mag-yudin mo, oy? Wa man tami magprograma pero pirting pangatawa. Wala no, congratulations sa ato ang newlywed. Nya sa mga bag-o sad gikasal diha, congratulations mga nag saulog sa ilahang anniversary. Mabag-ong ni graduar, congratulations. Happy birthday sad sa tanan nga nag-birthday. Kumusta man inyohang semana mga kasama? Hinaot nga naa mo sa kapis kay sa inyong panglawas ug padayon ang ato ang panginabuhi. Sa ato mga kananan, sa ato ang mga karinderya diha. Ayong pagpaminaw ninyo ingon man sa tumatrisika driver. Ato ang mga public utility vehicles, maayong pagpaminaw. Ato mga pribadong sakyanan. Sa bisan asa man nga suok sa dakbayan sa Sugbo, sa probinsya sa Sugbo, o sa ubang bahin sa nasud. Nakipusab ang ato mga overseas Filipino workers, maayong pagpaminaw. Dili na ta maglangay pa mga kasama, nga doon na ta sa unang detalye sa atong balita.
2: DYHP, Tatak, RMN, report.
1: Gipahunong una sa Department of Agriculture ang pag-angkat og 5% broken imported rice. Kini aron nga mahatagan og dalan ang pagtanom sa mga Pilipinong mag-uuma sa palay og ang pagpangandam sa ani sa buwan sa Setyembre. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dili nila gustong masubli ang pagkunod sa presyo sa humay sa 8 ngadto na sa 12 pesos kada kilo sa miaging tuig. Atol kini sa wet harvest season o kanang tig-uwan. Pinaagi sa temporary import ban sa premium imported rice, mahimong patas ang duwa sa lokal nga palay ngadto sa merkado. Bugtong tugutan lang ang nga angkaton ang 25% o sobra pa sa broken imported rice. Sa datos sa DA, maabot sa 2.5 million metric tons sa imported rice. Ang maabot sa nasod karong tuiga, mas taas kini sa 2.29 million metric tons sa susamang panahon ni adtong nakalabay nga tuig.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Sa Sa laing balita sa Balitang Lokal, mga kasama, seguridad sa tanang pribado o pampubliko matungaan sa Dakbayan sa Sugbo, ipasusi sa konseho sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
2: CYHP Tapang RMN Report.
3: Kining maong balita, hatod na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Ipasusi sa konseho sa syudad Sugbo ang seguridad sa tanang pribado o publiko mga tungaan sa Dakbayan. Dilibot ang konseho nga mahitabo sa syudad ang pagpamusil sa katungaan sa Dakbayan sa Tacloban nga ipatay sa tulo katinuran o diangol sa uban. Ang City Council iawag sa Cebu City Police Office, Department of Education o sa Commission on Higher Education paghimo komprehensibong report labot niini. Partikular na sa santangang school safety, security programs o protocol. Kini aron maprotehan ang inosente mga tinunan gikan sa mga pangabuso o kriminalidad. Sa samang higayon, ang konseho ni Awagusap sa kapulisan pagbikayan o regular nga police visibility o patrol operation dool sa mga tungaan sa Dakbayan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa nahibutang lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161 samtang sa Magayte City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Daghang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila kapahinom do mga kasama. Standby.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
9: Oras, alas 12:54. Ngadto ta sa laing balita, mga kasama, bagong hepe sa CCPO, dili una mo patuman og lahugay sa mga kapulisan sa Cebu. Dugang detalye gikan ni Rajman Arnold Bustamante.
10: CYHP Tatak RMN Report.
11: Doon sa usa ka semana na nga nilingkod si Officer in Charge sa Cebu City Police Office ang bagong hepe nga si Police Colonel Ricky Sumalde. Ulit ka nga Police Colonel George Ilanan, neto na ka nabay simana, matatarihan nga ihang kasamtangan una nga ibutang o ipabilin ang mga hepe sa kapin o sa 13 ka mga police station din sa Sudan sa Sugbo. Batod pa ni Sumalde ato sa pagiginabi sa mga tigbalita kagahapong adlaw dito sa Police Regional Office 7 kung unsa man ang nasugdan ng mga programa sa mga kanhi hepe sa kapulisan sa Sudan, iha kining tiwasolog, iha kining sundon. Nakita kanini ang pagpahugot sa siguridad sa Sudan, police visibility o ang pag-anti-criminality campaign, iha kining pakusgan pa. Subay sa kamanduan sa ihang hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad. Usa sa mga mando ni Abad nga ito kaniya, mao ang pagpaubos sa krimen sa Dakle sa Sugbo na binasa mga sunod-sunod nga pagpamusil nga nahitabo sa nang labay nga mga simana. Dugang nga ni Sumalde nga usa sa mga mando niya sa 11 o sa 13 ka mga police station nga pahugtan na ilahan nga sub-sub nga kampanya batok sa illegal nga druga sanglit sa ihang nabantayan nga ubay-ubay nga mga drug personality ang ilahan na dakpan sa langlabay nga mga simana o ginangko nga mga supplies sa illegal nga druga sa ilang nasaknit sa tinguhan ni Sumalde nga mubus-ubus ang supplies sa illegal nga druga dinhi sa Sudan Sugbo sa musunod nga mga buwan. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Manalbo sa Mantuli OHP, Tapang RMN.
10: RMN, Radyo Mo.
9: Dagang salamat, Rajuman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila kapahinumdum, mga kasama. Standby.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Sa adlaw-adlaw nato ka paginom og PTX 500.
11: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
10: o bad cholesterol.
11: Nga mao ang hinundan og responsable
10: sa pagbara sa atong mga ugat.
11: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pagginom og
10: PTX 500.
11: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: PTX 500.
10: Mabalit sa mga butika. PTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500!
11: Mapali ang mga butika.
13: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
14: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
16: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng pregnant kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong Sid Panyawan capsule, kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
14: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
19: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
19: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
19: Oh, hindi na sumasakit.
4: 100% to.
19: First name po ninyo,
4: Bernardo Bailoses.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
8: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
10: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
10: Mag DTX 500.
2: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
2: DTX 500.
10: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
5: Tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
14: Balik sa tumabalita mga kasama. CSWS, prioridad ang paghatag og relief assistance sa mga nasunugan sa barangay Umapad sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa balita, Rajman Ken Galinea.
3: CYHP, Tatak, RMN, Ang musunod na balita at kalato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakaroon atong relief goods sa 17 ka mga pamilya o 23 ka mga individual nga napektuhan sa sunog nga nitabo ni atong Biyernes sa Kadlawon, Hulyo 3 sa sitio Kalubian 1, Barangay Umapad sa maong syudad. Una nang gibanduan ni Mandaue City Mayor Jonky Iwano ang City Social Welfare and Services nga prioridad ang paghataog og dinalian nga relief assistance alang sa mga apektado sa kalamidad. Base sa data sa CSWES, dunay upat nga totally damaged nga mga Pinoyanan samtang usa ang partially damaged. Nadawat ang alarma sa sunog alas 2:55 sa Kadlawon ug i-clear kini nga fire out alas 3:15 sa Kadlawon. Padayon ang Dakbes Mandaue pag-monitor sa sitwasyon ug paghatag og kinahanglanon nga mga serbisyo ingon man ang suporta alang sa mga pamilyang naapektuhan sa maong sunog. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandaue ang ining Radio Man kan Galinea Tatak Arlimen. Ang mga balita tud kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga mga batok sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayon ra kayo pag-andam sa Super Fiber. O sa ni siya ka sa shea, isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din na sa Life Extension Clinic.
15: RMN Radyo Mo Nationwide.
14: Dagang salamat Radyo Man Ken Galinea. Samtang sa laing balita mga kasama, mas mapadali na ang paglukas kuna pagluwas sa kinabuhi sa mga dapit nga layo sa Dakbayan ingon man sa lalawigan sa Sugbo. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, opisyal kining nakakuha sa labing unang supply sa Tardoc o sa kini kamatang sa polyvalent anti-venom batok sa la sa bitin. Lahi kini sa uban ang kining polyvalent anti-venom. Epektibo kini batok sa tulo ka labing peligrosong bitin. Sama na lang sa King Cobra, Philippine Cobra o Samar Cobra. Matod ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan, dako kinigtabang ilabi na sa mga hilit nga dapit diin segundo lang gunita na makabsan dayon sa kinabuhi. Sugod sa sunod semana makuha na kining walay bayad o libre sa charges. Sa upat ka mga dagkong hospital sa kagamhanan, diha sa Balamban, Bugo, Danau City o Karkar City. Kini pinaagi usab sa pagpangulo ni 2nd District Board Member Dr. Stanley Caminero.
15: RMN Radyo Mo Nationwide, DYHP abroad ngayon.
20: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga maugtiga pud apod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo ang epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita ni saka pangadto sa 2645 ang gidaghanon sa mga nakala sa migo nga duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela samtang dunay laing sobra sa 12,600 ka individual ang naangol sa maong katalagman na 2,000 nga libuan pang ikatahong na mese.

0: Nga nitong pagsaraghang struktura sa Venezuela nga sagar apektado ni ini ang coastal La Guaira area, amihanang bahin sa kapital nga siyudad sa Caracas. Si Venezuela Interim President Delcy Rodriguez nideklara na og pito ka adlaw nga pagbangutan gumikan sa halapad nga danyos og daghang nakalas sa mihigo nga linog sa ilang nasod. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mong balita nga hatod kanato sa Set Marketing ang tigabawti nga para po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ug wang balatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama para rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Set Liniment Oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule, ug ang Set Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: DYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Sa dili pa kita mo ato sa unahan, mga kasama ato nang i-check ang ato ang panahon. Kauban nato sa pikas linya si Sir Edward, si Sir Mark Gales, gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Mark, bayang hapon.
3: May hapon na Marvi, sa itong sugintig kami na itong latest weather update para karong weekend. So tayo nag-apekto ang easterlies o hangin gikan sa silangan diri sa may silangang bahin sa Luzon o sa silangang bahin sa Visayas. And sa itong ginabantayan nga si Super Typhoon Bavi as of 8 a.m. iyahang sentro na himutang around 2,920 kilometers east sa may eastern Visayas. Doon na nakinidalang hangin maabot sa 205 kilometers per hour. Doon siyang sentro and gustiness na sa 250 kilometers per hour. Gayero kini karon pa kasadpan, habagatang kasadpan o west-south-westward sa gipaspason na 15 kilometers per hour. Gibarabarang makasulod kini sa atuang Philippine Area Responsibility karong Martes sa gabi o di kaya diri na sa Miyerkules. And ato ari taga local name na si Bagyong Inday atong ika-9 nga bagyo na nisulot uniporma diri sa tuwang sulod sa tuwang Philippine Area of Responsibility. Iyahang tumbuko ning mga lugar diha sa aminang bahin sa Luzon or diri pa kaya sa Taiwan, and sa nakita iyahang mapa-enhance ang southwest monsoon o habagat tinmo gini magdalag mga pag-uwan-uwan o mga paghuros sa hangin diri, labi na diri sa western section sa atuang nasod. Sa pagkakaroon, layo pa ning mga bagyo ha. Karong adlaw Sabado, nga to na sa Martes, ang dakong bahin diri sa Kibisaya, nagkip na ang Central Visayas, makasin natin ang kiyapuntaan ng arang nga panahon. Adun ay pagkasa ng panganurun, nga to na susahay, madag-umong na kalangitan, nga naalamay mga lumalabay, mga patak-patak ng mga pag-uwan, pagpanungdo kilat, gumikan ani mga localized thunderstorms, ingon man aning easterlies. Para sa kayuntang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, hanap jamon tayo masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuro sa hangin diri na ito ang kadagatan, magkabiling magmalinaw nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at ang kadagatan na doon ay taog, bagula ang alauna city sa hapon, hunas unyang at utso 15 sa gabi. Temperatura na magasukod gikan 26 nga ito na sa 32 degrees sentigrado. Haring adla musalop unyang alas 6 gis sa gabi ug musilang ug mga alas 5:27 sa buntag. Philippine Standard Time alauna gis na sa kahaponon ug mao na to ang latest weather update. Gikan diri sa buhatan sa DOSC Pagkasamaktan, si Mark Gales. Maayong hapon ug daghang salamat.
2: Daghang salamat Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan.
1: YHP, una sa lahat. Weather update.
2: Ang updates sa kahimtang sa atong panahon, mga kasama mo'y nagtapos sa ato ang updates karong higayuna. Apan sa dili pa may pagpaminaw nila ni Chacha Boyla Sochea.

0: Ayan, Nicolette Van Van Boyles, Minik Boyles from Ubay Bohol, daghan kaayong salamat. Avenito Mac GM, ayong udto kasamang Ari, please ko shout out. Teresita Avenido, Zosimo Avenido, nga always guilty paminawan sa Diwe HPR, men si buog drama, matag sayo sa buntag. Hangtod na ni sa hapon, solar manggood among gamit. Kasamang RV gikan ni sa Puerto San Pedro, Bien Unido, Bohol. May pagpaminaw. Anas Pakira, maayong hapon, Ma'am RV, watching and listening, DYHP. Anas Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Shoutout nga to sa akong manghod, Rolando Pakira, nga nagtrabaho sa Margarita Extension dire sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat ka, ayos pagbasa. Dagan kayong salamat. Robert Langido, good PM, ma'am. Namino mi karun, o nagsunod sa Facebook Live. Sa Sudlon 1, Sityo Batang-Batang, Cebu City, daghan kaayong salamat. Sally Alfante, maayong hapon, Ma'am RV, from Purok Tambis, Taptoy City, Naga. Always good me listening, ilabi na sa drama. Daghan kaayong salamat, mga kasama. Gikan ni Eugene Belocura, maayong pagpaminaw. Kasama nga Joselito Bintoy, maayong hapon, happy Sabado. Please ko shout out Papa Rick Rick, Mama Alice, Dong Mike, Manikar Family, Manulat Family, Suguran Family. Manulat Family, Suguran Family, The Moral Family, Oga Alvin Rose Kugay. Diha sa Dungguan, Basak, Mandao City from Michael Bintoy. Nagibot Andrea, kasama idol ayaw Jude Kalimti pagbasa kasamang Bintoy. Anisa, kasama Bintoy kay ato yun ning avid fan og listener sa DYHPR man si Budaghan kaayong salamat. Tyson Erickson, good PM. Shoutout diri sa mga naminaw nila ni Mama Baby Baby Tyson. May pagpaminaw. Eljane Laride Semyon, hi ma'am. Pa-shoutout ko ni Elna J. Seriolita, Kuya Balagtok, Dondon Eva Marie, Marjun Semyon, og shoutout ko sa akong kauban diha sa Paeng, Sir Jom, Skirwin, Marjun, Juni, Mark. Daghan kaayong salamat. Eljane Laride, Jonah Salazar Camus, shout out sa Tagatapal nga daghan kaayong mga sa maniti na mga Marites no. Kay mga kuan mga paspas kay musagap o mga istorya ato nang i-hire diri sa DYHP. Samtang greet ko sa akong friends nga sila si Annabelle. Masukol Pinoto og adlaw niya karun. Daghan kayong salamat. Uy, happy birthday gika ni Bandex Bandoy. Erasmo Magali, maayong pagpaminaw. Beling Cajes, maayong pagpaminaw. Cecil, hi ma'am from Digo City, Davao del Sur. Daminaw pud ko sa inyong drama. Daghan kayong salamat mga kasama. Bye-bye ninyo ang ato ang mga kasama sa itong mga idol na mabisita o sabdiha sa inyuhang mga lugar. Diha sa Mindanao sa musunod yung mga adlaw. Isipag hatod sab sa ato ang tabang. Ngadto sa mga nabiktima sa Jensen sa Linog. Sa miaging buwan mga kasama. So padayon tang mo padangat sab sa ato ang hinabang o sa ato ang mga pag-ampo ngadto sa ato mga kaigsuunan sa Mindanao area. May pagpaminaw, Ray Paul Solano, pirmi good minaminaw, ma'am. Nagtanaw mi diri gikan sa South Korea. Uy, may pagpaminaw sa ato mga OFW. Fila Gumagay Brigoli, maayong hapon, shout out sa Lagunde, Oslob, Cebu. Naminaw mi nimo diri samtang gabinggo. Uy, gabinggo. Daghan kayong salamat mga kasama Bernadette Santander. Shout out ko sa mga naminaw diri sa Libo, Sibunga. Aruba, Tayabat, Lazor, maayong Uto, shoutout family Tabura, diri sa SIPAC, Sudlon 1, Cebu City. Kaya mo yung mga pangutanan yung ato mga listener diri, oy. Ato na kasama. Shout out diri sa Manhuyod sa Barangay Santa Monica. Gikan ni MacDolls Descartin Dolendo, Rose de la Serna Regis. Shout out sa Tagapurok Banana sa asam ni ini dagan man hinoon ni ay. Diri sa Taptoytuyan nga naminaw gyud dinhi mga kasama samtang nang labaw. Oy, salamat kaayo sa tumaka kasama kauban sa pagpanglaba. Shout out diay ni Rudy Cafe, kusog kaayo inom diri sa Kahayag Sierra Bulyones Bohol. Oy, maayong pagpaminaw sa tumaka kasama diha sa Bohol. Kagahapon sa kasal ni Idol Tweety daghan kay mabulanon. Labi na ato ang kasama diri si kasamang Remark Apugoy, makarelate gyud sa mga bulanon. Daghan kayong salamat mga listener, magyudin nato ning mga bulano, no? So daghan kayong salamat mga kasama. May pagpaminaw sa ni Lee Quartero sa Hagna Bohol o Aileen Rubelia dinhi sa Talisay. Napupusa man natong oras mga kasama. Yan, di naman ako matagsa-tagsa ang tanan gyud nga mga greetings. Daghan kaayong salamat sa inyo hang padayon nga pagsuporta o pagpaminaw namo sa DYHP RMN Cebu. Nanginaot kami mga kasama nga nakahatag kami og maayos sad nga mga programa. Diha kaninyo ingon man maayong pagtulunan gikan sa amo ang mga drama og mga programa. Daghan kaayong salamat mga kasama, kauban ako diri si kasamang Jerome Yap. Kasamang Gerald Albios ingon man sa transmitter site si kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasamang Attorney Rafael Fernandez Banyo. Mga kasama kini ubos nga alaga da Rajman RV Veloso. Sa sunod na sad nga higayon, sa sunod nga tulumanon mga kasama, stay safe and God bless you. Oras sa
1: 1:18. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
9: Uyat, ging na kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
10: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: gulyat. Sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na tasang akong sugar.
10: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawa sa aning Paragis Bilabila, kay partig yung induta.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
21: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
24: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
25: Mm-hmm.
24: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
25: Mm-hmm.
24: Mura dark spot siya, anak.
25: Mm-hmm.
24: Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
27: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
32: Biodrome Herbal Capsule.
33: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
32: Biodrome Herbal Capsule.
33: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
32: Biodrome Herbal Capsule.
33: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
32: Biodrome Herbal Capsule.
0: Day andat, nga nung masulubuan man ka ng naong nimo?
1: Naluhoy man ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
0: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ng atong tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Doktor ni Obra, Gator ni Ilin Batay. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Rojo, 24 anyos, ulitaw, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. Arnyo yung sabdan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Isa pa asa ding alarm clock. Unsa ding orasa? Oh! Alas 6:30 naman di. Ay! Ahak, biyani. Alas 7 ra ba mong sabot ng mga rayas, bida? Padaw sa uslog gamit ang road bike. Magandam sa kumi. Magdali lang ko.

0: Mga bro, pasensya kaya, hangkar mo kung naabot. Gaya na ko kamata, eh.
1: May noon nga, nakaabot na ka, bro. Sige, may tawag na mo. Tigil ka mo ito, bag. Mau, dahil kayo, dugay na kayo kamata.
2: Okay, okay. Okay, may nagsabot-sabot kami. Basta 7:30, di pa ka mabot. Agi ka rin.
0: Lagi mga bro, eh. Pasensya siya kayo. Nga, isa ba na? Tara?
1: Tara na! Kay Laylayo, para ba itong atuan?
0: Okay, let's go!

0: kabuk lagi entah. Kerabik ni tau eh. Ya kerabik pun kabuk.
1: Kusung sakit ke pedagang eh. Nagsunod ka tong truck. Au, siyempre, abog ka ayo.
0: Magit. Ay, muwais na kanita. Ya, taw-taw, mengaon ta sa suki tong karanan ni sa uslop.
2: Pila ka oras tong biyahe karon di ay. Murag, kusog-kusog rin o.
1: Migi ka man tag mga alas 7:15. Niya karon kay, oh, sana wala sa o. Alas 12:30 na. O mga, kuan yun? Kaping yun sa 5 ka oras.
2: Ay, kusog-kusog rin itong pedagan nun dahi.
1: Power kayo eh. Kay, saan, nag-apas mata sa oras sa pagpaniog, sa kuan, tingpaniog to. Saan nga, dugay, magiging kanima tagod.
0: Bakit?
2: Hala, no? Sorry na, good.
0: Eh, tata na. Good. Ngayon tala, kay, ikuman itong kaon, masasaka oras, balik ta para uli.
2: Okay, okay. Let's go.

0: Ei, ärre. Iski tasong lauas. Iska kong tiin. Pagtakba. Paulan mong mayo. Ärre, ärre, ärre, ärre. Katul na kong mata. Ärre. Lugdun ko rin. Katul mo kayo. Mwato ko si CRB kay. Mangilam usko. Ganun ka na kong mata. Katul mo kayo. Uy. Ganun mo niya kong mata. Puwa mo kayo. Doon sa maghani.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Seth, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
4: Kung sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Hinaim naman po na ako Seth Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
12: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio,
13: ang DTX 500,
14: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
13: duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape,
13: naayo na ako.
12: DTX 500! Pabali sa mga butika.
15: Kuya, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gaano nagkapi, magkaanang nga tamis, wala, Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktif. Tibong kinabuhi.
15: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
16: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
15: Basin ba yag mabatanon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
15: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
16: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
17: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman namang kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, anak ay. So anak ano, binta na ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
18: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Pagkaugma nagikan sa mong biyahe sa Oslo, di ba maulang kong mayo. Kunya perting katulad sa akong mata, kung pagsood ako sa CR, naibuong lang ko, napuwa na kaya akong mata. Mong akong isultihan si Mama bahin nini. Ugo niya. Ma, tanaw mo ko niya akong mata, ma.
1: Okay nga naman di ay nang imong mata.
0: Katul kayo, kunya perting puwa, ha?
1: Di ka na. Oh, alabi taw da, puwa ka ayo. Naon sa man di ay naroho?
0: Eh, ambot lang mo, eh. Pag matanaw ka din na perting katulad sa akong mata niya, ako gilugod.
1: Nga nung imo man sa tao ng gilugod, oy, waunta na ni mulugda. Namuwara tingali na kay imong gilugod.
0: Kaha, ma?
1: Sige lang, mawaraon niya na inig taod-taod. Basta ayaw na naglugda o kusab, ha? Kibasig ma-infected o niya hinuon na.
0: Sige, ma.

0: Mga bro, kumusta naman mo?
1: Okay na kaya pon. Medyo sakit ang kalawasan tungkol sa pamaol.
2: Nah, parihag ta bro. Ako gani, lison kong lakaway kay sakit yung pamaol sa magtak.
1: Maog yun. Ngayon, unsa man ka? Musta man ka? Uy, pamaol?
0: Ah, mura ram gani kong gilantan tungkol sa kasakit sa kong lawas. Grabing pamaol eh.
2: Okay.
0: Pero worth it kayo.
2: Ay, parihag ta ni di ay. Wala yung symptom eh.
1: Bro, nagkabantay ko ba? Tay, paragod.
0: Oh.
1: Ano sa manang matanay mo? Puwa man lagi na.
0: Ha?
1: Puwa kayo.
2: Pitaw. Oh. Pitaw, bro. Puwa kayo ang matao.
0: Oh, mawa ba? Mawa pa rin yung hapon, mawa. Ma, trawa ko nagbalik akong mata, ma.
3: Ano naman sad ng imong mata?
0: Di pa siya sakit, ma, pero wa pa man gihapon nawa ang puwa.
3: Ha? Be, tanan ako.
0: Oh.
3: Oh. Uy, hala. Nganong mas ni grabe man ni siya, Roho?
0: Oh.
3: Unya, mura man og dunay ni tubo sa imong mata.
0: Unsa, ma?
3: Na, magpa-check up ka, magpa-check up ka. Ato nang ipatanaw ang imong mata para mahatagan nag-eye drops para mawa na ng puwa.
0: Sige ba?

0: Nahadlo ko sa gisulti sa doktor nga ang puwa dahil sa akong mata, dili na rin mawa kung dili maoperahan. Unya, kinanglan pa dahil nga magpaabot nga maabot ang kadakong sa tridium sa akong mata, hantod nga ma-3 cm. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, dunay kalit ka nitubo sa akong mata, unya, puwar ba kayo? Matod sa doktor, nga tridium ko nun eh, og dili ko nun mawa kung dili operahan. Sakto ba? Dili di pwede mawa ang tridium kung eye drop lang ang itambal? Ikadawang pangutana, hilig ko bike-bike sa una. Mainitan, mauwanan, ug maabugan. Ug mato sa doktor, maokin na ni ang rason kung anong nagka-tridium ko. Sakto ba? Ikatulong pangutana, nagpa-check up na ko sa akong mata, apan tungod sa akong kahadlok, wa na kumangutana sa doktor bahin ini. Kining tridium, delikado ba ni siya kung dili ni siya matambalan o maoperahan? Makabuta ba ni? Ikaw pat o katapusang pangutana. Gusto ko magpa-check up pagbalik. Ilabi na sa inilang nga doktor. Doon na ba po'y ma-recommend? Kaya ganahamanggod ko magpasikan opinion. Kaya nagduda ko sa doktor nga akong gidool permiro. Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, karuho.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran de karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong bata sa third floor Jose R. Martinez Building Usmeña Boulevard Cebu City. Ang ato bakutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga naatay mga hinumduman para happy ta sa tong kinabuhi. Kung mahimo lang, ayaw na lang pagdumot. Kung insultuhon ka, ayaw na pag smile na niya perme. Likay-likay naman po. not all the time kung ma-explain ta sa atong mga gika-inkwentro diha sa atong mga grupo-grupo. Ha, simple living lang. Nya, smile. Nya, kinalang nga tangpol ta, ha? Ang inumdom na ko na ako gika, na ako gika bangi. Ha? One time, ngayon na siya sa kuntabang kay admit ang membro siyang pamilya sa ospital. Gitabangan ako. Tawa man gyud maka hunahunag pasalamat. So ako nga painumduman, mata deger pasalamat gyud. Mga tigas kayo ba? So, mao nang mga tao nga mga nabay mga personality issue nga believe sa sarili ba? Mao nang itawag na mo sa mong pagtuon sa psychology, psychiatry yung mga narcissistic doesn't show or say a sense of gratitude. Why sense of gratitude? Tabangan ni mo po, bidang magpasalamat ba? Magkontrahon ba ka? Maybe because kulang tayo mo tabang. Na-encounter na ko, anak. Good luck to you, bay. Okay, so ang ato magtatampo karong adlaw si Ruho, 24 years old, taga Cebu. Regard day mga taga Cebu, Dr. Omar Arcio, Edwin Mingito, William Boot, ug si iyang asawa, Dr. Boot. Bago lang nako nagahimamat si Dr. Ibon Misina. Gusto pilido ni Maybon Lanusa. Akong classmate sa una. Niya, nag-teach ni siya sa Matias Chastner Memorial College of Medicine. Sila na Roy Intienza, no? Naanay sila diya. Ngayon bitatong pag-reunion na mo sa mong grupo. So, kinsa man ninyo dinining balik kung giskulahan para mo take part actively sa continuing medical education. Si Ibon raw ako. Although, wala ko karon, ikaw po inasag ko. So, ako, Dr. Rene Obra, Obra Maestro ko. I am a classroom teacher sa mga medical schools, mga medical student diri sa Sugbo. So, sa una, daghang schools, pero karon gamay na lang, duha na lang, University of Cebu and Gulyas College of Medicine. Obra Maestro ko diya. Na ako sa klase, dili ko parehaan niya magsigilag katawa, smile-smile, stick to po ko gamay. Muhagbong masagoog, dili ko da nga ipasar. Ang kinabuhi sa maestro, daghang amigo pero daghang pagkontra. Okay, so unang concern ni Ruho, murag problema ni mata yang problema. Mayang tag kung akong kauban sa Guillemac Laboratory, mga Ortiz, no? Ano sila? Sa eye problem ni sila, no? Si kung na dental problem na si Ernie Nilyama rather. Okay, so unang pangutan na. Dugay kalit nga ni tubo sa akong mata, unya puwar ba? Kaayo. Matod sa doktor nga tiridium kuno og dili kuno ni mawala kun dili operahan. Sakto ba? Dili diay pwede mawala ang tiridium kung eye drop lang ang itambal? Well, depende sa stage sa tiridium. Unsa man ang tiridium? Mura ba tag nay unod sa mata, no? Mo start ni siya murag namo tay tawag sa mata nga cornea, no? In the long run moabot ni siya cornea. Unsa may mga hinungdan ani, na? Kung ang imong mata unprotected, suroy ka, wala kay sunglass, exposed ka sa ultraviolet light, o na nga ma-overwork ang imong atong mata, no? So unsa man ni pagtambal, natay daghang mga eye drop pero with the recommendation of our ophthalmologist, no? Kinalang kag magkuan kag protection sa imong mata, especially ko you are most of the time exposed to sunlight, no? Naatay mga lubricating mga eye drops diha, pwede ra pod og inunta mo imong gamiton, maka minus ni sa kanang load strain sa imong kuan. Ako gitagaan ko ning Dr. Jojo Aquino pag paopera na ko sa akong tarak. Pero di lang ko ma-recommend ninyo, no? Na ay mga artificial tears, no? Anti-inflammatory eye drops na apod. Kasagaran sa mga eye drops nga resita sa mga ophthalmologist, mga steroid eye drops nga nani siya anti-inflammatory property, no? So, pteridium is ignonta dili ni siya ingog ayaw kahadlok kay most of the time o dili ni siya cancerous. Usually non-cancerous ni siya. Na mutubo da sa atong mata. Kaduhang pangutan na, kilig ko og bike-bike sa una. Mainitan, mauwanan, og mabugan. Matod sa doktor, mao ko noon ang rason kung nganong nagkatiridium ko. Sakto ba? Yes. Because kung mag-bike, alam kung long distance biking, unprotected ang imong eyes, imong mata, at ay ultraviolet rays niya ang makadamage sa imong mata. So, ako, dugay kay ko nagmotorsiklo, ha? Pero kaning bike, nakabike sa ko sa una, sa high school pa ko, pero 14 years, ha, ng motorbike ko. Grabe ako experience ng motorsiklo. Binaglayo ang travel ni mo, kinalang na kay sunglass. Pagkali mong helmet na ay inunta protection, no? Natagaanta mo ka idea, unsa ko ka grabe sa magmotor. Kanang Sugod, Southern Leyte, ngadto sa Tacloban City, that is mga 130 kilometers more or less. Motoron ko lang na early morning. Maka-attend pa ko flag ceremony dito sa Tacloban as 8 sa buntag. Gikan kong sayo sa Sugod. Grabe ko mong motor sa una. Kusok ko no kaya ko magpadagan. Pero ako nga nagmotor, magsakto ra. So, ayun na, magmotor ko, mag-sunglass ko ko. Kay para maprotected ang imong mata sa abog. Ay, usahay na ay mubangga ni mo nga mga buyog, mga whatever nga mga insects, musot sa mong mata na problema na. It's not only the ultraviolet rays, no? Okay? So, sunod nga pangutana. Nagpa-check up na ko sa akong mata. Apan tungod sa akong kahadlok, wala na kong mga pangutana sa doktor bahin ini. Kining pteridium, dili ko ba ni siya, delikado ba ni siya kung dili siya matambalan? Sa ako nang ginaingon, benign ni siya, nga nay unod nga mutubo diha sa imong kalimutaw o sa imong mata. Mo start ni siya diha sa imong mata, o niya, mo extend ni siya ngadto sa sud sa imong cornea. O in the worst scenario, ang solusyon ani is surgical. In severe cases ba? Pero kung mahimo lang, kay non-cancerous man siya, mahimo na siya mga antioxidants, mga steroid eye drops, mga vitamins. Ang recommend ko vitamins nga makuha na to sa mga prutas, sa mga vegetables, vitamin E, vitamin C, makatabang po na siya. So, delikado gyud, gimo lang pasagdan, ha? You have to do something about it. Ikaw pa ito katapos ang pangantana. Gusto ko magpa-check up o balik. Ilabi na sa inila nga doktor. Doon na ba mo'y ma-recommend kay ganahan ko magpa-opinion good kay nagduda ko sa doktor nga akong giduol. Well, taga-diin man ka, taga-sibur man ka roho, no? So, mo recommend ko ni Dr. Juju Aquino diya sa Veles o diya sa Perpetual Socorro Hospital na nila. Nag-recommend ko, Doc, ni Dr. Rene Obra. Oh, ganahan ka diya sa Maternity Hospital na diha ang clinic ni Dr. Edward Tan. Ang italag opinion nga, kwan. Second opinion, ha? Na ako'y kauban dito sa Guillamac, Dr. Ortiz, no? They are also catering to mga eye problem. So, pumili lang muna na, ha? I-drop lang ako nga. Kaya para nga, basig, pangyoon mo sa ilang professional pay. Mo charge mo ginang doktor. Kaya huwag mo charge ang doktor. Wabaya may mga malita-malita ng mga kwarta, mga dagko, ng mga negosyo. Hindi ba po yan mong isosibong pitaka, huwag mo charge. Charge yun. Ha? Pero huwag pangyoon, mas maayo. Alright, so natakasabot ka sa kong explicar ni mo, Roho, o di sa Cebu City. Gana na itong mga suking tagpipating paminaw din sa Cebu City, no? Ngadto sa si Runa day, Runa Inok, na sa Pasil. Ha? Musta na hinaot nga na okay na si Dr. Albora. Ano problema? So from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, once again, ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

0: Ang RMN Drama, Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kun mahiluna pa.

Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
8: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Katabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Renal.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
14: Pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
15: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
14: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
15: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
16: Kung mahilo na ang panahon.

Sugilan ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyo mabati sa dili madugay.

0: vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
4: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
5: Asa naman ka? Kanina na ako napaabot ni mo din eh.
6: Babe, sorry. Huwag kong kabante sa cellphone.
5: Jerry, anniversary na to ron. Nagsabot na tanga magkita ron, diba?
6: Lagi, pasensya na. Nalimot ko.
5: Pag-una na ako sa restaurant, katong nasabutan. Pero makapreserve ko daanog table na to.
6: Sige, magkita naman ta dito.
7: Pasensya agad kay saan nalimot man ko.
5: Sharon naman, sad. Anniversary na to niya, ikalimta ni mo.
7: Babe, di ba ako kanagin nga busy ko? Nabi ako ikipanagan ng negosyo.
5: Sige na lang. Sabtonti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha.
7: Promise, di na ni mahitabo.

0: Mag-3 years na mo. Ayan na alam mo yung mga trabaho. Kung saman, wagin may plano nga magpakasal?
1: Day, kung ako lipang mo tanunin mo, ready na biyakit ko?
0: Ayan si Jerry.
1: Ambot.
0: Nga no di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about Anna?
1: Wala man day, uy.
0: Aw mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili.
1: Ngayon nakaingon man sad ko.
0: Day, kung ready siya, dapat unta naghisgot na siya og kasal. Naamoy mga nindot ng mga trabaho. Sakto na mo si edad. Kung saan nagipaabot eh ninyo, uy. Uy, today ba? Nganong ikaw raman day na aron? Nganong wak mas Jerry?
1: Nakono sila yung business seminar.
0: Business seminar? On a holiday?
1: Oo. Siguro, more availability po nila. Kaya siyempre, mga businessmen and women, bayan na sila. So, busy yun na sila.
0: Hala no? Oh, maamang ka ha. Nahala, sige. Uy! Hala, si Jerry na?
1: Ha? Asa ba?
0: Tuwala, oh! Hala! Nalagay na siya, kuyog. Bye-bye, girl! Sweet kay sila, oh! Uyab na niya!
1: Unsa?

0: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, dai, ni daog lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
2: Usa?
3: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Tas bang imo blood sugar?
6: Ato na kumay diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: charantine,
6: gagapa mo po sa glucose,
5: visine,
6: controls blood sugar,
5: o polypeptide,
6: gaparehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalik sabihin na tulog yung butika sa yung gan.
5: DTX 500
7: ako si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX 500.
5: DJX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat firme, presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.
4: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
5: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie?
4: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
5: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
6: Kung mahilo na ang panahon.

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for every day.
0: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. All nimo.
10: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaluysan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bis ka.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Jerry!
17: Sara?
16: Ingon ka doon na kay business meeting. Lahi day nga meeting?
17: May buba iyo pag-skandalo din.
16: Ang ano man? Mauho ka nga ma-expose ang imong kahimabay? Nga-cheater kang dako?
17: Sara, usa pa.
16: Oo, si pasabot, ani.
17: Okay, fine. Nagkakita na mo yun ka. Uyab na ako, ani, kining akong kuyog. Og sorry. Pakigbuwag na ko ni mo. Kay wala ko yung na-feel ni mo.
16: Unsa?

0: Ni a, o kira.
1: Sure ka.
0: O lagi. Gago tong akong ex. Uy, ayo. Dain ako sa usikan sa kong luha, no? Oh. Day ka diyot sa nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako lang sa tubago na. Sa mukha, ganitohan na, uy.
1: Nala, sige, bye. Ayaw kalimot sa atong reunion, ha? Tunga ba yan, gina?
0: O, Liki. Sige na, bye. Hello. Ikaw ba? O sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay matod ni mo, wa na kay love na ako? Bisan kapila pa ka mag-ilisog ng number, Jerry, aro tawagan ko nga makigbalik ka na ako, dili na ako. Nakasabot ka?
2: Ma'am, sorry. Delivery rider ako, ma'am. Paliyaw lang na ako sa imong parcel, ma'am. Hindi mo ko na pwede mo saka diya sa imong unit. Mato din is guard sa building.
0: Ay, ala, mao ba, kuya? Sorry, sorry.
2: Ah, okay na, ma'am. Paabot lang ko din eh.
3: Tsura lang din ka, ma'am, ha? Para proof of delivery.
0: Sige, kuya.
3: Ah, man, ma'am. Thank you.
0: Thank you, Seth, kaya. Og, pasansya kayo ganina.
3: May kaso, mamay.

0: akong rider. Padung na ko diha.
1: Ay, pagdung kayo. Ampi ka, girl. Bye.
0: Ay, sige. Bye.
2: May gabi, ma'am.
0: May gabi, kuya.
2: Ikam din ni ma'am. Ay.
0: Ha?
2: Ako tong delivery rider ganinang buntag. Nga nagatos yung parcel.
0: Ay, mao ba? Ikaw dito, kuya?
2: Oh, ma'am. Sakay na, ma'am.
0: Thank you, kuya.

0: pinkyo kaya ha.
1: Ma'am, basi ganahan ka nga, ako na lang po ang makuha ni Monya.
0: Ha?
1: Basi malisod lang sakay ba?
0: Oh, sige kuya, pwede ra.
1: Ah, sige. Ngayon lang ko si mong number, ma'am.
0: Sige kuya, mauna ko number. 09.

0: Ah, so Danilo Day yung name.
1: Oh.
0: In fairness, ha, gwapo siya.
1: Licky?
0: Mm, nanguyam siya ni mo.
1: Wala pa man inoon mo, Sulti, pero na ako'y feeling nga padung.
0: Unya, ganahan na magkakaniyo.
1: Okay, rabayat dahi, pero lang.
0: Pero unsa, uy.
1: Girl, delivery rider man in town siya, uy. Unsaan mo kunin sa pagbuhi? Ambisyos sabi ako, ha? Dali ko gusto partner nga, kontento lang kung unsay naan niya.
0: La girl, basig na po na siya'y plano, uy. Napod ba yung plano ang tao? Wata kayo pa, o basig na anay gitiguman. Swayin lang, good. Kaysa kung tanaw ba yan, no, buutan ba yan siya, o murag responsable, sad.
1: Maayo ka?

0: Thank you, Sarah. Isaan ako pag-aunog mahal ng takit ka.
1: Salamat, Danilo.
0: I love you.
1: I love you too.

0: Girl, dili ka hagaba ng imo kang Danilo? Kay awara gud oh, humani mo siya giturn down, wala siya ka makauya pagbalik. Di ba mag 4 years na sukar ato nagbuwag mo no? Oh, unya wala ka siya magparamdam human ato.
1: Wala niya. Mauna ito'y last akong pagkakita niya.
0: Ano gud we? Kumusta na sad kaha siya no? In fairness ha, lamit lagi ilang kape din hi ay. Bago ramang kuno ni nga nag-open nga coffee shop.
1: Maubit ha?
0: Hoy, si Danilo na nagpaingon din hi oh. Uy, hala. Wow. Hala, nakasakyan na naman. Og, lahi na kay purma si Danilo, girl. Asinsado naman kaayog dating, oh. Yun lang. Naibabayang di pa kanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya? Padong siya din ito, eh.
2: Sarah?
0: Hi, Danilo! Hello!
2: Hello, hi. Kumusta man mo?
0: Yeah, okay ra! Ikaw! Alo, eh, grabe ha! Murag asensado naman kitang dapita diha, eh!
2: Nagi. Hello, yes, gino. Uban ko na uli igan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod may negosyo. Ang ako mong wife, coffee lover kayo.
1: Ha? Sa ato pa, in yun yung coffee shop?
2: Yeah. Akong wife kid ang gusto ani nga klase sa business. Unya hilig man siya og bake og mga pastry. Paong niya. Ako lang siya gisuportahan. sige ha. Biyaan sa tamo ha. Og I hope you enjoy your coffee.
0: Sige. OMG. Minyo na kid siya, toy.

Sakit kayo nga mahibaw anak ko, nga naminyo na daisiya. Doon ay part na ako nga nagmahay kog maayo. Kaya ako mong gidudahan ang kaya unta niyang buhaton para nako. Tingali, kung wapan ako siya giturn down atong na-propose yan ako, ako unta yung asawa karon. Pero lagi, uwahi na ang tanan, ug igo na ako sa paghandom sa among kagahapon. Dilhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang RMN Drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
4: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie?
3: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
4: Dili sa yun nga dawato ang kamatuuran, Melanie. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahiluna ba?

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kung mahiluna pa ang panahon, inyong mabati sa Dili Madugay.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS!
5: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butihin sa inyong lugar. TTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
5: TTX 500.
7: Mapali sa mga butika.
8: Uyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Guliat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
9: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Shid Panyawan with Garlic o Shid Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Shid Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Shid Panyawan with Garlic. Ubusab ang Shid Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit. Pangitaan lang ang bagong Shid Panyawan products sa Shid Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Milk at mga higalan kaagay ni Sara nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit ni Rekulohan, Yesterday Once More.

Ang mongka agi gibahatan nudo sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalainlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa usa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo. Dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata na ako nanguma. Karang higas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Ang RMN Drama. Mamasin ausab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.
4: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
5: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani?
4: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang ni kayon.
5: Dili sayon nga dawaton ang kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
6: Kung mahilo na ang

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon, Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako believe.

0: o karong sa sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Hello, Madam Singh.
2: Ikaw ka na nililimot sa siptiploto ko lang, Mijol Gaspal.
3: Ganong kalit mong ipahunong kinisakyan? Ha? Mijol Gaspal?
1: Way ka, way. Ipusa pagbalik ng armas mo, alias Buhay Banga.
2: Wa,
1: madam.
2: Ako ka na usbo na. Ikaw na palo na si Piplotokol. Okay. Bye.
1: Bye, madam.
3: Sorry kayo, Boss Major. Dali ko nga nakaingan sa squadmas.
1: Okay ra. Kapit ko malimot. Kinahanglan man din tika nga tap-tapan.
3: Arreglado.
1: Ingon sa pagkuniini sa niyang first time pa na ko. Naibaw ka na. Maoy S.O.P. Musunod lang yun ta sa patakaran. Dili tamusupak.

mas paborito nyo ni Busing Midyor ang ex ko nga si alias Boy Bangag. May gusto nini nga masudyod kini sa organisasyon sa mga markang dragon. Samtang ako, bisag iunsa na nako sa pagpakita niya ang akong katakos o abilidad. Igor ako niyang gipasaligan. Hangtod karon ultimo ra gihapon kong ulipon ni Major Gaspar. Sige lang. Matirang matibay lang gihapon. Matirang matibay.

0: alias Boy Bangag.
1: Boss.
0: Niyari kita sa mansyon sa Insect nga Dragon. Maukini ang safe house numero uno.
1: Okay. Maubre, boss.
0: Addo sa suod na itikat ang tanga niya ng imong gitap-tap sa mata.
2: Kana alias Boy Bangag?
1: Oh, madam.
0: Disidido siya nga mahimong miyembro sa organisasyon sa Markang Dragon, Madam Ching.
2: Okay. Ako ka na ako salig sa Mitchell Gaspar. Pero, gusto ka na si ako batanaw imuha, Phil Pullmans.
1: Atagi ko ang trabaho, madam. Ipakita na ko rin mo akong performance.
2: Medyo Gaspar?
0: Yes, madam.
2: Ako ka natanaw sa alias Boy Bangag. Siya ka na punto sa Incheck. Kato Chinoy ba? Kato ba talay dun sa talayad?
0: Okay, Madam Singh. Alias Boy Bangag.
1: Boss.
0: Ikaw ang gusto ni Madam Singh. Kamoy mo hukum unya. Ni Mr. Wachichao.
1: Arreglado, Boss Major. Madam Ching.
2: Okay. Sige. Tara. Kita ka rado sa safe house numero 2.

0: Bangag, Shailong. Naghinaminam na kong mutanaw nga bukan sayang o ni alias Boy Bangag. Ang traidor niya si Mr. Wachichaw.
1: Ako po, Medyo Gaspal. Kalone ni Gabot na to. Karangabangis ni mo tao. Kana alias Boy Bangag ba? Kana siya ihaw sa talaidol.
2: Kung sa'yong gusto, laigay o buhagay?
1: Ako ka na nilikasabot o pan na mga telmeno sa mga asasin. Ikaw pasabot sa Madam Jig.
0: Pasabda si Madam. Kiwa siya kasabot sa mga sulti, boy.
2: Kung laigay, napay-torture nga buhaton, usa siya patya. Apan kung buhagay, way langan-langan. So, usa ka pagpamilok. Bugto.
1: Kanabuhagay. Kanagusto sa Madam Ching.
0: Nabati na ni mong gisulti ni Madam Ching. Buhagay nga matang sa kamatayon ang iyang gusto nga mo'y imong ipahamtang sa traidor nga si Mr. Wachichaw.
2: Reglado, Boss Major. Tigil na kayong ipatayog tao.
1: Kana ba? Bakala ako gusto ba? Isog! Kana nilihadlok ihaw tao ba?
0: Madam, may murasad niya sa akong bank account ni mo i-transfer. Ang alang unya nining alias Boy Bangag.
1: Ako ka rehatan, dako-dako ba? Basta ako tagpaw ako makita, pero pulmans ba? Nalagan kuwalt

0: Nakita na ni mo ang performance ni alias Boy Bangag. Ganina, madam.
1: Oh, bugto! Ha! Tukay na yung liok sa mitilwat si Jao.
0: Onsay imong ikasulti ng bangis na kong tao, madam. Nga si alias Boy Bangag.
1: Alias Boy Bangag? Ikaw ka ani na talabaho sa Madam Ching.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon, inyong mabati sa dili madukay at tangi.

0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ng PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, positibo si Finance Secretary Frederick Go nga mamahimong libre na ang digital transactions lakip niini ang interbank o intrabank fund movements. Iparehag kini ni Go humanduha ka mga dagkong bangko ang nianunsyo sa pagtangtang na sa interbank transfer fees ni ini gikan sa mga transaksyon sa InstaPay ug PesoNet sugod nitong Hulyo 1. Una nang nagkanayon si Central Bank Governor Eli Remuluna Jr. nga dugang mga bangko ang mo-waive sa interbank fund transfer fees ni ini subay sa giluwat nga circular sa Central Bank nga mag-adjust sa intrabank ug interbank transfer fees. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nailang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa sa panyang gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nula ko ang tamis.
3: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Max?
2: Ah, lagi. Basig glass na ni.
3: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural, at original.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal
8: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: batik ni Wong Gisulti ni Madam Ching.
1: Oh, hapus pincur.
2: Pelai mo pelisyo. Name yol pelahis. Okay?
0: Banyag, Sailong. Bumat na yun si mong standard price. Bugti sa imuunyang pag-alagat ni Madam Ching. Tawana, gilabay na sa mga alagad mong dragon ang patay nga lawas ni Mr. Wachichaw. Mahidlay na sabunya to sa balita, madam.
2: Dili gayod sila hulot ba? Sila tintal gayod di mo subtak sa balaod sa organisasyon. Kanagkahi ulo ba? Kanahangul sila. Dili kontento.
0: Kinsay sunod ni Hawkman. Naa pa ba, madam?
2: Na. Siya ka na tawar dili ka mautuman sabot. Kanawa wala ka lalo ikasabot. Kana ko gusto sa dunya patay na sa iya ba?
0: Kinsa. Insig bagyapon, Madam Ching?

0: la uña. Akuha pa rayon pa palitik sa liklamo. Patok sa iya.
1: Okay, madam. Daghan pagyadi ay ang mga sakop sa markang dragon nga dili makamaumutuman sa patakaran.
0: Kana sila daghan pa. Patakalan sa organisasyon. Kung napulo kayod. Kana dili siyam, dili pod unse, ukot dili si kayod. Kana dili dose, dili puka tulse. Ha? Ikaw pa kana gets ako buot pa sa pun? Daling palang ka, Mitchell Gaspal?
1: Oh, Madam Ching. Isabdan ko kayo.
0: Abangis. Aliyah boy pangap. Asa siya?
1: Akong iparelax. Recreational. Gipaduwa na ko billiard uban sa mga dragon. Nga manuwa ay sab.
0: Siya balingaw?
1: Oo, nalingaw ang bangis. Nga nakigduwa kanila si Master Ariel o si Master Lloyd.
0: Okay. Kana maayo ba? Kaya ko niya lapon uli sa mansion? Ako ka na gusto pa huway pa.
1: Andam kong upayo ng imong kakapoy. Og kalay, darling palangga.
0: Kanakalami sa paminaw sa Madam Ching. Ikaw ka na sampit sa ako, ana. Darling palangga ba?
1: Isang kamot. Ang buktan, ang buktan. Ang imong ilok.
0: Kilok. Teka, kilok.
1: Darling palangga. Huwag ka na isangpit mo na ako kung kita rin doon. Susangpito na kasabkag darling palangga, Madam J.
0: Ako kanaganahan pa. Kagilok pa mina kung ikaw sangpit mo na sa ako, apa. Ako namin nga na nung pinakalit sa ato. Kitoy-kitoy ba?
1: Kitoy-kitoy.
0: Sa bangag ako ilong.

0: pengendaman gitu ke kanon ay Major Gaspar. Sa ato niyang panagatubang, dilitagit ka ang angon. Ipatagamtam ko niya ni mo dayon ang kamatayon. Mahayan mo niya kung nanong kibinlan pa ko ni mo tiyuta yung kinapuhi. Kay ikaw niya ang iluyong ko sa lubnganan.
1: Miss Ael?
0: Oh, Glina?
1: Niyara mo dahil ka din eh. Klaon ba ni mo giyong nauna? Og, nagpaminti ka sa kasuko.
0: Ang kagaw nga Major Gaspar mo yakong giyong nauna. Og ang gitagana na akong panimaos.
1: Miss Ael?
0: Pangandaman ko giyong niya kanunay ang amo ng palag-atubang. Netong kagaw nga opisyal.
1: Isali ko niya siya ni mo. Kaya ang iyaw niyang kamatayon sa mga kamot sa eskwadro. Igo na usap ka na nga magkatagpaw sa akong kasilang niya.
0: Mamatay yun niya siya sa mga kamot sa eskwadro. Oo. Matapos yun niya ang iyang pagkadautan. Anong dili naman akun ang kagaw sa iyang kalampingasan.

0: Unsa ba ka na ang giingon imong balita, iha Aliya?
1: Dad, nagsunod-sunod naman yung pagpamatay ang mga Chinoy businessmen. Pareho rin pa nga gidagit, o unya, napalga na lang nga wani kinabuhi sa managlahing dapit ni niining atong syudad.
0: Unya?
1: Dili man ka ni apil sa gitrabaho sa eskwadro, Daddy.
0: Iha Aliya, ang eskwadro mo patay og mga dautang sagbot sa katilingban og dili kay managit og negosyanteng Chinoy aron patyon.
1: I'm sorry, Dad.
0: Oh, labi siguro ang maong mga Chinoy nga napalga na lang nga patay na human gidagit na involved sa sindikato og nakasa maong gipatay. Pagduda lang kining ako, iha. Mahimong husto o mamahimo sa mga sayop. Apan, klaro man kaayo sa pattern.
1: Oh, mahipunto ka usap, Dad.
0: Tingali, wak baka sila magkatuman sa reglamento silang grupo. May labot silang kontrata sa sindikato.
1: Maubadi ay, Daddy Mark?
0: Baw ka na, iha. Kung may kaugalingon silang gisunod nga patakaran, susama o ilang Biblia, nga alang kanila, dili kinimahimong tuison.
1: Unsa ka na, Dad?
0: Iha Aliya, alang sa mga dragon. Ang patakaran sa ilang organisasyon, kung napo ragyon na, dili siyam o dili sabunsi, o kung trisi. 13 rayon na, dili 12, dili sab 14.
1: Daddy Mart.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng life extension vitamin D3.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm
10: Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
11: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
12: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani.
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
12: dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
13: Kung mahiluna ba?

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon, Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyo mabati sa dili madukay.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinusayo akong tiyan nga grabe gatuan tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sed. Wapagin po nabli. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasi natiyan ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
7: Abusig sa kulian?
8: O kato kaneng ama nga mo rin na.
7: Abusig sa...
8: Kaneng. O. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
7: Taka ka sa bukid, igod ka sa ka.
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
7: na iha. Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
8: Makakatkat ko ba?
7: Tanong mo yung
8: sa mga nga. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
7: Hindi pa kanan mo na
8: ito. Sion.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pilay mo ito.
8: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
6: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
10: Paragis Bila Bila.
9: Paragis Bila Bila.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Pisang di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing bilani?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran nila ni. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahiluna pa ang panahon.

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kung mahiluna pa ang panahon, inyong mabati sa Dili Madugay.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sukinano.
12: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
13: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie?
12: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
13: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
14: Kung mahilo
15: na
14: ang panahon.

Su kilaron ni sanuwa at ng Glenn Pino, direksyon, Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Mananggit ko sa mga patay nga, akla'y gunit sa ilang mga lahas.
2: Oh. Abay, Johnny, tanawa!
1: Oh. Tire, giguba ang kandado sa tong gate!
2: Oh. Abay, tunay misaka sa atong...
1: Dali, atong isusihon!
2: Johnny, kisa mo kay misaka sa atong payag? Pagbantay kiti nga lig, napasalas taas!
1: Gidaan mo armas?
2: Wa, ako rin kibilin his bay.
1: Musa? Uy, basin ko nadani sa misaka.
2: Johnny, ang kabad!
1: Gilungkab, hangtod ang kabad!
2: Pastilan, may lagi-lagi nga wa na ko ibilin niya sa sod sa kabad ang armas.
1: Hain mo rin mag-ibutang.
2: Tos ko sino? Akong gisod sa kaldiro nga gibitay na ko sa atop.
1: Musa? Anong gisod man ni muskaldiro ang armas, boy?
2: Unsa man di ay, wa man gyud maghunahuna og ukab sa kaldiro kon kawatan ang misaka. Kay bulingit man ang kaldiro.
1: Unsa?
2: Tan-awa ng sod sa kaban, abay. I-check kon unsay nawa diha. Sige na.
1: Sige. Ang nawa kay... Oh. Hain naman ang mga pictures din ni Lolo Pilo.
2: Ano di ay?
1: Wala gudin hi ang mga pictures ni Lolo Pilo sa musulio.
2: Boom, what's it, Toy? Kuya, huwag ko din yung mga tawahan, ha? Iyon na. Ako nang tanaw ng armas nga kung gisod sa kaldiro, ha? Kadiyot.
1: Tinimahin mo. May nagkawad yun sa mga retrato ni Lolo. Huwag sa ilaing nawa din, hi? Gawa sa mga retrato ni Lolo.
2: Abay, o sa pamaylaing nawa diha, ha?
1: Ang mga pictures na gini Lolo sa mga musuliyo ang nawa, abay.
2: Kasam kay misaka din, he?
1: Din hilang ka.
2: Oh, abay, asam di ka?
1: Bubalik ako na yun. Teka pala ka.
2: Oh, hala no. Kaglaw gawa. Kasam kang yabagag utok ang misaka din, he?

0: Mubalik na ko sa dakumbay, cha.
1: Timan igid poldo, ha? Wa kay sultihan nga ni ananako ang hulagway ni Papa Pilo.
0: O, cha. Pero, unsa naman ang mangutan na sila?
2: Ay, unsa magide ang gisugo ana baka pater ni mo?
0: Kuan ra, kanang gipapaniid ra ko ni Sir Darwin pater ni Gaudjani, kay gusto niya nga makuha ang kwinta sa patay nga si Ma'am Marcela. Maura.
2: Sultihin ang imong agawan nga nasundan ni mo sila sa lungsod. Pero ayaw sultihin nga misakatas ilang payag ni Johnny.
0: Tiya, ayaw pa yung kasipiat, ha? Kung masakpan ka nga naani mo ang mga pictures ni Lolo Pilo, ayaw gid-usulti nga ako'y kauban ni mo sa pagsaka ni mo sa payag ni Johnny, ha? Sige, ato na ko, tiya.
2: Daan pa ko nga doon nagigipabuhat ang akong amahang ungo kang Johnny. Huwag kining iyang mga retratos mo, Suliyo. Ang makasulti na ako sa tanan.

0: Magdali kong balik sa bahay si Babaw eh.
1: Asa ka gaw? Nagdali-dali ka?
0: Ikaw na dyan eh. Nganong niaman ka? O sa may giyanhin mo, ha?
1: Nganong nahadlok man ka na ko, gaw?
0: Unsa
1: may imong nakuha sa akong payag? Ha? Gaw, Poldo!
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila nang namugkoy ba sa may mga pamati dali lang.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang RMN Drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
9: Pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
10: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie?
9: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
10: Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunog ng panahon.
11: Kung mahilo na ang panahon.

Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Anong buram ka nabungol diha gaw? Matod ko, diin kagikan. Kakita gid ka nga gikan kusbay.
4: O sa man nahitabo din he ha. O sa ni kagubot din he ngano? Ngano ni amang ka diyan ni?
3: Nangutan na lang ko ni Gawpoldo tiya. Kun unsa iyang nakuha dito sa akong payag?
4: Oh. Kay dito day siya sa payag.
3: Dito siya sa payag tiya. Klaro kay siyang naong.
5: Patuyag malakag pamasangil ko dyan eh. Kung si pagtuon mo si mong utok, x-ray nga mula po sa kong utok.
3: Gaw, naghubo unta ka sa imong sapatos. Aron dili mo marka ang imong dako kayong lapalapa sa yuta.
4: Nga no di ay, si Poldora di ay ang dakong tiil din his atong dapit.
3: Tiya, anong naglaban ni si Gawpoldo? Kay wala ang ganahan nga musaka sa payag, gawas din yung duha. Busa, be, ibalik na ko ang pictures ni Lolo Pilo. Sige na.
4: Hoy, dyan eh. Wa na'y da ang picture si Poldo nga may abot din sa bahay.
3: Si Poldo man ang akong ipangutaan na tiya. Siya lang ipatubaga. Gaw, ambi ang mga pictures ni Lolo Pilo. Ah, be, pakapkapa ko, be.
4: Mura na di kang pulis karon ha, dyan eh. Ah, sige, Poldo. Pakapkapan ang sisi mong lawas.
3: Sige. Kapkap lang.
6: May mga tunog sa yuta din sa gawa sa kural. Ang usa, dako kay lapalapa. Tua paingon ditong napita. Uy, napagila yung tunog ay. Sa maning gamay manig tiil. Klaro kayong sapatos nis babay. Mas gamay nga kong tiil. Ako ning pictura ng tunob din hibi.
7: Maayo kinakabalik ko din sa suot sa menteryo. Hindi ko ha ni Mikmik o picture ang yuta. Nga naman ka ha. Uy, dili. Basa-basa mo ang yuta din tungod sa talibsik ka, P.E. Ako kang tunog ang gikuhaan niya o picture?

0: Oh, sana. Nah, aku kita guan selawas. Wah, no. Kita kan ni.
1: Wah, gila. Ah, ikaw tiya. Wah, baka mo sa kasabay o miguba sa kandado sa kaban ni Lulo Pilo?
2: Hoy, ayoko pasangin li ana ha. Gawas pa. Kung musaka ko dito, dili na kinahanglang mangguba ko ang kandado. Anak ko ni Papa Pilo. May katungod kong musaka sa taas sa payag kung gusto ko.
1: Hmm. Oo. Sige. Mayuta ko ng sulti mo sa tinuod.
0: Paulay na ko si Babaw eh.
1: Sige. Ayaw sa pag-report ang imong amo, Gaw. Ha?
0: Bahala ka, magduda ka.
2: Layas na dyan eh. Nga nung mitutok magkanak ko. Ayaw pangunay na ko, ha? Ang itaglaing balbalo ni mo.
1: Ninot man na yung mamalbalog adlaong dako, tiya.
2: Oh. Ah! Niyabag ka! Ayaw pangunay, oy!
3: Sa sunod nga musaka ka sa ngumpayag, tiya, ako naging kampakon!
1: Klaro kayo. Klaro kayo na makakatiyak.

0: Bye, Mikmik.
1: Bye.
0: Ah, saan man, abay? Why, may balik din eh?
1: Wa man, bay. Pero, naida ka mga tunob din sa luyo sa bay.
0: Mm-hmm.
1: May tunob sa lalaki, may tunob sa babay.
0: Ano, tepa, ano na kailan mo ka nga tunob sa babay ang imo nakita?
1: Oh.
0: Ayon mo na ng mong tunob ba?
1: Naro!
0: Gani? Ah, uy. Gamay sapatos.
1: Oh. Gamay ra ng sapatos sa ikumpara sa tunob sa lalaki. Oh, mm-hmm. Diin man dito ka.
0: Nagsusi ko ni Tia Alicia. Og naabtan ako dito si Gaupoldo.
1: Unsa? Anya?
0: Bay, naaaran nilang duha ang nagkuha sa pictures ni Lolo. Kinahan lang mangandam tangdaan. Abay, Mikmik.
1: Sa unsa?
0: Karon nga, nagunitan na nila ang mga hulagway ni Lolo Pilo. Posible nga dunay laing manglungkab o lubong sa umaabot diha sa minteryo.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis Gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ang RMN Drama, Mamase na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
1: James, pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Apanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahilo na ang panahon.

Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyo mabati sa dili madugay. At

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kikat karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon. Sama sa usa ka ninong nga dili mo biya karako. Mauni ah. Gipaabot pagyapon ka. Mubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Magdalit ka ninyo ng sukinano.
2: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
3: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing Milani?
2: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
3: Dili sa yun nga dawato ang kamatuuran, Milani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
4: Kung mahiluna pa.

Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: kibati na kukakapwe. Pero dili ko may mamupaway. Hangtod na makita na ako si Inday.
1: Dili tamuhunong, Dave. Mupahuway una ta, pero dili tamuhunong. Okay? Nay?
0: Dapat na kayo akong ulo. Sakit akong kalawasan. Kapoy.
2: Kadalit niyang nakatug. Lapoy kasi ang tanawon sa pipila kaadlaw nga way pahuway. Gidawa na niya ko balingon sa pagkatug. Diyos po. Ay, di ba katawanan ang ibig ang bata? Ibalik na ito ng bata, Diyos ko.
1: Nay. Nay, unsa kong buhaton. Ugma na akong flight paingon sa laing nasod.
2: Unsa?
1: Pero unsaon ko sa pagpiya sa Dave ngayon ini ang kahintang. Unsaon ako, Nay?
2: Diyos ko. Maguba si Dave.
1: Nahibaw ko. Dili ka rin ang gusto kayo yun gabiyaan ako siya, pero...
2: Anak, may kaugalingon kang kinabuhi. Dili ni mo sila obligasyon. Ikaw na kayo muna tabang. Salamat na.
1: Nay, kalisod sa pagbiya. Murang di ko makahipo sa pagtalikod.
2: Tas ayon ko. Naibaw ko. Pero kinahanglan. Hindi kinahanglan. Pag-amping ko nun ay anak ha. Hinautanta ka sa napit ka ibang antuan. Magmalampuson ka. Kung makita na ni mga tao nga alang yun ni mo. Ina. Satan na tugpas, Dave. Ako na lang wala yung pasabot niya.
1: Mag-uul siya.
2: Pero nasayon siya, muabot ka din yung katawa. May kontrata ka. Sige na, sige na. Samtang makahimo ka pa. Tarik ko nung kayo paglingit pag-usap.
1: Ha ha ha!

0: Diyos ko, kapukat sa akong mga tigil. Ingon ang salina ko, malakang. Dili ko gusto mo, Pia. Pero maukin ang gusto ang agay kong buhaton. May sakinan nga nagpaingon din eh.
1: Jen!
0: Dave! Dave!
1: Jen! Pubiyak ka na?
0: Dave! Sorry!
1: Hindi man lang manamilit na ako.
0: Sorry! Sorry! Hindi na ko makaunong mo nilig kayo na. Sorry ko. Kunyaan na ka kung ganun sa mas na kinaanglan ka na ako. Sorry. Nga di na ko makapabilin o mani mo. Sorry nga pakiasun ako nga kung saan. Sorry kay...
1: Jen. Nakasabot ko. Mawili ko rin sakitan. Pero, dilit ka po. Usama na yun. Ayaw ka balaga. Pangitaon ako si Inday Bisan. Kunuwa ka na. Kayahon ko ni. Kayahon ako ni.
0: Inday, nasayot ko kung ausan yung mga adlawa. Magkahiwasa na mo pagbalik. Huwag ko'y laing gusto alang ni mo kundi ang makita o matagamtaman ni mo pag-usap ang matuod ka kalipay.
1: Salamat.
0: Mahal ta ka. Huwag magpabiling mahalun hangtod na sa katapusan akong kininawa isip patuod ni mong higala. Iampo ko nga ang talamdaga na si Emmy. Huwag mo balik na siya upa ng inyong anak.
1: Salamat, Jen. Dagang salamat sa tanan. Oh, may sakinan na nga. Nagpaingon din eh. Ako ng panahon.
0: Dave!
2: Para!
1: Sige na. Sakay na.
0: Ato na ko.
1: Bye, Jen. Pag-amping.
0: Ikaw, sad. Ayaw pa sa tingin mong kaugalingon, ha? Ato na ko. Dave. Manawag ko. Mag-chat ka din mo. Mag-chat ka ni mo, pero meron, mangumusta ni mo.
1: Sige na. Ipaabot na ka. Masuko na ng ubang pasahiro diha. Sige na.
0: Bye, Dave. Bye.
2: Bye.
1: Jean!

0: Anak.
1: Ay. Oh, nasa na eh. Bibiyak na sab sa Jin eh. Ikaw na lang naibili na eh. Italiktan ako nila. Ugwa ko na yung mahibo kong dili. Ang may paabot na unta. Ilang pa kong balikon eh.

0: ikaw. Ug pagpaminod sa mga tail. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
1: Babalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
0: DTX 500. Woo! DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
3: Mga sugi na muntik pagminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa Sed Marketing.
4: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sukilanon.
9: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
10: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing bilani.
9: Unang buon, hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
10: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran bilani. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
8: Kun mahiluna ba

Sugilanong ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charm! Tap! Con! Pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pamong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para

0: Ibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.
3: Gitawag na kong flight number. So, this is it. Goodbye na.
4: Oh no. No goodbyes. Only farewell, Jenny.
3: Bathe ka din eh, ha?
4: Wa, padayay na ako. Mapamatod ini mo. Nga, nagbehave na ko. Or, kapariyo na magani ko.
3: Sa? Og anto na ka magpabadlong. Puyo uy. Ati man lang imong negosyo aron mo sabot kag kadato.
4: Dili ka ganahan nga mamanag dato. My offer still stands.
3: Nor. Ito na ko.
4: Oh, take care.
3: Bye.
4: Inaot unta. Nga sa imong pagpalayo. Malimot ka na. Because when the time, when the right time comes, I will be right at your doorstep. Oh, inaot pa unta. Ganyan ang higayon na. Bukas na ang imong kasing-kasing. Alang nako, Jenny.

0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday day.
1: Tayo ho pa na nakandila.
0: Dili ko na. Pwede nintay. Siya ang angay nga mo tayo ho pa na. Magpaabot na talay. Pasin, muli na si Inday karun. Pasin, maabot na sila karun na taon. Pabotong ko lang ilang pagbalik.
1: Anak, gabiin na.
0: Muntag. Unto. Gabiin. Sa tanahin kayo. Magpaabot ko sila pagbalik.
2: Tatay! Tatay!
0: Nakabati ka na eh. Tiyo, tiyo, karun Inday. Kamisang pitak ko na eh.
1: Ha?
0: Si Inday.
2: Tatay!
0: Tiyo, ganun sa kong anak. Dili ko mayong masayop si Inday ka to. Si Inday, Lin. Lin!
2: Tatay!
0: Anak! Deras, tatay!
3: Lakaw na. Sud na. Dugay na nagpaabot si tatay ni mo.
2: Ikaw?
3: Ato na si mama. Anak. Happy birthday. Kini ang akong binirthdayhan ni mo. Di. Hatagin ako sa imong pahiyom. Please.
2: Thank you, mama.
0: Ah, Ilin?
2: Tatay! Tatay!
0: Anak ko! Anak ka! Di balik na ka! Imingaw na ka si tatay, di mo na!
2: Imingaw, sad ko ni mo, tatay!
1: Ay, ang hapong ako! Pinabalik na! Pinabalik na!
0: Nay, dadan si Inday sa kusina.
1: Anday, dali na, dali na, apo. May giandami para ni mo. Ang imong mga paborito.
2: Yay!

0: akong anak. Apan kinahala mapaubos ko. Inahan ko. Angay lang ang kalipay sa akong anak ang akong unahon. Bisag sakit nga. Ibalik talaga si mong amahan, anak.
1: Mubiya na sa akin. Ano pa lang kayong bamini mo kinalabihan?
0: Dave!
1: Dili ba may mo? Kulungan mo na ang akong pag-aabot?
0: Dave!
1: Dili lang si Inday ang akong kipaabot ka mabalik. Akit ka na ka! Puro na pagbalik ang nahunlak ng pamilya.
0: Dave! Dave!
1: Pag nangyay kayo na. Paligulo na kini. Kaliptan na ang dalan. Magsugod ka pag kong kinabuhi. Magpakasal na taga.
0: Dave! Dave!

0: Oh, sige na. Congrats lang daan sa inyong kasal, ha? Dili ko makapauli, iha. Dako kay pliti, no? O pila pasab ka ko kabuan din ni sa laing nasod.
1: Basta, magpaabot mo nga makatambong ka. O ni balibaray. Bye!
0: Hoy, unsa? Hoy, kadi sa... Giputol ng video call, ay. Coming!
2: Hi.
0: Josh? Josh, ikaw? Niya ka?
2: At your service.
0: Ganun niya ka? Giyon sa niyo pagkatulkol sa kong ipuyan, ha? Oh my God!
2: Nasuguan ko. Kinahanglan ko no, ha? Madatag agbalik sa Pinas. Aron magkatambong sa kasal nila ni Dave og Emmy.
0: Unsa?
2: How can I say no sa maong sugo? Kung dako kay kog utang sa imong suod nga higala.
0: Josh.
2: Andam ka na ba?
0: Ha? Unsa na ko pagkaandam na kalit man kaayo ni? O pagani ko makapanangin sa akong gitrabahoan, mao nga dili gid ko andam.
2: Ang imong kasing-kasing. Andam na ba?
0: Ha?
2: Mahimo na ba kong magkadayon?
0: Wa pa gid gihapon ka mo surrender?
2: Never. Igo na ang pipila ka buwan sa akong pagpaabot. Oh.
0: Hoy, nganong niluhod ka?
2: Jen, will you be my girlfriend?
0: Dako kay kag pliti pa ingon dinhi nya mo balibad ko.
2: So, it's a yes? Words, Jenny. Say it in words.
0: Yes, Josh. It's a yes.
2: Thank you, Jen. Isaad kong dili ka magmahay o bala ko.
0: Og salamat san sa imong pagpaabot ako, Josh. Salamat.
2: Jen.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Gwanta pa!
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga! Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
9: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning sukilanon.
0: Pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
10: Bisan din ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie?
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang ni kayon.
10: Dili sayon nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
11: Kung mahilo na ba?

Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madugay.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
2: Basi mayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na

Og din mangigala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan anino sa kagahapon. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Martis Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Alduin Nakurda. Og ani ang mga artista naghatag kinabuhi ni atong sugilanon sa papel ni Dave Randy Padayaw Suson, Joshua Oji Kumpuk Rakasa, Amy Teresa Tirol, Elaine ug Jenny, Jennifer Dato Minyusa, ug sa papel ni Ana ang inahan, Monique Di Gracia Sasidon. Sangan sa RMN Production Center, kini inyong higala sa kahinan Joel Vinci Manamilit ug Muingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN.

0: Ang RMN Drama, Mamase na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
1: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
2: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kining akong kasangkasing, Melanie?
1: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon.
2: Dili sa yun nga dawato ng kamatuuran, Melanie. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
0: Kung mahilo na ang panahon.

Sugilanong isanungat ng Glenn Pino, direksyon, Dino Berungan Eliseo. Kun mahiluna pa ang panahon. Inyong mabati sa Dili Madukay.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Mao man ni makalipay nimo, di ba?
2: Muna ang angin buhaton na isa. Og dili niya makalipay na ako. Nakasaha si Kent. May umaabot na siyang anak. Og di ko gusto nga matao ang bata nga way ilhong amahan. Kay ako ni pagumangkon. Kining hitabo ni Kent. Iya kini tinuyuan. Kung wa siya plano nga mga sawa ni Claire, wa unta na niya hilabi. Karun, makutana ko nimo. Kung ikaw pa ka ang naa sa dapit ni Claire, mamabdos ka og kalit. Unya, dili to bagong samahan sa imong anak ang naitabo nimo. Sama imong buhaton.
1: Una sa tanan, dili na mahitabo na ko, Sir Hans. Kay sigurista ko. Kay akong gilpreserbar ang akong pagkababay sa mahimo na akong bana. Kinahibaw ko ng premarital sex sa... Lisod mag-enjoy sa pagkaon nga wa ko makasiguro kung imo bang gikaon, sir. Pero, happy na ka? Magpakasal ng imong manghod kang Claire. Tabangan na ako pang labas, mama, sir. Katabang ba ako din, eh. Dili advisor ninyo. Oh, mananghit pa di ay ko. Mahimo na ba kumang laba, sir?
2: Ayaw pang laba. Limpiyoy ang guest room. Mauna yung mahimong kwarto ni Claire.
1: Ha?
2: Mubalhin na si Claire din, eh. Samta magpaabo sila sa ilang kasal ni Kent.
1: Wala na. Musamot kitang sapot ni Kent, eh.

0: Nag-inom naman siya, tabos. Sumpay na eh. Tabos, Kent. Sige lang. Ipahungaw ng imong gibati.
1: Ako na ning ipahungaw. Bisulti na ako ang niasa kong unahuna o kasing-kasing. Pero wakit maminaw. Uy mo to. Silang tanan gustong mutokbo na ako sa kaminyoon nga wa ko'y gusto.
2: Sir.
0: Uy. Oo niya. So may plano naman.
2: Sir.
1: Oh. Ganami siya iisa nga akong pakaslan si Claire. Hindi ako pakaslan.
0: Usa? Boss, ayaw pagsunod sa gusto sa uban. Uy,
1: si Ayesa lang ang akong gisunod lang. Gipangkahanap ko niya nga nagugma sa usa ka higala lang ang ikibati na ako. Wa na ko'y paglaom.
0: Mau ba? Aw, di ko saan maayo nga mamugos ka.
1: Huwag kay kalipay man niya nga pakaslan ako si Claire. O, pakaslan! Pilay pag-ingon o yes, Aido. Dayon layas.
0: Ha? Kung mulayas naman lang ka, boss, ang mayo pag karoon ka mulayas. Ngawa pa kay gapos.
1: Pero mao'y makalipay na yes, ang barugan ako ang akong pagkaamahan. Pwes, Frank. Ako na nagbuhaton.
3: Grabe.
1: Ay.
0: Ay, inom tapos ay. Wako kasabot ninyo na.
4: Oh. Ayesa, ganong ato man ang gilimpiyuhan ng gistrom?
5: Anhin na mo po yung si Claire, ma.
4: Unsa? Uy, agoy! Muraog!
5: Uy. Murag unsa, ma.
4: Ayesa, paglaro ko, no? Paglaro ko, no, be? Okay lang ka?
5: Okay raman.
4: Okay na ka nga magminyo-gyot sila si Sir Kent o si Ma'am Claire?
5: Katabang lang ko, ma. Wa ko'y katungod maghilabot sa problema sa akong mga agahon.
4: Unya, wa ka sakit eh.
5: Ngano'y sakitan man ko? Higala lang mi si Kent.
4: Na, doon na rabay panultihon ay isa. Nga unya na ka magkahibaw sa kabililhon sa usa ka butang kung mawa na kinini mo. Di ka magbasol sa kauhian kung magkinaunsa ang kaminyoon ni Kent o ni Ma'am Claire?
5: O nga nung ako may mabasol?
4: Tukod kay imong ipasakitan si Sir Kent. Mao nga iya na lang pakaslan si Ma'am Claire aron nga malipay ka.
5: Oh, namati ka sa mong ipinagsultihan ni Kent, ma?
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price,
6: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price,
6: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Ay, da, wa ko mamati, oy! Wa ko mamati, nakabati lang ko. Kay kusugman niyo tayo di Sir Kent. Miingon siya ay, wa ko mangutana kung unsay hustong buhaton. Ang akong pangutana kung maoba ni ang makalipay nimo. Mukatawa ka ba kung pakaslan ako si Claire? Oh, ha?
5: Nakabati gidi ay ka?
4: O niya, mitubag ka! Oh, mauna ang makalipay na ako. Mukatawa ko kung pakaslan ni mo si Claire.
5: Ma?
4: Oh, o niya, si Sir Ken Sab. Sa pagkakita na ako sa ubos ka to, ako nagsugat mi ka ganina. Gitulisok sab ko gingon. Giingnan ko ay, pamati ng ason. Pakaslan ko si Claire. Kay mo ay gusto ni Ayisa. Ibutang na si imong utok. Oh, ginanaan ko. Nga sa ato pa di ay, ikaw ang nagtukbod ni Sir Kent aron pakasla na lang si Claire. Be.
5: Pero ma, money hustong buhato ni Kent.
4: Wrong ka! Ha? Wrong ka, Gyod. Money gustong mahitabo ni Sir Hans. Miingon siya ay, Ang gusto ko nga tabangan ko nimo nga makumbinser siya sa pagpakasal kang Claire. Maunay imong misyon karon. Oh, di ba?
5: Sa ato pa nanii kang di ka naman.
4: Ay, walagi ko maniid. Wa ko maniid. Pero dagko sa kayo mong mga tingog. Bisa tabuna pa na ako ang akong dunggan, makabati ko sa inyong ipanagsultihan kay di ko bongol. Oh, inuktok bang ka? Huwag gul-gul, ha? Huwag gul-gul.
5: Anong mag-gul man kong?
4: Huwag ko, wa naman kay BFF. Wa na kay magmahal ni mong tinuuray. Gawas lang nako. Oh, sige! Pag-happy di ha! Pag-happy-happy di ha! Ikaw nitiwasan ning limpihon na ining kwarto sa umabot na tong babaeng amo!
5: Nasayop ka ako sa kong ipanulti ni Kent. Naibaw ko nga bakak tong tanan. Pero, mautay ko sa tong buhaton. Pero,

0: friends, brother. Excited na kay ko nga mahimong Mrs. ni Kent.
1: Pero, kinahalang task ano mo ang imong pasensya,
0: Claire? Oh, sure.
1: Dawato na to nga, igo lang na pugo si Kent sa pagbarong nga, amahan na ng imong gisabak.
0: Ako na'y bahala. Ako ang martyr sa mong relasyon.
1: Kuha alang pagbalik ang pagmahal ni Kent ni mo, Claire.
0: Yes, yes, Hans. Isalig lang na ako ang tanan. Mahapi na lang kita as family.
1: Salamat.
0: By the way, unsay plano ni mo ni Ayasa?
1: Ayaw hilabti ang bahin ni Ayasa. Magpabilin siya sa akong panimay. Period.
0: Okay. Deal.

0: Minister Hans.
1: Hello, Ayasa. Pwedeng magpatabang?
0: Andam ng imong kwarto, Ma'am Claire.
1: Oh, say, Ma'am. Miga Claire na lang. Naanad ako, ana. Sige, tabangi ko gakot sa akong mga gamit, B, please. Wow! Uga. Kahumot og kalimpyo sa kwarto.
0: Ako rin gikod ko rag maayo ganina, Miga.
1: Hello, thank you, Ayasa. Sige, palihog din lang kong arrange na ako mga butang, ha? Kaya nalipong nasad ko ay ingon ini yung magod ko, no? Basta magsabak.
0: Maoba. Ambot lang sad. O, mamang kumakasaway, good.
1: Ay? So, virgin pa dae ka?
0: Oo, ma'am. Miga.
1: Hala, no? Virgin pa di ay ka?
0: Proud virgin.
1: Nag-insulto ka?
0: Uwa, ma'am, uy.
1: Hmm?
0: Miga, di ba, proud lang ko sa akong edad karon ba? Putli pa ko.
1: Okay. Imo sad na.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.
10: So,

tanan, happy blessed sa tulig na itong ganal. Sabado sa pero mga gala pizza. Pizza 4 na sa buwan sa Julio to Eagles Ball by design. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, ato mga tigpamilawan, mga listener, mga follower, mga viewer. Sa itong page sa DYSB, o mga listener, mga amin o dahil listener sa DYSB, Arvin Simu. Ang overall number one na Sibiyan sa Kamisa ng Pindanao, DYSB, RMN Simu!

One, two, three, four, come on! Murag nakapaldo man ni GQ? Kundi sir man gayo? Yeah, come on! It's showtime! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ito ka mga follower, mga listeners, mga avid, mga dahil listeners! Sa tunag kalungsura din sa ito pinalanggang lalawigan sa Sugbo, Cebu Province, Amihanan, Nabutan, Mid-North Area, kasat magkabahin! O gotob sa Maustong Sibya, broadcast sa DYSP, Visayas, o Mindanao!

0: Din sa rakwai sa sugbo dagum-dagum init dagum-dagum. Maganda gumakita ato masigbatan pero nunay sa tinaw kayo ang kalangitan. Nunay sa dagom, wata ka sabon sa panahon karon. Ay, doon na rabay bagyo, ha? Doon na pa yung low pressure area, doon ay bagyo. Malangampol ang tangaway bagyo ng muso sa tong par, ha? Sa Philippine Area of Responsibility, you know. Ato mga musta, ito ka mga follower, mga listeners, mga viewers sa lalawigan sa Bohol. Ini sa lalawigan sa Leyte. Mas bate si Kihor Negros Group of Island. Oguban pa ka mga lugar ga maabot atong broadcast sa atong Sibya garong ga panahuna. Bansa DYSP number 1 kay nakatatak yan ng 612. Nasa gitna ng 612 ang DYSP 612, ang number 1 nasa gitna ng 612 ang number 1. That's why, you know, we are number 1. Huh? You know, ha? You know, I know, we know, you know, ha? Kitang tanang kay balo. Dito magpa-claim noon pagka-prank ka ni ato. Kaya sukat sa gamay pa ko, dahil pa ko sitlog sa kong papa, nagbitay pa ko, naminan akong DYSP. Diba? Blake, Whitey! Whitey, Blake, diba? Diba? Kawe! Ano ko mga amigo ng mga hayop, oh? Oh, diba? Oh, tigidig! Guy, horse! Diba? Diba, Lion? Galing ang hari mo niya sa mga nasa lasang may gala. Oh. Ato pang tabago, diba? Ang DYSB numero 1 gina sa inyong dughan, sa sayta at sa gawa. Diba, Lion? Lion, le! Si? Oh, be, sa atong kuan, atong karnero, o kanding diya, o sa marada, be? Asan ako, ah, oh? Ano na, unsa naman? Nagpasabot na may galang diba kawe Blake, white horse layo le kandeng karnero asata mora wag yaga na minimum katawa oi. So kaming tanan din sa DYSP RM in Cebu, nagtimbayag kanyo og manginaot nga naamos kapiskay sa inyong panglawas, kabaskog sa inyong panglawas, kahimsog sa inyong panglawas, og kadasig pag-atubang sa mga problemang walintuwa din ng atong gatubang, ang atong angay. Pangitaon, di ta magpada sa problema, kay kanang problema, litrara na. Ang problema, worse na. No? Ang problema, narastong na. Ang problema, di ta magpada sa problema, kay kita'y tao, kita ang muda sa problema.
1: Ako na ikaw ng drink volume na yun. Di ba?
0: Kita ang muda sa problema, kay kita nga naman, kita'y tao. Doon na tayo kamot, doon na tayo bulsa, doon na tayo TL, doon na tayo nauna, doon na tayo baba, doon na tayo mata. Kay mao ta usahon pagsolba sa problema man ang dili ta magpadas sa problema. Diba? Kun dili ang angay natong buhatol bay gala aron di ta madas problema kay problema pwede na masuod sa bulsa, pwede masuod sa atong pitaka, pwede masuod sa atong alili diri sa atong baba o sa panang ilong ba basta sa usay busto ta wala pwede na to masuod kay worse man na. No, literal ng problema. Ang angay itong pangitaon, dito magpadagin. Ang angay itong pangitaon, mao ang solusyon. Ang kasulbaran. Mangita tagpagi ng masulba o solusyon, mangita tagpagi sa katubagan o solusyon sa problema. Malang dito magpadagin sa problema, kaya problema mo ina. Kay ang tao nga way problema ng kalibutan, wa magpuyo din sa kalibutan nato sa earth.
1: labing tinuod, ang tanang tao nga nagpuyo, bisa sa tabang tanda dari sa Earth niya, dila sa Pilipinas, dila sa umang nasod, tibuok kalibutan mga igala sa Earth niya, sa Earth niya. Why tao nga nawag ay problema? Nagunay problema ang mga tao. Kay why perfect nga mga tao nga nagpuyo nining Earth mga igala? Ano man? Oh, mamatay ta, batiguang ta, basta mata akong isulti na. Mamatay ta, batiguang ta. Mana? Ay kaya ito ba yung napanood nga sa lagi ka sa unang ginikanan si Adanog si Eva? Di ba? Walang dilit na magiging nga perfecta! Di ba kawe, kawe? Oh, see? D-E-F-G-H-I-G Kilimanope? Di ba? White black eh? Ah, si D A F G. di ba? Horse. Si, o sige kita bagsak ko mga amigo mga hayop. Oh, di ba layon le. Ah, di ba layon? Ah, ikaw di mo to papakon na ba? Kus gone akong layo tingi papakon mo di. Malang to la aron madali di ta mag sigitag ko nga ani kumuto ana jiki ay di ba karnero kandeng kan ketawa sa kami isel sa atong alimpatakan sa atong nahuna sa salita at sa gawa nga why perfect nga nagpuyo nining kalibutan na kay I know nga gimanduan pa ta sa Satanas, gayawa mo ng daghang mga kailayan, mga pag-antos, mga problema, kawat dito, kurap dito, patay dito, problema dito. Mao na ang tinuray nga sitwasyon o atong nasinatin ng pagpakaboy na itong ibabaw ng kalibutan na kana, asawa sa kano, kini mo'y kabit sa kano. Diba? See? A-F-G-S-I-J-K-L-M-N-O-P? Manang welcome kitang tanan sa atong tulumanon, inyong tulumanon, akong tulumanon, o atong tulumanon, ang saksak sinagol ni Mr. J. Didigyapon sa overall number one nga si Bianas Kabisan og Mindanao Wailain DYHPRMN Cebu 612 kHz sa inyong mga radio nasa gitna ng 612 ang number one. Ading uban dere, gimamiyaan may dere, pero may tao sa'yo. Nasluwe, pa, sulba ng panihapon, oy. Ang mga uban na may gala, tuwaman, nag-travel man sila pa doong Mindanao, kay hatag na to atong donation nga 1.3 something million pesos, ha? 1.3 million pesos nga donation. Ihatag na to sa mga nabiktima sa linog in town dito sa northern part sa Mindanao, Maygala. Ipangaluan sa mga station managers kasama ang radyoman Atty. Rafael Fernandez Banyok, sa mga program director sa Aida de la Cruz Tampos o mga kaubanan. Of course, ito sa Sikuan, ang station manager namo sa sister station sa IFM, si Boyke. No? Tuasa dito, sila tanan, Arnold. Kintanan to ah, kami lang din mabili ni Marisa o ni Binji. Mauna nga, kami lang mabili sa newsroom. May nga to, ay kalaay, ay buhay, tunog sa danggit, baggalaw ay.

0: I love my work, no? Atoy kog matong trabaho, bisag watay mga kwadri kawanan, kitay mo sakripisyo, di baloy?
1: Oh, parani, ang kumakawanan na binidre kay si Jerome, si Louis Nibes, si Gerald Abios, o kaming kapat na binidre sa Sibianan.
0: Tanawang ilang porma, oh? Sige, naghabab nito ako yung tawag kabahaba. Binidre ko ninyo, ah! Ah, nangaon, gipatan, ala ko rin sa, niyama ko sa announcers board, nagprograma mako niya sila rin, nagsigig, ana, ana ba? Nag-take ka sa barabag ay nga namuramag-gumaragot mo't nagsabot mo. Nahinahi lang wala. Unang ungit ako hao niya. Nahinahi lang mga di mo madunulan niya. Kaya madunulan mo yung nga, Jekyo, tagay kong tubig. Asa maglahat kong tubig nga niya mo sa mikropono.
1: Niyay nindot kay mga pagka. Lami ang pagkaon rin gibilin sa mga. Ay, yan, si Louie mo may chief cook na mo. Awaan na. Sulban na ang krisis, ane. Sulbad ang krisis, ha? Kay sulbad na ang akong panihapon. Kay manihapon na pagkagaya akong duty hapon man niya mamahaw. Manihapon, gig ko. Pero naaman si Louis Nieves Dre, maoy Salvador del Mundo. Luto man sa Dre, kay gibaw sa mga kabaran nga nalagas Bindanao niya. Doon na may nabilin kita ko tagong Louis. Panihapon, di. Sulbad ang krisis, di ba? C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P Sir, tag-chika-chika niya. May pag-igumanan sa programa. Mag-chika-chika ng tanya. Diba? Apit na nga. Single, kung na ganyan, 3 C-O. Say, dali na kayong panahon. O, sige, manamay na ng talita. Manang dita mo luya kung bakit ang dasig na perwe, no? Dasig na bisag doon at may mga problema ang wanin to nire. Pero kinahanglan nga atong huptan ang mga panglantaw sa tutag sa tag sa mga kagulingon aron dili ta makagunit o dili maayong resulta. That's why kumbate royal. Ay, Jackie, ka namin ang mga kumbate royal. So, dili kumbate coke, kumbate sprite, nga royal man yung huwag. Kanang kumbate royal, buto sa mga kumbate royal, baka nang bukos ka, kumbate ka, dasi yung pirmi, kumbate royal, dili kay royal, baka nang mga royal family, ana ba? Ay, kumiho ka, royal Florence, panaraman. Ka, kumbate ko, kumbate sprite, kumbate arse, yung sa manadeha, ay, ayaw man ang kumbate royal. Kaya mo ingot ang kumbate royal, murag na ata sa gingharian. Natas kingdom kay royal man, royal family, royal ano di ba? Mao nang buot pasabot og buot maibot anang kumbate royal. Sabte lang ninyo, no? Bueno, welcome sa Tulubanon, saksak si Dagol. Ako gyapon si Radyo Man JQ Josephus. Bakulod kyanong may makig-oba ninyo hangtod talasays ning atong panag-oba sa atong Tulubanon sa Sagol niya manamit dali ko kay gutom na kog tan-aw nila dali sigkaon no ay sa mo paibog na ko kay nagprograma pa ko Loy Jerome Rad ay sa mo paibog na ko ang nagkaon mo diha nga lami kay ang panan-aw na ko nagkaon mo na kay kumbato shush bili ko ninyo bili ko. Rob, balik ko, Rob, eh. Balik siya to, Rob, kayo. Manamilit tayo ko, Rob. Manamilit tayo ko. Okay, gutom na ko yung siktan yung kaon mo di, ay. Mayroon, Michael, atay kong oras. Kay, unang, grabe yan, kinaon na yung lahing. Gigutom ako din ang tanaw. Anong, nagtuo na akong luha. Galit, kay nai nagtanaw sa akong luha. Yung nagkuhan, din lang akong puto sa akong luha. Luha naman, akong ang laway, di, laway. Naglaway ko, ba? Luha na magtuo akong luha. Nagilak. Bueno, sama sa Gihapon, may gala ito at tapag na gana itong drama portion, kanta portion, sayaw portion, o why portion! Bueno, unang hunat, no? Tataod, shout out! Greetings, public service announcement at itong tapag na gana sa itong Tulubanon, may gala. Mangina pa yung sa gabi, kayo murang kagkaka kong buhok na. Okay, nawag tama ko rin. Lah. Ano magtingog na, naigo na unsa niya ako. Kadiyot lang. Hello? Wa na.

0: ¿Aló? Ah, con el siete puto el mundo. ¿Sí? Ah, ¿sí? Bueno, Neta McLagan, a las 5:17, no se toca para Cuba, se toca todo el varón, tanto, tanto isha, tanto mga guapo, mga bright, mga follower, no, mga nagtanaw sa kong live, sa kong personal account, o sa page sa DYSB, basta tigpamanawan mo, mga viewer mo, mga follower mo, sa DYSB, permisi mo, guapa, guapo, butan pa! Ano'y sakto, no? Dili nga atik-ating nga ito. Pinood yan, mga guwapo ang mga listeners na to, mga follower, mga viewer, no? Sa atong page sa DWSP o sa akong personal account sa Juicy Post Bakulod ka nung nga FB account. Ha, di ba? Say! Say! D-E-F-J sa IG Dita maglangan sa itong drama portion, my God. Human sa drama, i-shout out na to. Karoon nga itong mga amigo, mga amiga, o gato mga follower, mga listeners, mga diehard, mga avid listeners, mga follower, o hangtod sa hangtod nga nagsigya po, way puas ka na minaw, nagtanaw sa itong page, o ni follow every activity, you know. English pa ka, tagamay, ha? Bueno, dito maglangas sa itong drama portion, may gala, sa itong tulumanon sa drama portion.
1: Ang matag to sa imo pagkaluha, gikan sa imo pagkamata. Timaan ba ka na sa kasakit? Kalipay kalampusan. Layas! Wakay lula din sa kuwari ng panimay! Layas!
2: Sakit talang ka na ko, please. Malaway ka. Masahilo ako.
1: Ayaw kong biyay, rapid na maluhoy ka. Ikaw ang kapapitig sa kong kasikasi. Ikaw ang dalawin ako sa altars kamiya, please. Ayaw kong biyay, maluhoy ka.
2: Sakit ka na ako, Arnolfo. Dito hanggang isang isa't isa. Langit ka. Yuta ako. Patagas akong gugmakali mo. Kaputon ko ang langit.
1: Mga pangindahay, kasilag, gugma. Apan sa kadugyan, gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahuna gimnasyo ni Jerome Yap o Binsel Istuloka. Kabuton ko ang langit.

0: Og karon sa laing anib sa tong sugilanon nga regluhan, kabuton ko ang langit.
1: Magduwan ka oras o gabo abot akong anak sa Nolpong Stikyo. Gihaybal ako. Kinalamang hire ko laing boy o driver din o sa kamid. At kung wa si Stikyo, may magluto o buktimplan ako kape. Wagabo abot rin sa asenda, rin sa mansyon ang duwa. Kung kinangan ako sa tao ng tanan, kung kinsang giadto sa kong anak sa gawas, o ganong tagaandaw sa mulaag, o mulakaw, o dunay pangitaon. Wasa masito din sa senda, bago lang minabot, magtulong pa may kabuha din, pero mulag dunan si dagang na ibawan, o sito sa din sa senda. O nga ako ganlukan may bawaan sa mga saop, nga ako sa anak, o anak sa nidunantes, kinahanglan huay masayod nga ako sa anak, wagon!
2: Senyorita Ordolpo! Wala na! Magduha na ka oras ka pinapin na magtulog ka oras dong! Wag yapot na ka sa kayo kabal-habal dong! Katong na si Louis Dungong, Louis Neves o si Gerard Abios kaya itong akong mga suki sa balhabal sa natin dong! Wag yapot ko! Wag ko kita dong! Sa bando mga ron! Tingla ka o tingla! Mga ting-ting-ting-duaos na mga oyaba! Ay, naku dong!
3: Ang tatitikyo eh! Kasabuan kang dati ako'y bahala lagi!
2: Dong, ikaw gitu bahala dong, ha? Nya, kasi may kawawa dong, ako'y kawawa dong, ikay bahala, ako'y kawawa. Siyang tao ka dong, eh. Tanda dong, hinahinatang na ka dong, kay layo pa, pinapa ka kilometro, maabuta sa mansyon dong sa senda, layo pa kay tatana dong.
3: Ako lagi bahala ni daddy lagi. Murang manlog mangga. Ay, nagkaratol good.
2: Dong, eh. Kasabahan ka dong. Ikaw magandang kasabahan. Giing na lang kagpunakot-nakot. Tingog yung mga mahal niya. Ako mo ay birahan. Please dong. Ato-ato dong. Wa, maging habal-habal dong. Oh, abot. Magtulong na takaw na sapit dong. Kagatok palangin. Mag-usa ka oras. Mubalik na sa senda. Mubalik na sa masyon. Pero karon. Ah, sindi ko lang bukali dong.
4: Nakatuong nag-akong apo si Abinda. Ako'y naluoy siya akong apo. Masilag-hilag ko makadumdum sa ginahan. Pero kinahanglan, ngitago na akong talanskrito. Kung sakto sa lahon ang akong apo, dako na siya, daga na siya. Akong itugan kaniyang tanan. Huwag ang igin siya makahibaw sa tanan. Kay kuunsa may tabo na ako, mamatay ko kay tiguwang naram ako. O ginahanglang masarihan niya kung kinsa ang tinuod nga amahan. O kinsa ang iyang tinuod nga magidikanan. Apo ko, ayaw ka bala ka. Kay magita kong paagi, malingkamot ko nga mailugar ka ka o hangtod sa hangtod. Basta buhi pa ko, may kinabuhi pa ko. Samtang ako may kinabuhi pa. Ati manon, tikaw pa inukarot ka, apo ko, Arbenda.
0: Unsa kay ugma ni Arminda, o ni Arnolfo? May bangkas bata, ang kinaguan siyang apuan. May gala mag-asawa, isa'y panglaing anib sa tong sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

0: 24 horas, Gabón. En esto de Gabón, más a Tolomón y el Tolomón, con Tolomón, Sax, Sax, Sinaco. En el Gabón, overall, number one, que si vieras que me será combinado, DYSP, RMNCB. Atong Lili, oh my God, atong live sa akong personal account. Atong i-shout out ang mga guwapo, mga guwapito, mga guwapita na itong mga follower. Huwag atong tatawad, atong ipagun akong live, huwag mobiling ko sa page sa DWSB. Kaya atong sa itong i-shout out atong mga guwapo, mga guwapa, mga follower dito. Ha? Kaya nag-business ka ron sa comment section sa itong live, sa itong mga live na ito sa itong personal account. Huwag sa page sa DYSB RMNC. Bye no! Let-leta, tok-tok-ta sa mga guwapa, mga guwapo! Okay, hinayon na ito, gaana. Kanyata? Okay, kaya ron, kuwagin na ito, ma-shoutout na itong uban, okay? Oy, Boss Donald Ricomo! Boss Donald, Boss, lingaw, jod ko ni mo, Boss! Perting lingaw ko ni mo, Boss Ronald, Donald, Donald Ricomo! Gumusta na, da, nakita ta kausa, pero walang sorry kayong ako katimo ni mo ito, pagkita na ito, ako ka jamming ni mo, gay. Namang ko ilaing sabot ato sa si Boss Binsel ato si Gayon, ha? Walang problema, Boss Donald Ricomo, no? Pilayos po, Boss, oh. Sila, oh, yeah. Somewhere in downtown area, no? Sila si Maylor, no, Rain? Kanya sila si Sienna, si Mayang, si Jane, si Los Bemenda, si Irene, o si May, Lord, no rain.
1: Hey, Boss Yuki! Boss Yuki!
0: Huwag ako sa risot ang... Pagbilayin ka man. Ato siya tao sa kukumpare umabot doon niya, rated director sa ikaw kakong sa git-git, Boss Pre Benzel Estologa, Boss Benz Pre! Og si Donske Lindon Hermoso, bagay kala, no? Si Donske, Dondon, may pagpaminyo niyo diya. Okay, cha-cha boyles, uchapes, ugrit nanay, eri boyles, ugvanesa, beralta, buslon, og emery, vanikulit boyles, og ola boyles, resa may ubay, no? Ubay, buhol, may gala. Sumani. Ni Coleman. Okay. Ma'am Silen Giangan Diaz, Danao City, thank you for watching, madam. Thank you, no? Anas Barpakera, may nga po, Sir Jiki, watching and listening your program, Anas Bakera in San Carlos City, Negros Occidental, shout out po ko sa ako mga manghod, ako manghod si Rolando Pakera sa, og sa iyang mga kauban nga nagtrabaho sa Margarita Diri, no? Nagtrabaho sa Margarita Diri sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat sa pagbasa, Sir GQ. Welcome, Ma'am Ana, no? Okay, ito ginayog, Ana. Donald Ricomo, Boss Donald, nul naliwat na ka ni Pari Max sa Andrino. Ita, Boss Donald, kami bita to sa unang programa itong hudyaka o servisyo publiko. O day ka ka, doon ka ito, Boss Donald. Kami itong duha, oy, puli-puli. Mabusin sa ako'y puli. Ana, ang among kwasyon natin. Dili pa ito si Daloido y Max Andrino, ha? Okay? Ito ginayog, Ana. Okay, Marevic Rojo Lanotan. Mayang hapon, Sir Jiki. Mayang hapon, Marevic. Anas Pakera. Filipa Jeromo, may nga po, Sir GQ, shout out ko sa Bagakay Barili sa Jeromo family from Abulo, Cebu. Salamat. Ay, Ma'am Filipa. Salamat, Ma'am Filipa, no? Ma'am Silen Giangan, kinsa tong may problema ato ng kantahan, Sir Idol. May pag-asa pa ba? Ha, gika ni Ma'am Silen, ha? Silen Giangan, diya, og siyang anak, si... tingnan si mo anak, Ma'am Silen, si Josephine. Marag ba mo talito? Ako malimot. Sorry ka kung nalimot ko. Okay. Aga kong igagaw, ha? Si kadigrin ako, si Lola Dai Dice, si Daisy Santillan Halandone, no? Lamag kayo parente, ha? Pagtanaw, naroon sa Barangay Mansilang, Maridios, Cebu, no? Bantayan Island. Lamag kayo parente, si Lola Dai Dice, si parente Daisy Santillan Halandone, okay? Akong batchmate nga engineer nga tuwaros gawas, Oscar Fernandez Bidalio. Engineer ka, kumusta ra ang gawas? Mara ko mga kwan mga kaluan ako diyan. Okay ra, nasa okay ra sila na? Ako mga lookalike diyan sa gawas sa engineer, okay na? Kumusta lang ko na lang yung regards ako sa mga kaluhan na engineer na Nilo Butay, sa tao, Jigyo Kusugayo sa Tuburan. Okay, Tuburan, no? Des, Bagasawi, ako mayan mga yan, des, Tuburan, Bagasawi, ha? Bagasawi, Tuburan, Sibo! Sa mga Kiano family, mga Sarato man, Binikilio family, Saratano family, Kiano family, de, ako mayan mga yan, mga igagaw, de, sa Bagasawi, Tuburan, Sibo, kumusta, ha? Okay. Tung inayag na nag-scroll kayo sa iyo, yung kalit nag-scroll, sige na, nag-scroll naman, di naman ito kalitik, ano, scroll! Labitad, Vilma, shout out, doll. Okay, Vilma Labitad! Okay. Ito yung inay na gana. Okay. Ano sa dwi? Okay. Inay na to gana. Ito lang bi. Kay Murkapo ko yun. Douglas Subura Dayag Junior Lai. Kumusta Lai? Shout out ko JQ. Fifth Dental Mission Fanyo. Okay ka ni Douglas Subura Dayag Junior Lai. Akong basmet kagwapo sa Bantayan Island. May nga po JQ. Calixtor. Yes. Marias Fabulous Bantanan, ako yung batchmate, no, sa Marinos National High School sa batch 1993. Okay. Misias John John, afternoon shoutout, Lower Kasuagan, Basag Pardodol. Ako mga kilos sa MJ, Mark John Ray, Mikayla Merjure, ako asawa nga gwapa si Tata Jean Misias. Salamat, Dol. Why sa kayan? Why sa kayan? Why sa payan, Dol? Okay. Ato na yung scroll, oh. Okay. Ano naman tali? Na-shut out naman ako ba? Ano naman tali na? Okay, great. Oh, happy birthday, Doc Junior Fano. Oh, okay lang, magkailay, no? Afternoon, shut out. Gusto gas ka kagkagan, puro gabotis, Mesias family. Dodalo family, hap, open family ako, mama. Training og Papa Carlito, senior. Salamat, dol. Okay, wish pa yan, dol. Okay. Og si Kwan, ang umabot kapitan sa Jose Catmon Cebu, si Danilo Botar. Ako kumpare, Phil, naasa niya, no? Nagturutot sila Kwan, reverse, nagtumtungab sila Kwan na, ang pulang kabayo niya, di, haram. sila si Dong Edi, di, ha? Dong Edi, di, sumadang dalang, ha? Sila si Cyril, si Eli, si Adelaida, na? Kami na, kung sa kailang radyo niya, no? Dong, ide, ide, sumay, why, kone, ide? dito sa si Idin, ha, Idin, Buton, diya, sila si Arnel, diya, si Boss Mario, og si Madam Susan, diya, no? Si Ati Susan, diya, og si Boss Mario, o niya, si Danilo Buter, ang umabot ng kapitan, siyang asawa, si Rowena, og siyang gwapang anak, diya, og mga Buter family, diya, Scottmon, Cebu, no, o niya, mara na, ha? O si Ati Bibi di, morag na kung si Ati Bibi di, no? Ati Bibi, sila si Kwan, Jerry Mendoza, no? Si Jerry Mendoza, taga lumad nga, taga Magikay o Bakilid sa una. Panaas, kaputar sa nagpuyo na ron, no? Ano, lahog. Jerry Mendoza, isang muna pa niya, si Justin Mislang, wana? O si Dexter na, itong Blue Guard ang bago. Dexter, sa tepilidong Dexter, nalimot ko. Sa tepilidong mo, Dex, pali ko chatter Dex mo, eh. mauna di, no? O niya, dari sa Tejero, Cebu City, sa Sitio Sapanta, si Comparing Bus Bins, Bensel Estologa, nga always good maminaw, basta musakay siya sa kanan, Stereo DYH, Pilagidayo na, wanay lahat. Nama kayo, priya, pre, Bus Bensel, og si Luet Torrefel sa Sawang Calero, og si Donski Lindon Hermoso, nga iya mga parenting nga sa, ano, sa Camotes Island, mantali ito, asa dapit Donski, watali ni mag... Tanaw sa itong live, garong namino ni ako mga amigo, sab, no? Ay, Catherine din ang anak. Sorry, kaya Ma'am Silin na. Ang anak din ni Ma'am Silin Giangan, si Inday Catherine Giangan, no? Gwapa, liwat sa inahan. Bago lang nini graduate, tog, tourism, magigala, no? Niya, buta, katalabawa naman. Hindi graman niya siya mga, kung ano, mga artista sa radio, o mahimong sa ka-media personnel, no? Sa ka-reporter, Skasser ba, DG ba, si Inday Katere, nung anak ni Ma'am Silin Giangan, kay Murag na siya pa, nung nga pa, buta, baka nakanakon, baka si Busman, eh, Boy King, Murag Kuangan, Murag Kuangan rin ang AFM, atong siya yan, pang-apply rin, Ma'am Silin, ha? Ang imong anak, ay bagong graduate na, niya, hilig raman, doon na siya ikon, talented niya, talented girl na, eh. Kaya ito na ipalila kang, kung, Gerald Abuster, eh. Tapos Jerome dali, oh. Nag-isi, oh. Gerald, nag-isi, murag buhay, oh. Ani kay Ayla sa dila sa Tabukana. At Tabukana na itong karon. Pa-playa din rin, Ma'am Selena, ang imong anak na bagong graduate. Kahilig na na. Pero may nag-diwits, pero may nilalilang paminamo man ang nahilig ang anak ko. Kada mo, drama talent, mag-reporter, mag-newscaster. Kasi nag-diwits may paminamo nila. Na pag-graduate siyang anak, ganahan mo, apply din o reporter ba, newscaster ba, na mo ko niyang, mo yung kuang yun. At least bago siyang graduate, fresh graduate, akumbate niya, tourism. Di ba? Pasuhin din eh. Sa FMA, murag na, ang diwits may murag mo mag-hire. No? Intact pa may din eh. Ang IFM Madam Shilin, murag na anay, murag atulang ko, basi na ah, no? Atulang so yan. Okay? Salamat kayo, Ma'am Shilin, giyanga, no? Kasi si Ma'am Shilin, taga-post na ko sa akong content, sa akong post. Like, react na rin siya o comments na rin siya. Salamat kayo, Ma'am Shilin, giyanga na. Yan, nasa siya, content creator, sabi siya, vlogger, sabi siya, nasa siya mga gihimo nga mga content na ato sa supportara, no? Like ta, comments ta, share ta. Di ba? Ma'am Connie Baz, ay, galantaw ko, oy! Ay, di ba? Sa may Singapore to, ma'am, no? Imong gi, kuhan, naka sa Singapore. OFW ni si Ma'am Connie Baz, no? Ay, galantaw ko, oy! Ram-ram sa like, Consul! Barangay Kaputaw, Councilor Ram-ram sa Lonoy, no? Ramsey! Ramsey! Lama kay Ramsey, ha? Usa din sa mga konsihal di as barangay Kaputaw, may gala si Ram-ram sa Lonoy, no? Si Ram-missis. Lama kay Ramsey, ako nang kaubang sa Banteradio, nagkuyang minis Banteradio zona. Andilio Chang is watching. Dilio, kumusta? Kumusta ang bantaya, dong? Sige, pakag-vlog-vlog si mong vlog, dong? Ako sa ring amigo, bantayan with love na eh, no? Si Adilio Chang, lama kay Del, no? Onya, atong kaya po suportaran si Adilio, ho, siyang mga content, ha, siyang mga vlog diha. Karon ganahan yung mga tao nga atong suportaran na itong kuminsta, mo sharta, mo reacta, no? Mo na yung number one nga ako, ano? Singapore kasi si Ma'am Connie Badge. Lama kayo, Ma'am Connie. Okay. Adilio Chang, mayang hapon, dira ni mo, Sir Idol, shout out. Oh, man na. Automatic na Del. Automatic na yun ang inyong shout out. Tuwa na, automatic na. Ay ba? 23 minutos. Di pa bag alas 6 sa sayo gagagabi. O, ito sa hinapay atong mga buhok. Kung nagkagkagkag, di makita itong kagwapo. Kaya, may. Kaya, may. Okay, naana si Wasak na Troma. Ni gawas na si Wasak na Troma. Naana, asa naman ito na huwag ta magkalit? Asa naman ito si Wasak na Troma? Donske! Kita-kita sa sunod Domingo, Donske, ha? Si Dondon Hermoso, may gala. Si Lindon Dondon Hermoso. Ora, gumabot din ako ni Kumpari Sab, no? O si paring Vincel Estologa. Ha, animal jud ka. Lama kay Del, no? Okay, Flor de Lisa, Katubay, Bayato. Shoutout ko ni Mama Daling og ni Remark Ricky Popoy og sa tanang nga mga naminaw from Flor de Lisa Muesas Padilla, Negros Occidental. Ma'am Kuni na, Bads, always manjud ko, lantaw sa DWSP buntag till gabi. Wow, thank you, Ma'am Kuni. Si Wasak na Truma, asa naman doon ni Kumis, wato kalit? Ano, nagtanong, nagpahipi-hipi rin si Lindon, ha? Si Donske? O, Donske! Kumusta naman tayo ka, Donske? Wala naman nagpakita, eh. Busy, kay ulit tao niya, busy. Mm-hmm. Ayaw, padadaan ang busy-busy. Perti, kagwapo si JQ, makalingaw, pudyo-padyod. Okay, atikata kayo, Ma'am Connie, eh. Lama kayo, Ma'am Connie, no? Connie Buzz, diya Singapore, pero buhol ni ilamor. Iyamaw ni... Pero mamot din sin-invite na ko nga basta pista sila iya ko lokong invitaron. Sige, pwede Ma'am Connie, way problema, no? Nya igabot ni mo sa Pinas, nanatay termino nga Pinas aron kapagawas da eta tutas gawas di. Eh. Mingo man tanga, kumusta mo dira pa ma sa Pinas? Ana dan na tao takay pao. Basta sulto egg sino mabot ng sulto egg ma ato ta sa ni dira ato tayo Ukraine na daba da ato tayo Russia na. Yeah, kumusta sa ito mga kabanay, mga amigos, mga ingon, kumusta na muna sa Pinas? Di ba? See? You know, anaron na itong kaglingong na Pinas. No? Di ba, Ma'am Cone? Okay. Sayawa si Senador. Ayaw siya, dili ka sa sayo. Dili ka nga kang sayo ng imong mga pinababayan ni mga sayo, dili ba? Lingaw raw si mong sayo, dil. Mura kag, mura sa mulandag ko sa akong pagkatao karong tuiga. Salamat kayo, Ma'am Cone, no? Ay, sa inyo nga, perting ka po, ha? Ay, gwapo lang. Sakto lang ba? Sa inyo, gwapo. Okay na kayo, inyo ko nga. Ah, ninotag, kuan nga. Gwapo hon? Okay na. Ay, inyo nga, pinagwapo, gwapo, niya, gwapo. Ay, ano? Dito ka na lang. Kami, okay, inyo lang nakita sa ako ba? Masumaw na, ha? Ay, inyo kay gwapo, salamat kayo. Alam mo, inyo nga, gwapo ni GQ, kay gwapo ni GQ, ano, gwapo niya. Ay, alam mo, ana, malaki mo sa tana. Inyo nga, inyo nga. Mingo ka mo guwapo, kasi ko ninyo, mo reach back ko nga. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Isa man to. Oh, si Inde RV na to, si RV na to? RV to? Oh, na di si Inde RV na eh. No. Kami na dinabili ng taon rin. Sige lang. Katawa ang adilyo eh. Okay, grabe kag memory sa JK, wajud kalimot. Ana gina, Ma'am Cone, ay. Das sa mga gwapa gani, Ma'am Cone, di gina to kalimtan. Di ba, Rom? Mga gwapo gani mga buutan, mga listeners sa DYSP, mga follower, di gina ako kalimtan, no? Mamo na, amo dali, basta, kina may mga amiga, mga amigo, mga kailang, mga follower namo, mga listeners namo, di gina mo kalimtan yun, no? Di yun. Kay kamo nanu kanunay mo naminaw nag-follow permi sa mga kuan niya nagsunod mo permi kanunay sa mga programa sa DSP di mo angay kalimtan kay kang wa mo wa sab mi oy mama na no? Kung wa mo nag-support permi namo og naminaw namo wa sab mi manang kamo among kusog kamo ang among hinagiban og kamo gihimo namong tulay aron amo makambot ang tinuod nga kalampusan, di ba? Manang sa sunod na eleksyon, ayaw nyo kalimte, umabot mayor sa Bohol, Jerome Yap. Og umabot kapitan sa Calamba, Cebu City, Luis Neves. Ay usa sa mga plataforma ni gobyerno ni New Luis Neves, iyang arway abog gandaan, iya si Minton ang tanang mga ilong sa mga tao. Aron way problema, no? Para itong gistory na nakong gistory nga itong sa kamayor ba? Ang dahil itong kuwan niya. Nay, kung interview ko sa kamayor, kandidato pagkamayor, mag-interview. Jok-jok tagamaya. Ingon dahil kuwan, no? Ang mayor, bueno, may kalatong atong interviewan karon ang mabot mayor sa lungsod sa Katuratoy, si Louis Miralda. Mayor, mayong gabi. Yes, may gabi. Kana mayor, umabot namang yung pinidai, eleksyon naman, no? Unsa may mo mga plataforma, niya, daw na may mga issue against nimo. Kana mga issue, lumalaber na, no? Kana gipsingin lang ka mayor nga, kuan ka, barumbado ka, niya, kawatan ka, kurakot ka, kuan ka, abusado ka pagka-mayor. Kana, unsa man na, tinuon na, dili. Mao nang akong gingon. Okay na nako. Ngayon kong barumbado, ingon kong kurakot, ingon kong abusado ko pagka-opisyal. Pero ayun ako, ingon ka, bayot ko, bayot ko. Hindi siya ganda sa isyo sa bahay, kaya bahay sa tinuli ay. Diba? Tira to! Tiruru! Disa siyete minutos, bigal ni Pabagalasay sa Sayuga Kagabion. O niya, naana. Nagpahipin ako kumparing guwapo, no? Ang celebrity. O, lamang kayo, pre, ha? Paring bus! Binsel Estologa, diyan sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Pre! Karo pa mga bro, nasa si Donex Hermoso. Ako mga kumparing mga gwapo, nana, nagpakita na, wa magtakubag kundi nagpakita ilang kagwapo. Kaning usa mao ni ang writer director sa Ikaw ug Ako sa Kangitngit. Si Paring Bis, Boss Benzel Estologa, o kini si Dunex Hermoso mao ni ang leading man sa Ikaw ug Ako sa Kangitngit. Don Sky, kumusta itong akong gikone mo si Inday Rosjo? Nagka-chika-chika na mo niya o ba? Og si Kuan, kato si Boss Benjamin og si Ma'am Chacha Builes. No? Tumiyagi sa Bado ba? Di ba? Okay na mo niya? Ay, katawa na pre. Kay, bari binisilis tulog si katawa. Ay, sika sa katawa na pre. Kay, mauman ang ganitin noon pre. di ba pre? Asa magkaroon pre? Wait lang ko sa mong tawag pre ha? Okay nga akong kumpare, my boss, my BFF, my friend, my good friend, no? Very generous, no? Diyan sa Sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, si paring boss, Vince, Vincel Estologa. Tama kayo, pre, katawa na, pre. Mabot na sa dunggan yung katawa, pre. Ikaw may right director sa Ikaw Ako sa Ngit-Ngit o katong babaeng tampalasan. Kanya, ato na kontrata si Dunix Hermoso, pre, si Dunski, si Dunix, si Dunix, tinod pa nga na, eh. Ato yung mag-kontrata nga siya mo ay leading man sa drama atong imuon bago, ha? Ato si Dunix, kanya si Dunix, atong imuon ato ng leading man sa bago na tong project na drama, pre, ha? Pare Benzel, mino ka, pre? Ay, katawa sa na, pre. Ato sa kuan say hangtod sa hangtod mahuman ang drama atong giplano sa tong drama pre atong babaeng tampalasan sa batong laing drama imong gihimo. Mato no? Asa bagong gihimo si pare Benzel no? Istologa. Sa to pre, basta na ato'y bago, nalimot lang ko sa to'y title ato, di ba? Shout ko sa taga Cebu Holidays Spa nga nag-duty from Lindon Hermoso. Lindon no? Yes, to refill, Luwid. Asa naman saan? Wala naman pakita ni Luwid, no? Kanina, nalit lang gamay si paring Benzel, ha? Okay. Medyo guwapohon, Sir Idol. Okay, ha? Gika ni Ma'am Silin Giangan. Filipa Hiromo. Sure, Sir GQ. Kanina si Ma'am Filipa. Mabulo nila, ha? Filipa Hiromo. Nga Hiromo family, asa to napit sa probinsya niyo, ma'am? See? Panidunix-dunix pa yan niya. Lindon di ay ning ko, ana. Pamanis siya. O, katong drama. Agi, buha ito nag-drama siya. Leading man si Kuan. Dunix Hermoso. Pare Benzel, ha? Pre, kana ato siya Kuan. Atong Kuan. Atong Kuan. Lindon ang tinamay. Dili ka, dili ka. Nakapa naman sila si Kuan Ross, Ross Joe, Rosemary Joe, ito akong follower sa mga sigig comments na ako. Kuan na lang, Lindon og Ross. Ano na tali? Ito na yung drama, pre, ha? Palagong shot na, pre, ha? Pare Benzel. O, kana, pre, pawas out, boss idol. So, nulahin na yung Kuan. Kana, pre. O, kana. Okay, ra, pre, GQ, basta ikay. sige, pre. Maridonex. Maridonske, ha? Kana, ikaw mong leading man mo ni Pari Benzel. O niya, mag-iing mong mag-drama. Nga ako ning puluyan akong drama nga langit. O, kining ako, ba? Kining akong gidrama ron, ba? Kining gugma, kabuton kong langit. Mag-iing mong kong drama nga ikaw may leading man. Ha? Di ba, pre? Ato na kontrakta. Ato na project, pre, ha? Himutag drama na, pre. Pari Benzel. O, kana, manisakto. Okay! Kombate! Padayon tas programa kay Habit ang Oras! Bayo na ako sa dinig ko, ilang taon din ako ang Pinsa ni USBB, kaya ba si Habit ang Rabang Oras eh? Doon na tayo 12 minutos, may gala. Sorry kayo ha. Ako sa niyo pang kuan, no? Ang atong kinigni ang atong live sa akong personal account kay mobile ko sa Pennsylvania SBA. Thank you. Babay niyo, thank you. Kay mo shout out, no? O gako shout out atong mga follower ato, mga listeners sa Pennsylvania SBA, no? Thank you. Babay niyo, thank you. Okay. Ato nang pag-uni atong live mga igalahan niya. Ato balintan sa Pennsylvania SBA. Kaya ato sa ito i-shout out ang nagtanaw sa akong kagwabo. Diba? Ding ding ding ding ding. Ano ang gira? Oh, na may ko ano. Nara, nara. Sigo po at awanan ni nag-angkor karon. Sige, sana kung totok ang tawahan na nag-angkor karon. Ano sa yung title? Saksinagol. Saksinagol, kauban, Mr. GQ. Gwapo tawahan na. Gwapo gintinuog. Gwapo sa akong tanaw. May pagka-pulo askal ganitawahan na. Gwapo yun. Sana kung totok kayo. Kasi lang ako pamilok pagtutok ang tawahan na. Gwapo, gwapo yun. Murag, gwapohon. Murag, gwapo ay mga ito gwapohon. Kaya mo, dako ning atin yung tawahan na. Tutan na yung Mrs. Ribe, yung Transition Ribe, yung mga panara.
2: Armero Ball, pasyataw sa Jackie Watsing from Bourbon, Cebu, Emelda Cavalcanto. Guwapo kay Kasir Labina na mag-side view.
0: Totoo kilagmayo. Murag si Robin Padaplin. Matubag, murag si Pulo Ascal. Murag sampot ni Pulo Ascal. Di ba?
2: Lamag kayo, Mami Milda Cavalcanto. Wow, balak nun. Eh? Helen Di Gamoterol, mayang hapon, di well spared. Dahil ako ito, kahinay ka itong net. Mau niya ako makuha sa itong page, kahinay kayo. Oh, Ma'am Filipa, hero mo. Bagakay, barili, sir, salamat kayo. Lamag kayo, Ma'am Filipa. No? Bagakay, barili, dahilan ni Ma'am Filipa, hero mo. Okay? Oh, kasi man ito. Mami ako si Kisus Minya. Abi na ko ibalik si Kisis Minyarum. Abi na ko si Kitong ni Agi ba? Mixer mo dito. Felipe Romo, baga kay Bayo Sergio Kyo, salamat kayo. Okay, Helen, di ka balik na ni. Connie Bats, eh, naman rin sa Pizzo. Tama kay Ma'am Connie, ha? Connie Bats, sana all. Ha? Hindi mo lang napermita na Ma'am Koning, sana all, no? China all, dili sana, China all. Okay! Sana all mag-ikaw rin Ma'am Koning. Basta may katapusang message rin atong mabasa, kahinay ka atong net. No? Inat kayo ka, ato nang ibutang na rin, ato nang pabuto lang na ito na ay mo gawas ng mga message kay ato siya basaho, no? Kaya na, oh. Ang katapusan atong nabasa si Ma'am Koning Raman, na sana all. Kaling uban rin, nang basa naman na tubasa niya. Mga nang dugay kayo, bisag-asa, diri sa itong kadanan sa Cebu City traffic, ang online ng mga digital traffic. Why, man? Why? Why can I cry? Emelda Cavalcanto, naglanog-lanog, imong tingog diri sa barangay Bay, Cebu nga, Cebu, salamat. Yeah!
0: Lanog-lanog, pero yung lanog, sabaan, GQ, eh. Na, lanog-lanog, kaya purti mang sabaan, GQ, mura may guwaan, eh, luas tawanan, eh.
2: Gingon ni Ma'am Emelda Cavalcanto, nga, naglanog ko ng akong tingo, anong di maglanog, purti sabaan, yung tawanan, pag mura, way, kakapoy niyang baba, sige, kung ano, istorya. Ma'am, nakundili ka, may mong burkasa, may mong kagusa ka, reporter, kundili ka, tabian. Manang atong anaro atong kagulingon nga matagkarago niya mo yaw-yaw ta. Catherine Zamora, good afternoon. DY Experiments Cebu, kasama ang GQ listening sa inyong FB Live. Dere sa Garden Bloom, Pitogo Consolacion, pa-shout out ko sa akong family kana sa Hampang Argao, labi na sa akong mama Ana og magigsoon nga sila si Anafi, Alex, Charmy, Charlene, og Jana. Wow! Thank you, Ma'am Catherine. Emelda Cavalcanto, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ayaw, katawa, Ma'am Emelda, kay maabos doon ka na yung katawa, Ma'am. Ibo kayo, tingog. Wow! Halang, kanta na yun. At umiyagi sa balon, ikanta ko, no? Pero ako to praktis ang kanta nga sa itong kanta, ha? Ay ni request ni pakantaho ko nung kung kaya itong Sabado ko nung ay request ko na ako magkanta. At ito ito, no? Si Bus Binsel unta, pre, pare Binsel, ari dere pre, pre, nalimot ko ginvayat ni mo, pre, nawa man ka na itong miyagi Sabado, pre. Nalimot, pre, pakantaho na ko itong anugon-anugon, pre. Itong unat at huling mamahalin. Ha, kana, wow, kaninda ito minayon, ay. Ha, ha, ha, kaya katawa mo, Emelda, ay. Tibok kay kong tingog, salamat kayo, Emelda. Tibok kay kong tingog, may nakong tingog mo, oh.
3: Emelda, dilibahin mo imkumpiyan. Huwag kinahang nang maako ang imbagabay. ug ayaw kong ina. Ayaw kong ina. Kay malukong kinsa ko. Anak ko ni Don Jerome. Kasabot ka, imita.
4: Ayaw. Malaway ka.
3: Monang, ayaw kong sapaka. Akong ilang Diyos terisak. Kintulimbo. Kasabot.
4: Yes. Yes. Kamalo ko.
3: Walang ayaw kong inganaa o kayong pamakakala ko. Kaya nakita na ako ang katag. O nakita na ako kung kinsay nagiring-iring ni mo kinsay nagbirig-birig ni mo si Louie o si Gerald, Emilda.
0: Extra na to, ha? Extra na to.
2: Mao na, diha. Kaya mo si Emilda ka nga gig naman sa kunya nga guwapo ka kaysa basta magsabiyo. Basta na'y guwapo. Wala, hindi na to. Di ba?
0: Ano sa gilang doon nagkakuntingo? Ano ko nagkakuntingo? Wala to.
2: Ano ka niya itong sa mga tingog yung gusto niya, Mami Mila? Haha, kaya katawaan ni Mamo. Tibuok kayo kagtingo. Okay, so pro niyo, pautan. Good afternoon, Sir JQ. Shout out from Tuburan, Cebu. Pautan family, sir. Okay, mga pautan family. Dali si Palautan. Banyan niyo, pamilya na Palautan. Pautan pa? Pautan. Pautan family. Okay?
3: Ninya Donaldo Biraan, ayong hapon ka po sa Jekyo Gikan sa Ormoc City. Yay, nasa guwapo na sa si Ma'am Ninya. O, oh, Nina niya. O, may inyi. Nina.
2: Nina Donaldo Biraan. Ato nagdramahan si Ma'am Nina. Bika gignan ko guwapo. Itong itatagwan rin. Okay? Basta na, guwapo gani. Ako na pasalamat niya. Ingin ako niyo guwapo. Atong dramahan ka dahil mo na mo. Ah, dako. Ah. Okay, ba? Laing drama. Be? Ay, ayun naman itong background. Huwag tagman. Be, ko na. Uy, wa man. Wala na.
5: Ang saksak sinagol program itong laing sugil nga puno sa gugma o pagtulunan.
6: Kinsa ka? Niya ka sa gutubangan? Oh! Ikaw si Nina? Oh my God! Ikaw akong pakasoron? Di ka mata sa akong unahon o sa kusigasing. Layas din sa ari arong palibay!
4: Sakit talang ka na ako, please. Ayaw ko ito na. Babae ko.
3: Nina, ni ako. Hawasong ikaw sa kalisur. Ikaw akong dalhon sa altas kami yun, Nina. Please, hawasong ikaw sa kalisur, Nina.
5: Ikan sa unogiminasyon ni Vincel Estologa.
3: How asun kikaw sa krisod, Nina?
6: Wah, Anna! Di mo na itong drama, di ba?
2: Iyan mo yung background, no? Ikaw sa kanta ng Dilhores? Alamag kayo, Ma'am Nina. Kasi, Nina ba kayo? Ninya, kayo sa'yo din na ito makuha ng inye. Pagbasa na ito ni Nina, kikaw may dili man inye. O, Nina, di ba?
5: How asun ikaw sa kalisod, Nina? Liman mo ang drama, ha? Gikanibus, paring Vincel Estologa, my writer. Oh, Genevieve Pardelio, sa tatko, Hario from Negros Oriental. Connie Buzz, wow! Kasi katawa amam ko niya, eh. Genevieve Pardelio, mayong hapon, sir, sa tatko, from Negros Oriental. Emilda Cabalquento, sa tatko nila ni Didet Lindy, o sa akong bana si Nieto Cabalquento. Genevieve Pardelio, sa tatko, from Negros, balik na, eh. Sofronio Pautan, thank you, Sir JQ. Isa pa yan, Sir Sofronio, no? Romero Mahilom Arellano. Shout out doll sa akong mama sa Olay Berhermoso, Negros Oriental, Mama Warlita Arellano o tia Nini Mahilom. Arellano, ikaw sa kaning Re Arellano, among isa sa mga dramaturgo dari, ha? Mga drama talent dari, artista sa radio. Arellano, Re Arellano, nilakikingog. Kabantay mong Re Arellano? Uyaw kikingog, makainlaw. Kana makinla mga tingog. Kana mga ingon ng example ng
3: sa duga ko ng panahon. Kinalam kita ko bagi. O kinahanglan matisok sa kurauna. Pagkamatsan akong tanan. O ako lang makita ang kamaturan ng gusti sa pagpatay sa kukabinahan sa kinabuhi.
2: Di ba? Ano mo na yung mga tingog sa mga leading man. Parang lindo ni Hermoso. O, ni Bus Vincelis Tuloga. Manito pa na yung tingog ng duha. Ako magkumpare. No, di ba? Ano yan sa iyo, Sai? Gwapa siya ni Liesel Barbosa Reid. Why I couldn't find at least 6-7 guy? At si Louie. At si Louie, dahil ako gisok ko si Louie, Ma'am Liesel, no? Kasi si Ma'am Liesel, sige ni siya ko. Naglisok ko sa pangitag 6-7 ng katasoon sa laki. Si Louie Neves, akong gisok ko na tumiaging adlaw. Kaya napit akong programa sa baduda. Si Ma'am Liesel, mukha na sa tunga maglisok sa... Si Louie, kay 6-7! Hato Louie, Gerald! Oh, yes, Jerome. 6-6 na Jerome. 1 point na may kuwangan eh. Pero, bitahan na lang. 6-6, Ma'am Liesel, ha? Kasi si Ma'am Liesel Barbosa Red. Very seductive and beautiful, ha? 6-6 beautiful ni si Ma'am Liesel. Mauna, iyang problema, magiging problema, pero may iyang i-message, oh, sa itong commission, oh. Why I couldn't find at least 6-7 guy, you know? Ah, nasa Louie. Oh. Kasi si Louie, 6-7 gini Ma'am Liesel, no? Oh. Ako ni ko si Ma'am Liesel Barbosa Red. Afam din niyang mamahan kay Red may apelido. Liesel Barbosa Red. Ako basa niyang Mrs. Loyan, si Loy. Ano, Loy na? Ako ni Gawas. Ako basa niyang ko, Loy. Why I couldn't find at least 6-7 guy. Oh. Naglisok ko sa pangita sa kalaking ang gitas on 6-7. Pero ang gitas on ako, kung mag-iskot lang din sa tubangan, ni Jerome mong Gerald, nakakulifad ba na mamay? Joke rin na ha? Kana, mao nang ipangita ni Ma'am Liesel Barbosa Red, ha? Tanong ako ni mga 20 plus pa ni siya. Ma'am Liesel, sige siya, mutsat na ako, galit, niya ina, mga musta. Kaya sige siya, tanaw sa akong live goal niya. Ganahan ko siya, kaya malingaw ko na siya na ako, mawag ko na iyang mga problema, ang iyang mga love sick diha, iyang mga love life diha, nga wadito wadir eh. Mga mutsat siya, galot niya, hi Sir GQ, how are you? Niya, English pa ka na ba yung sign eh? Niya, atong mga English, panama pa ng mampor. Ato sagsakyan sa sag English-English nga, what did you order eh? Pailan naman English nga, how are you? What about you? Ano na? You, how are you? Ano you? okay. Ano naman, English naman naman ko. Okay, how are you? Fine. Ano, English naman naman. Ingon ni Ma'am Liesel na kong, hi Sir JQ, how are you? Ingon sa ko, I'm fine. Alpayan na yung muda, ma'am. diba, Ma'am Liesel? Okay, si Ma'am Liesel, karito ni chat na kong mangusta. Ay lang, ano sa pinyang kumusta? Sa wala na mo, chika-chika. Ah, secret na lang, ha? Kaya sakit kay binuga at sigulit sa balay, ha? Untob na may ka-slice day, sorry! Talingan ako rin, chika-chika, ni Romay. Lapas ng 1 minute. Bueno, take ang oras, no? Sa itong kapalagobal, sa itong katulamoy, akong agaw, Ruin Bacolod. Agaw, musta? Ruin Bacolod, tanaw na eh, no? Lama kay agaw, diyan sa Guadalupe. Bueno, ako magka-party rin sa Pekas Lawag, sa Tubangan. Ang gwapitong ulitao, ang champion, no? Sa mga dagan, mga fan run, mga maraton, si Rajuman Jerome Yap, ang agaw ni James Yap. Dere sa kong kilid, ang Matso with 160 frowns from the red corner, the Matso Man, Rajuman Gerald Albion! Ah, kena. Oh, mau na yang mga ID, oh. Masih tahu sa ano na siya, oh. Kena, kumbatir siya, kaya gitaran na binirang, kumbatiran. Saka sa kumbanan, ya, dari si Louie Neves o si Inday Arvi Biloso. Saka sa mong program director kasamang Radyaman Aida de la Cruz Tambo, sa mong station manager kasamang Radyaman attorney Rafael Fernandez Banyog. Ako si Radyaman Joseph Hoss, JQ Cano, daghan salamat sa iyong pagpaminaw. Dalagyan ng Diyos, Tatak RMN!
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done to me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh
8: and dwelt amongst us.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mother, God, pray for us, the Holy Mother God,
11: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

Full on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata. Ninyo sa

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
14: DTX 500 mapalit sa mga butika.
13: DTX 500.
15: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
13: DTX 500!
14: Mabalik sa mga butika.
18: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: dapat sila. Sigihan lang ko nila kasapa. Awayon pa ko sa kong mga friends. Hasta mo mga silingan ila kong awayon. Bahala sila.
1: Linda.
0: Ay! Ha! Sus, kuyawan ako ni mong tigawang nga ka, oy. Makurat man sa nimo, kalitra man kagtunga niya.
1: Pasensya ka na, Linda.
0: Pasensya? Anong kalitra man kagtunga?
1: Nakita ko manggot ikaw nga nag-inusara din ni. Maong giduol ko ikaw. Nga nung nag-inusara ka man din ni. Sa daplin, sa baybayon, Inday.
0: Nga na day, ugmak inusara. Unsa day, labot ni mo.
1: Naghuna-huna ka siguro sa imong binuhatan sa mga batang isda, no? Nga imo silang giduwa-duwaan lang. Pasipadan, pasakitan, hangtod nga mamatay.
0: Sa kaniya?
1: Ug ibadlong ka pa sa imong ginikanan. Higala, ug mga silingan ninyo din, he. Nga ayaw ka nagbuhata. Apan misupak ka. Ug misamot hinuon ka kapangis. Kamasino pakon. Dili maayong batasan nga imong dipakita, Inday. Panahon na nga mag-usap ka. Magpasol. Mangayo og pasaylo sa kadagatan. Ingon man sa katawhan. Labaw sa tanan. Sa imong ginikanan.
0: Ngikanin mo sa? Nga nung ko'y dilikoy? Huwag ko isa. Nga nung magbuot man sa kanako, be. Wasat mo'y labot nako. Ay pagbuot nako. Awa na diya, be. Sa muka ni mo tikuwa nga ka, ay.
1: Inday. Dili ka bagyot mo patuo ka na ako.
0: O ka lang mo patuo man ka ni mo. Di man ka ni ko mo patuo sa kong mamagpapa. Ni mo na noon.
1: Sige. Mauman ka.
0: Ah! Kaayan! Ah! Ang anti ko ha! Niyaya kong mayo! Nga naman eh! Kasuwaw!
2: Ako ang may naengkantada nga bantay sa kadakatan. Tungod sa imong binuhatan og niad nga pamatasan, pahantangan ko ikaw og silot.
0: Silot?
2: Aron ka makaamgo sa sayop ni mong binuhatan, bata. Mamahimo kang usa ka kataw.
3: Painom-dom sa takay hapit na katapusang anib.
4: Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para

0: mo ang healthy weight o balansin ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
11: Tas bang imo blood sugar?
12: Ato na ka may diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500!
11: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
12: Sama sa
11: Charantine,
12: gagapamubo sa glucose,
11: visine,
12: controls blood sugar,
11: o polypeptide,
12: gagaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500!
12: Highly recommended
11: sa mga eksperto!
12: Sa pinatulog yung sa yung lugar!
11: DTX 500!
13: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
14: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
13: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX
11: 500. DTX 500.
12: Mga butika.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: usang panid sa atong aso ninyo ning si Bunaon ng Garuguluan. Ang silok ni Armena.
1: Unsa? Mahimo kong kataw?
2: Oh, Armena.
1: Lo, ngano din nakailakan ako?
2: Dugay na kong naniit ka ni mo, Armena. Giobserbahan. Apan wa kagil kausapan. Busa na kahukom kung angay kang pahamtangan o silot.
1: Mupo ka kung magdanggol lang, no? Nakakita ko inkantada. Inkantada nga pantay sa dagat. Eh, hey, tinuod ka ni. Agay, agay ka sakit. Hala, tinuod cute ni.
2: Wa ka magdanggol, Armena. Tinuod ko nga ni asa imong atubangan. Ug aron mamatud-an nimo nga tinuod ang akong dipanuti. Ani an?
1: Nga, hala na mani. Silita po na ko. Ako mga tiil na ganda mong kausap. Ano ni?
2: Mao ka na ang silot na kong pahamtang kanina. Mauna ka na ang silot mo, Armena.
1: Anay mong isa nga akong mga tiil. Mama, papa, tabag! Tabag, mama!
2: Dili ka na mabati, Armena, Armena.
1: Pero anay mo manigin buhat na ko. Nga naman, ayaw ni buhatan ako ba? Maluoy ka!
2: Naluoy ka pa sa mga batang isda nga imong ipasipad-an? Dili ka mo matuo sa imong kinikanan o sa mga taong may badlong kayo. Gihatagan pa ka o kahigayunan nga mag-usap. Apan subo nga panandungan. Wag kayo't mag-usap. Tingali na ining higayunan. Makaamgo ka na o mag-usap na.
1: Anay mo lang yung kong kataw. Dili ko ani. Dili ko ani. Mag-usap na lagi ko. Isaan na ko ni mo. Masilo ako ba? Ayaw ko siluti. Maluoy ka.
2: Hindi ko subo ko. Uwahin na ang kanina. Hangtod sa hangtod ka ng mamahimong kataw.
1: Unsa? Nagawa siya. Kakaniyot lang, Laila, engkantada!

0: pamanggid mauli si Armina, Pilo. Apasa ko, Nubi, kung hain na to.
1: Ay.
0: O papito kaon, ay.
1: Kinig yung bata, ah. Badlungon yung kayo. Sige, ako siya pangitaon.
2: Ah. Nagsasing!
1: Oh! Oh!
2: Ay, Pilo!
1: Diyan, diyan! Tintin! Nga naman mo?
0: Nga naman mo, oy. Nagdagan magod mo. Pahingan din niyo. Sa'y nakitabo ninyo.
2: Si Armina, noy. Nang si Armina.
0: Oh, oh, nga
1: naman!
0: Nagdagan mo
1: na!
3: Amung nakita nito sa baby bayon, sa layo, sa bato. Kwan, ito ninitabo niya.
2: Oh! Ha? Nahimong si Rina, si Armina.
3: Himong katao. Usa!
2: Nahimong katao.
1: Tinol ba yung isulti, ha? Tintin! Yun, yun!

0: mo makinini mo anak ko in town. Ngano man eh?
1: Hindi ko makatuon ni Armina. Ngao na himo ka ba in town kataw?
2: Ako din sa ma gisilutan ko sa usa ka nagpailang ray ng inkantada o bantay ko na siya sa katagatan. Silot ko nun inako sa akong sayop na binuhatan sa mga batag isda ng akong gipasipatan. O gasta ko nun akong ilat kabatasan. Iyak kong gisilutan aron makaamgo ko nun ko magbasol. Kinuho ko. Bisan giyonsin ako og singgit og mama o papa. Di giyon ko nun ninyo mabati. Ingot pa sa Reyna Encantada. May nalang gani kay niagi sila si Junjun og Tintin. Ako silang gisitsitan. Sila ray akong gipakita nako. Harun makasulti sila ninyo. Og naailaing tao mo aki kay mutago man ko.
0: Anak. Anak, kung mag-usab ka na, bakwion ba niya ang iyang silot ni mo?
2: Bisan pa og magbasol ko, mag-usab ko, uwahin ako no ang tanan. Dili na ni mabakuyang akong silot. Hangtod sa hangtod na ni.
0: Kinuo ko, kaluoy mo, anak.
1: Kaluoy ni mo, anak?
2: Uwahin na ang pagbasol na ko, mapa. Uwahin na.
0: Usa kini kaleksyon, anak. Nga dili gyud maayo magpasipa kita sa mga linalang nga hindi mo sa kahitasan.
1: O dili maayo. Nga ipaswabi na to ang ngilad nga pamatasan, ang garbo, o glabaw sa tanan. Dili maminaw o dili upatuo sa ginikanan.
2: Gipasulan ako ang tanan, mapa. Maong kamo Junjun, Tintin, padayon mo sa inyong kabuutan. Ayaw mo pag pinarihas na ako, ha? Tanawa o unsay na itabo na ako, gisilutan ko. O kikad karon ang dagat ng akong pinayanan. O magpakita lang ko ninyo panagsama pa. Ayaw lagi kabalaka, magduawan ra ko ninyo. Mahal ka ayaw tamo, o pasilo ako sa tanan mapa. O ninyo sa Junjun, Tintin.
3: Pasawin ka na lang mo, Armina.
4: Patalo na ka na mo.
2: At doon ako. Bye-bye, mama, papa.
0: Anak.
2: Mahal ka, ayot ako.
0: Mahasam kay ka na mo, anak.
1: Mahasam ka na mo.
0: Anak, magpaabot mi, ha? Narami, pirmi, magpaabot mi ni mo,
1: oh,
0: na.
1: Oo, magpaabot mi, nak.
2: At doon ako. Bye.
1: Oh. Armina! Anak!
0: Mag-amping, anak!
1: Babay, nak!
0: Magpaabot mi ni mo!
1: Magpaabot mi!
3: Babay! Igala, Armina! Babay!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
5: Max Alaga! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS!
8: Ano baon bukas ng chicken ko?
7: Ay, este ng chikiting ko!
8: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more! Tanan sa'yo natuon!
6: Basta baon!
9: Bounty Fresh!
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut!
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget? So

salty di mga bata, mga kasawar. Tapos kung aso ninyo ni Simonaw nang regular ang silot ni Armira, ginilang ta. Mga aso ni Kuya Gulyat, kinitran sinuwat ni Ate Ingrid Bertolas. Ang atong directress si Ate Martis Parvalbor. Sa atong spinner, ang manager sa Bien, ako a Kuya Chuel Bense. O ni Pari Bini, o mandak ang atong kunsihal ni Asbabag. Ang atong soundband, ang tagiya sa bangis sinaw, dishwashing liquid. Bangis sa hugaw, sinaw, pas, upaw ang atong mga plato. Unya ang ating audio editor, si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o inguman si Kuya Ariel Magaw, ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Kung tula mo yung mga problema sa inyong panimay, sa inyong kisame, o labi na yun sa inyo ang mga window glasses, door glasses, unsa pa na liha. Basta mga glasses, huwag yung problema sa King Binding and Roof Installation. Tawagan ninyo sa Facebook o diba sa YouTube. Nada di lang page niya. O kinita lang, chalit ka na to sa RNN Drive!

0: News Break.
1: Mayong gabi, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka sa said marketing. Ang tinga mauting ka para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. Said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Ginagurahan sa Department of Agriculture kundi DA. Pinagi sa Bureau of Plant Industry ang National Seed Reserve Facility. Ang maong pasilidad o sa ka-centralized storage hub nga magsilbi isip o sa kalong term repository alang sa high quality seeds. Kinaero pagsiguro gasaligan ng supply sa planting materials alang sa regular crop production o post disaster recovery sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhit sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagi ko na rin, ma'am. Bayad ko kay Pedro.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo tinigong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimu anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording Editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter. Biotrof Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tao. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
17: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayo TTX 500.
16: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
18: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
19: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa mga iyong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa mga iyong panglawas.
0: Secret 2 sa mga iyong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangustin. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Taganas. Kini ang tulumanon, gamagatag og tingog og dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tupaminaw nga nagpatawag sa nga Martin. Nashare na ko ni Sharon ang naitabo kabahin sa kalit nga pag-resign sa akong kauban nga si Mike ug ako ang hinungdan. Samtang ay sulti mi bahin ini, kalit lang gisingkit niya ang pagsulti nga ganahan siya nga moapas nako sa Canada.
1: Iyata ka pabutuon nga mo resign, so ayaw ka konsensya, oy.
2: Di gudlalim nga makisama dere, babe.
1: Babe, ganahan ko mo apas diha.
2: Unsa?
1: Dili maklaro? Ingon ko mo apas ko ni mo diha.
2: Ha? Time pa. Ngano man? Nganong kalit man ang nasood sa imong nahuna?
1: Dili ni kalit, babe. Taw-taw na ko nagunahuna ini. Naglibog lang ko kung unsa akong di ka pagsulti, good. Pero karon nga nakakita na ko higayon. Maong niya. Isulti ko ni mo bahin sa kong plano.
2: Oh. Pero babe, kinanglan pag yun na? Pwede rin mga dili, di ba? Ako lang dire. Ayaw biyain nga tong anak. Luoy kayong batang iyong biyaan. Huwa na gani ko. Hasta pagyod kang iyang inahan. Malayo niya. Okay na ni mo?
1: Babe, nauna-una manggod na ako. Ako naan ako di ha. Duha na tang manarbaho di ha. Duha na tang magtinabangay nga matuman na nga itong mga pangandoy. Babe, mas dali kini makabuot na ito kung duha ta. Og, ana ta magpakasal.
2: Unya, biyaan mo nga itong anak?
1: Nagsabot namin ni Mama. Musugot naman siya nga ako ibili niya si Baby Renmar. Unya, may pasalig man siya si Mama. Puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Kuhaon na ito si Baby. Atong petisyonan, mag-uba na unya ta diha sa Canada, babe.
2: Ha?
1: Diba, nindot nga plano? O, ginikana na ako, buhaton ako ang sama sa imong gibuhat. Mu-eskwela sad ko og pila ka unit sa nursing. And then, mu-apply sad ko clinic sama sa imong gitrabahoan karon. Diba, nindot na nga plano, babe? Magkauban na ito sa Canada.
2: Babe!

0: Pre, kumusta?
1: Same as usual, guwapo gapon.
0: Uy, as always.
1: Ikaw, kumusta naman ka na? Okay na ka? Wanay nang bully ni mo niya.
0: Wana, pre? Ah, to de, pre. Na problema mo ko ni Marisayri ni mo eh. Muapas mo diris ka na da. Naibuong ko.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti silka in as early as 7 days.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Nataw na ho na ako sa pagtawag sa akong suod ng amigo o kumpare nga si Darrell. Nishare ko niya bayan sa kalit nga desisyon ni Zirin ang pag-apas niya na ako sa Canada. Basin ugduna sa kasayuran, nga nung kalit mang nakahunaw na si Zirin ni Ine. Ug usapa sad, ni Darrell rasad ko kampante nga mo-open sa tanan.

0: ikaw ba, pre?
1: O, pre. Nakalitan ko. Naibuong ko. Inaana lang ka sa yun nga, diyaan niya ang among anak.
0: Gito, no? Ngano ka?
1: Pre, wa kay ideya kung ngano ni?
0: Ay, husto. Nagkasulti na yung ni Lani, pre. Nagkakita mi sa mall. Nagkaisigot siya bahay ni Sirin.
1: Mau ba? Unsa may iyang storya, pre?
0: Maglain ko ng Sirin, pre. Kada bang desperada ko no kayo nga muhapas mo diha. Bisan unsa lang kuno ang iyang mauna-unaan bahay ni mo diha.
1: Ha?
0: Bisan unsa tali masuod kuno siyang una-una. Basin ko no, na kay laing babae nakita diha o gustuhan. Basin ko no, na kay gipuli niya. Posible para ba kuno nga biyaan mo siya kay wapagun mo magkasal. Nga, permi na kuno wag tarong kato kay magsigil na una-una ni mo diha.
1: Unsa?
0: Delikado na, pre. Kung ako pa rin mo, tukti na na siya siyang gusto, okay? Delikado kay maunsa na niya yung pangunahunda niya. Na, basta kay, siguro wala nga safety o masaligan ang bata kung kinsa may binla ninyo.
1: Sige, pre. Unang istoryahan ni Sirene. Salamat kay pre, ha? Tawag rin ako ni magbalik.
0: Sige, pre. Wala problema. Ampin niya.
1: Salamat, pre. Bye.

0: Lord. Nagpaabot na lang ko sa oras akong flight.
1: Okay, babe. Tawagi ko ha, mo depart na ka. Basta nga, communicate lang yun ha.
0: Okay, babe. Babe.
1: Hmm?
0: Thank you again ha. Ninisugot ka nga mo apas ko di ha.
1: Kapila naman ani mo sigig balik ang pagpasalamat, babe.
0: Sagdi lang, good. Happy lang kayo ko nga magkauban na tadi ha. I feel secure.
1: Babe.

0: Welcome, Zarin.
1: Welcome, Zarin.
2: Thank you, Tia. Tito Kari.
3: Kumusta ang biyahe?
2: Lipong pa. Wamangod kumaanad sa taas na biyahe, good?
1: Nahala. Papahuwaya sa na si Zarin, Martin.
3: Oh, Tia.

0: Babe, unsa man? Okay na itong baby dito sa ilang mama?
1: Siyempre, babe, no? Dili ko makaako sa pagbiya kung paminaw na ako, dili ko makasalig ni mama. Ngamoy akong binla ni baby Renmar. Ayaw ka bala ka, okay? Every day, manawag ta dito to make sure nga okay si baby.
0: Okay. Ugma di ay. Rest din ako. Magpa-enroll ta sa school nga imong eskwilahan ug unit sa nursing. Same school sa akong eskwilahan.
1: Sige, babe. Thank you.

0: Giblas kita si Ginoo, babe. Parehas na tang dunay maing trabaho din is Canada, unya. Giatagan pa kita niya, ugla yung baby.
1: Ang pingin ng baby diya si Muntian, ha? Kay Poon, kun, matawa na siya. Mag-uban na tang upat din, eh. Kun, maaari na si Rinmar din, eh.
0: Babe. Nganong lisod man ma-approve ang atong petition ni Rinmar? Ikaduhan na natong try, pero wagid kahapon.
1: Sige lang. Di lang tayo magpagawa sa paglaom, babe. So, ayan kaya po nato sa ikatalong higayon. Di lang tayo mag-give up until nga ma-approve siya o mag-uba na tayo din yung tanan sa Canada. O, pohon, planuhon na nato ang pagpakasal.
0: Salamat, babe. I love you.
1: I love you too, babe.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS!
6: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
5: Ay, este ng chikiting ko!
6: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
4: Basta baon!
7: Bounty Fresh!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Kaluis gino, Priscilla. Basta i-offer lang yun nimo ang tanan sa Ginoo, mag-ampo o musali ka niya, iatag niya ang imong kipangayo. Na-approve good ang petisyon ako sa among anak sa Pilipinas. Og nanganak na si Siren sa ikaduha namong anak. Og nagpakasal na sab kami. Nagpuyo mi sa akong pamilya nga malipayon sa nasod sa Canada. Dini na lang kutob. Daghang salamat. Inyong matatampo, Martin. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suatampo ni Martin dini ning atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Daganas miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Asa ang taan niyo, eh? Murang nagsigin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang giminok ta.
2: Hello, oy. Nga ano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Jesu Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin, Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod.

0: ang simple Russell Max, pakaplas og said liniment oil.
1: Basin ba yag mabatalon kung balik ana ha?
0: Dili po doy, murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butik.

0: ってもね。
1: Dili na ako ang imong ulipon, nga dali ra kay nimong gulat-gulaton.
0: Sibirkwensa! Ayaw kong ingnan niya na, ha, Sofronio?
1: Tinuod, bitaw. Dili na ako karoon ni mong ulipon. Nakalingkawas na ko.
0: Nawa si Erwin. Huwag sa kapusa na mong panagsulti ni Parsino sa cellphone. Ingon siya nga dito kuno. Dito kuno ko'y tao na nagatang sa karaang simenteryo.
1: Gusto ko ikaw ang tubagon, bahin unta ni Ana. Apan dili mahimo mintras wa'y mando gika ni amahang Parsino.
0: Sofronio, sukat lang nga dibalihin ka og agaon. Nagkahilas ka ng buktuta ka.
1: Buktot bitaw. Pero di man ko bayot parehas nimo.
0: Huh? O sa? Baya, pagtanong nila sa ultihan mo, ha?
1: Kalma lang, Minard. Kay maayo nang mahibaw ka nga giloom ko lang ang akong kalagot nimo sa dihang naa pa ko diha sa imong mga kamot.

ayaw kablaka na nang bahina punyong. Husto ka. Dilit na siya ninwagaon. Og ninahabilin ng mga adlaw, ipakita sa kanhin mong agaon, nga ka masayop sa imong pagpili ni Amahang Varsino.

0: Sin vergüenza acá, parcero. ¡Maiquen a la boca!
1: Girombo vanemo se munca socorse sofronio. Na un sacamán y galan minard.
0: Ayaw na lagi ko siyang pitaw, ikala! Kairu kay nang giputol na ko ang atong panagikala!
1: Wa ko manawag ni mo aron makiglalis. Kaya ang bakla mas babaon pa kaysa babae.
0: Huh? Simbergwensa!
1: May gisulti ka na ko si Punyong Bahin kang Erwin. Husto ba ko?
0: Wa na ikita si Erwin. Nangita na kaya ang iyong pamilya.
1: Uy! Yun sa mandiyani mo naging ang lalag, Erwin. Nganungari ka man nangita na ko ngayon mo magkanyay na tao.
0: Siya ang giingon mong dito sa karaang sementeryo. Si Erwin! Kapanwa na yun mauli sa ila. Nasa ato pa. May kalabutan ka sa iyong pagkawa.
1: Minard! Kung pagbuot na yun sa kahigayunan, ang nahanaw, bisan pa o dili pangitaon, mapatin maawag gihapon ka na kung buhi pa man gani. Sama sa higala mong si Barsino. Dugay nga nawa si Barsino, humanggidagit sa iyang suod kayong higala. Gani kituhuan nga patay na. Apan kay dako mang buhi maong ni patin maawag balik. Umaw na ako karon si Amahang Barsino ang nibangon gikan sa lubganan aron kulitol ang mga letra sa imong panahon o bansagon diha sa lapida alang sa imong niyang lubong.
0: Barsino! Pakita na ko!
1: Ayaw panganduyan nga makita ta. Itingali bukaratil kagdagay nga way parol, Minard.
0: Kambukiro ko di mo, Barsino.
1: Gusto ka magkita ta, Minard.
0: Magkita riya po nunya kita. Inigabot sa gustong panahon.
1: Inigpauli mo din eh sa latira. Unsa man, ugma, gusto ka, ha, Minard?
0: Ayaw pa nga dagi! Kailisod kon muna'y imong ikaway ang mga buwi na Pinas.
1: Dili na ingon ka ni ato kaligon ang inyong bansagon. Pipila na lang kataw ang magkurog ang mga tuhod kung kabangis na sa mga buwi na Vedis mo ihisgutan.
0: Ha! Maya ni mo! Kaya nga naman ko no, ha, Aber?
1: Tungod kay sukad ni atong panahon na. Nagihukman mo na unta ako sa kamatayon, apan sikretong nakalingkawas o nagpakabuhi. Daghana ang itugaanan ko bahin sa imo sikreto.
0: Saan? Sikreto nga unsa ba?
1: Nga bayot ka

0: adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa said Cogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney jud ayo akong kilid nga nakahilig jud kog dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusan jud na wala. Wala na ko nakapatik up wa na magkuy batya. Nakahantog karon nang minuto na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bis ka.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Simil Gwetan, gitupa mo ang akong imahe. Eto sa misalig ka na kong mga elitista o mga miyembros Illuminati.
4: Misalig lang sila ni Amahang Barsino. Kung nakita nila ang dakong kalainan, hinungdan na miiksa sila sa ilang tuwalya sa pagtuo sa akong gipangamahanan na kulto. O gibiyaan ang kapatiran sa espiritual na ang labang supremo bayot.
3: Bantay ka lang dyan na kumarsino mo!

0: kana ingrasya. Tuan o ta koron paingon sa la tierra. Kung dili patungod sa kong tao sa aso karira, naging kataho sa iyang pamilya ngawa na mauli.
1: Kay ngano? Dinhinawa sa syudad, Sir Maynard? Dito man kahanahanaw sa lungsod sa La Tierra.
0: Oo, mangari. Pero ang ako ba, nga nagpakisusi pa mag pinagis pagkuntak sa mga tao nga angayan akong pakisairan. Apas lang niya sa La Tierra. Kung gusto ka, Rolaida lang ka?
1: Oh, Maynard.
0: Mingawon ko ni mo. Mga apas ba yan yun, ha?
1: O, lagi.
0: Angat gamay. Rolaida. Tanasot kwarto. Eh, makita ang tani ingrasya. Na naglabing-labing ta din sa sala.
1: Tanana, dali. Kay Iknat na kay Ugkilay si Ingrasya nga nagsigi og pasiplat nato din. Nasuya tingali na kay Waisog kay Sugkay ng iyang binuyok.

Kagarbo ba yan niya na nakiglabing-labing ni Sir Maynard? Uy, baya. Gikalingawan karaah na uy, Rulayda. Kay kun na radyo na siya. Ha, AM-FM na si Sir Maynard. Kaniadto ra gid kong nakahibao, ana. Sawa pamahanaw si Varseno o gidungog nga namatay na.

0: Karon ako nahibaw nga nawa si Erwin o wa na mauli sa iyang pamilya. Nantar sila.
1: Pasensya na. Pasensya na gid ka, Dong Jomari.
0: Nga nung waka musultin ako nini?
1: Tungod kay wa ko ikaw disturboha, Dong.
0: Onya, unsa isulti sa mga kauban niya dito sa Asukarira, di La Chera, ha? No?
1: Wa ko na sila masayod kon hain kinipaingon.
0: Diin, di ka na siya sa wa pa mahitabo ang iyang pagkahanaw.
1: Kuando, dinhi sa karaang bahay sa mga Benavides.
0: Oh,
1: ah, dinhi lagi na siya kay gipatawag manggon ako.
0: Kang kinsa mang mando nga ipatawag siya, nang?
1: Ni Sir Minay.
0: Bahin sa unsa, ha? Nang tersila?
1: Dulay gipabuhat ang imong amahan ni Erwin dito sa karaang sementeryo sa La Tierra, nga wa nagamita.
0: Kung mau ka na, mahimong ikaw baka si Papa Maynard ang posibleng matumbok isip POI kung persons of interest ning kalit nga pagkahanaw karon ni Erwin.
1: Unsa?
0: Sa laktod nga pagkasulti. Mga suspek mo si Papa Maynard kay inyong gipatawag si Erwin din eh. Bisan og tuo siya magtrabaho sa Asukarira de la Tierra.

0: Laglago jud kay kos mga gipanulti ni Jo Marie Benavides kanako bina.
1: Ma, sabta ang gisulti ni Jo Marie. May punto sab siya.
0: Habogiro siya. Naglagot ko.
1: Mamatar sila.
0: Ang iyong tang amahan mo'y angay na istoryahan sama ni Antong Dili ako.
2: Way daw tan sa kong gipanulti ni ng Tarsila, Krisha.
3: Nagkabati mangkot ko sa gipanasultihan nilang inahanog anak. Huwag yun paminawan ni ng Tarsila si Prena nga may pasabot bahin si mong punto, Chong.
2: Pwes, kung nasuko siya na ko, muprang ka siya na ko.
4: This Time Check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. This Time Check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello Washi.
8: Hello Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Mga higala, at ang iang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, obo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasang dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro o eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iyahari ang lawa. Magrapag yung ko ato mga guloy yun.
5: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
9: Paragis, bila-bila.
8: Paragis, bila-bila.
9: Paragis,
8: bila-bila.

0: Chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ay, oo, good kayo. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na kong isang sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmur siya. Tapos, basta mag-glow yun ang inyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Believe. Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ako si John G. Giningon, bisag unsao nimo sa pagtago ang kabatoran. May bawaan din kinis kadugayan. Maukini ang naitabo sa kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong may kalimtan.

0: same date the girl.
1: So?
0: Yes, Dai. Na-crush po kong Jungji. Lawang tuhod o, siko. Dagang mga pangusay. Na-crush
1: po ko. Ayaw ko na bakit ribal na ko, Yutsby.
0: So? Hoy! May the best woman win, oy.
1: Siya pa. Alkansi ko ni mo, oy.
0: Why?
1: Di mo ka mamaptuis.
0: Huh? Ano ni ay?
1: Lalaki, mga bayot. Kung magpahilabot ka ni Junji, di man ka mamabdus. Well, ako, kung magpahilabot ko, away duha-duha, eksklusivo. Maburot ko, girl. Kayong saon, girl, mangkong tinunay.
0: Ala, ha? Nakaminos ka na ako kay bayot ko?
1: Wa, oy. Ang akong gimin ba, nga wa man kay matres mo, di ka mamabdus.
0: Oh!

0: Hi, Pete. Tinood gid ay. Ngabati kag batasan.
1: Bali ko ti kabe. Unsa to? Wa ko kadungog da. Wa ko kadungog.
0: Nakadungog pa ka muna. Palitan ti kag halo-halo.
1: Ah, bugal-bugal man kaw say halo-halo. Ha?
0: Dili uy.
1: Mag-microphone ka kay maghalo-halo ka.
0: Ha? Na, dili.
1: Halo-halo, dili kay halo-halo.
0: Oh, kana muna ibuhat ako ipasabot. Naminaw gire ka. Abi ko nagpabungol-bungol.
1: Oh, kabantay ka na.
0: Kabantay ko, nagkabantay ko.
1: Ano naman? Dihay mo kalbitso na ko.
0: Dili dito bugal-bugal.
1: Ano siya bugal-bugal? Siya di ka bugal-bugal.
0: Dihay lang ko ni mo, ni diritso kaglakaw, wag ka mo ba usag timbaya na ko ba?
1: Aso, kinalikan mo response ko.
0: A response?
1: Hello? Happy?
0: Happy ka? Iksoon mong niper!
1: Ako to ba kumangkod?
0: Teka, asa man to?
1: Talambal!
0: Happy!

0: Gitu pasing-sing ko, ha? Ayaw kilap tidere.
1: Gidugo ka?
0: Kano sa mandugo ang bayot, ha?
1: Gisapot kidi ay ka.
0: Gisapot lagi ka! Tungod na ng Jujie Jonje!
1: Kay?
0: Niagi ko siyang tungod. Nga, tis nga erba kayo dito so kong nibiya, kiingnan ko nga, gilaan ko ng kapatasan. Ah, let's see, siya? Ako siya gibalik. Kung gilaan po kapatasan, wala kay labot na ako. Di ko kumunga ng plastik-plastik.
1: Oh, maayo di ay ka, kay nag-high siya ni mo, pero nako, murag permi kong gidad ma.
0: Ah, deliver. Sago na iya. Lagob-lagob na ako. Ha? Kanyang iya, ha? Pahay-hay pa ko, no? O, itong isapot ko. Galagot yung ka!
1: Ang dami mong girl!
0: Ang dami mong girl, ha? Girl!

nahagit, nahagit kong pit da. Sa tarang bayot ka. Kaya kung tag dun, giat lang kakus na ko. Bantay mo ko na. Pero lahi spirit na eh. Lahi isya sa ubang mga bayot. Dili burara ang iyong pagkabayot. Dili showing ato sa mga lalaki. Kamantay ko na. Gihagit ko ni mo, pet.

0: Hi, Pearl.
1: Hi. Hello, Chonji.
0: kining, close mo muna ipit, di ba?
1: Close? Ano naman?
0: tabangi ko bi.
1: Tabangan saan sa Chonji?
0: Nga, baka duol ko niya.
1: Hala ha, pwede rin mo upang maduol ni Pete, good.
0: Maman, istrikta kayo. Magpatabang ko ni mo, Pearl. Magkasulti ko niya ba? Magkasulti kong tarong? Magkalugar yun ba? Magkasulti ko niya sa tinuod akong gibate.
1: Ansa, Junji?
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo
5: sa pagpamubo
6: sa blood sugar level.
5: Di kaya
6: ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
5: Babalik sa pinakadulong butiki sa yunga.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
9: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian si mong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: Sorry, Junji. Wa ko'y katabang ni mo, anak.
0: Ganun mo to, Spurl? Marumagkahilakon.

0: Yung chiste, ikaw!
1: Ako, nahagit ko si mong ibuhat ako, Pet. Sa tanong mga bayot nga giyatagan ako, may pagtagad. Ikaw rin, may didman ako.
0: Para ka na yun mo nang kong gidahari yung mingaw payag, ha?
2: Pagwas ako din, Ebe. Pagwas ako.
1: Magkagawas so, ka. No. You can only get out. Magkagawas ka rin, Pet. Kana kung sugtun ko ni mo.
0: Doon ako'y apam, ha? Ida, muli ni. Muna ito sa pinlas taon akong apam. Arong kuhaon ko, ugdadon ako sa laing japit sa ilang Amerikang.
1: Di na kumutuo.
0: Wala ka. Sige na, papulihan ko din, Ebe. Ikiha, tiga ginapeng!
1: Kiha!

0: Unsa, Pearl?
1: Mao na nang.
0: Gidagit ni Joji si Pete nga akong anak.
1: Ula kinang.
0: Asa man niya gida?
1: Sapay sa iyang lulo.
0: Nakatultol ka?
1: Unang.
0: Tana, tana, atuon ta sila.

0: Please, sugtan ko.
1: Sugtan ti ka, kunin mo lang ko pabaliyos amo.
0: Oh.
1: Sige na, John.
0: Promise?
1: Oh yes, promise. Nakasabok ko si imong gibati nako pero ang asiko di muna na on jud jinga bayot ko dili ko bay useless lang.
0: Wag gid kay gusto nako pet.
1: Sus, wow, I know sa bangka.
0: Kung mao ka na. May pagkuha unti ka sa pinugos gapagi.
1: Ano?

0: Mapaway sa tapel. Kalayo pa ba dahil nato og baktasan?
1: Ay, alang ano man tayo sa kinanang.
0: Kung saan naman kayo naitabo karon ni Pete?
1: Mapadayo na lang tanang aron matubag ng imong pangutaan na.
0: Eh, kutas pa kayo eh.
1: Oh, ikaw good?
0: Ganong mag-uol man ko. Bayot matong akong anak. Kung hilabtan to siya ni John G. Oh, di man siya mamabdos kay wa man siya ilungag. Oo, oh, na di ay lungag sa dunggan o bangag sa ilong.

Nag-live-in, may karon nipit. Parehas mo ni lalaki. Pero, gifa-feel na ko nipit, nga babae siya. Kay love kay na ko si Pit. Matutpas mga tao, nga haba ng hair nipit.

Magutom ka sama ang kaagi ni Junji. Dinining tulumanon. What's the style? Haba ng hair ni Pet A Style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano ba 'to? Ano, maninda ko diha, may asal sa bukat na. Dai palingke.
4: Agri na palingke.
3: Oh, maligi ako diha.
4: Ano ang maligi ako diha?
3: Mais.
4: Sikol. Yung sa bawang mo sa pamay sa naminaw karon ay sa yung isbunya sa yung bat na wala yung mga kapi sa panawas din sa tong doktor.
3: Katong wa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya kanang gikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma. Huwag ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
4: Soledad.
3: 24.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 15, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
6: So, ingon ana. Paragis Bilabila.
5: Oh, Paragis Bilabila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Malalat, my love. Mungutan ako nimo. Mahal ko nimo, ugo dili.
8: Dili.
7: Pusnan ng way nagmahal, may pamatay!
9: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bunbun o pipinka!
7: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni kanan?
10: Paitiko! No. Bansa!
7: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadino!
10: mong kabati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
10: Dugo! Dugo, dugo!
7: Na, silang ko.
8: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
8: Bunso!
7: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o pipingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-PT ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oo.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mga ikala, kumusta? May nga dalaw ka natutunan. May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may pagkakadlaon. Niya sa dinihigalas kangin na Ray Arliano. Uban sa kong, sa kong partner, ng guwapo, wildline, si Lloyd Gabiano. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kung gusto mo, mo gana inyong pagkaon, kada adlaw, o kanang nindot sa inyong pagkatog, inobla mo aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o paloapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Right. Isa kalimti mga ikala sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas na pampalagsik na pampagana pa. Alright. Shout out time. Shout out ka doon ni Sinchay Cardosa, si Jillian Yon, Jane Marie Alarde, Charito Diano Castro, Christian Nola, Klimsel Bintulan, Yuna Ginny Maria, Maricho Libradilla Duhilag, si Janice Rubiato o Niklita Tunday. O ngayon ni dia sa Cantabaco, Toledo City, Pauline Gonzalez, si Bertul Paran, Butsoy Natad, Tony Natad, o ngayon board member 3rd District, si Oloy Coruminas, gikan ni Pedro Pungase. Huwag naman usap ni Junior Albarin o Albarasin, no? Diyas sa labunturan Dabao de Oro. Virgie Abuda, diyas sa Lower Yati, Kiyotsipo City. Lucia Boloy, Lita Gripo. Bilin Alis na gika, diyas sa Dilaru sa Calatrava, Negros Occidental. Gikan gini ni Ricky Pangisgaring. Alright! Bueno, dito maglangan, may kalato din hinumduman ang nangagi. Nga... Dakong kagool o kahikurat ni Lalat o ni Bugat sinitabo sa ilang mga bahandi din giimbargo kini. Samtang naginam-hinam na usap sila si Jigo o Don Arturo kay ugmang adlaw na ipahigayon ang ilang kasal. Ila pa yung gisurprisa o garana ang ilang umaabot ng mga kapigas. Ingunin ni Tabo, niyada na lang sumpay ni nga itong sugilanon, nilig naghinapos ng sugilanon, budbod o bibingka.

0: I love you more, Checo. Og sangko sa langit o niya ang akong kalipay nga batiyon kon makasal na o niya ta.
1: Taklak!
0: Tungod kay alang na ako. O sani sa katumanan sa usas akong mga pangandoy nga mahiusa kitas kaminyoon og mga adlawa.
1: Katami sa mga puong imuglitok, taklak. Buta nga nakapadasig na ko.
0: Dasig lang. Matod pang Ma'am Aida, tampus.
1: Dasig lang yun ko. Tungod og alang ni mo, taklak.

0: Nana, may paso na Miss Daddy Arturo. Ugitos unahan sa may altar. Nagpaabot si Takla o si Mami Maria Picat.
1: Dumulwiding yun ang nahitabo na to, Iho Diego.
0: Dungantang hiusahon sa kami niyo ang Daddy Arturo.
1: Og nasurprisa ko, Iho Diego.
0: Ano naman, Daddy?
1: Kay naaman sila si Rainatara og mga puting duwendes. Puno ang simbahan.
2: Congratulations, Daddy Diego o Arturo, sa inyong kasal.
1: Ah, salamat, salamat. Rainatara.
0: Imbitado ko sila, Daddy.
1: Ama, Inoon, aron aligre.
0: Bisan ang pari. Wa kasabot sa iyang gibati. Nga sa iyang nakita.
1: Ah, gani, gani, gani.
3: Ako si Father Josue Cardona. Muingon nga sa dili pa sugdan ang kasal, ano na ba'y mababag sa ilang panaghiusa sa kaminyoon?
2: Ando na!
1: Ah, uy!
3: Kinsa?
0: Buwang kalalat!
4: Tinuna! Tinuna, Father! Sungod kay si Jigo, alang lang nilalat!
0: Sayaba ka, Bugat! Imaw naman ang ipamugos na kung imong uyabin taon ako!
4: Kamu ang bagay sa usag-usa. Di ba, Lat?
2: At tinuod na!
5: Dili ka kwarta ra imong giapas ni Jigo? O dili ang matuod nga gugma?
6: Oh, unsa? Pataka ka managpasaga diha, Takla?
5: Ako lang ang matuod nga nagmahal o nagpangga ni Jigo, Lalat. Special siya sa kong dughan. Busa kami may angay sa usag-usa.
6: Di ko masugot, no?
4: Tinuod na.
3: Kalong herbaya ni mo, Jigo. Nagiilugan sa duha kagwapa o siksi nga babae.
0: Pader, dili ko gwapo, Pader. Pero mauning dagwaya ang usurong panahon na. Wede lang, Pader, ba?
3: Maude na iusurong panahon, ha?
0: O, Pader.
3: Bahalag maiwit ko sa uso basta kay di lang ta magkailis og nao, Jiko.
0: Pader, sab, uy!
3: Sure ka na ba yun, Lalat, nga mubabag ka sa kasal ni Jiko?
2: Oh, Father! Busa! Itigil ang kasal! Itigil!
7: Unsay sunod nga mahitabo?
8: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
9: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times idi kapi jud ko na para dis pila dila please ha round pauses kuan ako 5-7
8: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na si Thomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini

0: awas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka. Sisang yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, nanambok na gani po, karon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfred.

0: Tangpanan. Nagparagis na mo ha. Wala nagparagis. Wala. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfred.
0: Sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listure
2: ko. Pagka sa mukhi, di ko ka saka.
0: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ana, ay, pati na iyahay.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa mukhi.
0: Katkat ko, ah. Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalung sumpon eh kanang tiguang naman kay ka. Ego salamat.
2: Dili pa kanang nimo lay.
0: Sion.
2: Lido.
0: Alberto.
2: Dili mo idad.
0: Ah, ko anak no benta na ko.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod. Ang paragis pila-bila herbal capsule ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Dili, minimo kasulong pader?
5: Dili. Kay doon naman may babag.
4: Wako ka yung anak niya, oy.
5: Bisa na. Basta dunay mubabag, dili may otorisado nga mupadayon sa seremonya sa kasal.
4: Ana na na pader?
5: Mao yun.
4: Ana siya?
5: Ingon siya.
6: Yes! Dili sila madayon sa pagpakasal! Yes!
7: No! Dili may makasal si Diego?
4: Pusaylo ako takla.
7: Dili ni mo sa Diego. Sa ni nilalat og Bogart.
4: Anong mitunga pa man taon mo, oy? Nahunong ni nun nga mong kasal!
6: Ako ka lang, Diego!
5: Tinuod na.
4: Nga, utro sa karon. Anong mabugus man kalat? Nawa naman ko'y gusto ni mo, ha?
6: Kita lang yun ang angay, Diego.
7: Kay kwartahan si Diego, dato og adunahan.
6: Correct!
7: Ha, daan pagilagi ko? Kwarta ragi mo giapas ni Diego. Dili sama na ako nga tiunay nga nagmahal niya.
6: Oh, ay pagbuot kay wakay labot. Wakay buot.
4: Asa na mga itutunga sa ako ninyong bandi?
8: Gimbargos, gobyerno.
9: Iko na ang akong nadungog. Nasayod na ko sa angay buhato ninyong duha. Bogart, Lalat.
8: Raina Tara?
9: Ang angay ninyo, kini!
5: Nahimo silang baki.
4: Karon nga wala na'y babagre. Unsay maayong buhaton?
5: Ipadayon ang kasal.
4: Kasal! Woohoo! Kanakalagin pa rin! Kanakalagin!

0: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

May karatangi ang uban pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Borborog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radio Gubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Garing. Galit ka ninyo sa RMN Drama.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
2: So karon gimintay na lang niyo?
1: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: That portion was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rasha Boy Nationwide!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
11: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
12: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
11: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
12: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
11: Paita.
12: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
11: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC.
12: Mm.
11: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses.
12: Mm.
11: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
13: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
14: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
2: DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
15: Mapali sa mga butika.
17: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Mga higala!
4: Manila. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
11: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
12: Husto.
11: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
12: Akana.
11: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
12: Mao jud dok.
11: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
12: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
11: Hello?
12: Makabungol na dayna?
11: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kay blokag unsa? Ayaw rag paminawa.
12: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
11: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500!
19: Ano si Janice? Dugay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
11: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir JP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
12: bitaw
11: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
12: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
11: Kinahanglan Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una Sir JP. Basta gani antioxidant Sir JP, wala nay lain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
12: Simple ra jud ang atong approach to live longer doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
11: Gadahan ko lang tulog sayo.
12: Ang pinakaimportante, inom jud DTX 500 ug
11: Mighty C.
12: Oh, aromata asi mong antioxidant.
11: Usa ra ang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
12: Mojod.
11: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
12: Mm. Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
11: Correct.
12: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
11: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Oh. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
12: Mm-hmm.
11: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
12: Mm.
11: Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, okay na mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niyo usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'yo mahitabo, mabankrupt, Sir JP.
12: Bankrupt, Jod.
11: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot.
12: No.
11: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidoga nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mug savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong June 17 to June 26, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
12: Mm-hmm.
11: Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica de Ofres nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
12: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
12: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica de Ofres, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
11: Yes. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
12: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise dyan. Aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Inom ka og Extend Food Supplement.
12: Ay, perfect.
11: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
12: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
12: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
12: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala nas misis.
2: Extend Food Supplement for men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for men.
11: lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
12: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapasaga butika.
12: Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Ngamoy makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartaan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
11: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
12: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
11: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
12: Husto.
11: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
12: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
11: Sa to pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mao na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
12: Wow.
11: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
12: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: D3 Bio.
24: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
12: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
11: para dili na maapektuhan ang imong atay.
12: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
11: Yeah, yes, Sir GP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir GP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
12: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
11: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong buyon.
12: Maka nindota pag klaseng energy na, oy?
11: Baling nindota yun, Sir GP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
12: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
11: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
12: Husto.
11: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
8: nga may D3.
9: Kapalit sa mga balika.
8: D3 Bio!
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
26: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
12: Tungod
11: kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
12: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Dio Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
11: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
12: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
12: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
12: Of course.
8: DTX Coffee Mix.
28: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kamiyara inigali isang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
9: O mga butika.
12: Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
12: ga-detox ka pa!
27: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
27: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Apalit sa mga butika! D3 Bio!
9: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
26: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako sab, si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
12: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
11: Uy, nindot na.
12: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
11: Mm-hmm.
12: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
11: Mm-hmm.
12: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
11: Mm-hmm.
12: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra.
11: Mm-hmm.
12: Nindot ra jud.
11: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
12: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
11: Mm-hmm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
12: Correct.
11: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
12: Mm.
11: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
12: Oh,
11: D3 Bio ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
12: Mm-hmm.
11: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
12: Mm.
11: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
12: Mm.
11: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
12: Wow!
11: Para sa akong mga fungi.
12: Mm.
11: Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
12: Mura din nag-topical cream.
11: Mura yun.
12: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
11: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
12: Mm.
11: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
12: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
11: Mm.
12: Alpha-lipoic acid.
11: Mm.
12: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
11: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
12: Mm.
11: Nga naa sa D3 Bio.
12: Mm-hmm.
11: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
12: Uh-huh.
11: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
12: Ay, kanindo.
11: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
12: Of course, wala.
11: Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
12: Correct, Dr. Ramil.
11: Maunay trabaho ni D3. Matagan dyan ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
12: Mm. Nadyo na yun. Paspas kayo na.
11: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
12: Oh.
11: Maudyo na bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinanglan dyan nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
12: Taway kayong immune system, ani Dok.
11: Pero, mas kinanglan dyan ni mo una ang gwardya sa balay.
12: Of course.
11: Ang D3 Bio adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
12: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
11: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
12: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plane D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
11: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
12: Ayawg, abusohon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
26: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9:10.
0: Straight to the point.
1: Kagabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Kung ihapon si Radyo Man, Buin Algo na makikuban kaninyo. Ang tunta, alas 2:00 to ang gabi, isa to ang tulumanon. Ang Straight to the Point Evening Edition. At agad itong pagtagad karon magkasama update sa mga dagkong balita. Mga init nga isyo nga may labot na lungsod og ang nasod. Padayon nga init ang politika sa Pilipinas. O nagkadaiya nga mga lihok protesta gipahigayon samtang nagkaduol ang pagsugod na sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Posible nga sa sunod simana magsugod na gyud ang proper trial aron dunggon ang tanan nga mga ebidensya. Ang unang mupresent sa mga ebidensya ang prosecution panel. Og ilahang pamatud-an ang ilahang mga ebidensya nga igyud pagpakonbikto sa impeachment batok sa atoang Vice President. Ang atoang mga senator judges nangandam na usab unsa man kahay padulngan aning impeachment batok sa atoang Vice President. Nani kapugnan gawas lang og dunay order gikan sa Supreme Court. Samtang ang klarong kaalyado sa oposisyon sa may padulungan ni ini kay si Senador Rodante Marcolita nagatubang man kini og kaso nga plunder ang mga dumadapig ni Marcolita nakabahi ni ini mao ang mga membro sa Iglesia ni Cristo nagrally og nawagan nga dili ipatuman sa kagamhanan ang gitawag og selective justice nga gi single out si Marcolita sa kaso karon.

Kini karon nga administrasyon, gigukod ang oposisyon. Aron piangan sila, aron di makalabok sa pagsugod na sa impeachment trial batok sa Vice President. Nagkanto na nga ging mga proceedings sa Senado, mamanto ang gitawag og pre-trial conference. Dili pa man to ang trial proper. Gipresent pa man ang nagkadaiyang nga mga ebidensya. Gipangmarkahan daan. Gideterminda daan og unsay mga issues nga pagatukion. Pila ka mga testigos. Unsa ang mga ebidensya nga ipresent sa prosecution. Og unsa sab nga mga ebidensya ang ipresent sa defense. Igsugod na sa trial proper, mauna na nga duna nagi mga testigo. Mas ato ang politika ron unya sa uban nga mga nasod nagrally sab dito sa Canada. Giralihan si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ako ang mga OFW apil sa niduyog ron sa mga tao na nagrally kay wa makaangay ining maong nga administrasyon o dunay mga haka-haka uhungihong haka-haka, hohongihong, buti pasabot, dili pa konfirmado. Doon na mga pangagpasdaan. Na kung magpadayon kining mga init kayong nga mga lihok protesta, maobligar si Presidente Bongbong Marcos Jr. pagdeklarar og martial law. Samtang si Senador Ping Lacson ni Pebao, og mudeklarar gani og martial law ang ato ang Presidente mo suporta siya sa martial law. Hinoon, doon ay mga limitasyon sa martial law under the 1987 Constitution o kabahay niini sa Sintara Kadlaw. O niya, pwede niyong i-review sa Congress. Pwede i-review sa Supreme Court. O dili ma-suspenso ang operation sa tuang Constitution. O kuman pa mga balaod, dili i-suspenso ang mga operation sa tuang Korte. Naagihapon, functional gihapon, ang mga provision sa atong balaod nga nanalipod sa ato ang katungod. Apan doon na naging kalainan kay batas militar man. Pero lahi nga matang sa martial law ikomparar sa panahon sa iyahang amahan nga si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sa panahon sa martial law ni Marcos Sr., hinugtanay mangitos bakos. Ang military ni adto mao mangyon mao gamhanan kaayo. Ang mga militari ni adto mamaili unya og naikaibgan nga babae dili gani mo sayaw labi nagdunay uyab kulatahon dinhagyon sa bailihan ang uyab sa babae ni adto ang uban nga mga sundao mo sakay og jeep di mo pliti mo kaon og karinderya dili mo bayad. Sila'y gamhanan kayo man panahon sa martial law. Dili hinuuntanan. Pero karong panahon na ang dagway sa martial law under the 1987 Constitution, wa paghihapon pawagtang ang atong mga tawhanong katungod. Sa tsuri ka na. Umiingontang sa tsuri, wa takibaw o unsa kahay sa aktual na gyud. Kaya kanagong balaod militar, ang klaro gyud nga martial law ang haud kayo ang mga sundao. Kay mao man ang panahon nga ang mga sundao ipatawag na sa atoang presidente. Kay ang mga sundao na mao'y mupatuman sa balaod. Ang atoang konstitusyon daghan nga mga protections aron dili abusuhan ang katungod sa katawhan bisan sa panahon sa martial law. But mao lagi na inaas tsuri. Wa ta kahibaw sa actual application, ha? Di pa ta duaan sa actual application unya. Kita mag-uban ron hangtod ta alas 12 ron sa tuang gabi, ha? Unya, sunod-sunod manghihapon ni mga bata nga nakahimo og krimen. Daw na trending gini og mayo, unsa kahay epekto kay sukad dito sa Tacloban City, nga dunay mga bata ang

0: pangpusil suod sa eskwelahan o nangamatay sa uban nga mga lugar na nakod usab. Doon ay mga bata nga nakuhaan og revolver. Doon ay mga bata na nunggab. Sam na nato ron pag atiman ang ato ang kabataan. Ang dunay igog yung responsibilidad para maikotar ang ato ang mga bata, ang mga ginikanan man. Pero di pa sa nato kalikayan nga ang mga ginikanan, dili permanenteng makahikotar silang mga anak kay busy sa trabaho. Ang ginigong uban nga mga educators, may kay na sila yun nga musulti nga dapat ato ang hatagan og panahon ang ato ang mga anak. Sakto gid na. Wa maginay sakto nga hatagan nato og panahon ang ato ang mga anak. However, dunay mga sirkumstansya nga malayo gyud ang mga ginikanan og medyo maluag ang paghikotar sa mga anak tungod sa panginabuhi. Labi na ang mga ginikanan naningkamot og mayo kasama Jerome para makatiwas og eskwela ang ilaha mga anak. Kay pananglitan ron, pag-unsa man na si tatay og nanay magsigil lang og sunod-sunod silang anak unya di na naka-eskwela. Kay wa na'y panginabuhi nga sakto. So ang ato ang mga sociologist, mga psychologist, mga religious ministers, mga kaparian, mga social workers, maigi ka na silang muliktsodre na to. Nga kitang mga ginikanan, ato ang ginanghatagan og saktong panahon ang ato mga anak. Sakto lagi ginda. Di ko maingon nga dili na sakto. Sakto na. However, karon nga panahon na nga nag-apasta pirmi sa pangwarta aron maka-eskwela ang ato mga anak, di kalikayan, uy. Nga medyo malugak ang ato ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Panalitan ron ang Papa, OFW, na ginabuhi og maayo dito sa Middle East, aron dunay ikapada nga kwarta, kay ang mga anak nag-eskwela na. Kaya nangandoy si Papa nga ang tanan nga mga anak baka humangyod o kurso. Si Mama Sab, aron maatiman ang uban pang mga panginahanglan. Kadagha makaitaron nga mga panginahanglan sa panimay, nanginabuhi as school center agent. Ang mga bata, sagad, anas balay, or ang mahabilin, ang katabang. Or ang yaya. Now, ato ba na yung basulon ang mga ginikanan anak? Ngawa makahikutar og tarong sila ang mga anak. Doon lagi mga sirkumstansya nga nagtukmod na to. Nga, di ta basta-basta nga makahikutar sa tanang higayon sa ato mga anak. Kahit gigukod na to og mayo ang ato ang panginabuhi para doon na tayo ikasuporta sa panginahanglan sa mga bata. Pero mas mayo ginuntagot. Kanino taman unta o sa tanang higayon kasama Jerome atong ikauban ang atong mga anak? Nga magsunod-sunod ta pirmis atong mga anak? Nga ikabanding ato pirmi ang ato ang mga anak? O maginaysakto unta, ba't karun? Lahi naman ron, ginukda na yung matas panginabuhi. Kaya og dili pod mo lutos tagmayos ato ang panginabuhi, di man kay eskwela sa pusakto ato mga anak. Ato mga anak ro, nangandoy na nga magmaestra, nangandoy nga magkapitan sa barko, nangandoy nga mag-engineer, nangandoy na nga mag-arkitek. Oh, asa matag panggastos ana? So, manikasikay yung mayo. Ato, mausap unta na ang angayng hinuktukan ron sa ato ang mga kabatanunan. Nga musabot sila sa ilahang mga ginikanan, og dili sa tanang higayon, makahikotar nila, kaya ang gihimo sila mga ginikanan, para raman gihapon na nila. No? Nausam ni ato ang mga bata ron, nga, na trending man og mayo, kini mga sunod-sunod, nga mga violence, nga na-involve mga minors o dito sa eskwelahan himua ang violence. Ha? O sama ka ni sila, nagpa-pansin ni sila? Kuwang ba ni sila sa pansin? Kining uban nga mga bata? Sadihang nisikat ang insidente sa pagkamusil dito sa Tacloban, gisundan na yon sa uban nga mga eskwelahan. Karon sang adlawa, doon na tayo na basahan sa social media, laing insidente sa pagpanunggab, bata gihapon, may na-involve. So, angay siguro nga doon na tayo i-reform sa ato ang mga subjects sa eskwelahan. Oh, ang mental health sa ato ang mga bata, importante kayo. Sama pa sa mga psychologist, ang mental health sa ato ang mga bata, mahinungdano na. Para nako ka na mga subject sa eskwelahan nga wa nagyong gamit, angay na nanang tangtangon. O niya, ilisan ka na o mga subject nga makapa nga magsigi o tudlo sa mga bata sa good manner and right conduct. O doon naging subject sa elementary o high school. Unsaon nga mapalig-on ang mental health sa ato ang kabataan. Kaya ato mga bata aron dali man kayong nag-mental depression. Ha? Kita na to'y angay nga mag-mental depression ano'y kasama ni Jerome kay o sigil taghangad-hangad ano'y kisami o kanusak mabayri ang atong utang. Labi na gisamok na taan yung mga online app nga ato ang giutangan. Nga i-post ko no ang ato ang naong sa Facebook. Nga padad antag pulis, pusasan ta, ipapriso ta. O, daghang kayo mga nag-mental depression ana, kay panghulgaon sa mga online app nga ilahang nautangan. Kada na ang problema, hadili mo na problema sa bata, problema na sa dagko. Kakita mo yung mga dagko, kasagaran ang makautang. Ang mga bata, di man na basta-basta kung pautangon sa mga online app. Oh. Pero karon lahi man kayo og paminsar ang ato ang kabataan. Ha? Dali silang mag-mental depression, maputong og mayo, unya dili na mahadlok ang uban nga mohimo og violence. Kay nagtuo nga sila minor og dili mapriso. Ha? Pastila no? Kana na abang kanang gitawag og mga balaod para sa mga minor nga makahimo og offense dapat pud nang itudlo daan sa elementary level pa lang. Oh. Kinahanglan duna gi basic knowledge ang ato mga bata aron ilahang makataunan og sakto og unsay mga sirkumstansya kung mahimo sila og krimen kay ang juvenile justice law i-generalize manggudayon sa mga bata nga bata pita ko ako'y krimen nga mahimo ani adi bita ko mapriso kay bata man ko minor ko but dunay mga legal consequences gihapon kay ang mga ginikanan maoy pabayron og damages. Ang mga bata nga ma-involve og krimen, di na basta-basta nga i-release dayon, i-undergo ka na og mga counseling. Kadtong bata nga ang edad above 15 but below 18, prisuhon pa gani. Di man na tinuod nga dili mapriso. Adto prisuhon sa mga minors. Kadtong prisuhan sa mga minors. Kadtong nag-edad og above 15 but below 18. Basin o generalize sa mga bata nga, di man ko mapriso, minor man ko. Dilista na higayon nga di mapriso, mapriso mo eh. So, anyo, bisita diri sa Operation Second Chance. Daghang kayo mga minors diha ang nangapriso. Pangutan na ako sila ilang experience sa prisuhan. Ha? Pangpitkang dunggan anak nila ko. Mag-ingon ana lang. Ha? Panglatuson ka na, oy. Oh. Magbanga ka mga bata ang tugod. Magpanawag og mama. So, para nako, kay kita mga ginikanan, di man ta sa tanan nga higayon, nga makaatiman sa ato mga bata, labi na nga sa pagkakaroon, gibahin sa tulo ka semester, ang usa ka school year, huot gid kayo na, ang schedule sa mga bata. Kaya ka naman unta tong taas-taas gud nga bakasyon ka sa Manjerome, mao man ang panahon na nga ato ay kabanding umayo ato mga anak, atong dad-on nga to sa resort, atong dad-on nga to sa simbahan, kana mga maayong tourist destinations, panahon man na sa bakasyon nga makalugar ta og himo ana. Pero karon nga piit kayo, ang schedule sa mga bata sa pag-eskwela, samot yun nga wartay igo kayo nga panahon. So, ang taas nga oras sa mga bata dito sa eskwelahan. So, din ha, unta yun, umul og mayo sa ato ang mga educators. Ang mga maayong pagtulunan para sa mga bata. Problema sa bron, kay mahadlok na lagi mga maestra, mga maestro, bisan maninghag lang ito sa bata, kay tubago na sa bata nga, sige ron ma'am, sige ron ma'am, sige ron sir, child abuse yun ka. Tudloon lang sa maestro ang bata. What's that? Sige ron ma'am, imo kong gituliso ka, child abuse ka. Nausa naman in taon karon oy. Ha? Nagsunod-sunod man yung mga krimen nga ang na-involve ang ato ang kabataan. So, unsa may mahimo ani sa ato ang Department of Education. Nga ang ato ang mga maestra, mga maestro, mao mga daghang panahon para sa ato ang mga anak. Oh, arang-arang naon ito sa una, panahon sa pandemic, kaya nag-online. Pero ang problema sab, ang sa online, ang mabright og maayo, ang mama, kay mama mo tubag sa assignment. Unya, ang mga bata ron, maayo na kayo og ideya. Mingon na yung maestro or maestra, oy, ayaw ninyo i-off inyong kamera, ha? Kinahalan, makita gin inyo hangnaw. Ang bata, maramasab kayo. Di ko no i-off ang kamera, pero butang lang dito og naong sa bata. Oh, aron ingon nga nagsigig tanaw. Oh, di ay ito EI. Oh, mailhan sa maestro, naunsam niya akong bata. Kangilad ba ani og kanana ang kiniluan sa mata? Oh. Ha, naunsa ni, amao na, ang bata, porting hagok na katugoy. Ang gipa, paminaw sa lecture sa maestra at maestro, ang EI. O niya, ang maestro mag-exam na, wag yung problema ang bata. Kay andam na madaan ang EI. Unya, katong YEI, basta si mama, oy. Og ang katong mga guardians, mao na nga bright og mayos assignment ni ma'am. Oh, auto panahon sa pandemic. Now, balik ta sa face-to-face, huot sab kayo karon ang schedule sa ato mga bata, kay gi-implement naman og sugod ang tulo ka semester sa usa ka school year. Gaman lang kayo panahon sa ato mga anak ani. Oh. So, usa may atong bahaton ani. Ningon ang mga expert nga, dapat kamo mga ginikanan. Kamo mo'y unang may responsibilidad sa pag-atiman sa inyong mga anak. Tudluin ninyo inyong mga anak sa maayong pamatasan. Maulagi. Ha? Tagayin niyo panahon ng inyong mga anak, aron dili na matintal sa barkada, maugsakto yun na. Pero, mag-agad ka na sa mga sirkumstansya. Otherwise, ang mga bata, og sigihan lang po og banding sa mga ginikanan, di na nahapit kapalit siguro o lapis. Kaya unsa may pamuga sa mga ginikanan. O magsige na lang o kuyog-kuyog sa mga anak. Manginabuhay yun ang mga ginikanan. Maunewa kayo masabti sa ato ang mga kabatanunan karon. Ha? Paminagutas mga lecture sa mga kaparian. May kaya na, no? Minutag pari nga, kamong mga ginikanan, inyo gayon ng hatagan o panahon ang inyong mga anak. Kaya magunsa man ka na nga daghan ka mo kwarta, unya may salaag na ang inyong mga anak, ngadto sa laing daan. Busa, mama, kinahanglan inyuhang tuduan sa mayong pamatasan ang inyong anak. Hatagan ninyo og sakto nga panahon. Kamo usab nga papa, kinahanglan, aya pasagdi ang mama. Inyo gayud nga tudluan sa maayong pamatasan ang inyong mga anak. Aron kanang inyong mga anak nga dunay igong panahon ninyo nga mga ginikanan magtubo kana sa kinabuhing Kristuhanon. Hinaot pa unta. Uyon man yun ko, ana. Ha? Di ba, Dre, si Father Gonzalo Candado na imbitar ang tato siyag pista o saon man nga dunasan ko'y naka-prescheduled nga appointment, Dre. Ha? Atong pista des inyo. O, diri sa Talisay, no? Ninot kayo na. Sa churi, pwerte nindutag yun na og ato ang tanang matuman. Oo. Pero ang mga sirkumstansya nagtukmod na to. Nga gamay lang tagpanahon sa ato mga bata ron kay giapas na to pirmi ang ato paginabuhi. Otherwise, ang mga bata na to mamalurish na. O di na nahalos kapalit og bisan bulpin og papel. Kaya wa na tayo ikasuporta aron makapadayon silang eskwila. Oh. Now, di na sa eskwilahan. Anha di na ipugas ang mga maayong pamaagi. Aron ang mga bata matudluan sa saktong disiplina. Aron ang mga bata dili magsigi og mental depression. Aron ang mga bata dili matintal paghimo og violence. Aron ang mga bata mo patuman sa gitawag og good manner and right conduct. Kay karon tungod sa influenza social media og sa mga online games. Para sa mga bata, kanang pagpamalikas, okay na. Sa atong panahon kasama ni Jerome, di na pwede. Ha? Madunggan kas maestra nga mo sulti og ATEY, ana. Labti kang ginang imong simod. Mo lito kani ato og BONG, ato wala nang i kwan i kanabang i pagibag litok nga ang spelling ba o kangilad man kay paminawon on air mulit nok lang tani ato og BONG awa na ha latuso na tas ato maestra karon ang mga bata na unsa man ni sila ha makadungog ta dunay mga games kasama Jerome labi na dunay mga kana ba mga online games? Nga doon na mga tournament. As kargado expression. Pamalikas. Oh. Kargado expression. Pamalikas. Daw okay lang ikaw na nilang magsige silang pamalikas. So na-influence sila og mayo. Sa gadgets ron. Na-influence sila sa mga nagkadaiyang online nga platforms. So nang inahanglan sila og iya. O kabahin siguro sa subject nga i-incorporate pagtudlo katos mga bata, unsaon nga mahimo silang responsible netizen. O kani ana maronta sa gitawag og cyber age. O halos tanan karon kasamang Jerome, online naman. Di ba? Halos tanan ron. Online na ni adto. Magbawa pa kag huwat og taxi para kasakay ka. Karon, pwede na kang mag-grab. Ni adto. Magbawa pa taong kag pangamay og habal-habal. Aro kasakay kag motor. Karon, pwede na ka muritso og move it. Oh. Ni adto, magbaktas kag layo kayo. Para makaabot lang ka og Jollibee. Karon, pwede na nimong i-order online. Niya na ta, sa cyber age. Niya to kasamang Jerome. Aw, kami mga radio broadcaster, pwede na kita kami mo rin sulag programa, dili maligo. Pero karon kinahan lang dyan manghilam os daan kay makita na tabisan niya na ta sa radio. So siguro, karong panahon na appeal sa ibutang nga subject para sa mga bata, unsaon nga mahimo silang responsible paggamit sa internet. Mahimo silang responsible paggamit sa nagkadaiya nga mga social media platforms. Kadinha sa social media, maglisod kong kag control og unsay mga mabasahan dinha nga mga messages. Kana ay mga messages nga maayo, naasay mga messages nga dili maayo. Makabasa ta og mga messages nga matinahuron, naasay mga messages nga bastuson. O, nagkalandrakas lang. Ang mga information nga ito ang makitaan dinha sa social media. O, tanawa gud karon. Wala kay ka-survive ang mga sinihan ron. Ni adto, kakanang kulon, maugin ay daghan kay mga sinihan, naglinya niya ang mga sinihan ni adto. Sa dihang nisod na si YouTube, wala na. Hinahinay panira ang mga sinihan. Karon atong nabantayan, ang nagkabiling sinihan, diri sa Cebu, diri lang napita sa SM. Dres SM sa North Reclamation Area. Ambot lang dere ka sa SM Seaside. O naa pa ba? Wala kayo, di naman kayo ganahan kayo mga taron mutanaog sini. Ang ganahan pa ka mutanaog sini? Ganahan pa ka mutanaog sini? Kanang imong itanaog sini, imo na lang ng i-Netflix. Imo na lang ng i-YouTube. Nagkadaiya nga mga platform sa online, pwede ka maka-access. Mabili pa ka, unsang sarili na imhang tanawon. Dito, makatang-atang kitaon ka. Diri napita sa kulon sa una kasamang Jerome, kanaglinya man ang mga sinihan. Sa to, naibutang dito nga coming. Ninduta na sila ha. Fernando po. Tandaan nyo ka na sunod si Mana. Imo na yung atang-atangan. O sa salida Romagobay, nindot kayo. Salida ni Bung Rebilla. Tanda. Sunod si Mana bay. Nindot ka salida. Sa salida haman. Kuan, kanang maging sino ka man. Karon ganahan pa kang mutanag sini. Ha? Tingali, mutanag mo kay kag sini, kanan lang. Di good maingon nga, tungod kay ma-enjoy good ka. Posible, imunad on mga bata. Or kamawas misis maka. Kato mga nataw, di ato mga 1980s. Ilang labason kasamang Jerome. Ang ilahang pagka teenagers. Bitaw nang ginahanglan karon og proper guidance ang atong kabataan. Unya hatagan sab siguro nato no og way of discipline ang atong mga maestra o mga maestro. Dili kay bisan mga saba ang maestra o maestro, i-child abuse na. Mahadlok na noon si mama o si sir. Ha? Ang bata, wa na minaw sa leksyon, iyang kasaba na. Bantay ka, ma'am. Child abuse ka. Oh. Yadto, ay, pastilan. Magtabi ka, apit ka na ng imong simod. O diba, ang paborito kayo ni ma'am, kinig yung imong dunggan ba? Ikaw, pamin, anak ni ka ni ma'am, kasama na kasama siya na mahinga. Ikaw, Mr. Yap, kinahangin, maminaw kasunod, ha? Huh? Ya, yeah. Ang kanapag yung tingog ni ma'am ba nga, pinataas. Oh. O kanus, anak, matapos ang pinataas, diha po, kutob ang paglubag sa munungan. Oh, og mubo-mubura nga to no, inon lang karon ikaw Jerome paminaw. Kadali ra kayong nubagon dong gani mo. Pero og ipalumay gani ni ma'am, iprulong niya yang tingog, ikaw Jerome paminaw, ha? Sus, dugayang mahumas, Lucy, oy! Karon dili na na pwede. Kay matang ka na sa corporal punishment. So ato siguro hatagan sa bugoy ang ato mga maestra nga makadisiplinas mga bata. Mao nang inahanglan ta og saktong balaod ron. Nga panalitan i-identify ba kay mahadlok na lagi mga maestra mga maestro og makasuhan kay labi na og retirable. Unya ma-hold hinuon nilang retirement kana sila ay kaso. Apel siguro sa atong panday nga balaod nga kanang pagpangasaba sa mga maestra nga in relation lang sa pagdisiplina sa mga bata, dili na child abuse. Ano akong siguro na to? Kaya kinigong ato ang balaod ron under Presidential Decree 603 ang kinibang balaod nga dunay special protection para sa mga bata og ang Republic Act 7610 ang anti-child abuse law. Generic kayo ang mga provisions nga ang abuso kuno sa bata kasama ang Jerome mahimong physical, mahimong verbal, mahimong emotional, mahimong psychological. Kanang physical, klaro naman kayo nastanan. Pero kanang verbal, isura na oy. Ha? Di na lang yung kabadlong ang mga maestra, mga maestro, kay mahadlok sila nga, basi ba verbal abuse mi ani? Ha? So dapat doon natin balaon ron nga ipasar sa kongreso nga hatagan nato og pamaagi ang mga maestra o mga maestro nga makadisiplinas atong mga anak sa mapanalitan. Hatagan og katungod ang mga maestro nga mga saba. Oh. Kay mag-usa na malaning atong mga anak sa balay. Musukul-sukul o ginikanan. Ig-abot kong eskwelahan. Musukul-sukul sa maestrag maestro. Di na lang na sila yung madisiplina. Mauna nga. Ang uban, teenager na. Di na mahadlok o krimen. Kaya ang ilang upbringing sa gagmay pa. Wa ma sila mapantundaan. Oh. Kinahanglan pantunon gini sila daan sa gagmay pa. Aron ika-teenager na ani nila, kani mag-high school lang gini sila kasagaran. Mag-edad nag-trisi, ngadto sa 16 o 17, dinha naman sila ang ilang mga batasan ba? Doon na nang ikalainan yun. Oh. Kay maong man ang mga period nga ang ilang mga emotions nagsagol na, ang ilang pagkabata o ang pagpaduong nila pagkahingkod. So doon na sila pagkasaputun. Oh, doon ay may pagkainitun ug madidaliun ug huna-huna tungod kay naa sila sa period nga ang ilahang pagkabata o ang ilahang pagkapaduong na nga hingkod nagsagol. So, kana nga mga stage, kinahanglan na disiplinas ato ang mga maestra, mga maestro. But, awahin na kayo, o gana diha nga stage na sila disiplinahon, dapat gikas kindergarten. Magsugod ang disiplina sa mga maestra, mga maestro. Katinoon man ang giingon, sa pamilya, ana gina magsugod tinood ang saktong disiplina, pero tungod karong panahon na nga, gamay nilang tagpanahon sa mga bata. Mas dako ang oras sa mga bata sa eskulahan ikumparar sa mga ginikanan, oy. Oh, taas ang panahon ang mga bata sa eskulahan kung ikumparar sa balay. O niya, ikapot po sa mga bata sa balay, dito dayog dum-dums gadget. Oh, ignorance mama nga. Oy, hugasin niya ng imuhang plato, ha? Noted. Oy, kuwari na, unsa man na naa, nagkalat ka man na, ibutang imas basurahan. Noted. Pastilan sa oras alas 9:50 mga kasama. Tapat tayo report ya kasama Jerome. Atong i-check ko no ang patrol. Naabay reports patrol ron. Sige, thank you. Ako masahol sa inyo mga mensahe unya. Oy, uban na ni mga namino na toron. Namino na toron si Gris Iglesia Ariel Villaver. Thank you so much. Oy, si Francis Wablar, Lori Sangilan, good evening. Rogelio Lawas, Baludo. Si Angela de los Santos, Jeremia Montenegro. Good evening, attorney. Listening to your interesting issues while doing sa mga gibuhaton dre. Si Randy Ran Santisas, listening. Si Hime Moji. Good evening from Abini, Bohol. Jewel Adlaw, good evening. Watching from Malingin, Sagay, Camiguin Province. Okay, si Ma'am Connie Buds. Why, Lusot, attorney? Marunong na kay mga bata karon. Muli ko'y na sa EI. Aba o lagi. Okay, atong malikan niya mga messages niya, ha? Atong kabinahan una ang report sa Patrol Ron.
1: Ronda Presinto!
0: Yan na si kasamang Radio Man Josie Post GQ Kihano!
1: CYHP Tatak RMN Report!
2: Yes, salamat kasama ng Radyo Manda, Tony Bidin Marasaro, na itong gani daw ang gawas kabahin na nining kagabihan sa daw gasa, wala huwag ikalang tabago na i-cover sa saka shooting incident. Mapasado na siya ang takna karong gabi, hit on arrival din sa Cebu City, mga sa saka Maxim Rider nga gipusil sa duha kawiling armado lalaki. Pasado na siya takna karong gabi diha sa Masitsyo Palagiho sa Barangay Carita, ini sa Dakbay sa Sumbo. Si Evelyn umapat kisa living father sa Bukma yang interview bilang kinibuti mga sisura viral pertanibihan niyo sa pariyo na taga Kambaro Mandawi sa Tiyo Lubag na taga Negros Oriental sa nika Maxim Rider o matod sa kapuyo ga si Evelyn na interview ka ganyan to sa itong Facebook Live coverage ang maugag biktima. Nagdahatid pili o konsumo sila ha o padong nini nga muli sa Mandawi. Apang giduol kini sa duha ka o ilang armado na laki o gipusil ang maugab bikima bisan samda na kinin kadagang pilipila kami terus padong muli balik sa gipuyan siyang live India sa sukat nga lugar apan hagba ni og gitiwasan aga maugab bikima nga bisan sa ginanaling nga kamatayon at kabulisan sa Mabolo para himog makutigay desisyon kung unsang motibo si kinsa ang responsable sa maong remen. On board sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras alas 9:53 na, mga kasama. Ibay na, tugra to ha, sa DTX 500. Das bang presyon si mahang dugo, masinuna ka diabetic hypertension, waka mahibaw ana. Ang diabetic hypertension resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, hindi maingat sa mad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuata nga mo grabe pa ang kondisyon, DTX 500 na matagadlaw! DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay.

Karong Lunes, magsugod na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong nangaging mga adlaw, gitawag to og pre-trial conference. Di pa to ang trial yun. Karon pang Lunes, Hulyo 6. Lorna Margarita, good evening. Stay safe all, God bless, watching from Sambag, Cebu City. Lucia Daugdaog, maing gabi. Tagam si Auntie Claire, haha. Mirisig yun. Iglesia Aril Villaber, Lamina de Leron, sa Porok Orchids, Lamak, Pinamungahan. Iglesia Aril Villaber, okay, samtang nag-inom kula po. Porok Orchids, Lamak, Pinamungahan. Lorna Margarita, for me need naging ang parents to teach and guide the children in good manners and right conduct. Know the Christian life living. Si Fajardo Gisa, good evening. Watching from Mapulo, San Roque, Liloan. Mafia Chico, good evening. Ay Chico Mafia from Toyota City, Japan. Good evening, kasama agad ko ni Danilo Dawang. Ang naminaw karon dili matulog. Uy, kundi mahuman imong programa. Fajardo Gisa, Alan Pakania. Uy, si Ma'am Kuni Bars na pula ng dalungan kuno attorney. Mau lagi? Lorna Margarita, malingaw ko. Oh, thank you. Jose Lito Binte, mga gabi kasama. Please ko shout out. Cathy Castillo. Nika Bintoy, Obama Inda, Paran, Family Dress, Tulutulo, Consolacion. From Michael Bintoy sa Consolacion, Cebu. Salamat. Gregor Sal, dipindig na sinahan kasama ba? Dapat bata pa tuliron daan kung dako ang lubi gahit na kayo ng tuliron. Oy. Grigio Photography, E. Lopez, Balaga Drive. Oy, shout out Janjo sa Punta Princesa, Cebu City, ni Kuya Dadu, Angela de los Santos, Elsa Quintero, may kapitanan, present, Santa Filomena, Dipolog City. Dewey Torino, good evening. What's your listening? Vidalison, Subdivision Bakayan, Cebu City, gahigda-higda. What? Nalang dukaon. Okay. Andre Plaza Concepcion, good evening. From Quezon City, Joy Sariad, magabi. Dali ra bita makapanungo ang mga bata karon maulagi. Imalikas pagin kayo. Sa una ay andaman tang mamagsili oy. Ingon lang tas una nga BUNG ka. Awa na kadungog guys mama na day sili. Oh. Karon normal na lang kasi mga bata mamalikas. Marcelino Navares Barriquet, ang gabi attorney tanaw minimoron imo live diri sa Maghaway Purok Sambag Tres Talisay City. Josilito Bintoy, thank you. Shout out ko no Mama Inda Paran. Si Macbeth Blues Arms, ang gabi tanaw gikan diri sa Talisay City, pa shout out. Kang Bilin nga nagtan-aron sa imong program. Si Janine Bonet, good evening. Minaw diriron sa Purok Tambis, Kandulawan, Dalisay. Shout out niya ay Ruina sa Southern Leyte. Lorna Margarita, salamat ang basa. Why sa payan? Sige, oras na to ron. Alas 9:58 na. Atong tanaon o sa mga update ron sa nagsingabot nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya nagkadaiya karon nga mga lihok protesta. Oh, doon na yung mga lihok protesta pagsuporta ni Vice President Sara Duterte. May mga lihok protesta usab nga nanawagan nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. May mga lihok protesta nga nagsuporta kang Rodante Marcolita. Oh, pastilan. Daghana ng mga rally karon oy. Oh, daghana kayo mga rally. Okay. Hinoon katungod man na sa mga tao nga mag-rally. Basta malinaon lang. Doon ako noy sobras unom kalibo ka mga pulis ipakatap atol sa impeachment trial
batok ni Vice President Sara Duterte. Sumapa sa Philippine National Police. Kay karong adlang Lunes, mao ang pagsugod sa impeachment trial sa atoang Vice President. Gipamahayag sa Public Information Chief sa Philippine National Police, Colonel Allen Ray Koh, nga kumplito o plansado na ang ilahang komprehensibong security plan aron masiguro ang kahapsay o ang kaluwasan palibot sa hawanan sa Senado sa Pasay City. Matod ni Koh, padayon usab ang ilahang intelligence monitoring batok sa bisan unsang hulga. Og nipahigayon na og final coordinating conference ang tanang unit sa kapulisan alang sa katapusan nga preparasyon sa seguridad. Kini nga lakang lakip kini lakang ni sa PNP na tumong human sa formal nga gimanduan sa Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte. Nga muatubang sa iyang trial nga magsugod Lunes alas 2 sa hapon. Alas 2 sa hapon, adi laman na problema karon ang pagmonitor sa impeachment trial tungod sa social media. Ang mao nga mando gipirmahan ni Senate President Sherwin Gatchalian isip presiding officer sa impeachment court nga nag-obligar nga nag-obligar sa Vice President pag-atubang sa personal o pinaagi sa iyahang mga abogado. Kaya naman nga niadtong Mayo 11, gi-impeach sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte tungod sa mga pasangil sa betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, ingon man ang misuse of public funds. Mail kalabutan kini mga kasama. Kriyat lang ha. Ipalabit ta. Pida aning magsugo ng tag-istorya. Unya masud ipanta. Maglisod na ba tag-ingon nga, excuse me po! Numdum lang ko ni Mike Enriquez nga samtang nag-newscast siya, gi-ubo. Excuse me po! Maglisod naman to siya off sa microphone. Kita dere kay kontrolado mo na to microphone. Maana ato lang gi-off kamay. Kining ato ang panahon karon, no? Bitaw, palik ta. Nausa naman to eh. Niadtong Mayo 11, gi-impeach sa House of Representatives si Duterte tungod sa pasangil nga betrayal of public trust, culpable violations of the Constitution, og misuse of public funds nga may kalabutan sa controversial nga confidential funds sa Office of the Vice President og sa Department of Education. Katuneng kanhi siya secretary sa DepEd, manhibaw naman mo ani, no? Nalakip usab sa articles of impeachment ang giingong mga hulga ni Vice President Sara bato kang presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Katubang gihulga kuno nga patyon. Unya sa pag-abli sa trial, gipabot nga formal nga musod ang defense ug ang prosecution teams sa ilahang pag-atubang sa di pa ipadangat ang ilahang mga opening statement. Samtang nagkaduol ang trial, nagtigom usab sa usa ka caucus ang mga senador. Niadtong Biyernes sa buntag, Hulyo 3, aron tukion ang dagan og sequencing sa umaabot nga mga proseso sa impeachment. Matod pang senador Irwin Tulfo.
Okay, mao ni ang update. So karong adlang Lunes magsugod na gyud ang impeachment trial. Pagkadungog ko sa gawas, mingon nga maimpeach ka ni si Inday Sara. Ha? Kung iklaro ano yung mga senadora, ilang maging ipa-impeach ang ato ang Vice President. Ang angay impeach, kalas bungbong. Mauna ko mandunggan sa gawas. Na-impeach na ang ato ang Vice President. Human gi-submit ang articles of impeachment gikan sa House of Representatives. Paingon nga to sa Senado na impeach na ang ato ang Vice President. Ang problema nila ron, or ang isyo nga kinahanglan nga maoy tanaon pinagis mga ebidensya, angay ba o dili nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Kala na lang ang isyo. Now, niingon man to ang prosecution panel nga kutos ilahang mahimo, labing mayo, ilaning paspasan. Ila gining paspasan. Dili nila paabton pag 2027. Ngano? Luha may mahitabuan ni kasama Jerome. Sahabing sa mga senador o sa mga kongresista. Kadtong mga senador nga muuyon o mubuto para ikonbikto si Vice President Sara Duterte, mga suko man ang DDS. Kato mga klarog yung DDS. Nga mga diehard DDS yun. Nga way paglubad. Oh, kaya kung baro nga mga DDS, wala naman. Ni Balintong man o kalit, mauna mahinooy magsigig panghingan o bubo sa mga DDS ron. Oo. Oh. Ako bang mga DDS? Ato arama, tanawan sa YouTube o sa Facebook. Nga, sige na mapangatake sa DDS. Oh. May nga pamaginang uban nga mga DDS nga. Yan to, ako dati akong DDS, ngayon hindi na, dahil hindi ako bubo. Oh. Yan to, kay diehard kayo. Ni Duterte, karon kay bubo na kuno ang mga DDS. Oh. Kato mga gitawag o diehard yun na DDS, ang mga suko, gina. Nga tos mga senador, nga mabutar para ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Dili, magina, malilong kay 24 kabuok, natural kantong duha, sila si Jinggoy o si Bato, di na man to kabutar. Pero kato mga tawhan, naklaro, magintong ang ilahang buto, acquitted si Vice President Sara Duterte. Oh. Kining uban, naklaro kayo nga i-convicto yun si Vice President Sara Duterte samang tinglakson, aka naklaro yun na kay. Ha? Sama ni Risa Hontiveros, aka naklaro yun kayo na. Ha? Hindi na gina. Malalis. Maog yun na. Sa sultihan daan. Ah, maog yun. Sama ni Kiko Pangilinan. Ah. Kuwag yun na. Tandaan ako. Ang buto, ana. Convicted yun. Ha? So, mga suko, ang mga tinuod nga didiis. But, sa pikasbahin, kung i-absuelto si Vice President Sara Duterte, mga suko sab, kantong dili mga DDS o ang mga diehard BBM, kaya kantong mga dili DDS, nabahin nun po na, na ay mga pro-BBM o doon ay mga neutral-minded nga mga tao nga wabay politikong isandigan,
waigi labanan nga mga politiko nga maminaw lang kung unsay mga ebidensya, kumutan-aw lang unsay mga ebidensya, so posible dunay mga suko kon iabsilto si Vice President Sara Duterte. O ilahang panimaslan ang mga senador nga mo absilto. Agay. Now, unsa may mahitabo para nako ang political strategy sa ato ang mga senador o mga kongresista. Dili nila nila ngayon. Kaya og ilaha lang ngayon, labas pakayos panumduman sa mga tao ang nahitabo sa impeachment trial. Delikado nga ang mga senador nga magpapili sa tuig 2028 adto ni ilabay kuno sa tangkungan. Ang mga DDS di gid mabutar ani mga senadora. Ngamo konbikto ni Vice President Sara Duterte. Pero dili man lang ni kay DDS ning maong nasod, dili man ni DDS country. Ang Pilipinas di man Davao, ang Pilipinas di man Mindanao, ang Pilipinas gi langkuban man sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa Mindanao area. Ang tinuod ug klaro gyud kayo dinha nga daghang mga DDS ang Davao gyud. But always remember that ang Pilipinas is not Davao City. Karon ang mahitabo og ilan ning laygayon murag bibingka ang ato ang mga senador ani. Og ilang ikonbikto ang mga suko tong mga wakaoyon sa mga Duterte. Dili sila butaran sa tuig 2028. Og ilaha pong iabsulto ang mga suko kadtong mga sa gatokong istorya og ilang ikonbikto mga suko ang mga pro-Duterte, ang mga DDS. Og ilas ang iabsulto, mga suko ang mga gustong ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. So mura lagi na sila bibingkaron. Kayo sa ibabaw, kayo sa ilaw. Unsa may political strategy? Para nako lang. Ako dili man ko expert o maghisgotag politika, but sa hamubo nako og pinubri kayong opinion isip usa ka ordinaryo na gyud kayo nga taxpayer dili nila ni angay tugayon labing maayo humnon sa di pa matapos karong tuiga kay kitang mga Pilipino dali ra kita nga maamnesia. Sorry og maunay ako ang nakit-an sa ato ang pamatasan. Kitang mga Pilipino dali ra kitang maamnesia. Ikahuman

Nya humuk kay tang mo paling-paling. Oh. Unya sa pagsugod emosyonal gyud kayo ta. Sa atong dughan nagmurag na kayo ba? Murag na ate kayo nga nag siga-siga nag-aso-aso ug mayo tungod sa atong pagka-emosyonal. Oh. Murag gud nagpanahon ikumpara nato panahon ni kanhi presidente Noynoy Aquino. Oh, kanumdum mo? Kanhi presidente Noynoy Aquino nga emosyonal kayo ang mga pro-yilo. Oh, pagkamatay ni anhing kanhi presidente Corazon Aquino, emosyonal kayo ang mga pro-yilo. Og dako ka ito og faktor nga napili si kanhi presidente Noynoy Aquino. Pagsugod sa leadership ni kanhi presidente Noynoy Aquino, perte gyud aso-aso ang mga pro-yilo. Og nadagod sa gitawag og magnet, sa gitawag og yellow magic, kanang inyuhang ginganlan ron og trililing, ganyuhang gibutaran panahon ni kanhi presidente Noynoy Aquino nga bisag na priso inyong gibutaran as senator. Aso-aso og mayo ang pro-yilo didto na nadaot si kanhi presidente Noynoy Aquino tungod sa SAF 44. Oh, karong gani, wa naman tong issue ha sa 44. Oh, dali ra man kitang malimot. Ay, pastilan. Mamnesia manayon ta. Panahon ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ah, pertigod agas-aso ng inyong emosyon. Ang inyong kasuko. Tungod atong Hilo Garci scandal. Nagkadaya mga skandal. Karon wa na. Naamnesia na kita. So, ilaning daliun kay kita mga Pinoy dali rang maamnesia. Ay ikatuig 2028 na nga eleksyon, ah, wala na. As if wa na'y impact ang resulta sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ako aragin ng pinubri kayong opinion ha. Pasailuas uban o di magkauyon, pinubri ra na. Ako nang katungod, isip pubri usab nga magbubuhis. Oh, ila gining dalion. Ila nila gayon, ah, na mag-suicide sila karong tuig 2028. Ya karon murag nang haros kuno kamunggay ang administrasyon, ang oposisyon kasama ang Jerome murag kamunggay ang gipangharusan. Wa na di naman gito mapakita si bato. Magpakita to anak pusas na. Ha? Nagatang-atang na nanguna da Australianis. Si Jinggoy, ato aman. Ni Surrender, na priso man. Duha na daan. Ano wagtang sa oposisyon? Napay Marcolita. Ah, ngadak po nun. Oh, tulun na. Tulun na ha? So, unya, wapatakay baas uban. Kay si Bunggo na appeal man ni sa kaso may kalamigitan sa extrajudicial killing. Si Robin Padilla, may raman niya ang kaso. In fairness sa ni Robin Hood, obstruction of justice raman ni. Di man pwedeng dakpon si Robin tungod lang sa obstruction of justice. Kaya ang kaso nga obstruction of justice,

iyang penalty di man mulapas og unom ka tuig nga pagkapriso. So, hinarusay ni murag kamunggay, akong tanaw ani, ang klarog yung mahabilin ani, nga dugong DDS, si Ruby na lang. Oo. Oh. Ah, maulagin na, hinarusay si kamunggay. Nga naman, mabitaw na, ang mga dumadapig ni Marcolita og atong paminaon, mingon na sila nga, oh! Tungod lang kay nakadawat og campaign funds nga 75 million. Muna inyo hanggok doon og kasong plunder ka mo. Mas dako pa na inyo ang nadawat. Palimpyo-limpyo sad mo. Oh. Pag-rally ang mga membro sa INC. O, oh, di-admit masagos Marcolita. Naligas ko itong ba-basam ni Marcolita. Huwa siya magdahom ba? Nga ang iyahang admission gamiton na itong ebidensya. Oh. Now, ingo na ang mga dumadapig ni Marcolita. May selective justice! Oh. Gipili lang kuno ang hostesya kasama Jerome. Ngang bakit? Nagtagalaw sila. Bakit ang aming mahal na si Honorable Senator Rodante Marcolita lang ang kinasuhan nyo ng plunder? Ano na ang nangyari sa iba mga plunderers? Ano na ang nangyari ni Brother Joel? Ano na ang nangyari kay Senator Escudero? Bakit walang warrant? Bakit ang aming mahal na si Senator Rodante Marcolita lang ang sinampahan ng ombudsman ng plunder? Ano na ang nangyari sa mga kaso ni Senator Joel Villanueva at Senator Francis Escudero? Tubag na yun si Ombudsman. Kasi nga ito niya, Ombudsman na ito. Kanhi Justice Secretary, si Buying Rimulya. Tubag na yun si Buying Rimulya nga. Hindi naman yan totoo na wala kaming ginawa sa pag-imbestiga sa mga kaso nila ni Senator Francis Escudero at Senator Joel Villanueva. Patuloy pa po namin na inimbestigahan. Patuloy pa kuno na inimbestigahan. Ha? Katong mao nga mga isyu murag taon-taon kanang mas grabe man to, pero nag-una mahinuoning kang Marcolita. Mao ang mga supporters ni Marcolita ni ingon, do na gi selective justice ani. Ha? Unsa na man hitabo sa kaso ni Joel Villanueva o Francis Escudero? Wala na lang to. Kaya dali sila nakakapyot sa team ni Win Gatchalian. Wala na lang. Uy. Kawabay klaro, ana. Pero ningon ang ombudsman, pinagi ni Ombudsman Buying Rimulya, patuloy pa po natin na inimbestigahan. Maghintay lang kayo. Oh. Nauuna lang ang kay Senator Marcolita. Ang sa kanila, nila ni Senator Joel Villanueva at Senator Francis Escudero, patuloy natin na inimbestigahan. Patuloy. Kanus, ama na ang patuloy. Oh, yun na. Bitaw sad. Doon naman sa point tinuod, no? Ang sahabig sa oposisyon, ano man? Usa rin ang naaron sa administrasyon, ang kanibang naas majority block. Klara magiging sila ba?
gisuportahan is administration bisan pagmiingon ang ato ang inyuhang kanang crush nga si toy crush gani ninyo kasama Jerome si Miss Undersecretary Claire Castro na hindi po kami ang administration ay hindi po nakialam sa trabaho ng Congress. Istorya na guna. Hindi sa majority black, klaro magigini. Nga pro-administration o under the support by administration. Oh. Bisan pag maingon sila nga, independent po kami. Ay, istorya ra gud nagot. Jesus. Koto, bragis istorya. Ati katiko na tag-istoryaan ni. O bitaw, tinuuno. O sa metong kang chief escudero, wala na lang to. Maingon lang ang ombudsman na patuloy po namin na inimbestigahan. Ah, kang Jewel Villanueva, wala lang to. Oh, maingon lang po ang ombudsman, patuloy po namin na inimbestigahan. Pastilan. Og madakop ni si Senador Marcolita Tuluna. Ang di nakalihok yun. Ha? Si Jinggoy, mukumbati yung tato. Si Bato, mukumbati, waan na. Wanted naman. Si Marcolita, mukumbati sabta, waan na. Ang mukumbati nilang rugmayo ani, o di pa madakpa ni, si Bunggo o si Robin Padilla. Pero ipadakop mo si Bunggo o si Robin Padilla na lang magsigig ti tagaw tao ani. Kasi lang maging magklaro yun nga DDS. Ang klarong DDS, Robin Padilla, Bunggo. Kaya na maging duha, tanaw na ako gani, magklaro yun kayo ni DDS. Si Marcolita, anataktan lang gini. Oh, hastas Jinggo Estrada. Ang klaro yung DDS, panahon pas kampanya, Bunggo og si Rubin. Pero sa pagkakaroon, sa hanay sa minority, klaro nga ang pro-Duterte si Bato. Oh, si Bato di ay tinuod. Si Bato. DDS ginang klaro. Si Bato, si Bunggo o si Rubin, sila na maging tulo. Ya, si Bato, wa naman. Mabalik pa to si Bato nga. Giat nga naman ang pusas. Si Jinggoy, wa na. Priso na. O ipapriso si Marcolita, wa na yun. Piang nagmayo. Kasi Bunggo, o gili pa ni mapriso, bisan pag siya ay mamaba sa minority, di man kaya mayang mo istorya si Bunggo. Oo. Bubintaha yun. O sahabig sa oposisyon nga naa si Kuan. Naauntas Marcolita, pangbato gina. Oh. Kay abogado, unya litigator nga abogado, so kamao gyud mo argue. Pangbato gyud unta to si Marcolita. Karon kay wa naman. Ha? Wata kay bawa gani. Karong Lunes, wata kay bawa ana. Ug di ba pusasa na si Marcolita kay magsugod ng impeachment trial, wata katag-an. Ako di ko miingon nga maunay mahitabo. Basin lang ba? Oo. Api ang yung mayo. Ang minority ani. So kinsa na malay mo dupa-dupa. Kanto mga pro-Duterte yun. Para maabsilto si Vice President Sara Duterte, kay kining atuagon unta nga mga senator judges. Og ilaha lang tarungon ang ilahang trabaho. Kinahanglan magin unta ilang ipakita ba ang impartiality nga ito sa mga tao? Judge good sila. Regardless o kung saan na ilahang political color, dapat impartial gin unta sila. Maunta na. Ba't di man gina mahitabo? Kay politika hayaman ng impeachment. So ang mahitabo ani,
kanto mga pro Duterte nga mga senator judges, ang linya ginas ilahang mga argumento, absuelto si Sara. Oh. Samtang katong mga senador nga gustong i-convicto si Sara. Natura, ang linya das mga argumento ada, convicto si Sara. Oh. Kadili man, mahitabo magunang impartial. Ay, sus. Wag yun ko. Kitag impeachment sa Pilipinas ng impartial ato mga senador. Oh. Katong dako nga impeachment, panahon man tong irap. Oh, pero bubintaha pa gayto, no? Kay ang ato mga senador ato. Kuan pa, kamao pang mutabon-tabon o kung sa ilahang naas ilang hunahuna. Katumag panahon ni Irap Estrada. Mao man to ang impeachment nga ni sikat og mayo sa modernong panahon sa politikas Pilipinas. Ubintaha pa to kay ang ato mga senador, hibawa guta nga mao ni iyahang hukom bat kamao pang mutago-tago. Oh. Pero karon ato ang mga senador di naman. Ang siltihan, klaro man yung kayo. Nga mauna. No, mahitabo, ani. Ang ato ang mga senador, instead nga mga judge lang unta sila, muna na hinuunsa silang mga abogado nga ang kanto mga senador nga ang nasunahuna, convicto si Sarap, muna na ananuos prosecution. Samtang ang mga abogado nga or ang mga senador nga klaro kayo nga pro Sarap, mura sa unaan as defense panel. Supposedly, dili unta na mao kay mga judges biya sila nga mao'y mo lingkod sa impeachment court. Now, pero di man ginikalikayan, kinsa may mo tagaw-taw dari sa habig sa minority black kasama ang Jerome. Aw, ako nakita niya, matagaw-taw niya, si Kiko Pangilinan, matagaw-taw niya, abogado man, kinsa pa ang matagaw-taw, si Risa Hontiveros, bisag dili abogada, but na may basic po nga nahibaw as palaod, kinsa pa, ha? Pamilya na ako, may possibility si ato nahibawaan nga ang mo preside sa impeachment trial, sa Senate Impeachment Court, maoman si Chis Escudero. Pero ato alam niyang atngan, no? O kung sa'yo mahitabuan eh. Si Joel Villanueva, amot lang, matagaw-taw ba kani o magpilom-hilom na lang? Kaya mo respeto siya mga kauban ni Antos Minority. Apples mo tagaw-taw, maone si Erwin Tulfo. Oh. O ang iyang igsuon nga si Rafi Tulfo. Sa habig sa minority, kinsa may untay mo tagaw, kinsa may mo tagaw-taw diha kasama ni Jerome, si, ang klaro, si Alan Peter Cayetano. Klaro, gina. Oh. Problema ron, kung madakpanas Marcolita ang pangbato sa oposisyon, mao na lang si Alan Peter Cayetano. Oh. Mag-usam ng tagaw-taw pong Rubin. Well, duwa man nato gi-underestimate si Rubin. Naaman po yung mga maayong point hinuon si Rubin, but o maghisgot ng mga legal discussions, mas maayo man po ng mga argumento nga dili lang kutob sa singhag-singhag, but naiunod ba? Oh. Unya, relevant, o unsa may mga angay ipanulti panahon sa impeachment, kay legal process ba yan na ang impeachment? So, ang klaro nyo kaya makatagaw-taw
sahabig sa oposisyon mao si Alan Peter Cayetano. Oh, kay abogado man, unya, sa baan sad. Si Marcolita, oh, kita. Kana og dili ma priso. Oh. Pero og wa na si Marcolita, ang ilahang sinaligan, mao na lang si Alan Peter Cayetano. Kay si Bunggo, di man kaimay manulti. Oh. Si Robin, okay po nun si Robin, pero sabar naman po ang maayong paminahon ni Robin o maghisgot o legalidad. Lahi ramang yun o dunay background sa balaod. So, usan na lang mo ay ilaharon nga kwan? Pangbato, si Alan Peter Cayetano. Ang uban, sunusunod lang ni. Pastilansa. Mawala gini. Matod pang Robin Padilla. Oh, sinong susunod huhulihin? Ako na naman? Oh. Ang problema dito, kung ako ay ipadala sa The Hague. Oh, tinuod na apadya sila pang bato oy ang oposisyon si Alan Peter Cayetano. Oh, Alan Peter Cayetano di tinuod. Maon lang na mag-inusara niya. Matatun duha sila no, kaabogado, si Marcolita og si Alan Peter Cayetano. Oh, kaya parili ba kapuyon ka sa Alan Peter Cayetano ba? O madakpas Marcolita, Alan Peter Cayetano lang may masigisaba-saba. Niya back up sila sa Robin Padilla o si Bunggo. Pastilan. Ato niya ni maobserbahan, karong Lunes, igsugod na sa impeachment trial. Ang oras mga kasama, alas 10:30. Sige, kumbati lang kita, ne, ha?

0: lesotekan. Nene mateko wana. Unay lang ti kon-kon. Nagsabdod na ang sampo.
1: Okay, okay na bang patrol? Wala pa? Okay. Si Angela de los Santos, si Auntie Claire po yan. Ah, Auntie Claire de ay. Lucy de Tolaita, Elevera, good evening. Si June Luna, good evening everyone, brother and sister. Dan Javier, may gabi, gikan sa Ligria. Iglesia Aril Villaber, dali rama amnesia kasama, kay naong magkwarta, Mirisi. Riman La Pastura Navasca, may gabi from Cavite City. Maria Elena Dunaire, okay. Wala gina, tungkol sa ato ang batasan ng dali rama amnesia, dili nila lang ngayon. Kailahan nila ngayon, karoon pa rin tuig 2007 nila ni Humnon, ana. Panimas lang gini sila. Iglesia Ari Villaber, Mina de Leron, sa Porok Orchids, Pinamungahan.
0: Huwag na lang guro yun.
1: Wilson Manatad, good PM. From Barangay Atabay, Hilungos, Liti.
0: Walay mo, ah.
1: Jose Lito Bintoy. Shout out mga Kasag Riders, Dunguan, Basak, Mandawe.
0: Kundo na.
1: Lorna Margarita, salamat. Huwag sa payan.
0: Ngayang pagkaslan.
1: Okay, oras alas 10:38. Okay. Thank you so much. Atong kami naon uban pa niyo mga messages unya.

Inabahin na mga kasama hatong ganato sa Life Extension Vitamin D3. Iba pa mga sakit na cancer o anay gipiling edad, gender o ka-status, nagpasabot kini bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong paubos sa risgo ng mataptan o cancer ng usa ka tao. Ang tubag, mawang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy, ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, gisaligan kinis nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At walang ninyo, dire sa Consolation Branch sa Barangay Kansaga sa Cebu City na himutang, Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay. Ang oras mga kasama, alas 10:40.

Hala, sige. Adlaw sa bado karon. Kumusta na maron mo din haron kato mga nagtikungkong o nagtikingking? Adlaw sa bado. Ang oras alas 10:41 mga kasama.

alas 10:41 na ha. Ang tunpata alas 12 ron sa tungang gabi. Okay. Ida noon hinoon aning balita kasama ang Jerome. Kaya nag-date sa dagat. Naigo, skilat. Naiusa ang namatay. No, di lang nato ni gamitang joke. Kay naarabayin tao yung namatay. Pastilan. Patay na nadangat sa tambalanan. Mga batanon para badayin tao ni. Kining usa ka 16 anyos nga ulitaw. Samtang critical sab ang 14 anyos nga amigo ni ini. Human na nga igo sa kilat atol silang pagpangaligo og dagat sa may Purok Santan, barangay Daan Lungsod-Lungsod sa Tuburan. Sa report ni kasamang Jane Gallardo, kuan man eh, nag-date sa dagat. Isa man eh, pulos ni sila lalaki nga nag-date. Okay, nag-date lang ni sila siguro, basi mag-amigo lang, no? Nailhan ang namatay nga si Fernando Dalugdog III, tinunaan sa grade 10, kamanghuran kini sa duha ka mga igsuon, managsuon. Samtang ang naas tambalanan mao si Jerry Dabon, kinsa suon nga higala o silingan na sa namatay. Sumapang Police Master Sergeant Alfitsi Mangaron, ang investigador sa Tuburan Police Station, ang usa ka Marvin Rivera Pacquiao, uyuan ni Dalugdog III, mao'y nipahibaw sa maong insidente. Matod ni Master Sergeant Mangaron nga ang biktima uban siyang higala ni pauli silang panimay ni anang pagkaudto, kay wa sila'y klase, kay dunay meeting ang ilang maestra. Og ni mubalik unta sila sa eskulahan, gikatahong mubalik sila sa eskulahan inig kaalas 3 sa hapon. Hinungdan nga nakadesisyon si Dalugdog og si Dabon nga mga ligos dagat, nangaligo din sila sa dagat. Gikuyog sab ni Dalugdog ang iyang uyab, nagdiit yun di ay. Nga si Rylin Umpad, 15 anyos. Sa gipahigayong investigasyon sa Tuburan Police Station, si Umpad nagkanayon nga samtang nangaligo silang dagat ni ato higayuna, kauban-uban pa nila mga barkada, kalit lang ni Uwan og nikilat na igo si Dalugdog sa hinduhan, samtang naapil iyang uyab og barkada nga si Dabon. Gidadayon pagtabang sa mga rescue personnel sa andam Tuburan ang mga biktima og gida sa Tuburan District Hospital. Apan gideklarar nga dead on arrival si Fernando III, nga maoy nagrabihan. Si Ramil Dalugdog igagaw sa namatay ni Saysay nga namukot silas dagat kaban iyang igsuon nga si Marjon Dalugdog mga alas 2 sa hapon og giingong ni sunod niya ang mga biktima kay nangaligo apan giingong wa pa nag-uwan ni atong tungura. Pipila ka minutos ang milabay ni kalit matod pa og bundak ang kusog nga uwan inubanan sa dugdog og kilat. Nadali og tabang ni Ramil og Marjon silas Dabon og Umpad nga nakaangkon og minor injuries sa kamot og gida sa daplin. Gipangita dai nila si Fernando kay nawagtang silang panan-aw human nang lagpot og mga tulo kadupa. Gikan siyang nahimutangan human ay igos kilat. Gingong nilabay ang usa ka oras silang pagsamos tubig. Una pa nila nakitaan si Fernando III dool sa dakong bato. Ngawa na intaw ay kinabuhi o nangapaso ang lawas. Pida intaw, no? Okay, kundulin sa namatay. Wala ningong ko ninyo, di lang nato iagi joke. Mura mahimuos at mag-huna-huna, no? Nga nangaligos dagat. O nag-date, ba niya naigos kilat? No? Pero dili maayo atong iagi joke. Kondolens mga kasama sa pamilya in taon sa namatay. So, kamo, ayaw mo o kumpiyansa bitaw o gawas-gawas panahon nga
maglain ang panahon, kay peligro kayo sa kilat tinuod, no? Isura bitaw, no? Kaganihang hapon gani, wan-uwan man to. Oh, buwintahan lang hinoon, makuha-kuhaan ang kalimuot, kay init man kayo ikadlawan. Bumintaha to ganiha, kay kusog-kusog tong uwan, na ang mga inalis nga mas init, ang kanang grabing kainit na kuha-kuhaan, kay giuwan ta. Okay. So, mauna, kinahanglan magmainampingon lang yun ta. Kay maugnay ato ang kabahin sa pagpangandam, pagluwas sa atong kinabuhi. Maglaing ganing panahon, labi nag magkilat na, ay lang mo pag basta-basta o gawas dayon sa panimay o magpa-expo sa gawas, kay risgo kaayos, disgrasya. Ang oras, alas 10:48. Doon ay bomb threat nga nahitabo. Dinha sa Ayala Mall. Kagahapon ni. Julio 4 manronta. Kuan da ero no? Filipino American Friendship Day. Karong adlaw July 4. Kung nahinumdo mo ang una natong pagsaulog o Independence Day, human sa World War II ang July 4. Kamauman na yung panahon na nga si General Douglas MacArthur medeklarar nga doon na kagawasan ang Pilipinas. So, ato na yung giselebrate ang matag July 4 Independence Day. Panahon ni kanhe Presidente Diosdado Macapagal, ang amahan ni Gloria Macapagal Arroyo, nga giusab ang adlaw sa Independence Day ngadto sa June 12. Kaniadtong June 12, 1898, nga ang mga revolusyonaryo pinanguluhan ni General Emilio Aguinaldo, ni isa silang ginama nga bandira dito sa mansyon ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, og mideklarar og independence batok sa mga langyaw. So karon July 4 ang Filipino American Friendship Day. Matag June 12 atong i-celebrate ang Independence Day. Atong balikan kining bomb threat. Nabalda ang operasyon sa Ayala Mall Central Block sa IT Park, dihas Barangay Apas. Dihang nitumaw ang bomb threat sa maong lugar kagahapon sa hapon. Ang maong establishment ipagawas dayon og advisory nga kasamtang gisira ang mall sa publiko og empleyado sa dihang nagpadayon ang inspeksyon sa nagkadaiyang area. Apan alas 7:30 sa gabi, Hulyo 3, miluwat og laing advisory nga balik nas normal ang operation sa mall. Bisan tinuod og wa ma-confirm. Basta gudunay mga bomb threat kasama Jerome, kinahanglan man nga dili magkumpiyansa. Kaya basin na, simba kung tinuod na, no? Pita ni ano yung mga muhimog binuang, oy, hunungan na yung taon na ninyo. Oh, samaan na mga bomb threat. Kay ang atuwa untang mga polis, ang trabaho ana, makafokus pagbantay sa itong siguridad. Inyuha pag yung hasulon ang atuwa mga polis niya ng mga binuang hulga. Kay basta gudun na threat, i-consider mong gina sa tuang kapulisan kasama Jerome nga serious na. Oh, di man pwedeng i-underestimate na mga threat. So mas maayo ginunta to kanto mga nihimo o binuang, ay lang mo ana, hunungan lang na ninyo. Kay malipay mo, ka maka
mugna og kahasol sa mga tao? Unya, mas maayo maimbestigahan eh, kung kinsa ni pahigayon og paghulga ni ini kay angay gining pasakaag kaso para mo tagam. Oh, patagmon gyud. Tanawa na ni Ron. Ang operasyon ni ning usa ka mall pertig yung pagkabaldaha. Oh. Pertig yung pagkabaldaha hinoon sa operasyon sa usa ka mall tungod sa bomb threat. Mas maayo maimbestigaran ni mga pulis og ma-identify gani nga mao ginang tawhana. Tinud-ag ninyo chief, pasakain ninyo kaso. Oh. Kaya nga itong mga pulis, instead nga adtoon tas uban nga mga gimbuhaton kay, labi na nga karon, init kayong ato ang politika. Kinahanglan og hugot nga siguridad, mabahin na hinoon ang atensyon sa ito mga pulis, tungkol na yung mga binuang nga tawag. Ang oras, alas 10:52, mga kasama. Okay, alas 10:52 na. Padayon to sa tuang tulumanon. Hangtod pata alas 12 ron sa tungang gabi iha. Hangtod pata alas 12 sa tungang gabi mga kasama. O niya, ang init lagi gidron nga hiskutanan. Maokining pagsugod na sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya karoon namang adlang Lunes. So ato aning ma saksihan o niya. Sayo naman lang kaya rungod ang pag-check sa mga balita. No? Karon, punti sayunan lang yun kasama, Jerome. Tungod sa social media. Niadto, kami mga nataw sa 1980s, kami mga reporter niadto kasama, Jerome, gawa pa nauso ang social media. Ay, sus. Adto yun may police station, oy. Oh. Makatuog misod sa police station ni adto. Unya accessible pasab kayo ni adto ang ato ang mga pulis. Kay kami mga reporter ni adto igabot na namos police station tugtan na gid mi sa desk officer nga moable og police blatter. Oh. Karon bisan media di naman basta-bastang makaukab og blatter sa pulis tungod sa data privacy law. Oh, pero karon sa bayahay ng ato ang mga bagong tubo sa media kay tungod sa social media, i-post man na sa nagkadaya mga page yung sa mga balita sa ato ang kapulisan, di na sila maglisod ron. So balik ta ng impeachment trial, sa yun naman lang kayo, mamina lang mo diwa HP, among may bawaan na ninyo ang nahitabo sa Senado. No, alas 2 na sa hapon. Unang adlaw sa pagsugod na sa trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kinsa kay unang testigo anis prosecution. O magkasugod na ba silang testigo? Unya unsa man nga procedures ang giadapt ron sa tuang Senate Impeachment Court. Para nako, ibawal na siguro unta na mga diskurso pa sa ito ang mga senator judges. Ay, sugo na yun kay na. Karami ta mga diskurso. Ano mag-diskurso man? Masugo naman unta na. Angay ng paggango na ng mga diskurso sa ito mga senador. Sugo na yun sa impeachment trial. Sa habig sa prosecution, present tayong testigo. Oh, then, i-present na ng mga ebidensya. I-cross-examine na yun sa defense panel. Oh, para di malangay. Kaya magsigi pa dito grandstanding angay ng wag tangaw na yung anak ng style. Ang oras, alas 10:55, mga kasama. Okay. Padayon ta sa tuang tulumanon, ha? Hangtod pata, alas 12. Sa tungang gabi. Okay. So, ang ato arong military, ang ato ang Philippine National Police, naka high alert mga kasama.
O katinsyonado bitarong ato ang nasod nga Pilipinas. Tuwod anindaghan kayo nga mga lihok protista. Sa ako nang giingon ninyo, nagkadaiara ba ni mga lihok protista ron? May mga lihok protista nga ang panawagan, Akwit Inday Sara. Akwit BP Sara. Ang umansab nga mga grupo, Kunbik. BP Sara. O Kunbik, Sara ganin ang uman. Sa social media, kita ako pari man to. Apil magsulob ang t-shirt ka sa manjero, mga Kunbik, Sara. Dari ka sa Cebu, sa kay mga pagpangandam sa nagkadiha mga grupo. Kanigin mo ay hat ka iron. Ambot lang, di ba kanin magsukmag ganing ubang mga nagkadayang grupo ani? Ang Convict Sara o ang Acquit Sara. Acquit Inday Sara. O sa grupo, Convict Sara! Dapat i-convicto ang kawatan! Adayon. O ikatubang, ang pikas grupo, nga, Acquit Inday Sara! Siya ay walang kasalanan! Itigil ang selective justice! Kaya mga supporters, mauna hinuoy mag-away, mauna yung magbinatuway. Unya ang ato ang mga pulis. Aron pag-enforce sa balaod, maupay mga buko lang ang tang. Ang kana bang mga rally, mga wilga, mga lihok protesta, legal gina. Wa ginay problema. Gitugot ka na sa ato ang 1987 Constitution. But, kinahanglan tahuron lang nato ang balaod. Og dili tamuhimo og mga bayulinti nga kalihukan. Kaya sahabig sa ato ang mga pulis, ang ilang i-implement niya kasama Jerome, ang maximum tolerance. O sa man ang gitawag og maximum tolerance. Kadabang, basta peaceful lang ang rally, di gina mo intervene ang mga pulis kay peaceful man. Mao na gitawag og maximum tolerance. Ang pinakataas nga tolerance sa mga pulis ang ilang i-observe. Ila bang tugutan ba ang mga kalihukan sa mga peaceful rallies? However, kung doon na lagi mga violence, katungdanan man po sa mga pulis nga ilang ipatuman ang balaod, mao na nahingayuna nga posible nga ang pulis doon na sila dakpon kay nihimo na og violence. Ang sa dili tungod kay nagrally, ang sa mao kay nihimo og violence. So kutob sa mahimo unta di lang tamo himo og violence, no, kay tinaw na ni amanta sa nasod good nga demokrasya. Indot mangul kayo nga ang ato ang pagkademokrasya nga nasod peaceful. Umuhimo na diha og mga bayulinte. Dako kanang kadao sa ato ang demokrasya. Unya ang ato ang mga pulis maobligar kana paggamit og pwersa aron pagpakgang sa violence. So magbinatuan na diha aron. Ha? Ang mga polis ang taon, oy! Hurungan na ninyo! Ay, sus, ang mga polis, may mga buko lang agtang, oy! Kunya, naaray area nga, diharagin mo kutob, ha? Ako ba nga mga realista kay dasmagan magiging mga polis? Ang mga polis taon, pugong-pugong o mayos! Luuyas ato ang mga polis. Ha? Nga mapagan ba sa tensyon? So, mutahod lang ta, o unsay mga balaon na to, kay mga magandang mahinundanon kayo, ni tahod man ang ato ang konstitusyon sa katungod sa mga ralista, as long nga dili lang bayulinti ang pamaagi. Bayulinti na gani, ako na. Bisan pa og
doon na tayo katungod nga magrali. But, kung doon na tayo gitawag og violence, wala na makover sa protection sa ato ang 1987 Constitution. Mukam inagidaana ang ato ang mga law enforcers pagpakgang sa nagkadaiya nga mga kagubot. Sa Manila, ay, binunalaig maayo, binatuaig maayo. Doon nagipang dakop, mawala gina, mga pagan ang ato mga polis. Ay, ano yung kaguliyang ron sa kagubot sa ato ang politika sa Pilipinas? Oo, kay Pastilan. Anak magin, dari sa Pilipinas, usahay, doon na pa'y mas violente noon ang mga supporters. Ang uban nga mga politiko, magkinatawaan na ilang. Oo. Karon, sige, iyahay mong suporta. Oo. Wa pagino makat-on sa ato ang political history. Nga ang mga amigo karon magkontras o maabot, ang mga magkontra karon managamigo na pos politikas o maabot. Wa pa mo makakat-on, ana. Kapila naman yung nagbalik-balik ang ato ang political history. So, di ta magpalapik kayo sa itong gibati. Karon. Ha? Huna-una, agunin niyo og mayo. Niya itong tuig 2022 nga eleksyon. Panahon sa pagpangampanya. Ang unit team Inday Sara o BBM, unit team. Oh. Higala sila sa politika, karon kontra na sa politika. Watak hibaos o maabot nga panahon, amigo na sab sa politika. Mauna di kita magpalabi o saw-saw. O kung sa mga kalihukan aning atua mga politiko, kay madaya ta sa tuang emosyon. Sila relax na kayo. Nagkapi-kapi lang. Ha? Sila, relax na kayo, nagkapi-kapi ra. Kinumdo mo panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada? Oh, si Irap, giparisay ninyo? Wapa mo, na-amnesya na mo, ana? Si Irap inyong giparisayin? Unya, Wa pa humna ang impeachment trial. Wa man to nahuman ang impeachment. Wa ginto na convictus Irap. Gilalisa ni adto angay bang ablihan ang white envelope. Unya na emosyonal dahil mga tao. Hasta mga pari na emosyonal og apil. Ni ditsog shoot sa isyo. Hastang mga maestra, mga maestro, apil sad. Mao pa ng recruit o mga estudyante. Nga plus 20 o mo apil sa rally. Kung niad to kasama ni Jerome, estudyante ko sa college, pastilan. Ang mga maestro o mga maestra mo ay mga recruit, oy. Nga, oy, kinsa ganitong mo apil o rally, sa Irap resign, plus 20. Ang dili mo apil, minus 30. Na. Unsa na hinoo na? Ha? Ang mga estudyante ni Ato, gi-apil og paurs daan kay Irap resign. Sus. Gipahuman pa unta tong impeachment trial para kahatagan na tuog opportunity si Irap nga panalipda ng iyang kaugalingon. Nagurus-urus magmayong emosyon sa mga tao. Ang Senate President ni Adto, kinumdo mo, si Aquilino Pimentel. Pero bibintaha pa man tong impeachment trial panahon ni Irap kay ang mga senador ni Adto kasamang Jerome. Bisag naag ito sila'y klarong political color, at least ba,
na sila delikadisa. Wa kay nagpahalata nga tos mga tao nga nga bias na sila daan. Pero karon ato ang mga senador, bias naman daan. Oh. Now, kinumdo mo nga wa pa na human ang impeachment trial tungod ang itong isyo nga kadtong ang white envelope kuno adunay Jose Velarde account. Unya si Jose Velarde mao kuno na si Irap Estrada. Oh, nga si Irap dunay hidden wealth nga dako kayo nag money laundering si Irap. Nya naglalis dayon ang mga senador adto, naglalis ang prosecution ug ang defense panel nga angay bang ablihan ang white envelope. Sus. Naunsa man sang public opinion tungod atong gilalisan nga white envelope, ila na magikonbiktos Irap. Oh, ang unang nagrally ba yan to, in fairness sa mga kanang civil society groups, ang bayan, ang akbayan, kini mga kiib, ang kiimyo, kada mga aktivista nga mga grupo, mao'y nagrally ug una desdan nga dapat mag-resign na ito ang ating Pangulo na si Joseph Ercito Estrada. Oh, dapat mag-resign. Singkat sa dayo mga membro. Mag-resign! Oh, mag-resign! Sus. Sila maoy active kayos unas dan. Naunsa ba? Pag-abot nas point nga gilalisan, angay ba udili nga abrihan ang white envelope? Na emosyonal magmay mga tao? Naingon man ko, ah, konbiktado, kinis Irap! Konbiktado! Wa, patiwasa, oy, ang impeachment trial. Nag-rally ang mga tao! Ha? Dres Plaza Independencia, Dres Puente Usmenia, so daghang kayo mga forum. O, ang mga madri o mga pari. Apil-apil na, o rally. Nagdaog mga kandila, unya, may mga banner nga, Irap resign. Sus. Si Irap in town. Ang PNP chief niya to, ato lang mahiskutan ang history ba, kay magsugo na mga natong impeachment trial karong Lunes, no? January 6 niya, para sa mga bagong tubo. Lakbit lang na isa to ang political history. Nag-rally din ang mga tao. Unya, Irap resign. Kaya tensyonado na kayo. Nibabay in town si Irap, oy. Ha? Nibabay, niresign. Kaya ha mga cabinet officials, ni-withdraw naman. Ang PNP chief niya ito, nga si Ping Lacson, ni-withdraw na sa support ni Irap Estrada. Ingon si Ping Lacson nga, I'm sorry po, Mr. President. Oh, ang taong bayan na po ang nanawagan na kayo ay mag-resign. Mag-withdraw po ako sa aking suporta sa inyo. Niresign si Irap. Oh, unya, gipasakaan man na yung kaso si Irap, kasong plunder, kinundo mo na. Nilingkod si Gloria Arroyo, ani papanumpa ni Gloria, si kanhi Chief Justice Hilario David Jr. o saka Sugbuanon, taga-Argao, kinundo pa mo na. Unya, naprisos si Irap, gi-house arrest. Okay, si Irap kuno, nihubag iyahang tuhod kay dunay arthritis. Mga unom katuig nga na-house arrest si Irap o si Netabo, migo sila balik Gloria kasi Gloria maura po ni Pardo ni Irap. Oh. Unya, pag 2010 nga eleksyon, kinamdumana na. Nidagas Noynoy Aquino. Nidagan po si Irap. Number 2 sa pinakataas og boto si Irap. Uga to nidagas Noynoy Aquino. Pagkakulukoy na to mga Pinoy, atong giluwa niya, atong napong balik og ugum. Uga to nidagas Noynoy, ang mabalik pagka-presidente si Irap, anak, usahay ka pa, huy. Sorry to say, ngayon anak, usahay akong sultihan. Dali, manguntang ma-amnesia. Oh, niya karon karong bago. Doon na yung mga reports. Kaya ma, mabalikan mga itong impeachment trial panahong Irap. Kaya mga mo ito'y naingnan ang
white envelope nga na-emotional ugmay ang mga tao nga nag-ira presign. Hibaw mo. Doon ay mga reports na ang kanto niya kang Jose Velarde nga katong white envelope, dili kang irap.

sa no magsugod naman ta sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ako lang ani as ordinary taxpayer humnon ta na lang ni. Ay mag una-una din ha. Nga Sara resign. O convict Sara. Tiwason ta ni. Ang impeachment trial. We should learn our political history. Di pa kita makatun ana. Naana man ang impeachment karon. Humunong ta ni. Katong gustong ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Aw, atong huwaton. Nga mahuman ang impeachment trial. Maghuwata og unsay desisyon sa atua mga senator judges. Ha? Para nako, mao ka na ang fair nga opportunity sa impeachable official para makatubag dili kay atuang i-shortcut ang process. Katong nahitabong irap, i-shortcut ato ang process ay. Kay emotional ta. Sorry to say, kita mga Pinoy, we are emotional voters. We are so emotional o maghisgotag politika. Tiwasong tani ang impeachment trial. Now, bias man na o dili ang atua mga senador. Tanaw na ito ang mga ebidensya nga gi-present sa prosecution. Tanaw na ito ang mga ebidensya nga gi-present sa defense. Dinha ta, muhukom ta. Muhimot ta kagalingong paghukom. But, ato ang unhan, nga, kawata na, i-convicto yun na. Huwatong sa nato. Sorry. Di ko di DS. Huwatong sa, maghuwatong na ta. No? Huwatong ta na. Kunya katos ang mga niingon nga, kuan ka na ang, acquitted na, inosinti siya. Well, naanaman ang impeachment trial. Aton lang huwaton. Oh, but, doon na mo'y katungon nga mag-rally. Aron makita sa mga senador nga nag-monitor ang mga tao sila ang kalihukan. Ugbaya sila? Aw. Oh. Hibaw man taron nga ang political patronage sa mga Pinoy, grabe kayo. Oh, hibaw man taana. Kita gani mga ordinary nga taxpayers na magita yung mga political patronage, political biases. Hibaw ta na. Ang ato ang mga senador, doon na sila yung mga political biases. But, kung karong modernong

sa ilahang mga political biases. Sa umabot nga panahon, paninglan sila silang mga anak o sa ilahang mga apo. Nga once upon a time, ang akong tatay labihan ka bias. Once upon a time, ang akong tatay nga senador labihan ka bias. Wa tarunga ang iyang trabaho as senator judge. Bona ilahang niyang ikabilin silang mga anak o mga apo. Ato silang pasagdahan. Ato nang ipili ato mga senador. Kita ron, wa tay laing mahimo. Gawas sa pagmonitor o unsa mga mahitabo niining impeachment trial, musugod na magbukhad sa ilahang ebidensya ang prosecution atong tanaw. Ha? Mo analyze ta. Bisag dito mga abogado atong i-analyze kana. Ha? Then sahabig sa defense, unsa ilahang mga ebidensya atong i-analyze. Atong paminawon kun unsay testimonya sa mga testigo, muhimo tas kagalingon nato paghukom. But ang masunod, mao man gyud ang ato ang mga senator judges. Kamo panalitan nga mga klaro gyud kayong DDS. Base unya sa pagkahumanag present og ebidensya sa mga sahabig sa prosecution o sa defense. Sa inyong tanaw, klaro gyud kayo acquitted si Vice President Sara Duterte unya i-convicto gihapon sa mga senator judges. Then, inyo ka ng katungod nga paninglon ang mga senator judges nga mukonbikto kang Vice President Sara Duterte kun sa inyong tanaw, acquitted yun si Vice President Sara Duterte. Nga no? Ang ato ang mga senator judges dili angay nilang i-underestimate ang mga taxpayers. Remember kasama ang Jerome? Ang ato ang mga senator judges 24 na kabuok. Duha ani dili ka participate karon sa impeachment trial kay ang usa si Jinggoy na priso. Si Bato wanted. 22 na sila. Pila man ka milyon ka mga Pilipino. More than 100 million versus 22. Unya daghan ang mga abogado, daghan ang mga judges, daghan ang mga retired justices nga appeal nga mutan-aw sa mga ebidensya. Dili sila mauwaw ana. Ha? 22 ra sila kabuok karon. Bisan paganig atong paapil o pabuto si Bato o si Jinggoy, 24 ra sila, but sobras 100 million ka mga Pinoy ang tinuod nga mga horado niining impeachment trial. Dili nila angay i-underestimate ang mga taxpayers. Kaysa ako nang giingon, 24 oras sila kabuok ug i-appeal natos Jinggoy o si Bato. Pila kalibo ka mga abogado sa Pilipinas nga kamausab nga mo analyze og unsay proceedings sa impeachment trial. Pila kabuok mga judges sa tibuok Pilipinas nga dunay igong experience sa pagtanaw sa mga ebidensya sa kaso. Pila kabuok mga political analyst sa Pilipinas. Bisan mga ordinaryo nga mga taxpayers, dili na angang i-underestimate. Kay dunay may mga panahon kasamang Jerome, nga agwa ka na ikakahibaw ug unsa may balaod ug unsa may procedure, imong gamiton ang imong gitawag og common sense. Common sense. Sentido common. Inato lang ba? Ha? Inato lang. Panalitan, bisag di ka abogado, ipresentas nas testigo, magsuod gawas ang pamahayag. Kaya ingon, suod gawas mo itong pamahayag, oh. Ingon siya primero, nakakawat ko ng confidential pan si Sarah. Karon ingon naman sa mga wa, mangawat, asa na tinuodan ni? Di man ikatuhu ang testiguha. Oh, bisan dili ta abogado, kamausad tang mo analyze o nagtugan bas tinuod ang testigo. Mapresent sila ron og mga documentary evidence. Oy, di ay picture. Oh, unsa man nga picture? Mura man nag gigamitag AI.

0: again ang atoa mga senator judges should not underestimate the taxpayers. In the course of the proceedings of the impeachment trial against Vice President Sara Duterte, sa pagkakaroon, 22 na sila kabuok, but ang tinuod ng mga judges nining impeachment trial ang minilyon ka mga Pilipino. Kita karon ang tinuod ng mga hurado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 11:21. Atong i-check ko na ang patrol karon.
1: Honda Presinto.
0: Yan na si Radio Man Josipos GQ Quijano kasama ang GQ.
1: CYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Nagbabaga report sa tungo ng sa gawas ng bahin at nakpan sa ibang gabay sa operasyon sa mga pariba sa Pilipinas ay ginusak ang gigong high value individual ng drug user dahil sa resityo tipulo barangay ng Dolope in Dakman sa mga alas 2 ang takna kagahapon sa laon ang ginakpan nila sa palang alias Ninyo. Rain tay 8 anyo sa nga paligon o lumulupi sa kasama ng pwede sa kutuwa ng lumad ng taga Makati City dito sa Kauluhang. Agbaw ga suspeka si Ninyo na dakwati sa ibang bago sa preso magpreso sa tulo kabuan. Ang pagbalik iligal gadnugas ni Dakogia sa mga dinakpan ang kasakakilong nilahang sa mga mubalo kapin sa 6.8 milyon sa pesos ang mga suspeka yung makadispos kini o tris nga to sa 5 kilos matag simbada. Onward sa patrol, ang yung Radyo Man, Joseph Huscano, DYHP, Tapak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
0: Oras, alas 11:22 na, mga kasama. Okay, sige, kumbate na kita. Atong i-check balik ninyo mga mensahe, be. Aha, aha. Kini bang ato ang internet no sa Pilipinas? Kinahanglan lang gini pakusgan na nato. Ang ining pakusgan ng ato ang internet din he kakita diri sa Pilipinas daghan kita. Usatas mga pinakadaghan nga mga users og internet. Yung atong internet for the year nagkamang ning internet nato eh. Bisag kusog pa kayo nga MBPS ang atong kuhaon. Nagkamang hapon. Katao alang tang Jack Ma ani. Tahan ugay uyab ko ang tindira ang utang ko gipapas lang ang bugito hambog diri. Okay, okay, okay. Kumusta man kamo dinaron? Nagirag-irag na ba kamo? Ang panita na ito mga kaigsunan, karong orasa, samtang naminaw sa itong programa, nanginabuhi pa. Ako ba, nagputo sa budbud? Rabihang kwarta sa mga politiko rin eh. Makalilisang kayo ang ilahang gihimo na pagpangurakot sa kwarta sa mga Pinoy. Kanang inyo ha mga anak, tuduin na ninyo nga dili mangurakot. Mas mayo no, atong i-incorporate sa classroom pohon kasamang Jerome. Ang pamatasan sa mga bata nga dili mangawat o dili mangurakot. Pwede ka nang i-incorporate sa good manner and right conduct. Yan, tingali, mas labing maayos at siguro sa mga tinun-an bas elementary o high school. Naa naman tayo. Political history ba? Mauman ang gitawag og social studies. Oh, di ba? But, kasagaran ko sa tuang social studies kasama Jerome, maghisgota og history. Ang magsugod pa nga to sa Stone Age, sa Steel Age, sa Age of the Renaissance, sa Middle Ages, so-and-so. Dugay kay mahuman? Ha? Unya balik-balik lang. Unya ang history hangtod ang yun panahon ni Marcos. Nagtanaw ni Marcos mga libro sa nagkadaiya nga mga bookstore kay ko nga ngano wa magkahi. Historia no nga ni suwat ba og modern political history gikan ba kahas kanang kang Cory Aquino hibawa naman ta na usa hitabo sa People Power no so magstart sa panahong Cory ngadto nang Fidel Ramos ngadtong Irap ngadtong Gloria ni Noynoy ni Duterte ug ni Bongbong Marcos Jr. Maunta na ang angay itudlo ron sa ato ang mga bata. O di ba ang ato ang history ba sa mga subjects sa pag-eskwela nato na ay kanang gitawag og ancient political history. O katong kinakaraan, tuduan ta panahon ni abot kuno ang mga ita dris atua. Pwede na sa ancient political history. But, labing may doon naging modern political history. Oh. Kaya mo na ako nakita, mo na ako natanawan ron, wa kayo nagitudlo sa mga bata ang modern political history. Ugun sa may mga current issues? Mga current political issues? Now, tungkol sa grabirous corruption, ang ato ang mga politiko ba, dili naman kamaong mauaw kasama ang Jerome. Unya ang korupsyon, prangka-prangkang pagkasulti, ako, pinrangkahan na niyang ato ang gikas presidente, oy. Ngadtos mga senador, ngadtos mga kongresista, ngadtos mga gobernador, sa mga mayor, sa mga konsehal, subo nga palandungon ngadtos mga barangay kapitan sila magid mabantang og may corruption ang mga barangay kapitan kay kining uban mga barangay konsehal sunod-sunod ra manis barangay kapitan grabihas corruption oi kuya dili na gid maulaw mo demanda na gyud harap-harap na kada bang para nila, ordinaryo nilang yung kayo nga mga rakot sila. Nga mga awat sila. No? Unya ang corruption sa ato ang mga elected officials adto naman sa uban nga mga appointed officials. Nanakot sa mga to. No? Pasailua lang. Daghanta mga amigo nga mga polis. Nga mga tarong. Mga butan. Mga Diyos nun. Di gyud mangawat, di gyud muuyon og corruption. Bisan pag i-influensa boss, di gyud mo sugot nga mangurakot. But dunay mga pipila ka mga pulis na among ni mga tarong nga daghan. Uban mga hippie pa. Grabiha. Dugang pirmahan ang certificate of detention para piansa kun dili mo datong ang pensador. Ah, grabiha naman oi. Ha? Harap-harapan na magmayo. Oo. Harap-harapan na. Dirisibo City, diha to'y traffic enforcer. Matod pang Raquel Arce, gitang-tang naman to. Kaya na-viral sa social media. Nga nangayog kwarta. Sa nagmotor. Ah, grabiha. Di inagin maulaw, no? Maulaw ang tataw eh. Usa man ni ato mga public officials. Kanang basic kayo sa good manner and right conduct. Mo na mahinungdanon gyud na ang good manner and right conduct. Ang mga bata sa gagmay patudloan gina sa mga maestra o mga maestro, dili ka mangurakot. Apan usaon man pud god sa DepEd. Sila maoy model unta sa mga bata. Bantang mampun kayo ang corruption step 8. Oh, well, sorry ha. Ako, muprangka lang ko, porting bantangan yun sa corruption step 8. Ano, asa lagi punta ang maintenance and other operating expenses, MOOE? Ang DepEd, mao man ay pinakataas og budget sa tanang ahensya sa gobyerno. May buong tanga, asa di ay? Ngano ang sigihag paamot kanito na ang atop ang PTA? Nganong sa classroom ang sigihag paamot kay YTB ang PTA? Ang inuduro sa CR, naguba ang muamot ang PTA? Well, while abot ang ato mga ma'am o mga sir, kibaw ko nga kamo mga maestro, mga maestro, napaganapod mo sa korupsyon sa DepEd. Hibaw ka na. Kamo mismo, kibaw mo, puwerte ka kurakot ang DepEd. Oh, puwerte ka kurap ang ato arong Department of Education. Gani, panahon ni kanhi DepEd Secretary Raul Ruco, kung kinumdum mo, ni adto gitawag man og DEX, Department of Education, Culture and Sports. Sa usa ka survey, number one tong DEX sa una sa pinakakurap nga agency sa gobyerno. Karon pag nagpadayon ang korupsyon sa DepEd, hibog taas ang budget sa mga superintendents. Asang budget para sa mga school buildings? Asang budget para pintal? Asang budget para sa mga armchairs? Ato nalang nahibawan nga namalit o mga textbooks nga sayop. Ato nahibawan namalit o mga armchairs nga substandards. Bisan unsa nalang yun nga pangwarta ang ipamalit. Namalit o laptop nga kana na ang dili na updated ang iyahang system. Mahal ang laptop, overpriced, unya pag yun, perteng kalag. Sus, Ginoo ko. Supposedly, ang kanaunta itong Department of Education, that is an agency of the government nga zero ang corruption. Subo nga palandungon. May ingon ta nga, ato mga bata, tuluan ta to, dahil sa eskulahan, nga dili mga rakot. O saan ba man? Sa eskulahan na bantang daan sa mga bata, naan ang corruption. Oh. Kano simple kayo, nga observation sa mga ginikanan? Simple lang yung kayo. Sorry kayo mga ma'am, mga sir. Ha? Kini nga to, pinangkahay lang ni. Sorry kayo mga ma'am, mga sir. Ha? Kada opening sa klase, magpaamot og silingpan. Kada silingpan, kada tuig ika mag-ilis, ana? Ha? Oh, wala na yung silingpan. Katuloy yung silingpan sa una, naguba na to. Nga ang ato ang silingpan sa balay kasama ni Jerome, maabtam ganyag na po katuig. Basta matarong lang gamit. Ako bandi sa maabtag tuig, ug labi nag ipasagan nimo. Ba't ka na opening sa klase? Siging paamot og silingpan. Asan ang silingpan nga naamot sa mga bata? Ano siging paamot og silingpan? Kada opening sa klase, siging paamot og TV. Asan ang TV di ay? Katong gidunit na sa mga bata. O sa naguba ng TV? O sa katuig ra, naguba na? Ang uban nga mga TV, abta man nag-upakatuig, taglimakatuig, naguba na to. Kada opening sa klase, siging paamot o bubintaha, kay barato-barato na mahinuuning lampaso. Oh, natural, kanang floor wax, maupos yun na. Oh, maupos yun ang floor wax sinuon kasama ni Jerome, mahilis man na. Makakatarungan din si ma'am, oy, ba't ay floor wax na, kay magamit man na. Ba't ang ceiling fan panalitan? Maupos ng silingpan? May buong ang mga ginikanan. Kano nag-amot ang sanming silingpan? O niya, maka-observe ginang mga ginikanan, labi na ang ilaha mga anak nagsunuray og iskwila. Ang uban, grade 1, ang amaguang grade 1, ang nagsunod grade 2, nagsunod grade 3, o May bawa na sa kanan, mga, nga nung silingpan naman po nang ipaamot, nga nag-amot ang bidaang silingpan, asan ito silingpan rin, naupos na. Kala na, simple ragit kaya ng observations mga ganikanan, ba't ako nag-impact na sa mga bata. So din ha, sa classroom, ang ato ang mga maestra, mga maestro, mga okay, model na sa mga bata. Ako believe ko sa uban ng mga maestra, mga maestro eh. O, labisang nagkautang-utang, ilang yung gipasunod ang mga bata o kaligdong. Nga ilahag yung gituluan ang mga bata nga as model ngadto nila dili sila muuyon anang mangawat, manglimbong og mangurakot. Believe ko ana, ha? Kana ingon ana, dot gani. Daghang kay mga maestra, mga maestro nga tungod ani mga kontrobersiya sa PTA. Dinala magsalig sa PTA. Na ako nahibaw-an. Ang maestra mo lang intayo mo palit og TV. Ang iyang nalon nga kwarta, iyan lang yung igahinan para makapalit og TV, aron dili na masigig paamo sa PTA. Ang dunay uban nga mga maestro nga, aron dili na masigig paamo sa PTA, ang ilahang taong swildo, isang igo-igo ra, mao na gikuhaan og kanana ang maintenance para sa CR, wa na nagsalig og PTA. Oo. Gano? Mailhan mga dayon sa ato ang mga ginikanan o sa ato ang kabataan o dunay mga binuang bisan ginagmay lang sud sa classroom. Kada tingali, pag tuot nila yung mga maestro, ang kamay rabitaw ni, dili ka ni mailhan o eh. Akin ay magpaamuta ni mao ni, mao na, adili ka ni mailhan siya, gamay raman eh. But, ang mga bata nga gagmay pa naroon, di pa kaya kasabot, magkaanam o hingko ng ilahang pagidaron. Moso na silang una-una. Nga, mao na ito gihimo ni ma'am sa una. Eh. Ha? So, ang atua mga politiko ron, puwerte kakurap. Eh. Unya na atin na ilhan nga mga politiko, nga mga taas unta og ideology. Di prinsipyo gyud ka sa manjerum. O nga minaw ta, di gyud mangawat, di gyud mangurakot. But, pagka politiko na, sawa pa na politiko, okay kayo. Sa dihan na politiko na, natakda naman. Natakda na sa pagkakurap. Sawa pa na politiko, okay unta kayo. Ang una-una, ang mga politiko gani ko, di gyud ko mangurap eh. Di gyud ko mangawat. Di gyud ko manglimbong. Tinarong gini ako, apal sa dihan na politiko, natakdan sa sistema. Mura mangunig ang kinibang kahimtang sa atong politikas Pilipinas. Mura ba og dunay usa ka basket nga prutas kasamang jerum nga dunot. Imo nang tipunan og usa ka prutas nga dili dunot, matakda na pagkadunot. Kining ato ang political system ron, dunot kayo. Ha? Perti kadunot. Nanginhanglan og overhauling ang ato ang sistema sa politika sa Pilipinas. But ako di sab ko uyon anang revolusyon. Kadili man na mausad. Ang overhauling ako ang nakita nga mayo, i-overhaul ang batasan nato mga Pinoy. Og dunay angay himuon ang ato ang gobyerno para malimit o maminusan ang grabing kinawatay sa ato ang panggobyerno. Grabe na marong kinawatay. Ha? Grabe ang kinawatay. Ay, sus! Grabe ha. Unya, perting mahala rabas precious palitunon ron. Daghang naglisod way trabaho apan ang pagpangurakot abunda kayo. Mauni ang ngayong tanawon sa ato ang panggamhanan ron. Kaya ako nakita, tinuod, doon na may problema sa ato ang political system. Kining ato ang ganing sistema din sa Pilipinas nga puwerte daghan ng mga politiko unya sigit ang eleksyon. Wa gani ko kauyon ani? Ha? Masigil ang tag-eleksyon ani. Niya ang local officials, tag-tulo katuig ra ang kada term, dapat. Kada term, unom katuig na. Oo. Oh. Dili kay tulo katuig ra, kay kada tulo katuig, sa usa ka term, magunahuna ang politiko, ana. Hapit na matapos po ang iyahang usa ka term, mangita na po nagkamaagi aron mangurakot, kay para kampanya. Ba't sa pagkakaroon maumni ang ato ang balaod? Doon ang ito problema sa ato ang pamalaod na dako kay nakakontribute nga nung daghang mga kurakot. But ang number one yun nga problema, ang batasan nato nga mga Pilipino o ang batasan sa ato ang mga politiko. Oh, nga no? Tanawar agad, panahos eleksyon. Di magit, sorry lang ha, ako, maprangka lang ko. Tanawar agad, panahos eleksyon. Asa ta mga hatag, linyahan. Oo. Oh. Kay kuno, kanon ang paon, iluwa ang taga. Well, sakto man po hinuuna, but sigurado mo, nga dili niyo ma-appel og kaon ang taga. Ug muna hinuun ka na ang nipilit og mayo sa huna-huna sa mga Pinoy nga okay na dahil nga mudawat kag kwarta gikas mga politiko. Oh. Pero di ka mudawat og kwartas politiko, natural, ang vote buying maminusan ka na. Unya, makahimo ka og mas maayong pamalandong aron duna ikaw independent judgment panahon na sa pagbutar. Pabitaw na, ang mga kawatan, nagbalik-balik lang yung tawag dagan. Kay bisag unsang isus kawat, adali man kaitang maamnesya gud. Oh. Unya ra ba? Og diskontento na ta, ato na yung parisay nun. Apal kinsay nipili kita. Ano inyo ka nang ipili, inyo raman ay ng parisay nun? Agangay, unta niyong ihimuan, ano niyong pili ah? Oh, inyo ragin ang ibutaran, aram mo resign? O sa mana? O sa ganitong panultihon? Na ato'y panultihos politiko nga ang saad himuon aron pakyason, no? Ang saad himuon aron pakyason. Apan, karong modernong panahon, ni apo tay maayong panultihon kasama ni Jerome. Oh. Ikaw gibotaran aron paresainon. Mamao po na sa panultihon, gihimo ang saad aron pakyason. Oh. Sa bag-orong panultihon, ikaw o ang politiko, gibotaran aron paresainon. Para nako ang mga gagmayang bata, tuluan na nato sa mga maayong pamatasan diya sa eskulahan. Ang good manner and right conduct na subject kinahanglan, ibutang gina sa part na sa subject sa mga bata. Tuluan na to sila sa modern political history o sa may mga nahitabo karon o balik-balikon sa atong mga educators nga dili maayo ang mangkurap. Oh, maong ginunta na. Hinoon sa God, ang ato ang mga historian, bias sa God ang uban. Ato ang mga historians, mabayasan ba? Oh. May ato ang ato ang mga historians, no? Kanag yung mga historians, mga why, mga political biases. Kay okay ginunta kayo. Oh, way mga political biases ato ang mga historians. Kunya mga para managamiton nga reference ang uban nila mga libro ngatos mga bata, kunya bias daan ang mga historians na. So katungdanan na kada sa to mga maestra o mga maestro. Ato san nga mga maestra o mga maestro unta? Dili sa magpadungog o magpakita o mga biases ngatos ilang mga estudyante. Pag gina maayo. O, nga unsa may nahitabo ron, mao na angay gitudlo ngatos mga bata. Sama karon o. Pwerte ka grabing corruption. Di maayo may ingon ang mga maestro ngatos ilang mga bata nga, karon di man kairon grabing corruption. Karon okay raman ato ang palaliton. Maka-apod naman ta. O. Huwag mauna ipatigbabaw ang mga biases po sa ito mga maestra mga maestro. Diligin mga ilang pagtudlo ang mga bata. Di kinahanglan ilang hubuon ang ilang mga political biases sa panahon na tuduan na nila ang mga bata o kung sa leksyon sa ito ang history. Alas 11:45 mga kasama. Okay, sige. Atong paminahon sa ninyo mga messages terebe. Si Abilia Sandro natural ginakasama kay hangtod karon sige gihapon og testing og politiko. Trial and error gihapon ta. Dili trial and error oi tinuyo ana gini. Wa pa kita makat-on ana. Sige lang tag trial and error. Ang kanang trial and error kasama Jerome, kada bang wa pa ba kay siguro. Oh, di pasaman niyo mga technician na mamoy mga gitaw og trial and error. Oh. Asa man dapita ni? Oh, mag-trial and error mo. Okay, sound check. Oh. Oy, pit-pit imong tigo, attorney. Okay, adjust. Okay. Oh, hangtod bang inyo ha makuha na sa akong timpla, no? Kun mo sulod ako pindahan. Ba't kapila na? Magsige lang tang trial and error, ani? Hindi, okay. Oy, tinayuan ta na ni. Para na kung ikumutuan na, na trial and error pa. Nagbalik-balik na ning ato ang history. Hambog diri. Ipanagna na nadaan ni Dr. Jose Rizal. Sa novel ni Dr. Jose Rizal, ang No Limit ang Hire o El Filibusterismo, iyan na nang ipanagnadaan. Unsaon ko nimo unsaon nga ma-predict nimo ang ugma sa nasod, matod pang Rizal, tun-i ang imong history. Tun-i ang history sa ato nasod. Ugmay ba ka, unsay umabot nga mahitabo sa atong nasod ngano ang atong history magbalik-balik lang. Kini mga rally karon unsa man kani na-repeat ka ang history panahon ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. Doon na kay lain nga martial law nga ideklarar nile binihagan tabura may gabi kasama shout out ko tabura family Valencia Carcar, Edwin Tabura, Tungkop, Milanilia. Rose Capacity, Manikaw, Satira, good evening. Maugi bitaw, kada igopins klase, naadayoy, amot. Silingpan, etc. Pira lang uban, teachers nga tarong. Si Sofronio Almeria, may gabi atorni. Maugi na tinuon atorni, wanay, uaw, grabe, harap-harapan, giyod. Julie Muntisa, okay, good evening. Minadiron sa Lutupan Toledo, minamay kaoban sa akong asawa o mga anak, kanunaging nabinaw, diwa HP, thank you kayo. Epifania Giaturo, good day, attorney. Kanunsa ihatag ang PWD assistant sa Cebu City. Oy, wapakukibaw, anada. Paabos atas report ni kasamang Ili Bulunos kung kanunsa ka ha. Si Madam Lose Elevera, good evening. Mayong gabi. Okay. Okay, niya naman gini mga nagkadayaron nga mga rally. Dipindi kinsa ni inyo ha mga gipang suportahan. Akong balik-balikos, makadaghan, kinahalan, peaceful lang kita ha. Wala niya problema mag-rally ta, but i-avoid na to ang violence. Si BJ Rain Cristel Lagumbay, may unta ang mga eskwelahan every Friday. Magmisa ang mga eskwelahan aron ang bata mapamalandungan og dili makaunahuna og daotan. Pwede sad. Pwede man po na, no? Asa matadango pa marong panahuna? Well, pasensya yun kayo, ha? Well, na, magiging siguro tayo kadangpan yun. But, tungod bitaw karon hastang uban ladlaran po, no? O may ingon ta o corruption, bisan sa simbahan, naasad. Oh. Simbahan, naasad. Na ako'y amigo nga pare, o kargig kayo siya kasama ang Jerome Town. Kaya nga no, ang lifestyle, labihan ka simple. O mukaon gani, atos karinderia, o diba, atorasa ka ng timpurahan. O, kanabitang tutod, o kaon po na ng, kanabitang itlog nga, itlog makunas pugo, o, isu, iyang, muna yung isuwa, iyang kaon puso. O, unya, tungkol sa kasimple in town, sa karag jeep, o sa maglakaw ra. O, then, doon ay mga makailang adre, saka dre-dre, o, saka po in town pare. O, unya, dihan ni donate, alipay ng pare, kaya nakadunay, dunay ni donate og multicab. O, para kargahas pare, iba. O, usahay in town, na pare, kay, abiriyang multicab, kaya nag-overheat, luna po, tabangan po sa mga tao, dre, sige, tabangan ka na mo, dre. O, ako ba mga pare po, luxurious kayo og lifestyle. Oh. Makaingot ang ako. Kaluxurious og lifestyle rin niya. Oh. So, bisan sa simbahan na ang corruption ay. Eh. Og mingon mo nga bisahan na kadaadlaw mga bata kay aron mapanalanginan, okay kaya na, but importante kayo nga kinsa tong mga mutudlo mao sila'y model sa katarong. Oh. May model sa katarong ba? Ako dahil kausa. Oh. Nag-publishing ko sa sakyanan kasama ang Jerome. Oh. Sika-sika pag yung gwardiya. Kay. Dito na ko gi-park atom ituduan ko ana diha i-park. Diha park oh. Sika-sika ang gwardiya kay katukunong gi-parkingan para krotos pare. Akong giingnan ang katong in-charge nga sir. Pablisin unta ko sir. Aoh, wata lang father, mamagmisa. Oh. Huwag man nagmisa, huwag pa mangyod. Tao-tao naman, 30 minutos naman lang, huwag pa mangyod. Digo, mo blessing pa ka, Spader, ani? Siya. Awa tala, Spader. O, tugkaya na. Lapas namang 30 minutos. O, humas. Mga 45 minutes na, o. Di gawas na ang pare. O, wa nag-uniform siya. O sa to imo? Oh. Publishing mo takos sa kanan pader siya. Oo, oh, mau ba? Oo, oh, sige. Kalit. Oh. Sulubustan na. Human. Ya, kusmurkig na. Oh. Human. Natural na ata ipahinungod. Oh. Pahinungdan. Diya pa ni pahiyom. Usan man tao ni? Kada bang babatasan mismo o ba na itong kaparian? Although, masigwa na nila tuyo ah. Makahatag ka na kung dili maayong interpretation sa mga tao. Mga luxuryo sila og lifestyle. Unya, tanaw nila, ah, okay na ni Jesus, kaway klaro ba ni? Iditsog underestimate ang uban nga mga tao nga muduol nila. Dili ka na mao. O dili ka na mao. Unya, og igwali na. Mingo dayon, makasasala pod kami mga pare. Pero sama sa silhig, ang silhig hugaw, apan makalimpyo og hugaw. Umaro na niya kutob ng katarungan. Hungaw ka na nga matang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ilahang puyan og unsa may katarong. Mingo sila dili maayo nga mangurakot. Unya kamo mga pare, wala niyo ikurakot ang kwarta sa simbahan. Ha? Wa ninyo ka ikurakot ang kwarta sa simbahan. Inyo ka nang girimit ang tanan sa panudanan sa simbahan. Ano man ang uban ninyo, luxurious kayo o lifestyle. Ang uban dili lagi. Ha? Unsa man, dato na mudaan sa pamuna pare. Di ba, bisan ang mga dato nga mga pare, kinahanglan nga magpuyo unta nga mapaubsanon nga sa pananaw sa mga tao, dili ba bungga? Pero kanong bungga kayo, ang uban? Sabaw na din ha. Kadiha ba ni misis na to, dapat misahan kada birnes. Okay po na, maayo kayo na madam, but sa simbahan mismo, grabing corruption. Uy, asa matadango pa ni? So matag-usa na to, ang atong batasan, angay ginatong iobirhol. Sa mga ginikanan atong tuduan ang atong mga anak na dili mangurakot. Ang mga maestra, mga maestro, kamu mismo, ma'am, sir, tuduan niyo mga bata, dili mangurakot. Unya, inyo sang ipakita sa mga bata nga di mo kurap. Ang mga pari, mga obispo o uban pa, nga nag-alagan sa simbahan, tagaw ta mo riha nga, dili mangurakot ang ato mga politiko. Siguro apo ninyo nga dili mo kurap. Kaya kurap sad mo, aw, matod pang Jesus Christ, lisuras buta, nga muagak sa iyang isig ka buta, kay silang duha. Di ka kita. Ang mahitabo, ang buta muagak sa iyang isig ka buta, mga huwag silas kanal. Mopo niron sa ito ah. Asa matadangup para masalbar na kining nasod natos korupsyon. Nga gikan sa presidente, nga tos mga barangay officials na amang korupsyon. Gikas mga politiko, nga tos mga butante na amang korupsyon. Magampo ta sa Ginoo nga tambalan kining ato ang sakit. O sa sakit ros Pilipinas, ang sakit sa pagkakawatan.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Okay, Joe Bert Lagstein, ang Pinoy kumutang kwarta Bali Jod. Okay. Ah, okay. Gipatay ni Chitraya, mao ba? Unya, gipatay. Inyo na nang report sa police, report lihang sa police, ha? Di ko na maputol ang korupsyon kaya unggat sa Pinoy, puro kwarta. Mawala gina. Nili Binihagan Tabura, shout out, Panyuso family. Hagimit Naga Edwin Tabura Tungkop Manila. Okay. Sige, thank you so much. Watay wa panahon diri sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius sa master control kasamang Jerome Yap. Unya akong partner sa gawas kasamang Jusy Post G Kukihano. Ako partner sa master control sub sa transmitter si Roboy Boyser kasamang Oliver Atis. Alan Taladua o Gabanan. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyuhang pagkaminaw. Shout out Angela De Los Santos. Shout out Joe Bertagstein viewing in United Arab Emirates Sharjah. Kamayaw na Ginoo og maayong tungang gabi Pilipinas.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Roger Boy, Nationwide!

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Hi, hello, good morning. Higala may buntag, yan sa atong bagong tulumanon, kalandrakas, ning sa iyong kabuntagon, or nunot mo na ko, kinsay gustong magdato. Good morning sa Lord, good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot kayong kabuntagon, ngayon mong gasag na mo. Ugamot sa pangayon, yudagan, baka yung mga kabuntagon, umabot sa mong kinabuhi. Kaya di ka nun ay Lord, amo mga nahuna, ugaga kami kanunay sa pagsubay sa matulit na dan. Ingon man, natagyan ko minimog dukang kusog, na among ikasugakod sa daghan pang katuigan na mabot sa among pinabuhi. Palayo mi Lord sa mga kakulian, kagulanan, ug mga katalagman. Ugawa sa mihikikan sa among kakuyarog kakulma, ining maong sakit nga niyong pa sa tibok nga sa kalibutan, ugawa sa san mihikikan sa among kakuyarog kakulma, ining mga naglain-lain nga mga kagubot o gira sa mga ubang kanasuran. Ugatong sa pangayon, Lord, Holy Spirit, nauta, imong atagan o milagro sa kayuhan, labi na gito mga grabing mga masakiton. Katong nataptan sa sakit na COVID-19, katong nataptan sa sakit na cancer, uguban pang mga sakit na may hinungdan sa kamatayon sa takataw. Imo ning atagan o milagro sa kayuhan, aron sa sila magmalipayon, uban sa ilang pamilya. Og ako sa pangayon, Lord, Holy Spirit, na unta, padayonon imo pagbusog katong mga gigutom, ug padayonon sa imo pagpainom katong mga giuhaw. Ug labaw sa nan, Lord, Holy Spirit, ang tanan mong mga linalang na ngayong kasulbaran sa ilang mga problema. Kasulbaran sa mga problemang pinansyal. Kining tanan, Lord, Holy Spirit, ako nang ipangayo, pinagi sa naku kong pagyukmo o pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, no, salamat na inyo tanan sa inyong pagpakiguba nato sa atong mga pag-ampo, mga kaigsunan din sa atong tagumanon, yan ang manukad sa numero unong istasyon. Dindi sa tubo. Domingo. Adlong Domingo Pizza 5. 5 na, no? Atong tanawan to mo. Pag-ipagsood sa buwan sa Hulyo. Karun, na 5 na. Ah. So, muna, mga kaigsunan, kakusog na mupakli or mapakli ang panid sa kalendaryo. So, then tayo di ka na, yung kisa 5 naman, yung tingbayan, rabaroon na, suskuhan, rabaroon, kanang, naatay na ko ang kwarta sa kuhan, yung mga ginagmay ba, no? So, muna itong isbutan kay, basta tingbayan, rabaroon, yung kanaraba sila, pero nagay ko na ibawaan nga, og maningil, o niya, di din mubayaran, higdaan ka dito sa bahay, bahala na ka ito siya magdug sa iro, no? Pakiran sa iro. Basta dili siya mo lakaw, no? Ganto niya dili ni mo bayran. No? Sa una na, nakahibaw ko ana, no? So muna nga, ikaw nga utangan, maninguag ikag panghitag bayad para dili na muhigda dias inyo magpabot o ganos a ni mo siya bayari. Hmm? Kayroon mga kaigsunan niya, ano na sa iban, nagpa-aron-aron ba? Ay po'y rabuyag, manintawon ko li utang, o mangkuka-utang, naagi na. Pero sa ilawom di ay, na ay daghang utang. Pero kada gisagong pagpangutang mga kaigsunan, makapataas mong gunos kinabuhi. Kaning magpangutang ba? Utang ka sa sili o kanang na ay magpautang nga maglasang interest ba niya kana sa mga maningil kada adlaw o mga laing, tagalaing nasod, no? So, kuan, kana nga panilinun ka, at least, inoon, makabayad man ka. Makabayad lagi, munas ginawa. So, muna mga kaigsunan, nga gigahin ni adlawong Domingo para paghawa sa atong mga bugat, yung kabugat na itong pasan sa una-una, no? So, muna, ang adlawong Domingo, doon na sa'y nasubo, doon na sa'y magmalipayon. Ang nagmasubo, mga kaigsunan, kadtong mga mahal sa kinabuhi nila nga nitaliwan, so gol sila niya karong adlaw o may iting lubong, so daghan kaistanan. So muna yun na nakarang mga tukuglaing lugar, no? Ang the best na daghang patay, mabot ko dito ka ng ipanlubong, no? Kining naga, bragas naga. So panagay, muno ata dito niya, suwerte na gikaigway ka ng gilubong na patay. Kaya naman ta simbahan, So muna mga kaigsunan, na naman ikay sikay lang ito. Kaya mantay kuan ka ng mga kusog, mga bugat na kayo mga kusog na itong ikasugakod sa pagdubli sa atong pagpangita mga kaigsunan para masulbad ang atong mga problema. Okay, so gahapon, bawa atong nobena sa Espiritu Santo, din atong gihatod sa atong groto, tugkaran sa atong groto para makanubina ta nga pangayon na to nga mahuas tagikan sa kalisod. Mahuason ta niya. No, sa iyon naman kayo ang paghauas sa arianin mo, no? Wala ang ilang gamiton diya mapaghauas sa kuan kaning sa imong anong kitawag o trauma. Yung trabaho, no? Pagkupat, anak. So, muna, kung magtabugat ka sa imong lawas, anagi posibilidad nga ma-overweight ka. So, kini nga, di ka naka panunto, di ka na pa makapang one sa imong isang katao tungod kay nagtanaw naman siya kada tao good na ay prinsipyo. So, muna, no? Okay, so final na ni nanawag man si Kap Ma'am Cervantes Tagadapa Surigao. Nanawag man ay na yun bagyo tangad to sa Surigao. So sa akong ingon sa radyo nga may gidungog nga bagyo pero manginauta nga dili lang makuan din sa ato. Adto lang sa laing lugar para nga saan ko nagingon mauas na tagikan sa atong mga problema. Okay? So, ang uban sa ron mga kaisunan o ragtua sa nagalainan nga mga kaliguanan sa matawag na nila ito pool. Ha? So, ang uban happy. Ang uban happy o niya inaot sa tanga happy sad happy niya ang atong mga kinangganon sa atong panglawas at least dili gyud na nato malimtan. Okay, so ato nang i-finalize ang atong schedule, no? Ining buwan sa Hulyo atol rabagyod sa promo. So muni, no, atong gi-final kay nagabusingot man tutungod lagi ni daghang mga hearing, daghang mga unsa na lang diha, no. So muna ang giusab nato ang naong mga schedule sa pagpa-final na ni. So, karong muna ni atong ibungat, no? Karong Pizza City, mga kaigsoon, na naa ko sa Surigao City. No, andam na ta sa atong promo. No, wala na batay promo nga abot November pa. So, muna yung magapas ta sa atong promo, mga kaigsoonan. No, na Julio City, mawang atong pag adto sa Surigao City, unya masakay ta o blancha, barko naman na, no? Masakay tag barko padungag to mga alas 11:30 masakay tag barko sumining ang atong paniud to kaon-kaon lang yun pero ay yun mo pagpakawas paniud to tungod kay dool kayo sa bunga dool kayo tatos bunga unya ikaduha nakasagyoy nagsalita na So muna mga kaigsoonan niya atong ato naman ang final ato na ning basahon yung tibo no so pagka alas 3 mga kaigsoonan no alas 2 pasado pa no atuan na ta sa ila ni Madam Mariana Antipasado o nila ni Sir Warlito Antipasado ana sa sitio Binayuto Barangay Malinaw General Luna Siargao. So nata diya, no? So salamat sa info nga ihatag na to para madali ra itong pag-abot niya. Doon ra kayo ning ilang Madam Mariana, Antipasado diya sa Siargao. So nata diya niya pag-abot na to mga naipasinte. So atong Ati Manon, naipasinte ha atong Ati Manon. Kining abot ag alas 3, ano, alas 11:30 mong sakay, pahabuta, alas 2 sa kuno, mga alas 2 sa hapon. Then pag alas 3, tawa naman tayo, di man tani adto para, kwan, adto man tayo para pag-atiman sa itong mga pasyente. So, pagkahuman sa kining matawag na itong Surigao, Siargao na, no? So pagka alas 5, ugma, pagka ugma, pizza utso, di ba na tayo panambal, no? Na sakay tag aeroplano, pauli dire sa Cebu. Maro kayo na, ha? So munay atong gimbuhaton, munay atong pagatumanon, karong Pizza City, inimbuhan sa Hulyo. Ta natukog Siargao mga kaigsoonan. Nya kining pagkapit sa 9 mga kaigsoonan na nani kuya kun tata pero di man ta man sayo uli gikan didto sa Siargao. So apaminaon lang kay pitsa 9 pa man ni unya na ata sa Del Carmen Uson Masbate sa ila ni Konsyal Bibot Pilorina. Then, pagka alas 12, tuwan nata sa Iliot Restaurant sa Poblasyon Kawayan, Masbate. Then, mga kaigsoonan, pagka pizza 16, naata sa Dumaguete City, Baez City, mga musa sa tas mga Baez niya, no? Taga Baez. So, nila si Madam Rose Obordo, sila si Madam Gutib. Ang uban pala din na atong kumustahon kay medyo inoon ang takibaw na ayaw na sila so ato ng pagatulumanon matag sa yung buntag anan. Okay? So pagka pizza disisite natas Gihulgan City o San Carlos City sa Pizza Disguise, Dumaguete, Baez, o Ayungon. Ayungon, natunin sa may Alice Calendria Bator, Alice Itire, dool ni sa Inyo. No? Ay, Orag Negros na, Oriental, ang ilang kuan. tumuna mga kaigsunan ang atong nakita nga mga sitwasyon. Diin, dili ni ikamaya ang maong sitwasyon kung dili makatumog ni sa gayon nga naan. So naanaman yun, di magilang makalimutan kay naanaman ang problema. No, so, kining magandam-andam na lang mo, no? Sikay-sikay na lang mo para makapalit mo mga kaigsunan ba niniguluya sa inyong lawas. Di mo magpangitag dugang pang mga tambal, kundi mo lingin na lang mo di sa tahibo, sa imong gibutangan para nga makainom kadayon. Eh, noon niya ang atong pizza 18, Lapu-Lapu City o Danao City. Pagka pizza 21, Tagbilaran, Gindulman, Carmen o Tubigon. Pagka pizza 22, Atas Ubay Mall, Trinidad Mall,

0: kagbayan buhol. Tumone ang atong mga schedule, mga kaiksunan. Magampo na sa tanga, dili maapektahan ang sugbo sa nakitang bagyo o labawos tanan, dili sad magpakita o dakong pagoyon sa higayon nga mo share siya sa iyang tawadun. Okay? So muna mga kaigsunan, aduna pa dahil sumpay, no? Pagkapit sa 24, amasin, bato o baybay. Pagkapit sa 25, palonpon, Leyte o Ormoc City. Unyapit sa 25, Giapon, nata sa Naval. Naval, no? Nya, kining, nata sa Naval, din pagka mga alas 12 tingali, nata sa Ormoc City. So, ang palunpon, di man usap ta mag-kwan, nagkain may suguon, pero kita to atas na valete. So, pagkapit sa 20 city, pizza 20 city yan, Lunes ni, ay di man kumanambal kaya nag-promo man na ng pizza 20. No, pizza 20 city na ako sa San Francisco, Camotes, og poro Camotes sa San Francisco, anaratas kilid, may kilid sa simbang katoliko. Samtang sa puro Camotes, nata sa may plaza. No, plaza sa simbahang katoliko gyapon. Na may mga lingkuranan, no, palandong, kahit laanin, dok maningilang simbahan, no. So, muna yung mga kaigsunan or obos sa munisipyo, plaza. So, naala na diha mga kaigsunan. Then, pagkapit sa 29, Moalboal, San Fernando, Naga, o Toledo. So, atong kwan sa mga taga-Lapu-Lapu, na dagang kong naisturyahan sa una, nga pizza 17 tamuan na, pero, finalize ko man eh, nga ang pizza 17, mga kaigsunan, lain ra ang kwan ini, no, pizza, awad eh. Pizza 17, Gulingan, San Carlos. Kunya, gihimo tani ang atong Lapu-Lapu City o Danau City, karong pizza 18, pizza 18 ining buwan sa Hulyo, adlaw ning Sabado. Ha? So, muna yung mga kaigsunan. Kunya, muna ni ang atong mga schedule nga ato nang naabot na finalize nga naman nga nausab tungod sa daghang kay taghiring nga giatiman kunya kining naapay atong pagka-presidente sa senior citizen nga mukalit lagi schedule nga maone jo na time meeting kana bang dili ba andam ba nga kuan og na may andam dili na naandam kay suod kayo na nasa ilain nga kuan tulumanon. So, muna diha mga kaigsunan, kita na lang mo adjust. So, giawag ta mo. Ngayon nga itong pizza 20, mauman na nga itong promo, nga ni sa syudad sa Cebu. So, pangandam na mo, south of north sa Cebu. So, kinanglan, mangandam mo para nga makapalit sa mo sa atong promo. Imanin ninyo ang tahibo, dako kay ikatabang sa atong panglawas. Nga, mga kaigsunan, tundo naman tayo mga koreksyon ani pero puan na lang no tinipsing na lang so atong kuan gud ang atong gipanungdan ini ang atong mang birthday sa atong my love nga magsaulog si ang birthday atong anang pizza 31 sa buwan sa Hulyo unya before kaya ningi pangayo nga ihatag niya dakong discount atol in buwan sa Hulyo na diin mao ang buwan sa iyang kapanganakan. So, ingon na mga kaisunan, wala may oras, no? Wala may oras, dali rin sa kayong oras, kini si Dr. Tita Tauban sa atong co-pilot, at si Engineer K. Susminya. Ngayon na lang ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, o mayong buntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of 2.
0: Watrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watrose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: DYHB RMN Cebu. The official number one.
5: Platyo mo nationwide.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Actually, wala naman po akong malalapit ang kundi si God. Kung saan niya ako dalhin, i-guide na lang niya po ako. Kasi naniniwala ko siya yung nagdala sa akin dito.
9: Hi, I am Pao Mendoza, 31 years old, working student, based here in Ontario, Canada. And this is my MX3 story.
10: Hello, Pao.
9: Hi, Tita Mirna.
10: Salamat sa oras mo, ha?
9: Nice to meet you po. Finally.
10: Kami, ang ganda ng lugar nyo rito sa Toronto.
9: Ah, thank you po.
10: Punta tayo sa MX3. Who introduced it to you? At ano yung naitulong nito sa'yo? Lalo na, you have an active lifestyle. And ang dami mong ginagawa.
9: Introduce siya ng mga friends ko. Kasi nalalaman din nila, sobrang busy ako dito. Parang wala na akong halos pahinga. So sabi nila sa akin, why not try mo itong MX3 capsule? It helps me talaga po kasi meron siyang anti-inflammatory properties. So talagang kailangan ko siyang i-take bago ako mag-duty para makatulong siya sa akin. Yung mga muscles ko hindi sasakit. Ano kami, customer service. So kailangan laging naka-smile. Yeah. Lalo mga senior din po sila. So kailangan ko talaga yung energy, yung binibigay sa akin ng MX3 capsule. Malaking tulong talaga siya sa akin.
10: Thank you very much, Paolo.
9: Thank
10: Lama
9: you po,
10: talaga
9: tita.
10: For
9: Thank
10: your
9: you
10: time.
9: Po.
10: God bless.
9: God bless din po, tita.
11: MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.

0: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
7: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
7: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot
16: lang! Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado.
20: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ECS.
22: DYHPRMN Cebu. The official number one.
23: Radyo mo nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
11: Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: DYHBRMN Cebu, the official number one.
18: Radyo mo nationwide.
19: Tandang-tanda ko pa, nang tayong dalawa ay naglalaro sa Maynila, kasi may tanong pasiging malapit sa akin kayo. Ngunit yun ay, nung araw pa, isa ka rin sa mga lumisan sa atin. Ngayon, hinihintay pa rin.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
6: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Lang palala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
17: Ipanumpa kong di yun ko mabuhi na yung mission kaputon para ni
18: ang kuldisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
19: Drink responsibly.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Sa Pride Anti-Back Detergent,

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
14: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
15: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
16: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese together.
17: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
18: Ano baon bukas ng chicken ko?
19: Ay, este ng chikiting ko.
18: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo natuon.

0: Anhin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anhin, Anhin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na!
8: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
16: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
17: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
19: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
18: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
19: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cut!
8: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
1: Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
23: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
24: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
23: Kabog na nga pang negosyo.
24: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
25: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
26: Strong for the Filipino.
27: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
28: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
29: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
30: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
28: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
31: Dito na buo ang confidence ko.
29: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
32: easy maging best me.
33: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
34: Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mmm, tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
2: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
7: DTX 500.
9: Mabali ang mga butika.
10: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
10: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Og itawag nga abdominal girth.
11: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
10: Oo. Uh-huh.
11: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
10: Sa Denisa.
11: Hili kayo og carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pagulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di magamoy inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir JP.
10: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
11: O, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
10: correct,
11: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
10: Hana!
11: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
10: True.
11: Kung sige ka og inom DTX 500 og mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
10: To.
11: Og ang mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
10: Kana moy kuyaw.
7: DTX 500.
12: Ako si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
13: Duha ka capsule buntag sa gabi.
12: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mali sa mga butika.
10: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
11: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibian.
10: Oh.
11: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
10: Nya,
11: mohulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo og MITC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
3: DTX 500!
9: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kasunod sa isa ka-bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigay na kung tumaog MITC matag-adlaw, naumpawan na dito akong dibating anime.
3: MITC, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MITC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
15: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
16: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Video sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
11: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP. Kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
17: Correct.
11: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o MITC. Sigurado jud, Sir JP, nga flawless o walay problema ang ilang pagpupo.
17: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
11: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang kitawag na almoranas.
17: Almoranas.
11: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug MITC aron dili ta magkalmurhanas.
17: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
11: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
10: Correct.
3: DGX 500.
12: Good day, si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Alas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
3: DGX 500. Pumali sa mga butika.
11: Adonay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
10: Uy.
11: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
10: Maon
11: ang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinae. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pod sa tinae ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
10: Brown.
11: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
10: Muna'y kuyaw.
11: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
3: DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na po sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
3: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Jenna, taga-amla. Ka-hyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
3: Mighty C! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad maglain ang tsura.
10: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan jud sa ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka dio fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic ka dio fresh. GP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
10: Ubitaw. Ayun mug padugay pa gamit na jug Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
11: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
10: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
10: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
11: Mm.
10: May kamalata ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
11: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la.
3: DTX coffee mix.
20: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Tingnan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
3: DTX coffee mix. DTX coffee mix. Mabasaga butiga. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
10: Mm, good bacteria.
11: Mm. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
10: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300

0: og kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, og napod ni siya sa atong mga ilok.
1: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
0: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
1: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
0: Correct.
1: Si probiotic, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3Bio. Ako si Lita Gandalaw na ay kidnestong. Dako kaayong kabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
0: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
1: Correct.
0: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Monay superstar nga naa sa D3Bio, ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
0: Dili.
1: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
0: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
0: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics o padaghano niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imong ginom nga prinditri?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir GP.
0: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong plain D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
3: D3Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad na akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga
3: butika. D3Bio!
4: Mighty C!
3: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko ugsukas patumar ko sa akong bana o Mighty C. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
3: Mighty C!
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
1: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, mata.

0: adlaw panarapo ug butangi sa klinika di offers ang imuhang ilok.
1: Mm-hmm.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation.
1: Mm.
0: Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santo plus herbal oil.
1: Perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, doc. Naay pakapinuon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, doc.
0: Mm.
1: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
1: Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
1: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartaan niya, mayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
0: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kamu ba ipigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
1: Mm.
0: Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3,
1: mm.
0: Gipromote niya ang imuhang EQ or IQ.
1: Mm.
0: Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuhang probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud, kaysa mag-plain D3 ka lang.
1: Mm.
0: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir GP.
1: Oo.
0: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP.
1: Mm.
0: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og ditribayo.
1: Muna ang antiviral effect ni ditribayo, Dr. Neil.
0: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
1: Wala.
0: Wala. So kung mag-inom ka D3, ditribayo na lang yun. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa ditribayo, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of ditribayo. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa ditribayo. Unsa may trabaho ni ketones sa imong lawas?
1: Dagan kayo, uy.
0: Gipanindot niya ang imong metabolism.
1: Correct.
0: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, o mojutay ang imong tambok.
1: Ang nakanindot, judok, sa ditribayo, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og ditribayo tungod sa MCT, makatabang nimo.
0: Yes. Giprovidean kanya og fats og gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
6: Ditribayo.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Gisulayan na akong inom ang ditribayo. Weeks pa lang namatikda na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
6: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may Visio. Ang Visio nga may Ditribayo. Mapalit sa mga butika. Ditribayo.
1: Ang ditribayo wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
0: Grabe sa. Ang ketones sa MCT ni ditribayo ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya magditribayo ka. Direkta judayo na sa imong utok.
6: Ditribayo.
1: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
0: Dire jud nako nakita sa GP nga moinom na jud kog ditribayo. Kung gainom ra ka og plain D3, magditribayo na lang dud ko Sir GP.
1: Gusto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Pareha nimo.
6: Ditribayo.
1: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaning kamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang ditribayo.
0: Naay pangutana na Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi Sir GP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
1: Amo di ay na.
6: Ditribayo.
1: Ang brain.
0: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang ditribayo? Ang ketones sa ditribayo sa may Alzheimer's disease?
1: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
0: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni ditribayo. Question. Naka sa plain vitamin D3?
1: Wala.
0: Naarajud na sa ditribayo. Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
6: Ditribayo.
0: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang ditribayo batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naarajud na sa ditribayo.
1: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon ayaw abusuhon.
2: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa tuang maayong panglawas. Mamadi, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: DYHP RMN Cebu, the official number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Ang atong oras, alas 7:39 na sa

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Dilong! Dilong! Diamando! Diamando! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay, go! Okay! Uno! Dos! Tres! Yay! Itaho ka ni Dilong! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kalinyo ng imo mga manok igtatari. Kanuring inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo sa kalinyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatun kalinyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong anchorman, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, good morning, good morning, maing buntag, mga kapasyon. Good morning sa itong mga kanunay nga nag-paminaw sa itong programa Inilog sa Radyo. Medyo luya-luya, gamay similuya, ta karon karong panahon na kay dunay, basta mga sigwin takapin, mga kapasyon. Daganay ipamati, mauna nga medyo late ang itong programa karon, pero why problema kay the show must go on. Tungod kay di na to, ano, di na, pagsayo kay mata, pagtalaw, iyay, di mada. Kay murang nipitik, nibitik ang likod. Purtig yung ngulngula, di magsilbi. So, panayon ta, muna giingon nga, awa na, tiguang na, tiguang na starsan. Pero kung sa manok pa, kung tiguang, mas nindot, no? Guwang manok, mas maayo itari, kay nga ligon kayo. Pero kung, yung aning, tao na ta, kung sa tao ta, maglisod. Kaya nga no, di naka kamang-kamang, di naka kulakaw. Mukha mang ganing, magsangiyod gamay, di naka doon kayo. Muna mga kapasyon nga, basta mo adyan ang mga sigit na manggawas na ginangat ito mga problema niya, no? Ikan sa panan-aw, hangito sa kailan, kumpugan, noong tanan, no? Mauna nga, exercise na permanente. Mas may siguro mag-exercise, balik na exercise, ani. Only ta, balikan na nito yung sakit-sakit sa lawas, no? So, mga kapasyon, hulyo na, no? Hulyo na, unya, of course, pag-ingon tag-July, sugod na ang derby sa gitawag na tuog early bird, no? Early bird, at the same time, kabalo man siguro mo, no, na kusog naman siguro kayo na na-inform naman mo sa social media, nga social media na maginan eh, kay munay sayo kay nga muhatag o kuan, nga wala ka siguro kung dinamanayin mag yun. Ano, na ay good news, na ay fake news. Di mawala. Permanente. So good na sa priming sa gitawag na to o Genesis. No? Kanang bagong kanang season sa breeding nga gipahimo sa kanang gitawag na to nga WPC. Kani, kay gisundan sa WPC, musunod na sa ani ang bakbakan o digmaan. No? So kung atong tanahon, ang season sa breeding, nahimo ng lima, four stags. No? So good na ang gitawag na ito nga breeding for Genesis kang gitawag August o September born. No? Munay, kuala, munay Genesis niyang wing banding ana is November. No, munay, tibanin ninyo. Munay una. Unya, ang sunod, of course, na naman tayo early bird. Taon-taon naman yung early bird, no? Ang early bird is October-November born. No? Ang wing banding ana is January. Ikaduha na nga season. Ang ikatulo, ang local born. December o January. Naman no, yung local born. Derby, yan po na. Naatay local derbies. No? Tanan, bakbakan, digmaan, o ang WPC, musulod sa bani. No? So, ang wing banding nga na, kay January, December, January man, ang wing banding is March. Natimanin na ninyo, ha? Kung inyong pusa, kung mga backyard mo, o small time lang, nga gusto, o medium scale nga breeder, kung gusto niyo nga mo appeal, ana, natimanin inyo na nga mga schedule. No? Unya, human ana is national. Ang national is January, February born. No? Muna'y target kira na, ha? Muna'y target nga mga month. Ang wing banding nga na is April. no? Pagka ang imong ulahi nga na tao, ang imong March o April, muna ni siya ang late born. Muna ni kalima. Ang wing banding ani is June. June 1 to 15. No? So, os muna ko, lima na. No, Genesis. Wing banding sa Genesis o papusa sa Genesis, ang papusa is August o September. Ang wing banding is November. Ang early bird, ang papusa, October, November. Ang wing banding, January. Ang local banded, ang papusa, December, January. Ang wing banding, March. Ang national, January, February. No? January, February ang kwan. No? Ang national, January, February, muna na siya ang national. Ang wing banding, April. Usually, 1 to 15 gina ang target ana nga date. Nadili na yung nga mulapas, no? Dayon ang March o April, muna ni ang late born. Muna ni ang wing banding ani is January 1 to 15. So, kompleto na. Wala, no? Wala na. Sa malito, wala na yung mga kwan na to, ani. Wala na tay, kwan na ni, wala na tay, o wala yung season sa, ganyang kitawag na to nga, off-season, molting season, wala na. Pag-abot sa breeding, kompleto na ta, ni. Tuloy-tuloy na. Mauna nga permanente, kung ma-appeal mo aning mga local derby o karinggikan sa Genesis, early bird, local, national, late born, doon lagi mo yung nakatuka aning nga mga himungaan. No? Doon lagi mo pa sa aning Genesis. Ang unang magamit aning is early bird. No? Hasta ang kaning early bird nga papusa, early bird nga season na yung magamit aning mga himungaan. So, doon lagi kay isabay sa matag season nga pang-breeding. Pang-breeding material. No? Kaya nga, no, para kada season nila naagi kay magamit ng mga himungaan o bird cock. No? Ngunit man tayo na to. Ang pinakakritika lang ani, kanimbuhan sa pag-breeding sa August o September. Kaya kaning mga pitsa, maumuni sila ang kwan, maumuni sila yung karaghanan mga rol. Ang mga himungaan o bird cock, muna di ka kagamit o kwan ani. Di ka gagamit ani yung mga daan nga mga himungaan nga 1 year, 2 years, di ka gagamit ani. Kaya nga no, wapang may kitsas. Ang magamit ni mo ani, sure ko ang imo mga early bird. No? So, muna imo pilian, ang dama ni mo daan para sa Genesis o early bird. Muna imo gamiton, mga himungaan na. Muna nga, kung mo-appeal ka, gusto ko mo-appeal, bahin-bahin ka. No? Bahin-bahin ka sa mga mahimungaan. Pero, kana imong gamit sa Genesis, magamit sa mga nanimus national. No? Kana imong usahay, ang uman sistema, sumpay lang. No? Sumpay lang ang sistema. Muna yung ako, ano? Muna ilang buhaton. So, sa mga nangutan na mga kapasyon sa ato ang ika-9th Cebu National Gamefowl Expo, kanong 2026, tagaantan mo ka-idea daan, ha? Ang ato ang schedule, ana, is October 16 og 18. Mauna siya ang schedule na paghihapon ta sa IEC Convention Center Cebu City. Mao gihapon ni ang ato ang venue. Wala pa ta kabalhin og dako-dako base next year. Ma-open na ng SMX din na sa may SRP. Pwede ha na i-help. Kitagko na makaina. Murag sa Manila ba? Kay karong August po. Sa ako ni Bawan, karong August 14, 15, og 16 ang fiestag dito sa Manila, no? Sa SMX. No? Muna yung schedule. August 14, 15, og 16. Muna yung schedule. Pero dito sa ato sa Cebu, ang gustong maghuwat, nga mapalit, o nga itong mga silingan ng probinsya, nga Tagaliti, Samar, taga Masbati, taga Bohol, o taga Mindanao, o taga Negros Oriental, o Occidental, Sikihor, including Sikihor. Ang atong pizza dali sa expo is October 16, 18, og 26. So, mo na mga kapasyon. So, ang dami nyo na nga, kung katong gusto, mukuha og bagong-bagong material, muna yung target date ninyo. No? Kaya mapalit mo materialis. So, kalmuntaga para sa ato ang bloodline segment. Kani. Kani atong bloodline segment, ma'am, usan is mga sikat nga hats karong panahon na, no? Ang karaang mga hats is like mga Doc Halsey, mga karaang, pinakakaraang yung una ni kay katumag yung mga McLean o Blueface, no? Ilan ang naman na modify, na develop nila, na himo nilang ubang klaseng linyada. Pero kaning Gilmore, aron tagaan tamog idea, kay atong tagaan o pagtagad kaning Gilmore nga bloodline. Gihimo ni ginganing Gilmore, di ba? Ako permensyo, gimensyon ginin ako, either sa seminar, no? Either sa mga diri sa radio. Ako ginin gi-announce nga kasagaran, karong panahon na ang breeder mo na nagal og linya niya, no? Like for example aning gitawag to Gilmore. So Gilmore gi-breed ni siya usa ka breeder nga si nganlag Lone Gilmore, no? So breeder ang gagaan ani mo na nga kita pili sa ta maghimo gaan kung sa imong gusto niya gasikat kay kas maong manok ka imong nganlag imong koglingon kay kaning mga Amerikano bitaw mo bitaw ni ato gisulod permanente basta nang Allen si Will Allen ang gahimo. Of course, Kelso landaan. Si Walter Kelso ang gahimo. Si Sweeter Maginis. So sila regangan. Nakahimo isla ko sa kagwapo nga linyada, nga may kag padaog, superb kayo, gwapo kag qualities manok. Ilang gingan lalong ila. Mauna din na. Pero kasi si Lon Gilmore, before ni siya nagsugo, naghimo og breeding, nagsugod ni sila with sa iyang amigo nga si Juan Vinford, no? Nga nipayat ni sila sa lugar nga 60 years, more than 60 years na nipayat ni sila. Unya, nakakuward ni sila manok kay kani Sanford o kaning Mike Kearney. Muna ila ang sa Mike Kearney nga gikuha niya, muna gihalo-halo niya sa mga manok nga iya sa nakuha ni Joe Sanford. Kay Joe Sanford, ang nakuha niya Sanford ang hats, unya, o Brown Ridge. Unya, ang nakuha niya Kearney is the White Hackle. No? Nakaproduce ni sila o kaning kombinasyon unya, ng daog sa derby dito sa Amerika. No? So, laktod pa ka-istorya, ang Gilmore, nga atong itngalag Gilmore hats, dili din ni pure cats. A combination of three-way cross. Ah, di ba? Kita ta mo. Nakita rin ninyo dali. Halos kasagaran sa breeding nag-himo sa Amerikano is crosses. Muna nga ay mong katingala nga anong muna ay mong gawas is straight comb, pick comb, or na ay mong gawas nga lahi nga manok na itrubak mong gawas sa inyong breeding. Tungod ani, no? Nga ang gani uban, hats ang manok, sweater ang manok, nangyay ng gawas nga puti. So, alam mo, katingala, no? Pariyari ka, most dimension ako sa Miyagi about Allen Roundhead. So, ang Gilmore is a combination of Brown Ridge, Kearney White Hackle, o Hats Blood, no? Sa akong tanaw niya, kuha ni sila, murag, ang usaan ni, 50%, ang duhaan ni is 1/4, 1/4. So, 1/4 ang hats, 1/4 Brown Red. So, sigurado, si Kearney White Hackle is 1/2. No? Or ang hats, ani ang pinakataas tungod kay hats looking man siya. Diba? Kita ka sa ato ang Gilmore is hats looking. Dili siya brown red looking. Dili siya White Hackle looking. No? So, diminuted siya ang hats looking. Nung gitawag siya Gilmore hats. No? So, mauni siya mga manuka ang nisikat karon mga panahuna. In 1940s, gabi ni siya o kanang namayagpag ning mga manuka until karon. No? So, kumungutan mo karon aning unsay ang kuan ani ibigay, pinili mo sila sa mga sweaters, no? Sa mga brown red, pwede gapon, o guban, kilsos, pwede gapon. Pero, ayala mo katingala, munang giingon ako, kung ano mga trubak-trubak, ay alam mo katingala nga doon ay manggawas nga trubak nga ispanggol. So, kung na ay manggawas nga ispanggol, siguro, of course, kay doon na siya Kearney White Hackle. No? O, Diri sa atong gibasa nga history ani sab niya. Kuan siya nakakuha sab siyang manok gikan ni Colonel Gibbons. So ay might be ang iyang mga hatches gikan ba Colonel Gibbons o katong gikan Sanford. Kay mo ni kasagaran kuha niya sa iyang mga Gilmore. So muna yung history sa Gilmore mga kapasyon. So kung talaon nimo ang Gilmore, ang iyang karakteristik, hats looking siya, no? Hats looking, unya, kanang, iyang matapuwa, pero dili na siya, ang iyang station, dili na pareha sa regular nga hats. Ang hats nga karaan, kuha naman, medium raman, medium riyang station, balancing nga medium, pero, kaning Gilmore, nanay high station. Of course, tungod kay Kuamnesia, kanang three-week roast naman. No? A combination of poet hackle, brown red, o kanang hats. Mauna siya ang history sa ato ang gitawag nga Gilmore hats. So muna mga kapasyon. So dirita, karon kabalo ko sa inyo ha, ang inyong preparation for early bird, nakakuha na, naka-good grooming na. No? Naka-pasong, kuhaag tapay, kuhaag pamitay, kuhaag dunggan, arong mas kuhapo tanahon, labi na commercial imong manok. Sigurado na sa ko, ang itrima na sa mga ninyo, inyang lubutan na, unya na purga na nag-strong guard, na paligo na nag-derby ready. Kaya kanang mga, kanang atong i-prepare for pre-con or conditioning para sa early bird, dapat limpyo sila. Strong guard ang atong gamitong purga, pasting yun. Mas maayong way kaon, ya pagkog maliguon ni mo, o kanang derby ready, shampoo, na yun, duha, tutulo kaadlaw ka nga plasing using betasin gold capsule. Plasing kasi ay tulo kaadlaw, kay mo mga na duha, tutulo kaadlaw, mo mga na proper nga bacterial plasing sa manok. No? Then after ana, hatang na dayong kaog kanang Bixan XP, injectable 0.5. No, so 0.5 every week kana. Kana kung naka-precon pa ka, no, so good to precon. Then pagkahuman ana, so good na nita from inerton nga feeding, so good na nita pagkaon sa iyahawit conditioning. Ang atong either kinlat conditioner, nasagulan na to o platinum 50-50, pero doon na tayo mga additives ana. No, I think na-mention na ako tayo, ang egg white, ang Quaker oats, or oats nga kanang mga ready to eat nga oats may ato isagol unya Thunderbird dextrose powder with germ mo ni kasagaran ang ako ang ihatag sila ha nga additives para sa gi-condition nga manok no nga isagol sa platinum o kidlat conditioner or any conditioner nga available sa market dayon i-mix ang mahitabo ana mura na siya og dili siya total wheat feeding semi wheat ra siya no. Usahay, ang akong hatag sa red shell, tubig. Or ipatak na ko sa feeds. No? Muna usually ginabuhat na ko. Kung tubig, mo gina, usa ka kutsara, usa ka galong tubig. Muna imong sagol. Anyway, kung daghong kagikondisyon, daghan matagaan. Ang sobra, pwede mo ihatag sa mga imungaan, o uuban ganihan lang naka-precon. No? Muna yung sistema na to. Dayon, kay kuan man kay ang atong buhaton ana ka kuan na yon pakaon usually 35 to 40 grams ang feeding nato sa atong mga manok dai pagkaon man ato na dayong kuan sila ato na dayon silang ang tubig ad libitum pa na wala na yung kanang ato silang i-control no so ang muna atong ang buhaton sa feeding dayon. Normal na siya. Either so good na ka o exercise o training, depende na. Especially kung nga training na kag so good, dito na ta mag so good sa kanang itawag na to, nga natural training lang. Importante yan nga as early as possible, sa'yo sila nga may spar-spar. Labi na o hugot na ilang kaisog. O niya, labi na o kanang ilas-ilason sila gamay. Kinala na mo pasugan niya kuhaon permanente no kung sugod na ka og conditioning nga proper plastar na nimo pero kung precon ka pa lang Nagyapon tayo mga scratch kinagmay, no? Flying pin kinagmay. Pudili, permanente nga is everyday, no? Di sa natin labuhaton. Pwede nga lang, sa usa ka simana, kaduha. Sa usa ka simana, kaduha ka mag-flying, kaduha ka mag- kuan ka ng scratch. Importante ani mga kapasyon ang atong gitawag o kanang mental conditioning. No? Importante kayo para sa istag. Kalong panahon na, ang kakwa, nalisod na kayong kakro, nangaroon na. Di na kayo magamit. Kasi yun at magamit kalong panahon na is ang atong yung mga kuan, nga ato na lang ang mga kuan, nga ato na lang mga stags for early bird. Mabalik tayo mga kapasyon, kung man importante kayo nga, painom-dom.

balita sa itong programa inilog mga kapasyon. So, usually, kaning atong gikondisyon, so good of condition, tungod kayo nga itong manok, karon labi na uwan-uwan. Karon dominated may grabing uwan, no? So, I hope nga, kaning ako na yung bagyo nga mabot, medyo palayo-layo lang ang tani, kay mura o super typhoon daw ni, no? Andaman-daman na ito, ni maning kayong kung ganina, pagawas, init kayo yung panahon, pero, takasiguro, kay nga nila ba itong kwan, udit, init kayo. Sabi na ito, wagid, pero, sus, nagtigom nitong kusog nga klases bagyo, mao na nga dito, magkumpiyansa, no? Kaya nga na. Pero so far, kay, kung parang na, uwan-uwan pa mangyod, sa inyong kikondisyong manok, kung pwede lang, hindi kini sila ma, kana bang magrabihan o, kana mauwanan o misakto, kana bang, ma, tugnawan, gigikan, gin sa gabi, ihang, tumuntag, gabasa, kayo. Kung imo na silang kandidato for conditioning, isipti na itong magabi, no? Kung naakay blind pindaghan, dito sa sila ibutang, no? Isipti na nato kay, lisod kayong manok, puntag, pag kuha ni mo sa pakaon mo sa puntag, si mong gikondisyon, basa kayong lawas, lisod kayo na para sila, ano, mararag kita, na katong bago taog, ang atong lawas, porting basa, ah? No? Sa itong sarili na, porting basa, na toog, hindi, kita katong, tarong, ana. So, plus imo pa siyang gikondisyon, to doon ay tendensya na nga, pas mong lawas sa itong manok. So, advice na ko, kanang mga kandidato na ito, ng mga manok, ayaw na ninyo pa, kung maing panahon, pwede mo ito sa gawas, sa cord lang, pero kung hindi maing panahon, mas may safety siya. Labi na nang mo palit kag manok, kay mora gina imong gamiton para derby, na limited kayo. Unlike, kung daghang ikag i-prepara, away problema. Pero, kung ang imong manok, wapit kag six tag, kunya, waloras na kabuk, ah, bantayanan, gina. Imo ginang i-sipting maayo, nga dili i-discuss siya ito manok. Kaya delikado kayo, gawas sa sip-on, ngayang ma-encounter, kaning, kasi number one na is, kaning chronic respiratory disease, sip-on. Kunya, kanipag yung gitawag na ito nga, kuraisa, mamunay kumon. Dili kayo ko kakita o problema sa manok, sa kaning gitawag na ito o kaning polkulira, di kahit kakita na. Pero kasagaran makita na ito sa itong gikondisyon is kanig yung di matunawan. Indigestion. Muna itong bantay-bantayan. Naanis siya. No? Nga, usahay. Saan naman yung pagkahapon, laog ta, puno pa mang butse. So, usahay, makakuha magunin sila kaya naamagoscored. Usahay, good moon sila, kay-kay sila, kay normal man nga karakteristik sa manok, yung attitude. Kay-kay, kakaunyaw, musag-unsa. No? Mga hugaw-hugaw. Lasamot na kung kanang bakterya nga Clostridium botulinum mo ilang mga magkakao mo produce og toxin mo produce og poison sa kuan mo na yung hinungdan nga makuha sila ma indigestion no di matunawan magkakuha lang mga spoiled pigs kana bang masoksok sa ilang sagbot mga contaminated pigs nana so muna di grahan kaon nya no greenish diarrhea na dayon so good na mag crap bow na dayon 3 days muna yung problema. So, yung na galing kwan, ang usually buhato na ito na soup diet kita. No? Kauntag mga boiled egg, oatmeal, basta soup diet. Mas on ba nimo yung Thunderbird Platinum? Ayaw sa tagaig pellets, greens, yung sa tagaig, kayo musamot nga dili niya. Usually, ginabuhatan ni is, i-flush nimo or limpiyohan nimo ang yung crop. Dali na yung kayo, kailan mo buhaton na yun using the rubber tubing. No? Attach nimo sa 50cc ng disposable sirens. I-plus nimo yung crop 3 to 5 times. So, sakala or mawa itong spoiled pigs dito. No? Kanya, ang kraan si Tima ni, muhatag-tag sodium bicarbonate, no? Mapalit nila ito sa mga parmasya. Ato nimo, 2 to 3 times a day ang paghatag. Aron, maulian yun siya. Pero katog yung ang giingon ninyo nga, i-plus giyo ang iyang crop ar mawa itong kara ng pins nga mga contaminant nga nakakusog indigestion at itong buhaton. Na yun, sa iyang therapy, pwede ka ma-inject og Bixan XP 0.5 sa muscle. Na yun, electrolyte na yun. Muhatag ka sa tubig o Electrogen D+. Mawagina, no? Mawagina itong buhaton. 2 teaspoon sa usa ka galong tubig. Muna itong gamiton buhaton indigestion. Right after na, nga na, limpyo na nimo siya,
Mo advice ko mo og hatag og antibiotic masigbitasin gold capsule lang. Kay ngano si Clostridium botulinum nga nakakos yung poison, bakterya na. Pwede siya pati yun sa itong betasin gold capsule. Masig 3 days lang. No? Hinga na lang. Pero kung gikondisyon eh, ay out sa ginani mo siya manuka. No? Consider na siya out. Kaya nga no, mausap ang iyang lawas na, unya, doon na ginan siya batiyon. No? So, karang ina na nga indigestion at ang namatayanan. Muna nga, mo bitaw na purpose nga magbutang taog mating sa 3 days before the fight. Kaunin na siya kakaon o something di sa palibot. Mating na lang, limpyo kayo, wala siya makuha, wala siya makakaon, kaya kung di siya yuta, usahin, mga butok-tok-tok-tok, bining manok. Muna yung usahin, or kung ibutan mo sa cord, dito usahin siya kakuha. Muna yung purpose, dili kay pagwapo na sa manok, kana nga tumating di ano. Ang purpose sana nga, di siya kakaon o necessary food nga na sa palibot, kaya butok-tok-tok, usahin. Alam ba, mukontrol na kang feeding, na, diha na. Mukontrol ka sa water. So, labi na doon na kayong tari. So, mantayanan kayo, no, kilala na ka, mating gina, aron di sila mukaon, aron dili mo hinungdan sa indigestion. So, hingana na mga kapasyon, simple lang. Ang atong paghatag, routine sa mga tambal, ato ng discussion sa Domingo, ang weekly, nga ihatag na itong mga tambal para sa itong gikondisyon ng manok. Pasi importante, mukondisyon gikag sugod sa manok, uprikon ka, kilala ang ilang lawas, nindot na daan. Ayaw mo o kanang kuha o lawas nga kanang kuwang gig kayo. Dugay-dugay pa ka bunuon anak niya. Kaysa manok, nga gwapo na ang lawas. Aron, muna nga, mabitaw na nga natay precon. Kaysa precon palandaan, dihan na to siya kapuhon ang ilang lawas. I-prepare na to siya sa panahon nga ato siyang ikonisyon. Bawal ikonisyon ang doon na history sa manok. Ang manok ni mo o kanang sakit nga medyo serious nga may nga sakit. No? Bawal, labi nagmo daot kayo siyang maayo, ayaw na siya niyo pugsa. Kaya nga no, magbalik-balik kinainig kondisyon ninyo. So, wala naman tayo oras mga kapasyon, sunod Domingo. Yung inyong alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, the winning formula.